0: hindi talaga nagastos para dun sa mga activities ng AFP, yung confidential funds. At tingin ko, ito po ay personal lamang, hindi naman po ako bugado. Kumbaga man, ano na lang po, afterthought na lamang, after na-receive ng DepEd, former DepEd Secretary na si Vice President, yung AOM. So parang kinakailangan nilang hanapan ng justification. At yun po siguro yung naisip nila. Ginamit yung mga certifications na inisyo ng AFP regarding sa participation ng DepEd doon po sa yung YLS at saka IEC activities ng AFP.
1: Okay. Yung AOM po, mga kaagapay, ay Audit Observation Memorandum. So parang yan, parang sa atin ano, Bishop, kapag ka humihingi ka ng budget, parang kailangan mo i-liquidate, kailangan pong ipaliwanag saan-saan mo ginamit yung pondo na natanggap mo, tapos dapat supported yan ng mga resibo, 'di ba?
2: Oo. Now, ang isang bagay dito kung yan ang claim, no? Paanong iuusad itong no, kasi iba-iba ang take ng mga nanonood eh, no? Pero may sinasabi na itong pondo na ito ay dapat merong mga justification na ipinipresenta, at isa nga ito, pero hindi lumalabas na ginastos doon. Tama ba 'yan?
0: Well, ang paliwanag po ni ano no ni Attorney Powa, yun daw hindi naman ginastos para i-subsidize yung pondohan yung ano no yung YLC at saka po yung IEC. Kung hindi, yung parang surveillance activities to make sure na gaganapin yung mga aktibidades na yun doon sa lugar na kailangan yun dahil may insurgency problem daw. Para po sa akin, ano, although baka naman valid, pero para sa akin yung ganun pong ano, ay parang palusot na lamang.
2: Okay.
0: Oho. Tingin ko afterthought na lang po ito kasi nga na-issuehan na sila ng AOM, and siguro nung na-issuehan sila nun, nag-iisip sila ng yung kapanipaniwala na justification tungkol sa mga pondo na allegedly inalat nila para doon.
1: Mm-hmm.
2: So hanggang ngayon, malaking tanong pa rin, saan ba talaga ginamit yung confidential funds na ito at paano ginamit? Tama ba?
0: Tama po, Pastor. Ano? Kahit ako, hindi ko rin po kaya sagutin yan kung saan nila dinala yung mga sinasabi nila mga allotments na yon na bahagi ng confidential funds na yun. At kahit po yung kabuuan, ano, na amount na nasa 600 plus million. Parang sila-sila lang po talaga nakakaalam.
1: So sa ganyang diwa po, Prof. Dennis, nakikita ba natin na talagang essential na sumalang ang bise? Kasi mukhang lagi pong siya yung sinasabi na nakakaalam, at saka yung kanyang, yes, halimbawa, security officer, kung paano po inimplement ano, itong mga confidential operations po.
0: Tama po kayo dyan, Ma'am Heidi, no? Hindi naman dapat sana hantong na sa ganun eh, no? Kasi may mga ano naman, may mga SDO naman na dapat sa level nila kaya na nilang ipaliwanag. Kaso nagkasakit yung isa, tapos yung isa naman from Davao ay paikot-ikot lang yung sagot na nagtatapos parate doon sa isang colonel na security officer nila. Tingin ko dapat po ipatawag yun, no? Yung tinutukoy noon ni, ano nga ba pangalan
1: Acosta
0: nun?
1: Yung,
0: si Ma'am Gina Acosta. Dapat po ipatawag yun. Tapos dapat rin ipatawag si SDO Fajarda. And ultimately, tingin ko dapat rin marinig natin mismo galing sa head of agency na si Vice President Sara Duterte.
1: So you think, sir, dapat ipatawag sila Chika? Yun yung security officer ng OVP.
0: Apo, apo. Kasama rin po yun kasi siya yung binabanggit na nag-disburse nung ano nung confidential fund, ano. So we should know from him kung saan niya dinala yung ano at paano niya ginastos yung ano yung confidential funds.
2: Alam mo, whenever I look at how confidential funds is also being used by other countries, kapag sinasabing confidential funds, may kinakailangan, may ina-address na national security issue. Ganun din ba ang pagkakagamit sa atin?
0: Tama po, no? Actually, may mga legal experts po ako na nakausap na ganun rin po ang kanilang pagkaintindi. Dapat nag-address ito, yung paggastos nito, ina-address ang isang national security issue. At saka po, kung may mga alias man yan, may mga tao o mga yung sinasabi lang mga impormante na gumagamit ng alias, ito ay mga totoong tao. May files po dapat yung DepEd o Office of the Vice President pertaining to real persons behind the aliases. Yun po, no? They try very hard na kumbaga man gayahin po yun, ano, itong Office of the Vice President tsaka yung DepEd noon, na at least pinilit nilang ilapit sa katotohanan. Kaya nga lang, hindi naman nila kayang maging ano, no, yung talagang totoong-totoo. Ang kaya lang nilang gawin ay mailapit sa katotohanan. Halimbawa, yung tungkol sa activities ng Youth Leadership Summit at saka yung IEC, hindi nila kayang masabi na ginastos talaga nila for that activity or for those activities. Ang kaya lang sabihin is, nagpa-surveillance kami to make sure na yung target ng activities, yung target audience or participants ay mamimit. So, ganun lang po ang kanilang, may limit yung kanilang explanation. At saka po yung mga nagpapaliwanag, sasabihin nila, wala silang personal knowledge.
2: Okay. Bukod sa walang personal knowledge, halimbawa, how far can actually the issue ng lawyer-client, yung anong tawag dyan sa legal ano na term? No, yung privilege na anong yan?
0: Opo, privilege. Tama po kayo.
1: Nani-raise kahapon ni Attorney Poa.
2: So how far can that be used?
0: Well, yun yung po, Bishop, ang katanungan ko. No? Kasi nga, parang multiple roles ang ginagampanan
2: ni... Pareho para tayo ng tanong. Katulad ko, syempre. No? Halimbawa, may kausap ako, I give counsel, meron mga issue bilang isang ministro, bilang pastor that I cannot actually discuss with anyone.
1: Attorney-client privilege.
2: Ayun, attorney-client privilege. Para sa akin, you know, yung that privilege, halimbawa, a pastor and may privilege ganun. Pero how far can this go? Lalo na kung ang issue natin, halimbawa, national security, no, pagkatapos accountability, no. Paano babasagin ito? 'Di ba? We are here in the midst of an investigation.
0: Siguro, Bishop, ano, we should be able to make a distinction kung ano bang role, kasi multiple roles nga po ang ginampanan nitong si Attorney Poa with regard to the Vice President. So siguro po, ang hindi sakop dapat, no, attorney-client privilege na yun, ay yung mga panahon na siya ay nagsilbi bilang isang government official, kagaya ng panahon na siya ay USEC sa DepEd. So tingin ko dapat i-disclose niya yun sa impeachment trial. Pero yung mga actions niya wherein he was representing the Vice President as his client, maaaring yun po ay covered ng ano, no? Attorney-client privilege. Kasi hindi na, kahit po may ganyan, ano, hindi, tingin ko hindi naman absolute yan.
2: Now, on the other hand, hindi ba't possible din na this is actually a limitation ng isang proseso na ang tawag natin ay impeachment? Because merong sense kasi ng political, no, ang proseso. No, I mean, distinct from being in a courtroom talaga, na meron talagang kaso, hindi nila magagamit yun, hindi ba?
0: Although, pwede rin pong, ano, no, Pastor, na maaaring basagin ng impeachment trial, yung pong, ano, yung practice ng, ano, yung attorney-client privilege. In the same way, na naalala ko po nung pinagtatalunan rin nito mga nakaraang buwan, kung hanggang saan ba yung protection na binibigay yung bank secrecy law, na kung dapat ba protected si Vice President doon at saka yung kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, protected ba noon? I think ang sabi ng impeachment trial court ay kaya nilang ipa-open yun kasi they're not just like any other regular court. So para meron silang power to open any bank account dahil sila impeachment court. It's also, I think, I don't know, but it's also possible na baka po i-apply rin nila yon na we are a unique kind of court.
2: Meron din ako nakakausap, professor, na sinasabi kasi hindi naman ito criminal ano eh case eh. Ito ay isang ang gusto lang alisin siya doon sa equation ng syempre pagtakbo sa mga susunod na panahon. Kung ito ay criminal case and in a criminal court, kayang basagin 'yan. Pero ito ay mahihirapan talaga because of the nature of what an impeachment process is.
0: Oo nga po. So tama kayo, makikita natin yung limitation ng powers ng impeachment court.
1: Okay. Pero Prof. Dennis, ano, pangatlong hostile witness na ito, ano, na present po ng prosecution, sa palagay niyo po ba parang kapag establish po sila, ayan, ng mga allegation po nila laban sa bise, gamit po itong tatlong hostile witness na sinalang po nila, sina Ortonio Acosta and yesterday nga po si Attorney Pova?
0: Well, tingin ko meron naman po na-establish yan. Although, sabi nga ni Bishop, I agree with him, na iba-iba ang pananaw ng publiko and even the legal experts, yung mga legal professionals, regarding kung naging effective ba yung pag-present sa mga hostile witnesses para sa prosecution panel. Para sa akin naman po, effective in the sense na may na-establish sila with regard to the disbursement and liquidation of the confidential funds. So malinaw po na may irregularities, tapos malinaw na yung justification, nagmumukhang afterthought. Tapos pag tinanong naman yung mga hostile witnesses, mga ano sila, gusto lang sabihin na wala silang personal knowledge. At parang naguhugas kamay. Ito po ay ano, no, impression lamang. Of course, nasa mga impeachment judges na yan, kung paano nila i-appreciate yung testimonies nila.
1: Okay. And
2: ang daming angulo, no, Heidi. For example, iniisip ko, itong mga alias, no, mga pangalan na ito, and those involved sa actual na gamit ng confidential funds, they themselves, kung sila ay involved doon, abay magpo-protect din sila sa kanila mga sarili na hindi sila ma-divulge. Eh. 'Di ba? So, it works both ways eh. Hindi lang yung opisina mismo ni Vice President or those who are with her, kundi pati yung pinaka gumamit mismo inabutan ng confidential fund, they would really protect their own selves. Tama ba 'yon?
0: Well, tama po 'yun ano, Bishop. Kasi nga, I think parang parte ng practice sa national security. Kaya nga lang po, ang question dyan ay, meron ba talagang real persons behind this aliases?
2: Tama.
0: Ewan po, kung tingnan natin, pagdating na ng turn na ng defense panel na mag-present na kailangan evidence, baka naman makapag-presenta sila ng mga files indicating na totoo yung mga tao.
2: Lang, hanggang kailan pa ito?
1: Eto na nga po, sabi ni Congressman Chua, member din siya ng prosecution panel, di ba, na parang pinaplano na nila na i-drop na yung isang article, ano, Prof. Dennis, yung tungkol sa bribery. Ano po sa palagay po ninyo? Hindi na ba ito kailangan? Tapos yung mga matitira bang articles ay parang sapat na ba yon para magkaroon ng conviction?
0: I think so far dalawa pa lamang sa na articles out of the four po ang kanilang nape-present. Sila po makakaalam niyan kung sapat na ba, pero since gusto na lang i-abbreviate, i-cut short na yung ano yung pagpe-present nila, ang primary consideration po ay yung oras, yung panahon. Kasi nasa prosecution pa lang tayo, wala pa tayo sa defense panel, so siguro natansya nila na mukhang ahaba ng todo yung impeachment trial. At pag umabay ito ng todo, nag-drag ito, marami yung pwedeng negative or adverse effects para sa kanila.
2: Tama.
0: Number one, baka hindi na mag-tune in yung publiko. At lumalabas po sa surveys yan, ano? Na dahan-dahan nawawala ng interes yung publiko na manood. I think nagsasawa na sila.
1: Mm-mm.
0: Pangalawa, baka po abutin ng election, susunod na election season. Eh pag lumapit-lapit na po yan sa election season at hindi pa tapos, eh baka po ma-impluensyahan yung ng election, yung magiging pasya, yung verdict o ng mga mga senator
2: judges. Ibig sabihin, the longer this goes, mas pabor sa side ng defense.
0: Yes po, Bishop. Opo, kahit po sa, actually kahit rin po sa mga regular trials, lalo na kung criminal, ano, criminal cases. Pag halimbawa wala naman talagang matibay na posisyon yung evidence, ano, na justification, I think nagiging part ng strategy nila ay i-delay hanggang makakita sila ng opportunity. Pero sa impeachment trial, meron pong isang factor na i-delay, pwedeng i-delay hanggang dumating yung eleksyon, dahilan upang pwedeng magbago yung isip ng mga senator judges. Lalo na po yung mga magre-re-elect sa 2020.
2: Prof, meron akong ibang issue, no? Eh kung tatagal yan, paano naman yung pananago at accountability ng mga involved sa flood control? Hanggang kailan yan? Tapos mag-i-election na. Wala nang pupuntahan yan.
0: Tama po kayo dyan, Bishop. Ano? Eh ngayon pa nga lang po na medyo matagal-tagal pa naman yung 2028 elections, eh para nakakaligtaan na natin yung flood control. Eh what more kapag malapit na yung election?
1: Pero mukhang ayaw din naman ipakalimot kasi binaha ulit tayo, no? Prof. Dennis, kaya nabuhay na naman po yung gigil ng mga kababayan.
2: Gigil na gigil na nga
0: ako dyan, dahil
2: hindi ako pa makapagmotor.
1: Ayan, pero
0: delikado
1: prof,
0: po, delikado.
1: Pero prof, kasi 'di ba, dapat natin unawain na hindi naman kailangan na doon nga sa apat ay parang kada isa ma-convict. Kumbaga doon sa apat, kahit isa ay may conviction, matatanggal po siya sa posisyon. Ganun po ang mangyayari, ano, Prof. Dennis?
0: Tama po, Ma'am Heidi, ano? Kahit isa lamang sa apat.
2: Kung merong numero.
1: Kung may numero.
2: Kung isa pa yan. Kung merong numero.
1: Yung 16 threshold, paano ba nga ba yun? Hanggang ngayon, wala pa pong linaw, Prof.
0: Well, Ma'am, dalawang nakikita kong scenarios dyan, ano? Una po, itong sa mga nalalabing ano no yung 13 na majority, eh baka may magbagong isip galing sa minority, siguro mga 3 na galing sa minority ngayon, baka magbago ang kanilang isip at lumipat doon sa majority para makuha yung 16 votes. Pangalawa naman po, baka magbago naman yung isip ng Senate Impeachment Court doon sa kanilang naunang desisyon ng threshold vote ay mananatili sa 16 votes. Baka ibaba nila ito. Opo. So, yun po ang nakikita kong dalawang possible scenarios.
1: So, ano yun, Prof? Ibig sabihin, mas malamang-lamang na mayroon pong maglipat bakod kaya hindi pa dinudulog to sa Supreme Court?
0: Opo. Kung bagaman dadaanin sa politika, kukumbinsihin yung mga galing yung mga minority senators na lumipat sa kabilang bakod sa majority, mas ano po yun, mas feasible compared doon sa ibababa yung threshold votes.
2: Para sa akin, kasi, Professor, pag dinulog pa yan sa Supreme Court, tagal na naman ang aabutin yan, siyam-siyam na naman yan, tapos ang sasabihin ng Supreme Court, bahala kayo, kayo yan,
0: Kaya nga po, mas madaling option yung una kaysa dito sa dudulog pa sa Supreme Court.
1: Tapos, syempre, pwede pa rin ipetition yun, no? Kung ano't ano man yung ilabas.
2: So, ang bottom line ito, anything can still happen.
0: Tama po, tama po, Bishop. Anything can still happen. Lalo pa pag nag-drag itong case na ito, baka pumabor pa, sabi natin na pumabor pa sa akusado.
1: Bakit po it seems na affected po yung image ng Senado kasi bumaba yung kanilang satisfaction rate.

0: todo yan. So, kinakailangan. So, pagkatapos na ng trabaho, hanapin ko na po yung mga replay o yung mga
1: Pero
0: highlight.
1: reminder lang din sa mga kaagapay natin, depende rin kung kaninong side nakapanig yung nagsasummarize. Diba?
2: Totoo yan.
0: Tama po, tama.
1: Oo, diba? And Prof, bago ka lang namin bitawan, malaman nga po namin, ano po ang mga paborito niyong aklat? Kasi napakahusay niyo po eh. Paano bang mga binabasang libro para maging eksperto sa political science? Yan ang aming QOTD ngayon, Prof. Dennis. Ano ang paborito mong libro?
0: Well, nung estudyante pa po ako, Ma'am Heidi, marami yung pinabasa sa amin, yung mga profesor namin. Talagang nagsunog kami ng kilay. Opo, samot-sari po, ano? Yung mga pinapabasa. Pero of course, Ma'am, alam niyo ang maganda is ang
1: ano
0: politika.
1: Po?
0: Is ang dapat parati namin ini ang itinatak sa isip namin ng aming mga profesor na ang politika ay kinakailangan may values.
2: Tama.
0: Opo. So hindi pwedeng ano lang yan, magmamanipulate ka ng mga tao, maghikayat ka ng mga botante. So dapat po importante ang values. Otherwise, sa maling direksyon mapupunta
1: ang
0: politika.
2: Eh, tama naman na sinasabi palagi, hindi naman talaga madumi ang politika. Nagiging madumi kapag nawawalan na yung values, yung mga virtues.
1: Yun. Thank you,
0: yes.
1: Prof. Dennis. Next time po
2: ay,
1: ulit.
2: Salamat. Salamat po.
1: Diba? Mula sa UST Department of Political Science,
2: ayan
1: si
2: mo.
1: Professor Dr. Dennis Coronacion.
2: Kukoronahan kita kapag gano'n.
1: Uy, congratulations sa mga graduates ng PLN.
2: Ah, yes.
1: Kaya ka-absent last week.
2: Kaya po ako absent. Sapagkat dalawang araw yung
1: diba?
2: Mahigit 2,600 ang mga graduates in 15 colleges. Isipin mo ha.
1: PICC kayo,
2: oo,
1: no?
2: Kaya I needed to be there sapagkat ako po yung nag-lead ng pledge ng mga graduates bilang presidente ng alumni.
1: Ayun. So, Bishop, ayun. Manalangin na tayo?
2: Manalangin na tayo. Kadaming pinag-usapan natin. Pero sa Books of the Bible, Heidi, ano pinakapaborito mo?
1: Proverbs and Psalms.
2: Wow. Mm-mm. Okay. Hindi Hebrews. Hindi. Mabigat yun.
1: Pwede rin, Revelation.
2: Oh, but hindi.
1: Let's pray, Bishop.
2: Oh, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Naging masaya po, Panginoon, ang kabuuan ng oras na Pilipinas. At dapat lang naman na sa lahat po ng aming hinaharap ay meron kaming kapanatagan sa aming kalooban na maging mapagpasalamat sa iyo sapagkat ito po ang kayong kalooban na in everything give thanks. For giving thanks is your very will, Heavenly Father. Kapag wala na po kaming makuhang dapat ipagpasalamat sa iyo, ay nababalot na kami ng mga bagay na hindi maganda sa mundo, Panginoon. Subalit napakadakila ang lahat ng iyong ibinigay sa amin. Ang iyong kaligtasan,
1: yes,
2: binigay sa amin, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong katotohanan, ang iyong espiritu. Si Kristo mismo, Panginoon, na aming tinanggap bilang Panginoon, tagapagligtas. At O Diyos, ito po ang dapat na naming iabot sa lahat. Oras na, Pilipinas, upang si Kristo'y sampalatayanan, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa katotohanan ito na araw-araw ay tuwin ay ipinamamahagi po sa pamamagitan ng 702-DZAS. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Amen. E ikaw, Bishop, anong paborito mong book sa Bible?
2: Ah, John.
1: John.
2: Oo. Siyempre, In the beginning was the Lord, di ba? At yung dulo
1: beginning.
2: Noon, at yung dulo noon, yung pinakadulo, ang sabi, alam mo, kung susuriin lahat ng ginawa ng Panginoon, walang librong tat magiging sapat sa lahat ng kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin.
1: Amen.
2: Ang ganda nun.
1: Oo. Yan. So, namnamin po natin yan. And syempre, meron tayong mga paboritong libro, pero basahin pa rin po natin ang
2: of
1: Biblia.
2: Course.
1: Maging ito po yung ating pamantayan at panuntunan sa buhay. Thank you sa ating mga ka-Team Positive co-pilot natin. Dito si John B. Thank you rin sa ating mga nakaagapay. Kay Dessa Girl, kay Phil, kay Shaira, kay Birthday Girl Shekinah. Salamat din kay Graduating Ara, kay Javis sa ating engineering at Bokawet Tech People. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Bishop Ruben Aban.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalan ng Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal. O tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com.
2: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colyanto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
3: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
8: Servisyong OFW!
0: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW!
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama niyo ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Isang oras po kaming maghatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Siyempre, saan mga kayo naroon? Whether kayo po ay sa PM Radio nakikinig or sa inyong smartphone or kayo nasa bahay, kami po ay nananalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, kasama na po natin si Pastor Joe Biaso. Pastor, good morning.
11: Good morning, Pastor Rene, at mapagpalang araw po sa lahat po ng nakatutok na sa broadcast po ngayon. Naway samahan niyo po kami, isang oras po ito, at sasagot sa inyong mga katanungan dahil sagot kita ang episode pag-araw ng Thursday. At pakilike and share po ang ating broadcast para po maraming matuto, makapanood at mabless sa ating broadcast. Pastor Joe Biasio po.
10: At siyempre, bago tayo magpatuloy, atin mo nang babasahin ang gabay mula sa salita ng Diyos na hango sa mga awit, Kabanata 18, no? Verse 2. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at ang aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking kalasag, at aking kanlungan. Ang talatang ito ay larawan ng matibay na proteksyon ng Diyos. Siya ang ating bato. Ibig pong sabihin niyan, siya ay matatag at hindi matitinag. Siya ang ating kuta. Ligtas tayo sa anumang panganib. Siya ang ating tagapagligtas. Nagbibigay ng kaligtasan mula sa kasalanan at sa kapahamakan. Mga kaagapay, kapag dumaraan tayo sa unos ng buhay, madali po tayong manghina o matakot. Ngunit ang paalaala ng awit, no, 18 verse 2, na ang Diyos mismo ang ating kanlungan. Hindi lamang siya nagbibigay ng proteksyon, siya mismo ang ating proteksyon. Bilang review dito sa ating maikling devotion, ang Diyos ay nagsisilbi bilang matibay na pundasyon ng ating buhay. Kaya sa gitna ng kawalan ng katiyakan, siya ang hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na ating tagapagtanggol. Walang kapangyarihan ng kaaway ang makakatalo sa kanyang kuta. Siya rin ang Diyos bilang ating kanlungan. Kapag tayo'y nakararamdam ng pagod at tayo'y nahahapo na sa hirap ng buhay, may ligtas na lugar sa kanya. Kaya nga ba ating panalangin? Basahin natin itong talatang ito. Ang Panginoon ay ang aking bato, aking kuta, aking tagapagligtas. Siya ang aking Diyos, siya ang aking kalasan, at ang aking kanlungan. Samahan niyo ko sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang aking bato at ang aking kanlungan. Sa oras ng pangamba, ikaw ang aking kalasan. Tulungan mo ako ngayon na magtiwala sa iyo ng lubos, sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at kapayapaan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming programa sa pagsagot sa mga concerns ng mga OFWs kasama ng kanilang mga pamilya. Daluyan po sana kami ng iyong banal na espiritu ng kapangyarihan upang masagot ng maayos ang lahat ng mga katanungan na sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Amen. Partner?
11: Yes, partner. At tayo ay babati na muna, no, sa ating mga kababayang nakasubaybay na ngayon. Mga suki kalimitan itong mga kababayan natin. No? Si Anita Tejada Colon, Blessed morning po sa servisyong OFW. Araw-araw po ako nakikinig. Kahit amen, hindi madalas makapag-comment, we always there for you. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am Anita, ayan. Sa pangalawa po ay si Ma'am Rosalinda, isuki din natin to. Manzano, blessed morning, Pastor Rene and Pastor Joe. Always listening sa radyo, ayan. Abay talaga namang maraming, mas madami partner na nakikinig right sa regular na radyo at mag-isa PM radio.
10: Yes, hindi natin yan na, hindi natin nabibilang yan, mas marami yan.
11: Abay, ano to? Libo-libo to, Pastor Rene, yes, at nationwide. At syempre, bukod pa yung mga DZMR na nakahook sa programa natin, medyo may counting delay lang sila ng kaunti. At yung DYBS Bacolod.
10: DYBS, yes.
11: Yan ay
10: Pastor Ronnie Arcolas, Mansilingan First Baptist Church.
11: Kumbaga, itong nakikita natin sa Facebook Live ay ano lang ito, ito yung may mga load partner. Ito yung may...
10: Opo.
11: Internet.
10: Oo, yung masanay dito sa ano sa kanilang smartphone ito.
11: Kaya maraming salamat po di yung mga nagko-comment at sa lahat ng hindi man namin naririnig ang inyong mga tinig. Alam ko na andyan kayo at mga taga-subaybay, nagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng ministry ng 702DZ. Yes, I am. Si Pastor Gontinya Hernani is watching. Epipanyo Salvador, good morning. Share na po. Ayan, lagi ko natatanda nito si
10: maraming salamat.
11: Epipanyo Salvador kasi malimit 'yan. Pag nanood 'yan, share na po listening. Ayan, kagaya nito no, nanonood sa Facebook at nakikinig sa PM Radio. Ba dalawa, dalawa 'yung kanyang pinanonooran diyan. Si Pastor Gontinyas, good morning sa iyo Pastor Joe at Pastor Rene. Ayan. God bless po sa lahat. Len Agdon Reyes, blessed. Ayun, bilis. Blessed Thursday po sa inyo, mga lingkod ng Diyos. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Always listening
10: po
11: from listening. Manhara.
10: Palayan, Nueva Ecija.
11: Ang bilis ng lipat eh, nawawala agad. Telma Manjares, blessed morning Pastor Joe, Pastor Rene. Bonsoy, God bless po from Calamba, Laguna. Frankie Habla, Paustina, good morning Pastor Joe, Pastor Rene. Blessed Thursday kagapay, listening sa radio everyday sa mga pasisipag na mga pastor. Maraming salamat po sa inyong appreciation at sa inyong pagsuporta sa inyong programa sa DZS. Nga, Pastor Rene, ikaw may babatiin ka?
10: Oo, yung binabasa mo rin, nababasa ko din eh.
11: Mm-hmm.
10: Yung bilis ng pag-aad ng mga nag-comment ngayon eh, simbilis ng pagpalit ng araw. No? Ngayon, biruin mo, September na ngayon, ikatlong araw na ng September. No? Talagang...
11: Lumabas na si Jose Marichan, Pastor.
10: Oo, lumabas na siya. Oo, lumabas na talaga siya. Talagang walang kupas. No? Eh, sabi ni Sir Rolf and ni Laura, good morning po sa inyo, mga naggagwapuhang kapatid sa
11: praise
10: Panginoon.
11: God. Amen.
10: Araw-araw pong nakikinig maghapon sa transistor radio at sa FB sa pagnasa labas po ng bahay. Mabuhay po kayo. God bless po. Amen. Sa yung DZAS Radio TV.
11: Partner, yung transistor radio, ito yung mga regular na radio talaga, no? Yung mga dati ginagamit talaga.
10: Opo. Oo. So, at kapag ka, yung iba, meron nagsasabi, may mga pagka nakakasalubong ko, Pastor, nasira na po yung aking PM radio. So sabi ko, sige, pagka ako napasyal sa station, ay kukuha ako at papalitan natin yung PM radio.
11: Tama ka dyan. Pinapalitan nila, di ba, partner? Pinapagawa. Tama ba?
10: Hindi ko sure. Hindi ko alam, ha? Pero
11: dati, ha? Hindi ko alam.
10: Ang pangako ko naman, kapag napadaan ako, kukuha ako, ibibili ko sila.
11: Ayun, napaka-blessed naman. At thank you dyan, Pastor Rene. Regalo na lang sa kanila, no? Si Paul Miranda, good morning.
10: Paul Miranda, yes.
11: Yan. Okay, so ako, partner, babatiin ko lang kahapon mga nakasama natin kahapon. Si Tatay Jaime, ito yung bagong mananampalatay, mga 5 months pa lang. Tatay Jaime, ano ba apelyido ni Tatay Jaime. At si Brother Anton, mga ito'y bagong kababalik lang sa paglilingkod sa Panginoon, dati manggagawa na, pero ngayon ay nagbabalik. Aster Lani Lachica dito sa kapitbahay ko sa likod na nagpakape kahapon. Maraming salamat, mga kapatid. Alam niyo, Pastor Rene, napakaganda no, yung mga magkakapatid na magkakapitbahay, magkakakilala, pag nagkakasalubungan, nagkakakwentuhan. Parang New Testament na araw-araw sila'y nagkakasama-sama, nagkikita-kita. Napakagandang larawan na nagpapalakasan kahit saan magkita, sa kalsada. Kaya maraming salamat po sa OFCMI Silangan San Mateo Rizal.
10: Ayan. Oh, alam mo, pangarap ko din yung ano eh. Ang tawag diyan sa ano eh, merong community na model diyan sa US. Ang tawag yung homestead.
11: Homestead.
10: Na nasa nasa malaking ano kayo, parang property na sama-sama kayong naroroon. At community yan na magkakasama, ari ang model eh, mga halimbawa, puro mga mananampalataya. Tapos you share the yung common doon, meron kayong sariling bahay doon. Tapos pero sama-samang nagtutulungan, nagtatanim.
11: Amen. No? Amen.
10: Nagtatanim at doon na kukuha yung kanilang mga produkto doon. Doon na kukuha yung kanilang kinakain. At the same time, kung merong ganun kalaki siya, eh pwedeng ibenta.
11: Okay. No?
10: And profits. Eh, merong ganyang model. Somehow, eh, alam mo, yung isa naming leader yan, yung puso niya eh. Sabi niya eh, kung maaari nga sana makabili ang church ng property where you know anyone can live and kumbaga magtayo ng sariling bahay. Anyway, eh maiiba, malilis tayo sa topic. Ay,
11: may housing na tayo, partner, may housing project na. Anyway,
10: nako eh sana.
11: Yung mga gulayan sa amin ang nangyayari na, partner. At saka kami
10: sa
11: subdivision. Marami na kaming member dito sa subdivision. Kaya nagkakasalubungan, nagtutulong-tulong, iniimbitahan ang mga taga-subdivision pa na magkasama-sama maglingkod sa Panginoon.
10: Yan. Yeah. Okay. Anyway, sa umagang ito, alam natin, kayo nag-aabang ng mga masagot yung inyong mga katanungan. Ano? Dahil alam natin, iyan ho yung ine-expect po ninyo pa, sa amin. Katunayan, meron kami babasahin ngayon ng mga kumbaga inquiry patungkol sa mga issues and concerns. Ito, sasagutin natin ito. Ito galing kay sa isang kumbaga nag-inquire kay Pastor John. Babasahin natin ito. Good PM po, sir. Si Kagawad Chris po ito ng Malanday. May lumapit po sa akin humihingi ng tulong dahil yung manugang niya, OFW sa Dubai, minaltrato ng amo niya. So tumakas po, tapos may sumalong grupo daw doon sa Dubai. Ang gusto po noon OFW ay makauwi na ng Pinas. Humingi po sila ng tulong kung paano mapapauwi galing Dubai. Salamat po. And follow up noon, good evening po sir. Kami po yung na-recommenda na naghingi po ng tulong about sa manugang ko sa Saudi na sinaktan ng amo. Mga 2 months pa lamang tapos, ngayon asa accommodation na siya. Ngayon ay gusto niyang umuwi na lang dito sa Marikina po.
11: Ayan. Okay partner, sagutin ko na. Una na ako. No?
10: Yes, go ahead.
11: Si Kagawad Chris ay Kagawad ng Malanday Marikina na matagal natin naging partner yan dyan dahil pag-organize hanggang sa mga help desk, yan, kasama na natin yan. Actually, he was referred by Captain, tatandaan mo, si Kapitan Bob Pamisa. Tandaan mo, Pastor Rene, dyan sa Tanyong. Hmm? Tanyong, naalala mo?
10: Barangay Tanyong.
11: Barangay Tanyong, yes.
10: Na-interview natin siya on
11: tama,
10: air.
11: Tama. At naging partner natin siya sa pag-mobilize naman dyan sa Tanyong. Bukod pa itong Malanday at Tanyong, mga partner yan, na maraming training kaming ginawa dyan sa tayo. Maraming kasama OWA. At ang una tayo, kasama si Joy nung pumunta tayo dyan. Kumbaga alam nila na kapag may OFW concern dito sa atin at nagpapasalamat tayo kay Kagawad at maging kay Kapitan Bob Pamisa ng Tanyong. Yun ang concern nila. Ang ginawa natin diyan, sabi ko Kagawad, gawa kayo ng group chat para makapag-usap. At kagabi nga, nakausap ko yung Vienan at yung mismong asawa. So bigay lang natin ng konting context, partner, kasi kahapon tinatanong ko kasi dahil ang unang concern niya sinasaktan, pinakita yung may video, right. Pinakita. Okay. Pangalawa ay yung binidyo rin naglalaban na yung labahan sa batya na hindi na makalakihan, mainit ang pinanglalaba. Yun daw ang gusto ng employer. Na mainit ang pinanlalaba. Ngayon, may another video na yung kamay, partner, ay ano na, yung, alam mo yung parang nasunog dahil sa, alam ko chemical yun eh, sa chemical na ginagamit, parang may mga sugat-sugat. So, syempre, kung mainit yun, partner, ma-expose yung kanyang allergy na kamay doon sa mainit at masakit yun. Masakit yun. So parang una, ang sinasabi sa akin, pinaglalaba po kasi siya ng mainit na tubig. Ngayon, baka naman ka ko, partner, ikaw galing ka sa ibang bansa. Sa akin lang, ha? Sa akin lang. Siguro, gusto ng employer na i-disinfect yung damit na mainit ang ginagamit para ma-disinfect yung damit. Pero, wala naman sigurong employer na hindi matinoong utak, partner, no, na paglalabahin ka ang tubig ay mainit na tubig, di ba?
10: Okay.
11: So yun.
10: Bigyan natin ng ano yan,
11: muna,
10: partner.
11: Yan muna.
10: Background, partner, yung sinasabi kong mainit na ginagamit na tubig.
11: Hmm.
10: Actually, partner, parehas lang yan eh. Sa Saudi Arabia, Middle East country, ang tubig ho talaga mainit.
11: Yun. Ayan. Okay. So maliwanag eh, yan. Maliwanag yan.
10: Middle East country, mainit yung lugar eh. Disyerto ho eh. Kaya kahit kaya nga, partner, hindi ka talaga pwedeng maligo gamit yung ano, yung kumbaga yung tap, no? Na diretso. Hindi po. Ganun ang nangyari sa akin. Unang dating ko sa Saudi Arabia, pagtrabaho tayo doon doon sa Jeddah, Saudi Arabia, ay talagang hindi mo maililigo yun, partner.
11: Okay. Partner, bago mo ituloy yan, nakita ko sa video, literally na ibinubuhos, partner, yung mainit na galing sa takure. Yung galing sa ano, yung galing parang...
10: iba yan.
11: Yun. Kaya sabi ko, bakit dinidisinfect? Gustong ipadisinfect nung employer, pero palagay ko hindi naman para masunog.
10: Partner, sabi ko nga, kahit na hindi ka gumamit ng takure at initin mo,
11: mainit na.
10: Mainit talaga.
11: So ito, now, so anong ibig sabihin niyan kaya, partner, mainit na takure pinilalagay doon sa damit. So sa akin.
10: Sa akin. Tapos gusto niya maglaba si OFW.
11: Oh, ilang piraso lang naman.
10: Okay.
11: Palagay ko, ano yon, disinfectant ng employer. Gusto niyang ma-disinfect yung damit.
10: Right. Okay. So, again, sa akin, mahirap naman mag-isip, partner.
11: Tama.
10: Mahirap naman pag-isipan, partner, na yung employer,
11: kumbaga,
10: sa akin naman, dito dapat gamitin natin yung common sense.
11: Tama.
10: No? Pangalawa, yung may language barrier, partner eh.
11: Mm-hmm.
10: Maaring hindi ko alam ah kung language yung language difference place part no kung bakit ganito baka na misunderstood naman niya sino naman ang maglalaban noon na ganoon syempre pwedeng sabihin natin let's take your yung idea mo na baka i-disinfect or talagang merong ganon na paraan si employer. Kasi naman ganon eh, syempre hindi mo naman nahahawakan yun.
11: Ipalamigin mo muna, partner.
10: I mean, use common sense. Pagka lumamig na, saka mo ngayon labhan.
11: Oo. Di, so, una yan. Una yan, partner. Yan yung ganyan. Na kaya gusto na daw umuwi dahil nga diyaw sa mainit ang gustong ipanglaba. Pangalawa, doon sa video may nakita ko ngang medyo gasgas, sinasaktan daw. Pero yun, walang detalye yun kung paano.
10: Okay.
11: Pero yung na-observe ko, yung kamay na, alam mo yun, namumutok-putok dahil sa, may mga cases na ako nakikita ganyan pag Saudi. Bukod sa, itong mainit, first time to partner eh. Ngayon lang ako nakarating nito. Pero yung common ay yung nagsusugat-sugat dahil alam ko ang alam ko diyan ay dahil sa chemical na ginagamit, napakatatapang po ng ginagamit na chemical, kaya dapat na ang marami sa kanila nagka-gloves eh, dahil hindi kaya yung init. So yun yung aking nakita doon sa video partner.
10: Okay. So kung halimbawa ganun, no, sabi ko nga kanina ay use your own common sense, judgment call nyo, pinagagawa sa yung ganun, na hindi naman po pwede talaga, edi hiyaan mo, ano, sige, o kumbaga mag-agree ka lang, tapos hayaan mo siyang lumamig, o saka mo labhan. Pangalawa, may chemical na ginagamit. Alam mong may chemical yan.
11: Mag-gloves.
10: Partner, walang gloves. Sige, mag-gloves. Kung walang gloves, alam mo nga gawin ko, partner? Ba, maghahanap ako ng plastic bag. Bag, yun ang gagamitin kong gloves. At doon ako maglalaba. Bakit ko naman gagamitin yung aking mga kamay at isusuong ko at mag-ano ko, ilulublog ko sa chemical na alam ko namang makakasakit yun sa akin. So ibig sabihin on the OFW's part, hindi mo naman kailangan dapat sunod-sunuran lang. Take note mo 'yan sa akin. Take note mo na ganun ang gustong gawin ni employer. Kung talagang ganun ano, and pwedeng gawing basihan niya para ireklamo, no? Ngayon, partner, itong doon sa pinakita sa iyo, pero ang sinabi, tumakas. Tumakas na nga ba ito, partner?
11: Yes. Actually, partner, dagdag natin context. No. Siya ay dinala na o kung binanggit niya ay tumakas. Pero ang pagkaunawa natin kasi, kausap ko kagabi, nasa agency na eh. So, hindi tatakas to, partner, na pupunta sa agency. So, malamang, dinala na siya na maaaring nag-coordinate sa agency niya. At ngayon, nasa accommodation na ng agency. Kasi medyo parang kung tumakas yan, hindi niya makikita yung agency dyan, partner. Maaaring denied. Pero denied ng agency na makapunta doon. So, naroon na ngayon, ang concern na nila ay kung paano makakauwi ng Pilipinas nasa accommodation na.
10: Okay. Sige, dahil sinabi nga niya na kasi ang sinabing word dito tumakas. Ngayon nasa accommodation ng agency. Now, doon natin gustong bigyan ng pansin kung talagang gagawin ni foreign agency at saka ni PRA, na Philippine Recruitment Agency, ang kanilang mga responsibilidad. Ano 'yon? Aba, dapat mag-uugnayan sila. At magkakaroon ng pag-uusap dyan, kakausapin yung employer, bakit ganon? Okay? Hindi mo na yan, partner, maniwala ka, hindi nila i-involve ang Migrant Workers Office dyan. Di ba? Kasi poproteksyon na nila. Poproteksyon na nila yung kanilang business. Pero
11: hindi pa ito tapos ang kontrata, partner, kaya talagang hindi pa ito papayagan. Oh.
10: Oo, kaya ang may dapat na gawin yan. Ano? Either way, dapat both si FRA at si PRA magkasundo kung anong gagawin nila dyan. Kanya lang, alam naman natin, partner, magtuturoan yan. Abay, wala na sa akin si PRA. Abay, yun, nandiyan na yan. Dapat kayo na uman yan.
11: At totoo yan.
10: Sasabihin naman ni FRA, aba, eh, dapat titulong tayo. Hindi po pwedeng kami lang ito, baka magastos lang kami dito.
11: Ati tayo.
10: Nagastos na namin yung binayad niyan, ng employer niya sa amin. Diba, partner? We are too familiar with that. So ngayon, sa akin, ang payo ko, partner, dito sa next of kin, mag-file na sila ng request for repatriation.
11: Same advice, partner. Same advice.
10: Yes. Mag-file na ng request for repatriation sa ORCC, dito sa Department of Migrant Workers. Pwede rin mag-email, pero mas maganda kung narito naman sa Metro Manila. Pwede mag-file
11: Marikina,
10: sa Metro
11: partner.
10: Manila.
11: Marikina, Malanday.
10: Ayan, pwede yan.
11: Malapit.
10: Pwedeng mag-file na ng repatriation para sa ganon, mag-activate ngayon yung process, yung protocol kung saan ipapaalam si PRA at saka si FRA na kumilos kaagad. Dahil, bakit? Maapektuhan yung kanilang operations, pwede silang, pagka hindi sila kumilos, pwede silang masuspend. Ayan. So, dapat sila ay kumilos. Tapos, sa akin naman, OFW, ipunin lahat ng whatever evidence you have. Para yan ay maging basihan, no? Katulad niyan, kung merong sugat,
11: may mga video,
10: yan, lahat yan, i-keep yan. Dapat yan, partner, digitally, ipadala na nila yan sa kanilang mga next of kin para masave. Kasi, nadidinig natin, partner, yung practice phone. Kinukuha cellphone, binubura.
11: I-delete.
10: Para walang ebidensya. So, palagi ho natin yan. Kumbaga, kung inuutakan na ho kayo ng mga ganitong mga agencies, utakan yan ho ng, kumbaga, unahan nyo na po. Ipadala lahat ng pictures, ng video, ng recording, para ho meron kayong na save na evidence na pwedeng gamitin pag nag-file kayo ng complaint. Partner.
11: Okay. Well, thank you, partner. At sabi nga kanina, same advice, pinag-file by Tuesday. Actually, ngayon, sinabihan ko kung kaya pwede na kayong pumunta. Pero Tuesday na raw kasi magpapaalam pa daw yung asawa. Dati, imbiya na ng kausap natin, pero asawa na kinausap natin, next of kin. At yun nga. Ang gusto kong bigyan ng pansin din, kaunti, partner, yung, dahil ito yung first time worker. Medyo first time ito. Parang ang bilis nung pagsusugat nung kanyang kamay.
10: So, 2 months lang pala, partner, ano?
11: Oo. So parang hindi naman siguro, partner, na aalis yan na may mga sugat na ang kamay. Diba? So sa ang aking sapantaha ay nangyari ito dito sa ano na, sa kanyang trabaho na in 2 months time ay nagsugat agad yung kamay.
10: Right.
11: At na exposed doon sa chemical. Pangalawa, dahil medyo bago, partner, first time na nag-abroad, mga tinitingnan natin na mga reason, siyempre first time, hindi pa alam ang galawan diyan. Kaya ngayon ay nagre-request na ng pagpapawi. Tama ka at maging wise din na OFW, kung wise ang employer, dapat din. Kaya sa dito nagawa niya na ipinadala agad ang mga video, record at saka picture para ma-secure agad. Bagamat hindi ko alam kung iniisip niya yan na baka magamit pagdating ng araw, pero sa tingin ko lang nagpapahayag lang ng kanyang mga pangamba, ng kanyang pag-aalala dun sa kanyang sitwasyon. Anyway, partner, babalikan pa ba natin? Sa akin, okay na yan.
10: Yeah.
11: Pwede na. So, by Tuesday, papunta po ang pamilya dito sa DMW and we refer the husband to the DMW doon sa One Repat Command Center.
10: Alright. Well, ang oras natin ay 9 o'clock eksakto ng umaga. Magbe-break muna ho tayo and then magsasagot pa ho tayo ng ilang pang katanungan. Magbabalik po kami. Huwag po kayang aalis.
11: Diyan lang po kayo.
12: Servisyong OFW. Nako, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
13: Ay naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
12: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
14: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
8: Servisyong OFW.
10: Magbabalik po ang servisyong OFW kasama ninyo, inyong mga lingkod, Pastor Rene, Pastor Joe. Eh, partner, parang isasara ko lamang, no, yung issue na pagkabaga ang mga OFWs, particularly no, sa household service worker. Pagkabaga siya ay nahaabuso, no? Ayan, namamaltrato. Ang unang hakbang ba talaga dapat para sa mga OFWs ay tumakas? Ano? Kasi palagi natin itong nadidinig, partner. Itong masasabi ko, and partner, you can chime in anytime. Ang pagtakas sa employer agad-agad ay hindi palaging yan yung pinakaunang hakbang. No, kahit na po merong pang-aabuso. Naintindihan natin na kumbaga instinct ng tao is to survive, no? Para makalayo, no? Sa kapahamakan at patungo sa kaligtasan. Pero kapag kaho ang pinag-uusapan natin ay labor protection at legal remedies, mas ligtas kung susundin natin yung dapat na gawin. No, mas tama po na unang hakbang ay yung mag-inform sa ating migrant workers office. No? Maaring yung iba, nako, Pastor, parang hindi ho yata. Eh, oho, maaring mag-disagree kayo sa akin o sa amin, pero bakit ho ang MWO, halimbawa sa Embahada ng Pilipinas? Kasi yan po yung official. Na ito, nadidinig nyo po, eh, kumbaga yan ang Pilipinas doon sa lugar no, kung saan kayong naroroon. Bakit? Merong shelter, merong pwedeng kausapin, merong dokumentadong proseso para sa reklamo po ninyo. At bakit doon? Eh dahil sila rin ang pwedeng mag-assist sa inyo sa pag re-reklamo. Oo, sabihin na ho natin ako, meron mga bad experience yung iba. Katulad ng ibang mga napapanood natin, nadidinig natin na reklamo na parang hindi naman totoo yan eh. Parang susungit pa nga ng mga tao dyan eh. There will always be like that, no, mga kaagapay. Pero gayon pa man, sila po yung nakalagay doon eh. Nadidinig ko to kay Attorney Kaw eh. Pagtrabahuhin ho natin sila. Meron ho silang mandato. At dapat pagtrabahuhin ho natin sila. Partner, you can add that.
11: Okay na yan, partner. At yun nga, tama ka na hindi pag-uwi. Kundi dapat ay i-inform ang ahensya, ang FRA, PRA, para naman part yun ng documentation mo din just in case.
10: Right.
11: Pero sa simula ay para inform. Kagaya dito, itong case na to, sinasabi na hindi naman sinasagot sila nung agency sa Pilipinas, parang pinabayaan na, walang pakialam, mga ganyan. Na-mention mo na rin naman kanina yon. Kaya yun lang, mga kababayan, tulungan natin ang ating sarili na ma-empower, alam ang gagawin sa panahon ng ganito sapagkat pag nasa loob ka na ng bahay, ang gamit mo na lang talaga para makahingi ng tulong ang iyong cellphone, kaya i-update mo ang pamilya o di kaya ang migrant workers office kagaya ng ginawa nitong pamilya nitong ating pinag-uusapan.
10: Opo, opo. At bigla ko naalala, no? Bakit hindi ka agad tumakas lang? At bakit sa MW? Alam niyo kung bakit. Kasi ho, kapag ka ho kayo sa MW pumunta, ang kaso po ninyo na maitatala ay bilang abuse or maltreatment. At hindi po yung hurub o absconding.
11: Kasi i-document na yan nila, partner, sa DMW, sa Migrant Workers Office, i-document. Kumbaga, uunahan mo na
10: yung
11: employer mo kasi may violation. Kahit sabihin mo, tumakas ka, pero wag sa kung kani-kanino. Dahil talaga makakasuhan ka, uunahan ka ng pagkakaso ng hurub, rather than ikaw ang may problema, dapat ikaw ang magsampa na agad o magreklamo na agad. Then tatawagan na yung foreign recruitment agency ng ating Migrant Workers Office.
10: Yun, yun ang pagkakaiba. Kasi kapag tumakas sila tapos sa iba pumunta, ayun, pagka nagkaso ang employer, absconding yun, hurub yun. Doon nahihirapan tayo na magpauwi. Ano, pati ang ating MWO. Kasi, inunahan na kayo kinasuhan na kayo . So ang hirap noon, partner.
11: Yes.
10: Alright. Merong ditong nag-comment si Rudy Linda Songkuan Laguardia. Sabi niya, Pastor Joe, good morning. Ako po yung humihingi ng tulong sa inyo sa pinsan ko sa Qatar na nanakulong po. Paano po kayo makontak po? Saan po ang office po ninyo? Ang pinsan ko po si Agustin A. Ormides.
11: Pastor Rene, pakibigay na yung address ng GFM.
10: Okay. Pwede ho kayong dumulog dito sa Global Filipino Movement. Dito ho kami sa 10th floor ng State Center Building. Katabing-katabi ho ng DMW. Regarding sa concern po ninyo, pwede ho namin kayong i-assist.
11: Okay, pwede nyo rin kami kontakin sa aming messenger, Jose Biasong po, yung aking account.
10: Ayan, oo.
11: Pastor Rene Bunsoy at sa 702-DGAS.
10: Rin po. Alright. Okay, yeah. May isa pang katanungan Ito, babasahin natin. Hello po, Pastor. Good afternoon po. Gusto ko lang po humingi ng advice sa case ko po na may dumating sa akin galing ng Court of Appeals. Hindi ko po maintindihan ano po ibig sabihin nito. Pakibigay ang context, partner.
11: Okay. Even ako, partner, kung ganyan ang papadala sa akin, hindi ko rin alam yung context, di ba? So, ang nangyari dyan, partner, yan ay nakasimba na ng dalawang beses. At actually, ngayong araw na ito, the leader's prayer kami na meeting, ay dadalo siya mamaya dahil taga rito lang partner sa Modesta. So, nagtatrabaho siya sa Marikina City, dadaanan kami, Silangan, pakanan ng Silangan, sila diretso lang. Sabi ko, hindi rin ako makapag-advise sa'yo kung anong ibig sabihin niyan dahil hindi ko naman nababasa pa. So, what you can do is to bring it mamaya para mabasa ko at maipaliwanag. So, which is intention naman talaga niya dumalo sa leader's prayer kasi na dati na siyang mananampalataya sa Saudi Arabia, sa Dubai. At sabi niya, dalawang linggo na o tatlong linggo na nakakadalo ng simbahan. Kaya mamaya, siguro, ganito lang siguro yung kontekstong nalaman ko kasi nag-file siya ng NLRC case, money claims, partner, kasi hindi nakatapos ng kontrata . Nag-file, tapos may mga hearings na magkakasunod. So sa aking palagay, partner, base dyan sa salaysay niya nung una at ngayon, nakakagabi lang yan ay nag-file ng yung agency nag-appeal. Nag-appeal yung agency. Siyempre, padadalhan siya ng notice ng kapareho ng employer o ng agency at siya rin ay pinadalhan. So, malalaman ko mamaya kung anong desisyon ng Court of Appeal dyan kapag nabasa ko mamaya. Hayaan niyo po, bibigyan po namin kayo ng update dyan next Monday kung ano talaga yung letter ng Court of Appeal. Pero yun ang aking pagkaalam dahil nag-file na siya sa NLRC. Mukhang nag-appeal yung kanyang ahensya.
10: Mm-hmm.
11: Okay, partner.
10: Okay, sa akin nawa, maging malinaw yan. Meron din ako mga experience partner eh, dito sa mga hinahandle natin na mga cases dito sa GFM. This may be para a topic for discussion later on. Pero pagka ba partner, halimbawa, dumating na sa NLRC, panalo yung case eh. Panalo, magmula dun sa Sena, pabor sa OFW, pagdating sa NLRC, pabor sa OFW, nagkaroon ng position paper, ang latag ng is panalo si OFW. Nung nag-appeal, aba natalo.
11: Mm-hmm. Okay. No?
10: Yung medyo parang nahihiwagaan ako.
11: Okay. Ang ginagawa natin, partner, dyan, sapagkat nag-a-appear ako sometimes sa, ang tawag dyan ay conference, Pastor Rene, pinatatawag ng labor arbiter for a conference. At nakadalo ako ng ilang conference, kasama yung abogado ng agency at ako representing Attorney Cao doon sa, harapan ng labor arbiter. Pero ito, hindi na partner doon sa mismong labor arbiter na lang, kundi may kasama na. Dalawa na sila, partner.
10: Okay.
11: Pag pinag-usapan conference. Pag-uusapin uli sila, parang din siya, para ding Sena, pero ito, labor arbiter na dalawa. So, magka-conference na, at sa conference na yung pag-uusapan, papaliwanagan both sides. At sasabihin, ganito mangyayari niyan. Ngayon, kung hindi magkasundo, that's a time, iaakyat na doon sa Court of Appeal. Hanggang makarating na yan sa DOJ o yun sa pinaka-korte na.
10: Okay.
11: So, paakyat ng paakyat. Pero sa case na sinabi mo, partner, mukhang nagmamatigas at ayaw pumayag na magbayad. Okay lang naman, karapatan nila naman yon, kahit na sabihin mo nanalo, nag-a-appeal, karapatan naman nila yon hanggang talaga makatapos doon sa pinaka sagad ng justice. Okay lang yon. At may mga ganun din naman tayong hinaharap. Pero sa case ng mismong sa pinakamataas na korte, Supreme Court na.
10: Yeah, Supreme Court.
11: Hindi na ako nakakaharap doon. Wala pa akong case na ganon. Palagay ko lawyer na ang kailangan humarap doon. Pag ganon, hindi na pwede ako doon. Pero anyway, right. Ganon, karapatan na mag-appeal sila kapag naisampa na. Karapatan niya.
10: Right. All right.
11: Either siya, may ganon ding karapatan.
10: Yeah, either way, we trust the process. Alam naman natin na justice may be slow, but alam natin na it should be, kumbaga, fair pa rin. No? At yun din ang hangad natin sa mga kababayan nating OFW na maaring may mga hinaharap na ganito, nag-file ng case, no? Nag-spend ng time. Yun nga, yung reklamo nga ng iba eh. Yun na lang paghihintay ng paghihintay partner ng schedule kung kailan yung unang hearing, pangalawa, tapos hindi a-attend si agency, yung bang iba nang hihina na lang at nagsasawa na lang sabi niya waste of time na lang ito. Kaya hindi nagpa-prosper yung mga reklamo, partner. Pastor Joe?
11: Tama ka, partner. At kuminsan, pinanghihinaan na ng law. Pero tayo, nagpapayo tayo na ipagpatuloy yung magtiwala sa proseso kasi yun talaga ang proseso. Binibigyan ng both sides ng pagkakataon na maglatag ng kanilang mga ebidensya na patunayan na sila ay walang sala or patunayan na ang isa ay may sala. So, karapatan yon ng bawat isa. Lalo na kung pag-uusapan ay money claims, partner. Sa money Correct. Claims ay talagang kung pwede lang sana, ayaw nilang makalusot sila. O di kaya, partner, sometimes sa appeal, Sometimes amount lang ang pinag-uusapan, pinapaliit ng kaunti.
10: Pinapaliit lang.
11: Pinapaliit lang. Hindi naman talagang ayaw magbayad. Kundi kaya labor arbiter na mamagitan yan, sasabihin, magtagpo kayo sa amount na ganito. Mm-hmm. Yung kaya niyong pagtagpuan. Pero pag ang agency totally ayaw, wala kang magagawa doon, partner. Itutuloy mo talaga ang process.
10: Right. And ikaw mismo, you can speak from experience na sometimes it is better that yung ibang tinatawag na you go the distance. Nga, kahit na matagal yung proseso, tapusin po natin, wag po tayong magsawa dahil katulad noon nung alam ko nung si active pa si at si ating attorney Cao, he is always willing to go the distance. Kanya lang minsan yung iba. Mm-hmm. Yung iba nag-aano eh. Mm-hmm. In the middle,
11: nag-withdraw.
10: Sayang yung effort, no?
11: Totoo. Partner,
10: nakakahinayang po yun eh. Nakakadismaya.
11: Lalo na. Ng todo-todo kay Attorney Cao, ating pastor ni, na hanggang madaling araw, partner, tinatrabaho yung position.
10: Alam paper. Natin yan.
11: Mm-hmm. Grabe, grabe. Kaya panalangin po talaga natin si Attorney Carlos Cao Jr., na siya po'y palakasin pa ng Panginoon at bagamat mayroon naman tayong update na pa-okay naman yung kanyang sitwasyon. Anyway, yung sakripisyo ng abogado, wala ako nakitang ganyang abogado at pastor.
10: Correct.
11: Na pro bono pa, ha? Na pro bono pa. Pro bono.
10: Tama.
11: Kaya salute to you, Attorney Cao at Ate Neneng, sa pamilya nyo na ibinigay nyo ang buhay ni Pastor Attorney Cao sa paglilingkod sa maraming OFW. Mm. Kaya pagpalain patuloy kayo ng Panginoon.
10: Amen. And by the way, no, kung di lang kumbaga nagkasakit si Pastor ni, siya ho talaga ang nagre-representa sa mga Amen. OFWs na atin pong ine-endorse sa kanila. So sa ngayon, actually, pero no tayong mga on standby na na gustong maglingkod sa ating mga OFWs. Pero actually nothing beats pastor ni Kuya Caloy Cao. Kaya Kuya Caloy, pastor ni Ate Neneng, our constant prayers for you Amen. All, pastor Amen. Ni that you go back. We miss your voice, we miss your advices for our OFWs. Kahit na po na hindi na ko yung magano. Si pastor ni Joe Biasong na lang po ang mag-handle ng mga kaso. Kasi magano ka na kasi.
11: Ako na lang representative.
10: Mag-enroll ka na kasi sa law office eh. Sa law school.
11: Loobin ng Panginoon. Loobin ng Lord. Naku, maraming salamat. Partner, mayroon na tayong natitirang ilang minuto. Paki-share mo nga yung kahapong na-stress tayo doon sa isang OFW.
10: Yun, oo. Yan, kahapon meron ho tayong magkasama pinagtulungan namin ni hindi ho namin binugbog, pinagtulungan namin tulungan. isang OFW na nagmula pa sa sa Sambuanga. Mm. No? Sambuanga nga ba siya? Siya po ay last year pa, August last year, kasama yan sa mga ilang OFWs na kasama sa isang GC namin na mga tinulungan na nag-avail. Ito po yung mga namaltrato at napauwi. Nakasama yan sa grupo na pinagpirma ng affidavit na hindi sila magre-reklamo. At ang naging issue po nito ay template ang ginamit. Maraming OFW tapos template iisa.
11: Pare-pareho. Oh.
10: Pare-parehas, pinasulat lang sila, pinakopya. Right after nito, dahil nakita nga natin yung mga discrepancy, tapos iba-iba,

0: connection sa mga labor attaché natin doon. At na-prove natin na, at napatunayan dahil mismong yung labor attaché na yun, no, hindi natin pabanggitin, ay nagsabi na hindi ako ang pumirma niyan, wala ako niyan. No, definitely hindi ako ang ano diyan. Hindi sa, tapos tinanong nila sino yung case officer? Eh, binanggit ang pangalan. So ang nangyari nito, partner, fast track, idinulog natin ito sa DMW dito. Ang tumulong sa atin dito ay si RD, Regional Director, Attorney Ace, no? At final natin 'yon, nagkaroon 'yan, partner, na final natin na ganito. Si OFW nag-attest, nagto humarap siya. Hindi naman humarap yung caseworker na 'yon, pero parang pinapirma siya. It just so happened na merong isang hindi napirmahan doon, kaya parang doon ko nakita na merong mga anomalya dito kasi ang dami nila, partner.
1: Mm-hmm.
0: So ito'y itinaas, ano, pinatawag natin yung mga kasamahan niya na dumating na din, nag-file din ng affidavit ng claim. Na ganun, na sama-sama sila, pinapirma sila, merong pinagkopyahan. Nakarating ito doon mismo, doon sa lugar na kung saan na call yung attention ng labor attaché, yung mga caseworker. Fast forward ngayon, no, kahapon ko lang nalaman, partner, na yung caseworker na tinutukoy doon ay na-dismiss. Oo, na-dismiss yan. Tapos itong isa sa kanilang kahapon, eh dahil nga galing ng Zamboanga, partner, eh kaya tapos ang sabi sa kanya, sa Lunes pa ibibigay yung kanyang action fund. Okay. Eh so nag-aalala kami ngayon, eh taga Zamboanga ito, walang matutuluyan. Kaya kita pinatawagan kay Pastor Dennis. No?
1: Mm-hmm.
0: Yun. So ikuwento mo yung side mo. Ano naman ang nangyari? Anong ginawa mo intervention?
1: Yes, ang sabi ni Pastor Dennis ay humihingi ng assistance na makausap para ma-release, partner, kasi approved siya sa action fund, partner.
0: Action fund,
1: hindi
0: yes.
1: Mo na-mention, approved siya ng action fund, pero dapat nung Heroes Day, partner. Nung
0: yes,
1: ako,
0: nung Monday. Oo.
1: Nung Monday, nag-announce din na may mga hindi po nakarating kasi 100 total yun eh. 100 ang total ng mabibigyan pero hindi nakarating yung iba. Sa madaling salita, dito tayo nagtrabaho para tawagan si Director Ace. Mukhang napaka-busy niya sapagkat hindi makasagot nung
0: mga tawag
1: eh. Oo. Then, kinoordinate ko na kay Assistant Director Isay. Assistant Director niya yan. Sa then nag-PM si Attorney A, sabi niya si Director, na sabi niya, Pastor, tawagan mo si Assistant Director Isay, in-inform ko na siya. So, yun ang nangyari, partner. Sabi ko, Pastor Dennis, huwag mong paalisin. Alam ko, kumakain pa siya dyan, partner eh. Naglalans yes, pa siya sa cool project. Huwag mong paalisin. Gagawin natin ang ating magagawa. At yun nga, nag-PM si Director Isay, Assistant Director Isay, sabi niya, Pastor, okay na po, in-advise po ni RD na i-release.
0: Yes.
1: At yun nga nangyari, partner.
0: Na-release.
1: Oh.
0: And so, we are very happy na kumbaga, hindi na niya kailangan na mag-stay pa dito hanggang Lunes.
1: Mahaba-habang.
0: Dahil, mahaba-haba yan. Kaya nangyari kahapon, pagka-receive niya, tuloy airport na siya.
1: Yo,
0: at nakuwi na. At tuloy ang pasasalamat natin, lalong-lalo na kay Partner Joe, sa kanyang pakikipagtulungan dito sa GFM. Dito rin, sa servisyong OFW. Nangyari lahat ng ito. Ito yung mga nadidiscuss natin since last year. Yung tulungan, yung yeah. Coordination with our partners sa Department of Migrant Workers. Yung ating partners doon sa Saudi Arabia, si Ma'am Rosalie Amira Bartolome ng Magic 6 Radio, lahat ng mga ito ay bunga ho ng pagtutulungan. Siyempre, hindi natin naalis na ang Diyos mismo ang nagagabay po sa atin. Kaya maraming salamat sa pagtangkilik niyo po dito sa programang servisyong OFW. Ang panalangin namin ay tuloy po kaming makakapagservisyo sa inyo, sa ating bayan, sa ating mga pinakamamahal na OFWs. Ayan.
1: Okay, partner.
0: Out of time, partner. So, okay. Kami po ay magpapaalam pansamantala at bukas eh, meron pa ho tayong isang edisyon ng servisyong OFW. Kung meron ho kayong mga katanungan pa, ay...

0: Yun lamang ipadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Eh, magpapaalam na po kaming sandali. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
1: Pastor Joe Biasong po nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, Pastor Rene.
0: Good morning, Pastor Joe. Pagpalain po kayo.
2: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalan ng Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal. O tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Abo Kiko Lianto na sa 56 anyos ng maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
6: Ba na 4 na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan 3 batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 pares rin ang naipakasal.
7: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702-DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, 1062-DXKI Coronadal City, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning, mga kapitbahay! Welcome dito sa Family Matters mula po sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At nandito po kaming muli para kay Ate Merlin Guillermo. Kami po ang mga taong bahay muna dito sa Family Matters. Heidi Bernardo Sambang.
1: Kasama niyo po, Jo Cabrera Alabastro.
0: Happy Thursday, Ate Jo.
1: Happy Thursday.
0: Oh, baka may naghahanap kay Ate Maloy. May conflict po sa schedule. Kaya...
1: May live po siya sa kabila.
0: Kaya hindi kompleto ang Mars ngayon. Hindi kompleto. Pero meron din naman tayong inanyayahan ngayon ang isa sa mga ninang ng bayan.
1: Yun. Bayan talaga. Bayan talaga kapag tinanong mo kung ilan yung inaanak mo. Sambayanan.
0: Oo, Pastora Odette Dizon. Mama Bear, welcome sa Family Matters.
2: Welcome. Good morning. Salamat sa pag-imbita. Naku, baka madagdagan.
0: Pero meron kang requirement. Wag lang sa 38th floor.
1: Oo,
0: gusto niya live. Ayaw niya ng recording.
1: Pero thank you, ha? Thank you, Pastora Odette.
2: You're welcome.
0: Si Mama Bear, yan. Lagi nating nababate, pati si Papa Bear. Nakikinig ba siya ngayon, si Pastor Ed?
2: Sana.
0: O, busy-busy sa trabaho. Hindi, patingin mo na lang din. Dahil baka panoorin niya yung recorded natin. Hindi mo binate, magka-LQ pa kayo.
2: Good morning, my mahal. Papa Bear.
0: Mahal talaga tawagan niyo. Ever since, magmula nung mag-un pa lang kayo, mahal na.
2: Oh. 39 years.
1: 39
2: years na kami magkasama. Pero 33 years pa lang kaming kasal.
0: 6 years kayo mag-on?
2: 5. 34 na sa December.
0: Pag ganito.
2: Diba?
0: Di ba nag-aalbusal? Wag mo akong hinahamon sa math, ha?
2: Grabe, kala ko bato ko sa ninang to.
0: Oo nga. Pero mamaya, ikaw nagsabi kasi 39 years na kayo, di ba?
2: Oo, na nagtatawagan ng mahal.
0: Mahal. Pati siya mahal tawag sa'yo. Hindi hal. Hindi ma.
2: Hindi. Mahal talaga.
0: Mahal talaga.
2: Misa loves.
0: Sino pa isa shout out mo?
2: Siyempre, ang bagong Ilog Christian Fellowship. Good
0: Hello
2: morning.
0: Po. Good morning.
2: Ayan.
1: Tinanong ko, alam na ba nila? Siyempre, malalaman.
0: Hello po sa mga taga bagong Ilog Christian Fellowship. At sino pa ang iyong mga apo?
2: Lima yun.
0: Diba?
1: Di isa-isahin natin. Lima.
2: Si Claire. Si Charlize, J-Boy, Theo, and Jazz.
0: Diba? Lima na. Pero nag-start si Mama Bear na dumalaw-dalaw dito sa DZAS. Binata pa lang yung mga anak.
1: Akala ko 5 years old pa lang si
2: 13
1: Mama
2: years
1: Bear.
2: Old, yeah.
1: Pero may tanong ako. First question. Bakit Mama Bear?
2: Talaga? Mama Bear, di nyo pa alam.
0: Sige
1: bakit
0: na.
1: Nga?
0: Yung ibang kaagapay, di pa alam.
2: Oh, kaagapay. Makinig kayo, ha? Ayoko na talaga. Sungit. Hindi. Ang pangalan ko kasi is Bernadette. And ang meaning ng Bernadette, brave as a bear.
0: Okay.
2: Di ba? Tapos yung mahal ko, regalo ng mga bear, o di...
0: Naging Mama Bear ka na.
2: Ang dami kong bears, parang nasa 300.
1: Patibag mo may bear.
2: Mm-mm.
1: Ngayon.
0: Talaga? Diba? Napupuno na, nasakop na kayo ng mga bear.
2: Sabi ng asawa ko, pag-isipan mo na ako saan may pamimigay yan. Sabi ko, ay, hindi ko pa pinag-iisip.
0: Wala kang sinusuko magmula nung una? Talaga?
2: Kasi pati yung first bear namin, 1980... Seven na
0: mas
2: Christmas.
0: Matanda pa kay ano yon kay John B.
1: Wag na tayong magtanungan ng ano ilang taon
0: diba?
1: Na
0: yun.
2: 87.
0: O so halos
2: first Christmas namin mag-boyfriend binigyan niya
1: 39?
2: Ako
0: 39 ng bear. I-post mo yan mamaya Kasi
2: talaga?
0: Kanina para makita ko lang ano itsura ng bear, yung first ever. Andayo kasi talagang bear at yan ang ano mo, trademark mo. So si Mama Bear po ang kasama natin ngayon. Hanggang 11 tayo, no, Auntie Jo?
2: Yes.
0: Marami tayong pag-uusapan.
1: Welcome po sa Family Matters. Lalo at syempre, ang ating mga kaagapay, Ante Heidi, marami na mga nagsha-shoutout sa atin.
0: Salamat po. From Balanga City, Bataan, Ricardo Santos. Magandang umaga din kay Trinidad Villa. Yan, napapanood kasi tayo sa YouTube at sa Facebook Live.
1: Mm-mm.
0: Share nyo na. Share nyo na yung ating FB Live, yung ating YouTube channel. Paki-follow nyo kami, yung ating official YouTube. Pataasin natin yung ating mga subscribers dyan, Nox. Diba? And sa mga nakikinig din sa radio app, sa mga taga-abroad, hello kay Ate Karen. Patuloy nating pinapag-pray si Kuya Arlie.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, meron siyang therapy na pagdadaan.
1: Of abroad, si Ate Star Eva, siguro Evelyn to. Valino, good morning from Jacksonville.
0: Nox, Jacksonville. Sa US yan, ano?
1: Yes.
0: Di ba po kami nakatuntong doon?
1: Pwede rin kasi yung Jacksonville Street.
0: Pero buti nilang boses natin nakakaabot doon. Hello po kay Ate Rosalinda Manzano. Nakikinig na daw siya sa ating radyo. At si Brian De La Cruz, kilala mo ba to?
1: Depende.
0: Na ano, hindi mo na pwede this year and next year kasi sarado na ang tindahan.
1: Sarado na po ang tindahan.
0: Oo, si Bray. Bayan
3: na ako niya ni Bray.
1: Ah, talaga.
0: Si Ate Merlin na nanonood din sa ate.
1: Ate Merlin, get well soon.
0: Ate, balik ka na dito. Nami-miss ka na ng ating mga kaagapay. So, patuloy na ipag-pray natin yung 2020 vision ni Ate Merls para pagbalik niya dito, talagang basang-basa niya lahat ng mga welcoming messages niya.
1: Ayan, sana all 2020 ang vision.
0: Kaya nga, ayo. Tala ko yung auntie para ko, Ate Jo.
2: Ako meron na. Ikaw?
1: Nagpapanggap, syempre.
2: Ah, okay.
0: Anong grado mo ba?
2: 150, tsaka 100.
0: Wala nang tawad.
1: Ikaw, anong grado?
0: Ano lang naman ako mababa? Astigmatism lang ako. Parang 50, ganyan. Tapos hindi pa sila pantay. Tsaka more on ano ko, reading ang aking salamin. Reading glasses siya.
2: Ito, progressive.
0: Ay, nahihilo ako dyan.
2: Nahihilo ka.
1: Kaya pala, ano, iba-iba.
0: Nagpro-progress.
1: Nagpro-progress ako habang nakikita mo.
2: Diba?
0: Trinay ko yan, ante. Gumastos. Kasi mas mahal yan, diba?
2: Oo.
1: Automatic kasi yan eh.
0: Parang.
1: Oh, pero, kasi ano siya, diba, hindi siya doble vista.
0: Hindi.
1: Yung may
0: hindi.
1: Arc, wala nang ganon. Yung automatic.
2: Meron lang siyang parang...
0: Yun.
2: Hindi ko alam ang tawag. Basta yun yung...
0: Nahilo ako. Nagtra-transition siya. Yun. Anyway, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Ate Jo?
2: Ano nga ba?
1: Pag-uusapan po natin ngayon, syempre babasahin natin ng Bible. Mula po sa Isaiah 40:31. Marami po tayong pag-uusapan patungkol po sa mommyhood, sa pagiging ninang, at sa pagiging isang babae.
0: Pero ito muna. Isaiah 40:31. 31. Oh, Mama Bear Pastora.
1: Ayan,
0: mag-adagdag ka dito, ah.
2: Sige, basahin natin. Isaiah 40.
0: Total naka-progressive lenses.
2: Yes. Kaya. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
0: Nox, ganda.
1: O, sa Tagalog.
2: Ako din.
1: Opo.
2: Ako din. Tagalog. Ngunit muling lumalakas at sumisiglang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.
0: Napapagod ka rin ba, Mama Bear? Bagamat ikaw ay brave as a burr. Sabi mo.
2: Syempre.
0: Ano nangyayari sa iyo pagka napapagod ka? Yung bear ba nagiging leon?
2: Ba't alam mo?
0: Diba?
2: Nakakapagod, nakakainis. Yung madaling magalit. Pero, dapat nakokontrol na eh, diba? Kasi Christian.
0: Ano kayo kinukumbinsi mo? Kinakausap natin yung mga sarili natin. Dapat ganon.
2: Pero in reality, na kinausap niya yung sarili niya. Kausapin natin yung sarili natin.
0: In reality, di ba humuhulagpos? Mm-hmm. Kasi nga, napapagod. Si Mama Bear kasi talagang nag-full-time sa kanilang tahanan. Mm-hmm. Di ba?
2: Yes.
0: Mm-mm. Magmula nung 35 years.
2: Manager Maniget.
1: Sana all.
2: Manager Maniget. Supervisor daw siya, super by me daw. Ayan namin yung mga words na yun.
0: Supervisor
2: pero,
0: si Papa Bear.
2: Talagang nakakapagod. Mm-hmm. Kaya, isang way mo, rest ka lang. Mm-hmm. Yun, yun lang.
0: Anong nire-rest mo? Paano ka nagre-rest?
2: Tahimik. Tahimik na ako ngayon.
1: Kakatakot pag tahimik ka eh, no?
2: Tahimik na ako ngayon. Hindi ka gaya dati na pag napapagod. Napapagod pala, kaya pala parang tigre na sa bahay. Ako yung din, pala, pagod lang, diba?
0: Dine-declare ko yan. Pagod ako o gusto ko matulog.
1: Mm-hmm. Oo. Yun, kasi nakakatulong siya. Parang winawarningan mo na yung pamilya mo. Pagod to ha, malapit na tong reglahin. Iinit na ang ulo ng nanay nyo.
2: Parang yung maliliit pa sila, diba? Mm-hmm. Tsaka si Rap, naglalaro. Maglalaba ko. Nasabi ko sa kanila, teka, mag-meeting tayo. Si mama maglalaba. May pag natapos meeting. Maglaba, ano nangyayari? Napapagod.
0: Magbe-behave sila.
2: Pag napapagod, nagagalit. So, anong dapat niyang gawin? Magbe-behave. At least, alam nila ba?
0: Hindi magkakalat. No?
2: Kasi hindi, magkakalat pa rin. Pero,
0: lilibit. Alam nila. Kasi isa yan sa nakakatigre sa atin. Di ba yung pagod ka na paglalaba tapos, aba, ikaw pa yung magliligpit ng mga kalat.
2: Mm-hmm. Tapos pareho pang boys.
1: Oo. Kaya di ba rin sa Bible, si Martha, nasabi na rin niya yung mga sama ng loob niya kay Maria. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm.
2: Sa pagod niya.
1: Sa pagod niya. Sa pagod rin kasi yun. Mm-hmm. Kaya ang message sa atin ni Lord, kahit na tayo ay mga malalakas na nanay, hindi nagpapahinga, sabi nga nila, kahit may sakit na, kahit na yung ubo kailangan ng ihiga, eh siya pa rin ang nagluluto, ano? Eh, wait on the Lord because the Lord will renew our strength.
0: Mm-hmm. Yun ano, tama. Yun nga eh, minsan magugulat ka, pahinga lang pala yung kailangan mo, Ate Jo, no? Breather lang pala yung kailangan mo. Tapos babalik na ulit yung dati mong pagkatao. Diba yung magiging maayos ka na ulit, diba? Kasi minsan nga, stress lang, diba? Or yun nga, sobrang pata yung katawan mo kaya nagiging ano ka, mairita. Irritable. Mm-hmm. Oo, diba? Yun, pahinga lang. So, wag tayong mag-guilty sa ganun na Ate Jo. Mm-hmm. Na minsan parang ayaw nating magpahinga. Parang feeling natin di natin deserve.
2: Ngayon nga, marami na sa social media. Yung sinasabi na rest, magpahinga.
1: Slow down.
2: Oo. Mm-hmm. Ngayon sinasabi na kasi dati, parang pag ginawa natin yun, ano ba namang tong nanay
0: walang
2: na to?
0: Walang kwentang nanay. No?
1: Tutulog-tulog yung nanay. Hindi nila alam, ang dami na palang nagawa, kaya pala siya tutulog-tulog.
2: Napagod
1: yung gabi ginawa niya ng araw.
0: Minsan may ganyan akong feeling. Parang nahihiya ako pag inabutan ako ng asawa ko na nakataas na yung paa ko. Pero hindi niya kasi nakita na
1: may ginawa
0: ang dami
1: na.
0: Ko nang nagawa.
1: Uh-oh. Pero sa atin lang kasi yun talaga. Uh-oh. Hindi naman gaganong expectation yung mga asawa natin. Uh-huh. Sabi ni Star Valino, my kids, when they were younger, they took turns in helping their working mama. Oy, wow.
0: Very good. Mm. Oh, may factor ba dahil panganay tayo, Auntie
1: Jo? Oh, wait. Panganay ka ba?
2: Hindi.
0: Hindi yan panganay eh. Kaya ikaw tinatanong ko.
2: Second.
1: Para kasi pagpanganay, so parang pang ipinanganak ka pa lang, may ipinasa ng responsibilidad.
0: Parang
1: passing on the
0: parang may pressure nga na.
2: So, hindi spoon ang pinasa, walis.
1: Walis agad.
2: Pinanganak na may walis.
0: Hindi na nga golden spoon, hindi pa rin spoon.
1: Walis pa. Walis agad.
0: Ayun. So, rest upon the Lord. Mm-hmm. Diba? So, yan para manumbalik ang ating lakas. And parang yung mga ginagawa natin, we can do it with love. Diba? Kasi minsan parang natatabunan na yon. love mo naman sila, pero parang bakit padabog ka namang serve?
1: Oo nga, nalumipad na yung plato.
2: Nabibwisit ka na.
0: May panunumbat na, di ba? Minsan natatabunan na yon. Pero love mo naman talaga sila, yung mga pinaglilingkuran. Pero dahil nga sa pagod at kapus ka lang talaga sa pahinga, parang na-overwhelm ka na talaga. Yun. So,
1: Naalala ko rin si Moses, ano? Pero hindi naman kami nagkausap ni Moses. Nabasa ko lang.
2: Naalala mo lang.
1: Naalala ko lang kasi yung pagod niya, di ba? Yung sobrang pagod niya, nakipag-communicate na siya kay God. Ba't di mo na lang ako patayin, di ba? Yung mga ganong salita na,
2: sobrang...
1: buti na lang si God talaga naiintindihan niya tayo. Ah, si Heidi, pagod lang yan.
0: Pagod
1: ah,
0: lang
1: si Joe, pagod lang yan. Kaya alam niya kung paanong
2: gagawin
1: ano?
2: At yung gagawin natin sinulat ng matagal na.
1: Kaya,
2: kailangan lang
1: mabuti
2: natin
1: talaga
2: basahin.
1: Ang Panginoon.
0: So, aminin natin na pagod tayo. Yan, taas ang kamay ng mga kananayan dito, mga lola. Yan, napagod.
1: Taas ang kamay. Dalawang kamay natin.
0: Sa chat,
2: mga napapagod, hindi mga robot. Hindi tayo mga AI, ha?
1: Oo, tama.
0: Diba? So, admit natin yan. And hingi tayo ng strength sa Panginoon para i-replenish niya. Pagka naluloba tayo, yun, magpa-charge tayo sa Kanya. And lilipad sila tulad ng agila. Kasi yung characteristic na yun, diba? Ang agila nakaka-soar high above the clouds na mga matitindi, diba?
1: So, yung bear lilipad.
2: Wow! Nakita ka ng ganyan, ano? Bear na may pakpak. Naku, ako yun. Ay! Kanonood na mga...
0: Isaiah 40:31. Yan po ang magbigay sa atin ng encouragement and at the same time, reminder.
1: Oo. Bagay na bagay ito sa lahat ng mga masisipag at mga nanay na laging inaatupag ay ang kabutihan ng pamilya. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit manghihina. Dahil ang lumalakas at sumisigla ay nagtitiwala kay Yahweh.
2: Amen.
0: Ang gaganda daw natin.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Kong Kong Cornets, buhay na buhay ang umaga na may pag-asa. Thank you.
2: Meron ding message ang Papa Berja.
0: Ayan na. Sabi mo, hindi mo sure kung nakikinig.
1: Ay, nako.
0: Ikaw pa ba?
2: Ayan na.
1: Si Pastor pa ba?
0: Sabi
1: ni Rafael, El Magdaong. Sa amin noon, si Papa ang nagpapasok ng pera sa bahay. Sana all may nagpapasok ng pera. Na-imagine ko. Si Mama naman ang nagpapaikot at nagpapamultiply.
0: Wow.
1: Aba, mas makapangyarihan to.
0: Proverbs 31 woman.
1: Sweldo ni Papa para magkasya sa lahat naming pangangailangan. Then kaming magkakapatid ang hati-hati sa gawain.
2: Galing.
1: Bahay.
0: Very good.
1: Ang ganda. Ganito yung mga pag-uusapan natin, mga kaagapay.
0: Tapos
1: ayan.
0: Si Pastor Edward Dizon.
1: Ito na.
0: Hello to everyone, mga magkakaibigang nag-reunion na naka-mic lang. Ganun ba? Ang cute kasi ng pag-uusapan namin ngayon, Papa Bear, at pineflex ni Mama Bear na mas marami siyang inaanak sa kasal kaysa sa'yo.
1: Samantalang, ikaw ang nagpapasok ng pera. Sa bagay si Mama Bear ang nagmumultiply pala.
0: Diba?
2: Nagmumultiply tayo. Magaling
0: kasi
2: tayo dyan.
0: Ang Bear months, diba, Ante Jo, maraming kinakasal.
1: Oo.
0: Maraming kinakasal. Hindi talaga June dito sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas.
0: More on December, January. Yan.
2: Salamat
0: ang mga...
2: sa info.
0: Blockbuster.
2: Akala ko June eh. Hindi pala.
1: Pero may panahon, noong mga panahon ni Mama Bear.
0: June Bride.
2: Ayun nga ang alam ko.
0: Pero sa stats,
1: actually panahon natin na naging practical na yung mga tao. Uh-oh. Naging bear months na.
0: Oo, yan.
2: Bakit
1: sabay
2: practical?
1: Ganun ang tingin mo sa akin. Eh kasi nga,
0: kaya December yan kinasal.
1: Church month.
2: Pareho tayong December kinasal. Pareho kami June, pero hindi kami June Bride.
1: Oo, diba?
0: Oo nga.
1: 13th month. Kasi may ganon, may bonus. O tapos panahon ng bigay.
0: Ade, okay yan. Hiwala yung regalo nyo ng birthday at anniversary.
2: Hindi okay pinag-isa. Na okay. Kaya kung sa okasyon, kakatapos lang daw ng Mother's Day, birthday mo na. Sabi sa akin.
1: Parang masama loob ba?
0: Ang dami mong nare-receive. Ayan.
1: Sabi naman ni Virginia Peñaloza, bilang isang solo parent, bawal magreklamo, napapagod dahil mag-isa. wala kang pwedeng sambitin kundi Lord. Salamat, bigyan mo pa ako ng lakas na nanggagaling sa iyo. Ngayon ang daughter ko 4th year college na, kaya lagi po pray. Oh, di ba?
0: Nakakaalis daw tayo ng pagod. Sabi ni Ate Lina Magmanwa, dahil nakakahawa ang ating mga tawanan. Ano pa, Mama Bear? Ba't tumatawa ka na dyan
2: totoo
0: mag-isa?
2: Totoo eh. Ano kaya sinagot ni Papa Bear na totoo? Ano kaya yung totoo dyan?
1: Mamaya, pag-usapan niyo.
0: Wait lang, may paluksang kalata si Ate Merls. Nababasa ba Ate Jo?
1: Okay. Ito po.
2: Sige.
1: Nakikiramay po ang 702 DZAS. Sa pagpanaw ng isang masugid po na listener ng 702 DZAS, si Susan Brigado, dati po siyang staff ng World Vision Philippines. At ang kanya pong wake ay Sahara Funeral Services. Diyan po sa Caloocan City. Nakikiramay po kami sa pamilya Brigido. Brigado.
0: Yan, sa mga naulila po. Si Star Valino, they said Eagles, na best traits daw na mga Eagle, resilience, patience, and courage. Single mother din daw siya.
1: Ay, wow. Ang hirap maging single mom. Ante, opo. Pag naiisip ko yung mga kakalikutin ng asawa ko, kasi asawa ko, Ma'am Shiber, ano siya?
0: Jack of all trades. MacGyver, no?
1: Parang
0: si paring Chad.
1: Yung sira, sisirain niya pag. Hindi.
2: So, appear tayo. Umakit ba sa bubong yan? Si Papa Bear, naninervyos ako.
1: Umakit sa bubong, bumaba siya sa bubong. Akala niya minsan siya si Superman. Nauwi kami sa ER.
2: Ay, wag naman ganun.
1: Ay, kasi bumaba nga sa bubong. Pero yun nga, naalala ko, ang hirap maging single mom kasi hindi ako makumpune. Kapag konting sira, tinatawag ko agad yung husband ko. Hindi ko ma-imagine na ang single mom ay gagawin lahat. Ano, yung
0: kaya saludo.
1: Siya aakit sa bubong, siya mababa. Salute po sa lahat ng single mom.
2: Salute.
0: Alright.
2: Sabi ng nanay ko, ay nakibasa ko eh, no?
0: Go!
2: Oh, mapagpalang umaga, Ma'am Heidi and Ma'am Jo.
0: Hello
2: at
0: po.
2: Sa
0: hello
2: aking
0: po.
2: Maganda at mabait na anak.
1: Parang wala yun.
2: May meron yan.
0: Nasaan yan? Sa
2: hello, Mami!
1: Sandali.
0: Ano pangalan ni Mami?
2: Lita.
0: Ano, Mami Baut- Lita. Napakasarap maggawa ng pulburon.
2: Shout
0: siguro
2: out kung pulburon.
0: Medyo 3 days before natin na-invite si Mama Bear. May dalang pulburon to.
1: Hindi natin na-plan. May paliwanag si Pastor.
2: Anong paliwanag?
1: Eto na, kasi late nyo nga basahin tungkol sa mas marami kang inaanak kaysa sa akin. No, ganun ang tono niya.
2: Ganun.
0: Ilan ba kasi? Ilan ang inaanak mo?
2: 9.
0: Sa kasal?
1: Oo. Tapos,
0: nine.
2: Ako lang yun.
1: Dalawa ikaw. Sila.
2: Tapos, pagdalawa kami, 17.
0: Oh.
2: Siya, isa lang.
0: Isa lang kumuha sa kanyang ninong. Pero ninong at ninang kayo, 17.
2: Mm-mm.
0: Ikaw ninang, 9.
1: Naisa ka lang.
0: Kailan ka na i-start na makuhang ninang?
2: 2007.
0: Sino ang kumuha?
2: 37 pa lang ako.
1: Bata ka pa.
0: Oo.
2: Si Eloy.
0: Si Saka Eloy.
2: Si BJ.
0: Oo.
2: Sila yung unang. Hello, Eloy and BJ. Dalawa kami nun.
0: Ni Pastor. Ninong at Ninang. Kasi kayo ang pastor at pastora nila.
2: Hindi.
0: Ay, hindi pa. Hindi pa.
2: Atit kuya pa lang kami noon sa church.
0: Okay. Pero, ano, paano mo tinanggap yon na nandun ka na sa ganong level na pangkasalang ninang?
1: Ay, bumabati sa'yo si Maria Cristina Sarausa.
2: Ayan, inaanak din namin. Ayan sa kasal.
1: Ninang Pastora Odette Ganda.
2: Oh.
1: Requirement, may ganda sa dulo, no?
2: Ewan ko ba sa kanila? Nakakainis ng
0: hayan. Bagay sa'yo yung red, Mama Bear.
2: Ay,
0: ganda mo sa, ano, sa screen.
2: Hindi sa purple.
0: Hindi, in person. Oo nga, lagi itong naka-purple. Tinatanong nga ako ni Ante kahapon, anong OOTD natin? Iniisip ko talagang magpa-purple si Mama Bear. Iniisip ko nga, gusto ko bang mag-purple?
1: Kaya sabi niya, office attire ako. Business attire
2: ako. Kasi hindi siya makapal. Ito lang yung medyo makapal ko na ano.
0: Kaya na siya ako naka-red, kadi naka-purple.
2: Pag-akit ko nag-iinit. Ang init ng ulo ko bago luto.
0: Baka pang winter na po kasi siya.
2: Teka muna, nasagutin ko na yung tanong. Ano yung tanong mo nga?
0: Paano mo natanggap na pang-ninang sa kasal levels ka na, hindi na yung ninang sa mga dedication?
2: Ewan ko ba? Basta ako
1: 37, bata ka pa nun.
0: May anak na kayo nun?
2: Oo, teenagers
0: na sila.
2: Na sila.
1: Teka, ilang taon ko ba nag-asawa?
2: Ilang taon ako?
1: Nung nag-asawa.
2: 22.
1: Ah, 22.
0: Kaya teenager na. Nung naging ninang siya sa kasal.
2: Okay. Tama ba, teenager? Oo.
0: Ewan ko, ano ba yun? Again, magmamas na naman.
2: Hindi ko kaya.
1: Mm-mm. Welcome po mga kaagapay. Join po kayo sa ating usapan ngayon dito po sa Family Matters. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Yes, ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Kasama
2: si Mama Bear.
0: Yan, si Pastora Odette Dizon. AKA Mama yeah. Bear.
2: Inaanak ko rin yan.
1: Ano sila? To, kwentuhan tayo mga moms. Ayan. At meron kayong mga nais na itanong sa ating bisita kay Ante. Ante Heidi. Masasagot nila yan.
0: Kay John B. Pwera pwede lang po. Pwede sumagot si John B.
1: Pwera lang po, Matt. Pwede rin si Phil sumagot. Mag-open forum.
0: Pero eto, Mama Bear, meron ka na rin tinanggihan o lahat na nag-i-invite sa'yo na magninang-ninong kayo, ina-accept ninyo and...
2: Oo, ina-accept.
0: Lahat, wala ka pang tinanggihan.
2: Kasi lahat, kilala mo naman lahat eh.
1: Ah, wala ka pang lahat. Ano, wala ka pang yung hindi kilala.
2: Yung tipo, nakita
0: hindi na lang ka sa kasalubong.
2: Si Juno.
1: Diba kasi, wait lang.
2: Ante, ano ba?
1: Bigyan mo ako ng time magpaliwanag.
2: Oh, sige, magpaliwanag
1: diba
2: ka.
1: Diba nagpa-Bible study ka sa mga barabaranggay? Yung mga ganon. Uy, kukunin kitang ninang. Uy, ganon.
0: Wala pa.
1: Ayun.
0: Okay. Yan talagang may close relationship. Ganon. Kaya, mostly easily ito, nag-yes ka.
2: Tsaka itong mga to, inaanak ko na sa binyag.
1: Requirement pala. Ang taas pala ng requirement. Dapat mag-start tayo since
2: binyag.
1: Birth.
0: Talaga?
2: Hindi lahat ah. Ibig ko sabihin, yung iba. Yung iba sa church na.
0: It's either yung bride or groom inaanak mo na nung pagsilang nila.
1: Okay. 9:57 in the morning. May tanong kami sa'yo bago tayo mag-break. Tapos sagutin mo after the break.
2: Sige, para mapag-isipan ko yun sa'yo.
1: Sinong paborito mong inaanak?
2: No!
1: Magbabalik po ang Family Matters.
0: Babalik po kami. Stay with us.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Oh, Mama Bear, handa mo na bang sagutin ang hanging question ni Auntie Jo?
2: Ito si Jo.
1: Baka yung ibang hindi mabanggit biglang magpatay ng radyo.
2: Kasi hindi na ako pansinin.
1: Again. Review. 19 na ang inaanak nila sa kasal.
3: 17.
1: 17.
2: Kaming dalawa.
1: Siyam, ikaw.
2: Ako lang siya.
1: Isa si Papa.
2: Isa lang siya. Isa lang sa kanya.
3: Overall, 26. So, noong nag-start ka mag-ninang 2007, hindi ka pa nababakante ka ang taon.
2: Oo nga, no? Parang.
1: Parang taon-taon may inaanak ka sa kasal. Anong pakiramdam? How does it feel na palaging nakukuhang ninang?
2: Oh, ako?
1: Maang-maangan.
3: Maang-maangan, pero medyo 26 gown.
2: Hindi. Ano, ang tawag doon, nagre-repurpose ako ng damit. Kasi nga, ang hirap naman lagi kang bibili.
3: Sandali, iniiba mo yung usapan.
2: Ay, ano nga ba usapan natin?
3: Yung favorite mo among the 26 inaanak.
2: Wala. Lahat sila paborito.
1: Yeah. Safe. May panunumpa pa po yun. May taas ka, may panunumpa. May panunumpa sa matawa. Ayan, safe na sagot. So, ayan, hindi tayo nabawasan ng viewers.
3: Kumapit sila.
2: So, dyan lang kayo ha. Paborito ko kayo lahat.
1: Pero gusto kong i-pick up yon, Mama Bear. Yun na nga, nagre-repurpose ka ng gown. Kasi, lalong-lalo na kapag ka sa isang taon ang daming kinakasal at kinuha kayong ninong at ninang. Hmm. Eh, paano yun pag hindi ka kulay? Wala sa tema?
2: Bumibili.
1: Ano yung mabentang kulay sa kasal?
2: Alam mo ba ang shades of blue ko? Apat.
1: Shades of blue. Ano-ano yan?
2: Sky. Navy blue.
1: Navy blue.
2: Tapos yung royal blue.
1: Gusto royal blue. Magkaiba yun kaagapay. Bawal ang color blind dito.
2: Tapos
1: navy blue, royal blue. Tapos yung baby powder.
2: Parang ganun. Parang may pagka-gray. Blue-gray, ganyan.
1: Ash blue.
2: Tapos yung ginamit ko sa kasal ng anak ko, syempre bago, anak ko yun eh.
1: Blue din sila. Yan ang mabenta sa mga inaanak mo, blue. Mm. Sa bagay kami din, blue, turquoise.
2: Bakit nga, no?
3: Spell turquoise.
1: Turtle na lang.
2: Blue-green na lang.
1: Bakit blue? Bakit turquoise? Parang, gusto ko sana pink. Parang feeling ko, unfair naman, lalaki siya. So parang meet halfway, turquoise.
3: Okay.
2: Sige na nga.
3: Okay. Sabi ni Mila Pascua, wala po kaming wifi. Radyo po ang gamit ko.
1: Papasok po.
3: Work, walking distance, stay safe po kayo. Thank you, Lord, sa apo ko na safe siya sa Pasig at safe yung anak ko sa San Mateo. Ayan. Hindi, ma'am, pagod yung apo ko nasa Pasig. Yung mga anak ko, may kanya-kanyang work. Dati sobrang pagod. Ngayon, ako naman ay lola na. And for good na ako dito sa hometown. And there's no place like home. Bakasyon na lang daw si Ate Mimi. Oh, di ba? Sana all.
1: First time daw dito ni Diding Sodoy. Kasi lagi siyang nasa radyo. So, first time niyang nanood sa ating FB Live. Hello po. Sana masundan pa.
3: Taga-romblon siya.
1: Hello. Taga-romblon. Sana kamusta di kayo po? Madala sa napapanood ninyo ngayon.
3: Opo. Opo.
1: Ito si Euphorcina Bernardino. Masayang panoorin kayo kasi masasaya. Nawabala sa isip ko ang karamdaman ko sa puso. Thank you po sa inyong message.
3: Ito po.
1: Sana po ipalakasin po kayo ng Panginoon.
3: Si Mami Justiniana Narido, napapagod talaga tayo pero hindi tayo susuko. Kasi yan naman talaga ang tungkulin natin bilang mga nanay para alagaan ang ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Kung tayo ay magkakasama, I can do all things through Christ Jesus. Kahit masakit na nararamdaman ko, pero at least nakakagawa pa rin naman ako. Di naman ako pinapabayaan ng Diyos. Ayan. Mm. Good morning po.
1: So, dalawa na yung topic natin ngayon. Mm. Oo, ninang duties at saka yung mga kapaguran natin sa buhay. Pero as ninang, di ba, Ante Jo, ano ba yung parang nakikita mo na pinaka-role? Ayan.
2: Pinaka-role?
1: Oo, ninang sa kasal.
2: Ganto yon.
3: Simula pa lang eh.
1: Start mo lang.
2: Hindi, kasi pagka nagsaad sila, pwede po ba kayong kuhanin ninang? Tatanong yun kung bakit. Bakit naman? Ano naman ang pwede naming maging contribution sa pagsasama nyo?
3: Alam ka namang syempre, sasabihin mo lang
2: service,
3: na.
2: In service, di ba? Ganyan tayo eh. So, may sasabihin sila, wag na, baka may magsabi pa. Basta ganun. So, ang gagawin ngayon namin ni Pastor, magde-date kami with them. Kasi usually, pag babae lang yung kilala mo, yung lalaki hindi, or kaya yung lalaki ang kakilala, yung babae, gusto naming ma-meet. So, nagkakaroon kami ng session ng, alam niyo ba yung minapasok nyo? Parang mini counseling. Dinidate namin sila.
1: Mini premarital counseling.
2: Oo, kasi ganyan. Para makilala ko namin sila, tsaka makilala nila kami. Kasi ang sabi namin sa kanila, hindi lang kami hanggang ninong at ninang. Pwede kaming hinga ng payo. Tsaka for life. Kagaya ng magiging pagsasama nyo, dapat for life. May pananakot ba? Hindi naman.
3: Hindi, dapat.
2: Ganon. So, yun yung naging ano namin ni Pastor pagka kinukuha kami na ninong at ninang. Yan, kayo mga nakikinig niyan. Alam niyan, dinate namin sila.
1: Parang kinilala ninyo.
2: Oo,
1: at saka, nagbigay na rin kayo ng mga words of wisdom. Yung mga what to expect, ano ate?
2: Wish I have known before I got married.
1: Diba?
2: Dami nun.
3: Ikaw ba, ano yung mga wish I have known before I got married mo?
2: Naku, ako yung nagpapasalamat ng lubos. Nung bago ako ikasal, ang naging counselor ko ay ang binatang binata noon na si Dr. Tim Henner.
3: talaga.
2: Pero siya yung naging kabarkada ko na pastor namin noon sa BICF. Siya yung nagbigay sa akin ng libro na For Better or For Best.
3: Ang ganda.
2: Tapos binigyan niya rin si pastor ng If Only He Knew. So lahat yung laman noon,
1: pre-cognizance.
2: Kaya medyo, somehow, handa.
1: May idea ka na sa papasukin mo.
2: Although, nauna lang ako kay Pastor Tim. Kaya nung kakasal sila ni Ate Carol, sa akin ka naman ngayon. Papakounsel kayo sa amin.
1: Ito, hindi na lang to libro. Ano na to, totoong buhay na to.
2: Kaya kilalang-kilala kami niyan eh, si Dr. Tim, si Pastor Tim.
3: Ikaw, Ante, anong natatandaan mo na payo sa inyo nung bagong kasal kayo ni Joy?
1: Sa dinami-dami, yung wag pag-awayan yung pera. Kasi diba isa siya sa mga pinaka nagiging issue sa mag-asawa, it's either money or infidelity, ano? Diba? Nakaka-strain sa relationship. So,
3: porke ba nasa bangko si Joy?
1: At mahina ako sa math.
3: At hawak niya lagi ay pera.
1: Parang hindi siya dapat na maging issue kung ano yung kanya ay akin, kung ano yung akin ay akin lang.
2: Mali pala.
1: Joke lang po. Yung parang naging malinaw din talaga na ano, katiwala lang tayo sa mga pinagkakatiwala ng Panginoon and maging mabuti na katiwala dun sa mga resources na ibinibigay ng Lord, ini-entrust ng Panginoon.
2: Tama.
1: Ikaw,
2: at ikaw
1: ante,
2: naman.
3: Kala mo ha, lusot ka. Ako ang natatandaan ko, sinabi sa amin ni Pastor Arnel Tan no, nasa Davao kami ni Chad. Maraming beses kayong mag-aaway, lalo na kapag lalabas kayo, yung magtutour kayong mag-asawa, pero huwag kayong mag-aaway. Pigilin yung mag-aaway. Pigilan yung mag-aaway kasi away ang matatandaan nyo sa lugar. Tama nga naman. Di ba may time na yung magkasama kayo?
1: Nag-out of town ka.
3: Naiinis ka, tapos naalala mo yung lugar na to. Dito kami nag-away sa restaurant na to. Tapos anong pinag-awayan nyo? Hindi nyo na matandaan. Pero sabi ni Pastor Arnel, be intentional. Kapag lalabas kayo, you go somewhere else, special, make it special. Tiisin na kung nakakainis yung asawa mo, tiisin, wag mag-away. Yun talaga, very, very significant yung word na, very distinct yung word na, wag mag-away.
1: So, lagi i-reserve namin, na lang pag-uwi.
3: Pag-uwi na lang. Oh, ganito ka ha.
2: Ilista, para di malimutan.
3: Pero hindi naman na kasi, di ba, tapos na eh.
2: May agenda.
3: I mean, maganda siyang tandaan. Laging ang baon mo, mag-iimbak ka ng good memories sa places na pinupuntahan ninyo.
1: Mm. Sige. Ang nag-premarital pala sa amin, si Pastor Ronel Rubrica.
3: Ah, ayun. Sa amin naman si Bishop Jonel Milan.
1: Talaga?
3: Oo.
2: Sobra kailangan yan? Talaga
3: sobra
2: natin, ano?
3: Sobra mag-premarital yan si Bishop Jonel. Hinalukay yung, ano, yung karanasan ko ng bata ko, yung mga hurts and pains ko. Sabi ko, ganito pala mag-aasawa. Parang hahanang.
1: Si Kuya Clem nga, di ba, meron din talaga siyang mga pre-marital counseling noon na hindi talaga natuloy ang kasal.
3: Actually, pwede kang hindi matuloy sa kasal dahil may papagawa sa inyo. Na
2: may mga homework. Ginagawa rin namin yan.
1: Di ba?
3: Pero nakakatulong siya. Ito yung sinasabi mga wish I had known before I get married.
1: Kasi talagang ang pag-aasawa ay di biro.
2: Kasi wala kang multo na magkasama na kayo biglang
3: Hindi mo sinabi yan.
2: Yan ang nga ba sinasabi ko.
3: Ito mga ninang tips yan at saka sa mga tip rin sa mga mag-aasawa.
1: Huwag matakot dun sa ganung stage. Ano? Kasi nga yun nga, at least nagkaalaman na, nagkabukuhan na. Diba? Pero ako din naman, naalala ko nung pinaka-early dating stage namin or unang lumabas kami ng hindi ko pa siya boyfriend doon, nilay ko na rin lahat ng cards ko sa kanya. Na ganito.
2: Agad?
1: Wow. Oo, parang sa akin kasi take it or leave
2: sabagay
1: it.
2: Sabagay na, tuloy yung naman parang, kayo.
1: Parang sinabi ko na ganito ako, ganito yung family background.
3: In short,
1: ko.
3: may gusto ka na kay Joy. Pag ayaw mo sa akin, bala ka, sinabi ko na lahat.
1: Yung
2: kaya sinabi ganon. Niya na lahat, kasi parang, may gusto siya.
3: Para kang si Chad, nung una kaming nag-uusap lang, parang nung sinabi niya sa akin din lahat nung nangyari sa buhay niya, sa isip ko, ano ba kita?
1: Para din mapag-isip-isipan din ng ka-partner mo, na ito yung, di ba, magkaiba kayo ng pinanggalingan, tapos mag-iisa kayong bubungan. Di ba? Lalabas at dapat, lalabas yun di ba, sa relasyon ninyo.
2: Dapat nga malaman na. Ganun
3: oo,
2: din.
3: Walang, ano.
2: Walang gulatan.
1: Mahirap
3: wag
1: na.
3: Huwag nang mag-best foot forward.
1: Mahirap na kapag may kontrata na. Diba?
2: Hirap nang bawiin eh.
3: Actually, may isang kwento na inaanak ko. Hindi ko pala inaanak.
2: Hindi na tuloy.
3: Hindi na lang siguro. Hindi ko na lang ikukwento, nasabi ko na. Wag na lang. Okay, change topic. Malalaman, konting piraso lang sila.
1: Para makalimutan muna yan. Mamaya mo na ikwento. After ng blue, anong mabentang kulay?
2: Beige.
3: Ayos. Ano tawag doon? Champagne?
1: Champagne. Parang gold.
2: Off-white.
1: Dati ano, hindi pwedeng ang theme ng kasal puti at saka itim. Pero ngayon,
3: dati,
2: nakakita ko black.
3: Ako, how I wish merong theme na itim. Gusto ko kasi mag-itim.
1: Pero dati, parang
3: bawal
1: no yun.
3: Malas.
1: Pero ngayon,
2: kung ano-ano ngang ikinakabit sa black eh. No? Pero ngayon, merong.
1: Elegant.
3: Diba? Elegant
1: pala.
3: Ang ganda nga kaya. Pati red. Pati red na ano, yung gown.
1: Si Regine, diba, naka-red.
3: Siya bright. Pero yung mga bridesmaid red. Ang
1: red
3: ganda.
1: Red.
3: Red and gold. Binigyan ng tipen. Sige na.
2: Kami noon, ang motif namin, babying baby. Kasi nga, ang babata, 22, 21.
1: Mas matanda ka kay Papa Bear.
2: 11 months.
1: Ah, kinapos mo.
2: Kasi pagdating ng Mayo, magkaedad na kami. Pero pagdating ng June,
3: mas matanda ka na naman.
1: So, baby blue?
2: At saka baby pink. Dalawa.
1: Gender reveal?
2: Ay, siya nga ano.
1: So, dalawa?
2: Dalawa, baby. Ano, baby blue? Ano, powder
1: ikaw
2: blue?
1: Ikaw ba, ante? Umatenda ko sa kasal
3: ano,
1: ni ante.
3: Green.
1: Green.
3: Cyan green.
1: Ano naman cyan?
2: Sayang?
1: Spell cyan.
2: Ano sayang?
3: Nagulunong.
2: Alam ko yung sayang.
3: Mali ako.
2: Ay, di ba kasal?
3: Para siyang avocado. Parang ganun.
2: Yung balat? purple yun.
1: Yung loob.
3: Hindi, yung green ngani.
1: Ngani.
2: Cyan. Cyan.
3: Basta cyan green, green siya. Mm. Tapos, garden pala kami, no? Hindi, mm. Hindi nakita yung mga ano, bridesmaid. Kasi
1: nilamo ng green. Green, green grass.
3: Nang nakita ko na, ay, bakit green ang pinili namin? Nasa garden minsan, kami. Minsan, hindi ba naman din kasi uso yung mga cords-cords, ante? Di ba pag ano, turquoise ka lang. Pag green-green lang, ayun, di ba? Eh, ikaw lang nagpauso ng baby pink, baby blue. Mm. Hindi namin naisip yun. Sana pala nilagyan ko ng konting pula, no? Oh, para magbuka na talagang rose. Yun.
1: Napakasayang family matters, sabi ni Edwin Salamanca. Nakikitawa rin si Ria Barrera, mga kwentong pagninang, mga nanay na pagod, hihingi ng lakas kay Lord. Opo, yan.
3: Ay, si Ate Merlin at si Pastor Clem ay favorite ninong at ninang ni Star Valino.
1: Salamat po sa mga messages nyo dito. Eto, sa dinami-dami-dami-dami ng kasal na na-attenda ninyo, nagninong-ninang, nag-officiate.
3: Hinahanap po talaga kung anong klaseng green yun.
2: Kala ko na pinakamasarap.
1: Ang dami mo ng assignment ngayon na. Sige, mag-usap muna kami dito ni Mama Bear.
2: Sige.
1: Yung request mo sa mga future na ikakasal? Let's say sa program. Yung please lang. Yung please lang.
3: Tapos yung mga attend, yung mga
2: please
3: katandaan.
2: Lang. Oh, please lang. Pagsayawin yung mga ninang.
3: Grabe naman.
1: Please lang, wag.
3: Pwedeng wag.
1: Dancer kasi to eh.
3: Wag. Mahirap itong kausap.
1: So gusto mo, sasali ka sa mga first dance. Halimbawa, naka-verse chorus na yung couple, tatawagin na yung ninang, ganon.
3: Siya yung sa chorus-chorus, chorus-chorus refrain, verse.
2: Hindi naman ako ang tatawagin. Ibig ko lang sabihin, kung merong ganon, mag-join ako. Hindi ako KJ doon.
1: Okay, o sige. KJ.
3: Pero sabi mo kasi sana eh.
1: Sana please lang eh. Sabi mo, please lang.
3: Sana please lang.

0: magsasatandang dami na.
1: Hindi, please lang. Eh, kasi wala, tayo, ano, diba? Wala naman. Tayo sa oras.
0: Pero, pagka ang magkakasal si pastor, meron kaming sariling program. Yun yung susundin ng
1: ordinator. Yun yung may dance.
2: Sa seremonya.
1: Yun yung may dance mo.
2: Sa seremonya yun. Teka pero lang, sa reception,
0: wala. Palalagyan ko.
2: May naka-insert.
0: Oo nga pala, hindi na-i-insert ni pastor yun
1: na. Oo nga pala. Oh.
2: Sa seremonya yun, may control ka. Pero sa reception, wala. Diba?
0: Wala nga.
2: Kasi may mga organizer na yan eh. May mga events coordinator na. Yeah.
1: So ikaw, ante, sana lang.
2: Ano, mas tight programming.
0: Oh, kasi minsan napakahaba. Ano?
2: Oh, yan. Yung kahit na yung seremonya, diba, parang please lang. Minsan,
0: please lang. Parang, pa
2: parang hindi, ang dami ng, yes, minsan gusto talaga nating maging evangelistic.
1: Yes,
2: event
1: yes,
2: natin.
1: Yes.
0: Ah, oo.
2: Diba? Parang, yes, oo. Pero, sana hindi naman masyado na ang tagal. Yan. Yan lang naman. Please lang. Kung maganda nga sana, 1 hour, no? Tapos na yung
0: si pastor,
2: ceremonya.
0: 45 minutes.
2: Oh, diba? Mm-hmm. Max 1 hour. Kasi may mga pictorial pa yan, diba? Mm-hmm. After.
1: Eh, yung pictorial, minutes. Anong mga ilang minutes lang dapat, ante?
2: 30.
0: Mm-hmm. Matagal talaga.
2: Tapos magre-retouch pa yun.
0: Kasi pag tinawag, family of the bride.
1: Mm-hmm. Hindi, iba pa yan. Iba pa yan, maintindihan natin yan, yung family of the bride. Yung ano, yung lalabas na sila, lahat, bigla silang yung mawawala. Yung isang buong entourage.
2: Tapos mag-change pa ng outfit.
1: Yung hindi mo alam kung ano na bang nangyayari. Naubos mo na yung lahat ng nachos, yung pandesal. Hindi pa pumabalik.
0: Yung parang may mga pahapahangin dun.
2: Diba?
1: Eh, ano pwedeng gawin doon?
2: Kasi moment naman nila yun, diba? Oo. Yung mas maging ano lang.
0: Hindi, wala nang kukuha sa atin.
2: Okay lang. Broadcast nito. Hindi, ito naman yung for consideration.
1: Last na pala yung
2: consideration. Hindi, malay mo tayo nagiging spokesperson na mga nina.
1: Oo nga.
0: Hindi lang nakakasalita yung mga yan.
1: Mga bagay na hindi nila nasasabi kasi masyado silang mabait.
2: Mm-mm. Though, ang maganda nga nito, diba, dun sa couple, yung mga iimbitahin talaga nila, yung very close and who will stay hanggang sa dulo.
1: Mm-mm.
2: Diba, hanggang sa dulo ng reception program. Yun talaga.
0: Oo, hindi yung iiwanan na lang. Ano?
1: O kaya, may suggestion na agad. Sige. Eh, no? Pakialamera talaga.
2: Sige,
1: habang
2: pwede naman.
1: Ano, habang may nag-photo op doon, may nang aaliw din sa mga...
2: Nag-games na.
1: Oo, may nagpapagames na. Nauuna na sila kumain.
2: Nagra-raffle na.
1: O kaya,
0: raffle.
1: Or may kantahan.
2: Eto, para tight talaga yung programming.
0: Oh, ano?
2: Habang nagpipictorial sila doon, ipapalabas nyo na yung ano nyo, prenup. Hindi yung prenup.
1: Yung save the date.
2: Oo, yung save the date.
0: Pwede na ba yun? Wedding, ano pa lang yun, ceremony.
2: Hindi SDE. Di ba nag- picture,
1: save the
2: picture
1: date.
2: Yan.
1: Save the date.
2: Bago yung kasal, di ba? Yung mga sinasave.
1: Pero ABP. Ano lang eh.
2: Tsaka yung mga love, yung mga previews nila nung mga
1: pictures.
0: Mga baby pa lang sila, di ba?
2: Ganyan.
1: Mas tight dahil sa baby. Total na matatungkura sila.
2: Ayun lang, parang mas tight yung program, di ba?
0: Oh, alam
2: tapos,
0: yun na ha.
2: Tapos, habang kumakain tayo ng mga nachos. Alam mo, ang gusto ko sa ganyan, yung mga grazing table, yung mga tusok-tusok.
1: Ah,
0: hindi pa ako nakaatin.
1: Ako ayoko yung kasi lagi na ako kumakain nun eh.
2: Mga fishball, mga kakanin.
1: Lagi ko mga kinakain yan sa daan.
2: So gusto mo yung mga cheese,
1: yes,
2: mga cheese boards.
0: Hindi pa ako nakaka-attend yan, nakikita ko nga yan sa ano eh.
1: Uy, ano ka ba?
0: Hindi ng mga tusok-tusok lagi
2: ang lagi kang mga ano,
1: mga cheese boards,
0: mga grapes,
1: sausages,
0: yeah,
1: like that.
2: Oh, sarap kaya pag
0: cheese,
2: tusok-tusok.
0: Different kind of cheese.
2: Uy, yung kaya ano ba, hindi tusok-tusok?
1: Hindi nga ni.
2: Hindi yung kalaab.
1: Ay, kalaab. Hindi naman siya
0: hindi naman ako.
1: Hindi.
2: Oo nga pala.
1: O ano?
2: Sorry.
1: Si Emily Sumabong, magnininang pa naman ako December 20 at June next year. O yan, makinig ka maigi. Anong color ang kailangan mo? Mommy Bear, ano?
2: Nagre-repurpose.
0: Oo, sabi ko nga, inaano ko na yung mga gowns eh.
2: Yun.
0: Oh, yun lang. Biglang tumahimik.
1: Ako naman sana lang, yung sa messaging ako, medyo concerned. It's all about God and the couple. Doon na lang umikot. Huwag na sa buhay ni pastor, buhay na may buhay.
0: Grabe na, buhay na may buhay.

0: tayo.
1: May nasasabing
0: nalang. Nawawala yung spotlight. Yung oo, parang
1: ganon. Doon na lang sa, dun sa mag-asawa at mm-hmm. sa Panginoon.
2: Yan.
1: Focus to that.
2: Mm-hmm. And okay na yon.
1: Mm-mm.
2: Shoot na yon.
1: Oh, sabay na pati.
2: Meron ka pa? May please lang ka pa?
0: Wala na.
1: Ay, ako meron pa. Meron ka, wait. Ano, ang please lang, huwag niyong utangin yung lahat ng gagastosin niya sa kasal. Kung oo, ano yung meron kayo, yun ang gamitin lang. Niyo. Yun lang. Huwag, kasi,
2: huwag iasa sa ninong at ninong.
1: Hindi, ang tendency kasi is to please others. Uh-uh. Yung parang, ano, oh, baka may masasabi. Ganon talaga eh, lagi. Mm. Lahat naman may masasabi. Pero, mabuhay kayo kung ano yung meron lang kayo.
0: Mm-mm. Nagagalit.
2: Huwag i-credit card.
0: Hindi ka naman galit.
2: Nag-aalala.
1: Hindi, yun talaga yung lagi kong ano eh, lagi kong
2: bilin
1: pinapaalala.
2: Bilin sa mga iaanak
1: kasi
2: mo.
1: Bilang practical na tao. Oo.
0: Meron kaming inatena na wedding, di ko na lang sabihin ha. Pero nabigla kasi kami sa tradisyon.
1: Ay, alam ko yan. Saan yan?
2: May nagsasabit. May nagsasabit ng pera.
1: Bukod hindi, pa doon, may nag-a-announce.
0: Basta, wag.
1: Nag-a-announce.
0: Hindi, anyway, okay lang naman kung nasabihan, kung nasabihan kami para ready, mm-hmm. hindi kami nagulat. Mm-hmm. Pero,
2: may roll call.
0: Oh, wala mm-hmm. na nga yun, wala, okay na siya. Kaya lang, ngayon, parang gusto kong i-advise. Mm-hmm. Alamin niyo yung tradisyon ng anak ninyo para hindi tayo nabibigla. Kaya the next time, yung sumunod na mm-hmm. province din, tinanong ko ngayon, may ganito ba sa inyo? Kasi para mm-hmm. alam
1: na nagugulat. Oh, mm-hmm. na tricycle pala dapat ang ibigay mo.
2: Para alam mo na kung kailan mo ibibigay yung envelope
0: gift
2: mo.
0: Oh. May timing.
1: Kasi naibigay na niya.
2: Naibigay mo na, ano pa palang ano, roll call.
1: May ilalapag ka pa palang iba.
0: So, yun lang. Mga...
2: Okay lang naman. Paanong polite na maitatanong mo yon sa inaanak, aanakin mo?
1: Sige nga, kunwari, ako yung inaanak mo.
0: Jo, may tradisyon ba kayo? Di ba very polite? Hindi, ganun lang naman yung pagtanong ko. Baka paano meron kayong tradisyon. Kasi province eh. Hindi natin alam eh. Pagka nagpa...
1: Ano ang nagulat sa'yo doon? Nakakagulat?
0: Yung ano, hindi pa ako nakaranas noon. Kung ano man yung nangyari.
1: Ano ba yan? Hindi naman alam nung listener natin kung anong nangyari. Yung mga lapagan nga, gano'n. May ina-announce sa, halimbawa si, oh, ito na, si Ate Heidi, nagbigay ng ref. Kaya bang tapatan yan?
2: Yeah, may pressure.
1: Mama Bear, gano'n yung, gano'n.
2: Ano na nasasabihin ko? Wala. hindi ko kaya.
1: Pass.
0: Hindi, pero,
2: kayo na.
0: Hindi, pero ito naman yung magandang part, kasi taga Maynila kami. So, hindi naman kami talaga pinangalanan. Kasi ang kilala, kilala nung coordinator yung nandoon. So, sila-sila yung tinawag. Pero kami, patras na kami.
2: Parang gusto niya ng ano?
1: Paano yung magpaalam? Patras? Sabi ni Guy Santos, ako din mag-aanak sa November at early next year. Filipiniana ang susuotin ng mga sponsor. Manunugtugan na nagpasimula.
0: Nangagsayawan ang mga mutya.
2: Sumasayaw ka dyan. Sabi nito, wala kayo. Ewan ko if tanda nyo pa. Na-share ko na to with Aveline noon. Nakagayak na ako.
1: Sino
2: gown.
1: To? Sino to?
2: Si Doc Melody.
1: Okay.
2: Nakagayak na ako, gown. Then, wala pala ako sa entourage. Aba?
1: Oh.
2: Though, pinuntahan ako ng ikakasal, both of them, nagbigay yung invitation. Sa invitation, hindi na print ang name ko. Pero, promise nila, aayusin ang invitation. Pero, ng mga pero, sa exact date, garden wedding, sa Megawi pa daw ng Tagaytay. So, the most unforgettable. At every time na may mag-i-invite sa akin, sinisigurado muna niya daw kung totoo ba.
1: At nandun siya sa list.
2: Kaya tawang-tawa na lang daw siya ngayon sa buhay niya. So, still, ang dami pa rin naman daw kumukuha sa kanila na ninang.
1: Mm-mm. Tanungin natin ilan ang inaanak ni Doc Melody.
2: Doc Melody, daing mo ba yung 17?
1: 26 actually.
2: Oo, kasi plus... 9.
1: Sabi ni Baby Varias, kami po, kakatapos lang mag-wedding sponsor at napakaganda po ng message ng pastor. Mm-hmm. Pastor Ruther, wow. Ganda po ng ganda po para sa mag-asawa. Pati kaming mag-asawa, parang kinasal din. Yun yung gusto ko, yung mga bless yung mga umattend. Mm. Kasi hindi mo naman yan platform. Ito na ako, ito na. Para sa mga pastor na magkakasalan. No?
2: Ano lang po? Ano
1: lang? Parang ano lang po. Hindi, minsan kasi hindi maiwasan na mag-share about yung sa kanya, yung sa side niya. But this is about the ikakasal.
2: Oh, hello daw Pastora Odette. Sabi ni Ate Nora Cabantog. At good morning kay Nancy Manansala. Sa YouTube naman siya nanonood sa atin dito.
1: Sabi ni Ate Thelma, mapalad po ako kasi anak ko na ang gumagawa kahit may trabaho bago umalis. Ayos lahat. Ako po ang tagapagluto. Uy, yeah. Sarap naman ang buhay ni Ate Thelma.
0: Yan naman sa pagod, ano?
1: Eh, sa pagod side.
2: Doon lang gusto kong tumawid. Kasi, di ba nga sabi ko kanina, binata pa lang yung mga anak nila, Papa Bear at Mama Bear, nage-guesting na sila dito. Eh, nung ngayon, lima na yung apo. Nung nagpakasal ba sila, nagpakapagod ka rin. O, hinayaan mo na ang mga boys at ang kanilang fiancé.
1: Nagpakapagod ka?
0: Oo, nagpakapagod ako. Kasi, sa church, special events head ako.
1: Oo nga naman.
0: O diba? Sa sarili kong anak, syempre, magpapagod din ako. Pero, decision nila, ano lang ako yung nag-inject, o to, ganyan, maganda yan.
1: O, ito, sundin nyo, kung hindi. Ikaw eh.
2: Hindi, no? Nag-suggest, pero walang ibang choice.
1: Oh, ito
0: mga nanay na to.
1: Suggestion ko to.
0: Kulit. Pero yun nga, nagpagod talaga. Kasi tinulungan ko sila eh. Pumunta kami ng Divisoria, pumunta kami ng kung saan-saan na pwedeng, kung saan supplier, ganyan. Tinulungan talaga namin.
2: So lahat ng suggestion mo, tinupad nila?
0: Hindi naman.
2: Ay, nung yung hindi, paano ka?
1: Ayan, anong nasa naging pakiramdam?
0: Hindi, sabi ko lang, ah, mas maganda.
2: Yung mukha ng nanay. May subtitle.
1: May subtitle.
0: Ang gugulo. Uy, dadalawa lang yung anak ko. Wala sila. Magtuturuan lang sila. Uy, rap.
2: Kung sino yan.
1: Kung sino yan. Kung sino yan.
0: Oh. Yung bunso ko, si Rap, tsaka si Ara, ninang yan, oh. Pero online.
2: Oo, online.
1: Kasi, kasi yung COVID. COVID.
2: Sobrang ano pa naman yun. Ang
1: nakagown ka rin,
2: hindi, ang agang nagsabi, tapos biglang nag-pandemic.
1: Pero nakagown ka nung online?
2: Hindi na.
0: Hindi na.
1: Hindi na.
0: Sila nila,
2: naka-monitor
0: Claire.
2: Na lang kami sa Zoom.
1: Pero yun ang pinakatipid na kasal, no? Kasi Zoom lang yung mga aaten.
2: Very intimate.
0: Buti nga, that time, pumayag yung venue na ma-withdraw yung...
1: Ah, buti.
0: Then kasi sila dapat sa Mesan 1. Buti na, ano siya, na-withdraw.
1: Yeah. Si Luz Aguilar, good morning, listening from Catanduanes.
0: Yan. Hello po. So, ang susunod na tanong, saan ang pinakamalayo yung inanak?
1: Oh, sige, sagot.
0: Sinagot. Ang kulit eh, no?
1: Saan nga?
0: Ano bang ang mas malayo, Cagayan de Oro o Isabela?
1: De Oro, tumawid ka na ng ano.
2: Cagayan de Oro ay Mindanao?
0: CDO.
1: Mindanao.
2: At saka nag-aeroplano ka doon.
0: Nag-aeroplano rin ako doon sa Isabela.
1: Isabela. Wow. Pero pwede siyang land.
2: By land.
0: Ah, okay.
1: So Cagayan de Oro, grabe.
0: Dalawang beses.
1: Sa Cagayan de Oro? Di pa sila nagsabay.
0: Hindi. Kasi ano, yung YA namin, nung nandito sila sa Maynila, nag-work.
2: So pwede kang kuhanin ng magkapatid na ninang? Walang rule doon.
1: May rule pa ba?
2: Wala, tinatanong ko lang.
0: Baka na, ano yun? Hindi naman sila sabay eh. Kung sabay sila, may rules, di ba? Hindi, magkaibang taon. Parang 2 years apart.
2: Wow, napaka-close mo sa family. Mm-hmm. Biruin
1: tapos
2: mo.
1: Talaga, pumunta ka pa CDO.
2: Bakit nyo pinuntahan? Kasi yung iba naman pwedeng ano na lang, di ba? Hindi na, yung magre-regrets ka na hindi na makaka-attend.
1: Tapos yung pamasahe ko, bibigay ko dyan sa'yo.
2: Oo,
0: yung una, yung mas bunso na kinasal, di ba YA silang magkapatid dito?
2: Young adult
0: sila ng BICF. Kasi nagwo-work sila dito sa Manila. Parang, alam mo yung nagbo-board lang sila sa boarding house.
2: Tapos sa inyo nag-church.
0: So parang napalapit na talaga sa amin. So, ito si Bunso, nung ikakasal, tamang-tama, yung church nila nag-anniversary, kinuha niya si
2: Pastor
0: na speaker. Mm-hmm. O, sabay na, after two days kasal.
2: Two birds with one
0: yun,
2: Bunso.
0: Ah. Pero yung si kuya yung niya, hindi, talagang pumunta lang kami doon para ikasal. Sa parang kasalan. Two days lang kami doon.
2: Overnight lang.
0: Pero 3 days naman.
2: Pero si Pastor nagkasal, hindi naman.
0: Hindi.
2: Hindi na. Mm-hmm. Okay. So yun diba? Na nga eh, napaka ano no, yun nga yung pagpapasya na ano, pupuntahan ko ba ang layo-layo o paano ka pwedeng maging open din doon na yung parang expenses ko ia-add ko na lang sa regalo niyo. Pwede rin ba yung ganun, Mama Bear?
0: Yung iba ganun.
2: Mm-mm.
0: Kami hindi, pumunta kami.
2: Pumunta
0: pero
2: talaga.
0: Merong isa kami, Mindanao din, hindi namin napuntahan. Kasi parang yung time na yon nagkasakit yata si Pastor noon. Hindi kami makaalis kasi parang yung sa sikmura.
2: Kanyang reflux.
0: Mm-mm.
1: Si Emily sumabong nung kinasal anak ko, sila po gumastos. Then tumulong lang kami mag-asawa ng konti. Ang venue ay sa Savannah. Then ako lahat ng DIY flowers sa bridal car, boutonniere at mini bouquet ng mga abay. Wow, galing ah.
2: Julie, thank you. Julie Kizon, nakikitawa din daw siya sa atin. Yun. Mm-hmm. Salamat po, ano, Mama Bear.
0: Tawa kasi tayo ng tao. May naintindihan ba?
1: Sabi ni Ate Euphorcina, maging pangalawang nanay sa inaanak sa kasal.
2: So, yun nga, na proven and tested nyo na din yun, Mama Bear. Na,
0: yung mga nanditong kasama namin.
2: Mm-hmm. Paano nyo na
0: hindi na-nurture? Hindi na nga Mama Bear yung iba, mama na eh.
2: Mama na talaga.
1: Pero ang sarap ng feeling, no? Lumalaki yung mga anak mo, lumalaki yung family mo, spiritual family.
0: Talagang mga ano na sila. Tsaka, ang nakakatuwa kasi doon, hindi ko lang alam kung may kaugnayan dahil pastor ha. Yung pagka may nagkakaroon sila ng problema,
1: nag-approach
0: talaga. Kaya maganda yung ganun eh, merong ka talagang katiwala na nasasabihan. Kaya yung mga ikakasal dyan, kailangan meron silang ganun. Kasi hindi nila masabi direct agad sa spouse eh. So meron silang mapagsasabihan, pero hindi naman ibig sabihin kami yung magsasabi doon sa spouse. Hindi. Inaano namin, yung ina-absorb muna namin kung ano yung ano niya, sinasabi niya.
2: Daladalahin niya.
0: Oo, tapos saka kami mag-gusto mo ba ng payo? Kasi minsan gusto lang magsalita eh. Huwag ka muna magpapayo kasi, so gusto mo ba ng payo? O, pag nagtanong na, tsaka mo lang payuhan. Ganon. Kaya isa rin yun, isa rin yun sa mga nakakapagod kasi minsan, ang Sunday namin ni Pastor, lahat, halos, nilalagay namin sa Sunday. Alam mo, may gusto makipag-usap sa Sunday kayo pumunta. Ita-time lang, kunyari 5 to 6. Kaya, pag Sunday kaming dalawa.
1: Full pack.
0: Talaga. Eh, kaya nga sabi ko, paano kaya family day namin? Kasi wala na kami family day talaga. Very seldom.
2: Ika-calendar na rin.
0: Talagang sobrang ano. Kasi, nag-work siya eh. So, hindi siya mapapakinabangan ng
2: weekdays. Pero dun sa mga dumudulog sa inyo, sino yung mas common? Wife? Meron din ba?
0: Wife.
2: Husband?
0: Pag pag alam niyang lumapit na yung wife. Pag nakatunog na siya ng teka, mukhang kumausap na to. Ganon. Pero mostly talaga wife.
1: Wife, oo. Sabi niya, may tanong si Rafael Magdaong sa'yo.
0: Kala ko Rafael Dizon.
1: May tanong siya, pwede po ba na ang pastor na magkakasal ay isa rin sa mga ninong?
0: Opo, marami kaming ganon eh.
1: Okay.
0: Ang ginagawa lang sa marcha, di ba pag ano?
1: Uiikot si pastor.
0: Bumabalik kasi wala akong kasama.
1: Good.
0: Tapos saka magmamarcha
1: pagod
0: ulit. Pagod
1: lang.
2: Talaga?
0: Oo.
2: Dalawang marcha pa?
1: Eh kasi syempre yung pastor sa last, di ba? Parang
0: sa
1: first, una, sa una pa lang.
0: Sa first yung pastor eh. Eh wala naman na, ang camera nandito na eh. Pwede na siyang umiikot
1: na. Recommended po talaga, may wedding coordinator para less hassle.
2: Yan.
0: Tama.
2: Meron din naman kasing mga wedding coordinator na on the day itself lang. Hindi yung full package ang kukuhanin. Yun. Pero ang laking blessing, Ate Jono, na meron kang community,
1: oo,
2: church, mm-hmm, or kami dito sa FEBC, kami-kami lang ang nag-asikaso ng kasal namin. Mm-hmm. Ang ganun laking din, blessing nun.
0: Ganon din sa church. Mm-hmm. Pagka ganon, automatic. Mga ang mga
2: master na master na, no?
0: Mm-hmm. May mga talagang
1: mga master
0: tumatay
1: na mga pakialamera, pakialamera.
2: Oo, tapos, ano ba yon? Ang pinaka hindi ko matatanda, hindi ko malilimutang kasal.
0: Tandaan.
2: Yung ano, breakfast wedding.
1: Kathy Cecil.
2: Oo.
1: Oo nga, 5:30. Tapos 7 o'clock tapos na.
2: Oo, ay, tapos
1: how
2: bakit?
1: I wish, ganun.
0: Bakit daw? Meron din akong kilalang
2: gusto nila
0: ganyan.
2: Sunrise.
1: Pero hindi natin nakita yung sunrise.
2: Pero ano lang yun ha, mga pande-pandesa lang.
1: Oo, napakatipid.
0: Eh kasi nga breakfast.
2: Breakfast, oo.
1: Tsaka tapsilog.
2: Oo, tapsilog, ganyan. Ay, pero enjoy. Cute. Oo, kaya ang aga-aga pa lang kumakanta na ako sa kasal, tulog pa yung mga vocal cords ko.
1: Oo nga. Pag kinasal ang FEBC noong araw, wala kang problema sa singer, wala kang problema
2: sa magkakasal.
1: Oo, sa magkakasal.
2: Kompleto. Sa florist, di ba si Ate Tox, ang aking florist, napakahusay. Siya na rin yung namili sa Dangwa.
1: Mm-mm.
2: Ganun, community talaga, family.
0: Maganda pa ganun.
2: Maganda. Mm-mm. Kasi ano din kami eh, DIY.
1: Mm-mm.
2: DIY din. Talaga,
1: pati coordinator, yung kaibigan mo, siya na magko-coordinate nung kasal.
2: Sinuyod ko rin nun ang rekto, ante.
1: Kami rin.
2: Diba? Para sa wedding invitation.
0: Rekto, Dangwa.
1: Buti nga ngayon, wala na yung invitation, diba? Dati
2: pwede
1: kasi record
2: digital,
1: na
2: o pwede ng electronic email.
0: Yung piniprint pa, no?
2: Oo. Diba? So, those were the days. Kaya, yes, yung iba nga, dahil nga sa training na yan sa church, kinareer ang pagiging events coordinator na ngayon ay boom na boom.
1: Oh, diba?
2: Diba?
0: Haling.
2: I-shout out ko lang si Miss Monette. Diba, pagko ng pag-ku MNC dyan sa San Fernando.
1: Naging
2: taga Christ
1: niya, bread and butter na niya.
0: Mm. Ah, talaga?
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Galing.
2: Yan. So, Mama Bear. Kasi kanina mo pa sinasabi na yun ano, hindi lang matatapos sa ceremony.
1: Mm-mm.
2: Diba? Pero paano kung hindi naman direkta na humihingi or lumalapit sa inyo ni Papa Bear, pero meron kang mga naririnig-rinig or may mga nakakarating sa'yo na something is happening, diba? May something.
1: May nangyayari.
2: Nagkukusa ka ba na, paano ka mangumusta? Na parang nagpapa-feel ka ng presence mo na nandito pa rin kami para sa inyong mag-asawa.
0: Oo. Siguro last year ko sinimulan. Gumawa ko ng GC. Kunyari, ano ngayon September 3? Kunyari, September 3 to 2026, Joy and Heidi. GC. Ibig sabihin yun yung kasal nyo. Kunyari, gumawa ko ng mga GC. Kaya hindi ko pa nararanasan yung may manarinig ako. Ano, kasi
2: diretso.
0: Kinukumusta ko. Meron ba dapat ipag-pray sa inyo? Kamusta na kayo?
2: Pag-anniversary nila.
0: Hindi. Ano? Nagkukumusta talaga.
1: From time to time.
2: Okay.
1: Nag-check siya. Para siyang supervisor.
0: Teacher. Para akong teacher.
1: Checker.
0: O buhay pa ba kayo ganyan? Hindi. Ngayon, doon ko nalaman. No? Nung pagkakumusta mo, tsaka masasabihin na, Mama Bear, paki-pray po ganito, magpapa-check up, etc. etc. Si baby, ganyan. Mm-hmm. Oh.
2: Kaya nga,
0: kaya dapat intentional din talaga, masipag ka rin.
1: Oy, sabi ni Rafael Magdaong, nag-best man ako sa kasal. Tapos napansin ko, balisa si groom.
0: Bakit?
1: I checked the entourage. Oh. Hindi pala alam ng coordinator na hindi nakapasok ang mother and tito ng ikakasal. So, pumunta ako sa labas. Hindi sila nakapasok sa entourage, pinagilid daw sila ng coordinator.
0: Hindi kilala.
1: Buti na lang naging alert ako. So, pinuntahan ko sila. Ayaw na sana nilang pumasok, pero kinonvince ko sila na pumasok pa rin. Kaya sila ang last na pumasok.
2: Kaya dapat
1: talaga kilala ni coordinator ang lahat ng nasa entourage. Oo nga naman. Ang sakit naman sa dibdib nun. Pero kung ako yung nanay niyan.
2: Hindi ka makakapagpigil.
1: Mama Bear, alam mo ang mangyayari.
2: Itigil ang kasal. Di pa ako nakakapasok.
1: Walang kasal na magaganap. Wala pang movement.
2: Pero Mama Bear, ano, iniisip ko lang yung ginagawa mo ngang practice ngayon. Nandun din talaga, ante, yung wisdom na let the couple choose kung sino yung ninong at nina.
1: Oo.
2: Na kukuhain nila.
1: Mm-mm.
2: At huwag natin silang diktahan kahit tayo ay nanay o tatay
1: kahit
2: nila.
1: Kahit malakas ka.
2: Oo. Kasi parang yung gano'n, no? Minsan kasi yun, yung couple, yung anak natin, di makalapit sa atin, di ba? So, dapat yung, yun nga, parang magiging confident din nila yung ninong or ninang nila.
0: Oo. Ganon.
1: Sobrang, ano, na-appreciate ko yung feeling nila na family kayo. Kasi yun naman talaga yung intention ng pagiging ninong at ninang, eh.
0: Dapat
1: na maging
0: ganun.
1: Pangalawang magulang. Minsan nga, hindi mo masabi sa iyong nanay at tatay, pero masasabi mo sa ninong at ninang, di ba?
2: Eh dito na, sa message ni Rafael, anong magandang gawin dito kung tayo yung nanay?
1: Ayun na ngayon, nasabi ko na.
0: Hindi kayo nakapaso?
2: Oo.
1: O ikaw, kung ikaw yung nanay.
2: Where's your manager?
1: Isa lang siya.
2: Isa lang yung anak ko, di mo pa ako pinapasok.
0: Hindi, kung nandun ako, nandun yung nanay. Hoy, nanay yun!
1: wala nang magsasabi. Ako na.
2: Papasok na ako.
1: Umalis na kayo. Ako na.
2: Ala, ano?
0: Hindi kilala.
1: Pambira kayo. Alam mo, nahirap ako isilang yan.
0: Oo, kasi minsan nga, yung mga...
2: Wala kang tip.
0: Hindi, kasi yung ibang... parents naman kasi, hindi talaga sila nag-hands-on dun sa planning ng anak.
2: Yung low profile.
0: Kaya wala, hindi nila na-meet si coordinator.
2: Hindi kagaya mo na hands-on. alam na ikaw ang mother of the groom.
1: Pati yung mga guests from the office, from the church.
0: Ay, ang galing.
1: Oh, diba?
0: Kailangan bilangin. Tapos may box.
1: Kaklase nung limang taon.
0: May box sa gilid. I-check mo yan kung...
1: Ay, sabi ni Ria Santos, ako po nung kinasal, kinuha kong ninang, yung ani na niya sa binyag. Ayun, kinuha.
2: Dinamin siyang ninang sa kasal.
1: Ayun.
2: Eh, dalaga po siya, nasa ibang bansa na at doon na nakapag-asawa. So, nag-effort po talagang umuwi ng Pinas. At magninang sa nag-iisa niyang inaanak at isinama pa po yung mga anak para maka-experience ng kasal dito sa Pilipinas. So, sobrang saya talaga.
0: Pagka ganun, ano?
1: Wow. Oy, may love sinabi si Ate Thelma Manjares. Doon sa portion
2: case
1: ulit ng nanay na.
2: Rafael.
1: O, basahin mo, ante.
2: Siyempre po, mapapaiyak ako noon at mapapahiya.
1: Ako, hindi ako mapapahiya. May iba.
0: Kala ko maiiyak ka lang.
2: May ibang mapapahiya.
0: Narinig ng mga anak mo to.
1: Ay, pangira. Hirap na, halos ikamatay kong panganganak sa kanila, tapos hindi ako papapasukin. Aba naman.
2: Ibang usapan na yun.
1: Ibang usapan.
2: Lalabas na ulit yung tigre.
1: Yung matagal-tagal na nating itinagago na tiger within you. Sabi ni Baby, I remember po nung wedding po namin, yung cameraman po, ang akala niya, ang groomsman po namin, ang groom! Sa kanya lagi nakafocus ang cam. Olo, nung pinanood namin ang video, kaya kailangan...
0: Hala siya!
1: Hala!
0: Sa groom na...
1: Kaya kailangan alam naman ng cameraman. Oo nga naman.
2: Ito naman, yung natutunan ko din sa wedding para sa mga ikakasal, yung parang non-negotiable sa pagkakagastusan. Siyempre yung food ng bisita. Siyempre ayaw natin silang uuwi na luhaan at gutom. Diba? Lalo na minsan destination wedding, 'di ba? Lalayo pa naks,
1: agayan de oro.
2: Dumayo pa, 'di ba?
0: Oy, lechon 'yun.
2: Tapos parang sa akin ang prioritize ko kung ano din yung matitira sa amin. Like yung wedding ring. Ito wedding ring ko pa siya. Tapos yung pictures or photo and video. Yun. Pero yung gown ko, parang wala pang 2,000. Pang ganun.
1: Ako din. Kasi tinahin ang nanay ko tayo. Yung gown ko.
0: Yan. Pero yung gown ko ngayon, nakasuot doon sa manikin. May manikin ako ng gown
2: ka?
0: Eh.
2: Talaga?
0: Oo, sabi nung Claire. Kamusta
1: naman yung manikin?
0: Oh, sa bahay? Sabi niya, ma, were you a princess?
2: Yes. Abanggadera ang gown mo.
0: Sabi niya, were you a princess? Hindi naman. Simple lang. Siyempre, gown eh.
1: Yun, anong sagot mo? Ano,
0: ganto bewang.
1: 12 lang ang bewang.
0: 12 lang ang
1: bewang. Uy, sabi ni Ella May, ayen. Balatukan.
2: Ay,
1: inaanak. Balatukan ka na inaanak.
0: Kami yung mga ina. Mga
1: Mama Bear, Ninang Jo, and Ninang Hayden. Kompleto. Ang iyong mga ninang.
0: So, kami na nga ang mga ninang. Ito na nga yun.
1: Uy, naalala ko nung kasal nito ni Wen at Ella, di umaakit na yung mga asawa natin. Nauna yung mga lalaki, di ba? Na,
0: magandang
1: basta experience. May time na nandun sila lahat. Sabi ba naman nung nanay ni Ella, kagagandang lalaki pala ng mga ninong.
0: Narinig mo?
1: Narinig ko. Siyempre, may hinihintay ako eh.
0: Kaya iniintay.
1: Yung next.
2: Nasabihin para sa ninang.
1: Okay, yung ninang naman po.
0: Hello.
2: Walang sinabi.
1: Wala eh. Nai. And there was silence na after eh. Ah, yung ganyan, Victoria.
2: Ganyan talaga yung mga nanay. Yung sa totoo lang.
1: Ganun yung pagkakasabi. Oh, gagandang lalaki naman.
0: Nagkakababa tayo.
1: Oo, tapos syempre excited na akong marinig dahil next na tayo nun eh.
0: Kung anong kagaganda ulit. Wala na.
1: Wala. Bumalik na siya sa upuan niya.
2: Sobrang nakakahawa po ang inyong halakhakan. Tunay na blessing po talaga ang makinig sa inyo.
0: Wow.
2: Si Emily Sumabong naman yung food din po ng mga coordinator, videographer, at photographer, makeup artist. Kailangan din po prepare.
1: Yes, very nice. Oo.
0: Tama yan.
2: Kasi kaya gumanda, di ba? Yung ating kasal, yung programa dahil sa kanila. Food meal.
1: Crew meal.
2: Yeah.
1: Crew meal. Para hindi sila, crew.
2: Di ba, mahirap din pagka sila yung gutom. Di ba? Pagod na nga, gutom pa. Sige kayo, baka di maganda yung angulo nyo.
0: Tsaka doon nakasalalay ang forever na memories sa mga photographer. Tsaka,
1: yes.
0: Yan din ang pagka nagka-counseling si Pastor, yung magkakasal. Make sure na mag-i-invest kayo sa
2: photo and video. Kasi ngayon yung matitira. Kasi yung araw na yon parang nasa kaalapaap. Di mo alam nangyayari, di ba? So, yun yung keepsake. Last ko na lang na tanong, bago ka mag-pray.
0: Alas 11 na?
1: 10:53.
2: May 2 minutes pa tayo.
1: Malapit na pumasok si Kael.
2: Ang tanong ko sa'yo, anong token ang parang para sa'yo useful? Kasi uso na yan ngayon, di ba? Parang may pauwi yung kinakasal. Ano yung na-appreciate
1: mo? Sa 26 mong inaanak.
2: Ano yung very tuwang-tuwa
1: hindi
2: ka?
1: Hindi nga na maalala.
0: Tuwang-tuwa?
2: Oh.
0: Ano ba ang ayan mga na natatanggap
2: na? Ayan ka na naman. May subtitle na
0: kasi bigla mo, hindi mo naman na kundi ready sa tanong.
2: Hindi, walang ready-ready
1: dito. Kasi habang nag-iisip ka, gusto mo umaten sa Ifugao Wedding, sabi ni Josephine Budunan, hindi nagugutom ang lahat ng guests. Kasi 6 to
2: 12 na pigs ang baboy ang kinakatay.
0: Inaten na namin sa province.
2: Ako din, naka-aten din ako sa Pangasinan, sa Binalonan.
1: Talaga? Ganun.
0: Walang...
1: Sa amin naman sa Bicol, tatlong araw ang wedding.
2: Oh, di ba?
1: May bisperas, may on the day, tapos yung post, pre, during and post. Pero hindi maganda 'yan, hindi maganda. Dapat isa lang.
0: Sila parang sanay, sila celebration.
1: Pero
2: yung kanya-kanyang tradisyon talaga.
1: Yes.
0: Itong kinasal sa Isabela, nagustuhan ko 'yun. Kasi umabot kami dun sa pre-wedding, sayawan.
1: Ayun ang nagustuhan natin, 'yan ang haba talaga. Bailihan.
0: Ano bang token na naibigay sa amin? May
2: lamp? Pagkain? Ano?
0: May lamp? Yung...
2: Ah, lamp?
0: Yung...
2: Lamp ba? Lamp?
1: Hindi ko alam. Ewan ko.
0: Himalayan.
2: Ah, Himalayan.
1: Ang layo naman ang lamp sa Himalayan.
2: Kasi nag-iilaw yun.
1: Ah, okay.
2: Lamp. Oo. Sinasaksak din.
1: Ano na ginagawa? So far. Ano nangyayari doon? Sa asin na yun?
0: Sabi ng anak ko, wala naman daw effect yun. Pero maganda kasi itsura niya.
2: Aesthetic.
1: Okay.
0: Sige. Sabi nila meron. Sabi nila, ewan ko, basta maganda siya eh.
2: Ipag-pray na natin sila, Mama Bear. Mm-hmm. Ang mga napapagod din na kailangan ng marinu.
1: Mm-mm.
2: Ng strength at ng mind.
1: At saka yung mga ikakasal. Ayan, yung mga magre-ready ng kanilang kakasal. Gaya ni Angelica Calayag at si Nathaniel Peralta. Mga aanakin namin yan sa kasal.
0: Kailan?
2: Pag na rin i-broadcast.
1: Pray ka na.
2: Baka lumagpas tayo sa guest list.
0: Ano TBD?
2: Oo.
0: O, sige.
2: Let's pray, Mama Bear.
0: Let's pray. Father God, thank you for this opportunity na binigay mo sa amin to share yung mga experiences namin. sa mga nakasama namin sa discussion. Patuloy po yung prayer namin na sila po ay inyong gabayan at pagpalain sa side ng mga napapagod, yung nakarelate sa bilang nanay. Panginoon, pinapray namin na makakuha o makahanap ng time para sila po ay makapagpahinga. Ito rin naman po ay gift mo, Lord, yung rest. And sa mga nagpaplano na magpakasal, give them wisdom, guide them, Lord. At huwag nawa na ma-pressure sa mga nangyayari o nakikita kung saan-saan, Lord. Kundi kung ano yung mahalaga sa kanila, matuon sa importance kung ano yung importante talaga sa kanilang magiging mag-asawa. At sabi nga ni Sis Jo kanina, yung talagang gastos na nandoon lang sa kanilang kaya. Yan po aming prayer, Lord, but you are our provider, guide, and protector. Salamat po. Pagpalain mo po ang nalalabing oras sa araw namin. Sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Thank you, Mama Bear. Ingat.
1: Uy, si Bebo Y, sabi niya, pabati po mami ko, Estela Custorio, at si Rafael. Hello, pag-pray po din. Sasabihin ba natin to? Kasi sinabi niya na magpo-propose daw siya by September.
0: Naku, baka mabuking.
2: Wala na, broadcast na. Congratulations in advance.
0: Yes, congratulations. Yeah.
2: Thank you, John B. Eto, inaabangan din natin to. No pressure naman, John B. Kasi marami pa tayong pakasalin next year.
1: Oo eh.
2: And shout out din po sa mga kaka-tune in pa lang. Susunod na po ang ating Entre Pinoy Special kasama si Kael Garcia. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang,
1: Jo Cabrera Alabastro,
0: at Mama Bear Olet Dizon.
2: Yes, lagi po nating tatandaan, ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalan ng Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal, o tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV.

0: Magandang magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At sa pagkakataon ito kaagapay, I welcome you, sama-sama tayo sa panibagong pagkakataon para po tayo ay matuto sa pagnenegosyo at pag-asenso. Ito nga po ang programang Entrepinoy Special. Ako po ang inyong makakasama, Kael Garcia. And of course, binabati kita ng isang magandang araw. Sana po ay nasa maayos kang kalagayan. Alam ko, no, nitong mga nakakarang araw, pabago-bago ang panahon. May ilang bahagi nga po ng ating bansa ang inuulan. No, iba naman ay binabaha. Kumusta ba sa inyong mga lugar? Sana po, no, hindi kayo tinamaan ng matinding hagupit ni habagat. At nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating buhay. At shoutout muna tayo sa team radio natin na naabot po ng ating broadcast ngayong umaga. Alam mo ha, kapag dating sa radio, tayo po ay naaabot sa buong Mega Manila. Kaya kapag sinabi ko ang lugar, say present na. Hello po sa mga listeners po natin dito po sa National Capital Region. Ayan, kumusta po ba kayo? Ano ba, nasa gitna ba kayo ng biyahe? Sana po hindi traffic. Alam ko yung iba dyan sa mga listeners natin, bumabaybay sa kahabaan ng EDSA. And of course, makakalimutan ko ba yung mga listeners natin? Ito, napakadami rin. Sa Calabar Zone, nariyan din sa Mimaropa, Central Luzon, at ilang bahagi nga po ng Ilocos Region. We praise God kasi talagang palawak ang naabot po ng ating pagsasayang papawid dito po sa ating radyo. And we praise God kasi naman talagang napaka-engaging nyo. Minsan yung iba dyan sa inyo habang kayo ay may ginagawa sa bahay, nakikinig din kayo sa ating programa. Talaga namang multitasking kayo, no? Talaga pinaparinig nyo sa inyong mga kasamahan sa pamilya. And even yung mga kaagapay po natin na chuper, yung mga driver, talagang naka-tune in at pinaparinig din sa kanilang mga pasahero habang sila ay bumabaybay sa kanilang mga biyahe. Salamat po sa pagkakataon na ikaw ay aking makasama sa umagang ito. Ayan. And of course, no, maliban po sa inyong mga radyo, tayo rin po ay susubaybayan sa ating social media streaming. Live na live tayo right now sa ating Facebook and of course sa ating YouTube channel. Don't forget ha, mag-like, follow, and subscribe ka na sa mga social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. Naka-simulcast streaming tayo, kaya don't forget, mag-comment ka na dyan sa comment section and pakishare naman po ng ating broadcast ngayong umaga. Gusto kong syempre malaman ano ba yung mga ganap mo today. For sure, alam kong busy ka ngayong araw. Probably ikaw ay nasa tahanan at naghahanda na ng inyong pananghalian kasi itong moment na ito talaga namang time na para tayo ay magluto. Ano ba ang iyong inilulutong pananghalian? Ano ba yan? May sarsa, may saba o prito? Ano man yan, ikwento mo po sa ating comment section at gusto kong mabasa at marinig din po iyan. And of course, sa mga team YouTube natin, mag-comment ka lang dyan. And sa mga listeners po natin, kasi hindi lang basta tayo sa Mega Manila naririnig. Kasi nga, through the use of social media, all over the world na rin yung nare-reach po ng ating broadcast. Salamat kasi, alam mo may another platform pa tayo na kung saan pwede nyo pong masubaybayan ang ating mga programa. Ito nga po ang ating official radio app na 702 DZAS. At ang kinagandahan yan, available po ito sa Google Play Store at Apple App Store. Kaya patuloy po na mag-download. At alam nyo ba mga kaagapay, 24/7 po yung broadcast po natin dito. Diba? So nakakatawa talagang sa mga hindi po makatulog dyan sa gabi. O kaya naka-graveyard shift, this is the right time and opportunity ko. Pwede niyong pakinggan ang ating mga programa. Pero for now, dito ka muna makinig sa ating time slot. Tama! Sa Entrepinoy Special. Kung may mga thoughts in minds ka, kung gusto mong nagkaplano kang magnegosyo, gusto mong magkaroon ng inspirasyon sa mga kapwa mo, Entrepinoy or Entrepinay, dito nga po sa mga kababayan po natin in the Philippines, pwedeng-pwede kang mag-tune in. At alam mo, every single day dito sa ating programa, may mga iba't iba tayong segment na riyan ng patok na negosyo na kung saan nagpe-feature tayo ng mga patok na mga business owners, mga different, di ba? Iba't ibang mga negosyo na kanilang talagang itinitinda, inilalako. Ayan, pwedeng-pwede po yan. At syempre, uusap din tayo about sa agripreneur, sa mga kaagapay natin na sa sektor ng agribusiness, agriculture. And of course, nariyan din po yung usapang buwis at negosyo. Paano nga po ba tayo makakatulong sa mga negosyante, sa mga entrepreneurs na hindi alam yung mga pamaraan about sa tax filing, ayan, and about sa mga anything about their business operations. Nariyan po tayo para tayo ay tumulong at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kaya kwentuhan lamang po tayo ha, sa loob po ng isang oras ay magkakasama po tayo. At nawa, huwag kang bibitiwa sa mga inihanda po nating mga segments dito po sa ating program. Alam ko, gustong-gusto mong matuto, gustong-gusto mong ma-inspire. Kaya saan ka man ngayon? Sa bahay? Nasa eskwela? Nasa trabaho? Nasa biyahe? Aba, ready-ready namin kayong bigyan ng impormasyon at inspirasyon. Pero for now, kaagapay, shoutout po muna sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Alright mga kaagapay, today nga po ay September 4, 2026. Ayan. And special shout out sa mga birthday celebrants natin today. Aba, unahin ko na ang mga nasa aking listahan. Happy birthday sa ating kaagapay at papuri artist na si Trisha Denise Campanier. Hello, Trish. And ito, kasamahan ko din sa church. Hello kay Ate Jamie Estrella Baluyot. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: At maging kay Kuya Jarmon Velasquez, maligayang kaarawan. At kay Joy Kakatyan, kay Dan Gonzaga, at syempre sa aking kaibigan din sa media na si Mark Fetalco. Happy, happy birthday sa inyo at nawa patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa panibagong yugto ng inyong buhay. And of course, sana ay anuman ang mga desires ng inyong puso ay loobin niya according to His sovereign will.
2: Amen.
0: At makakalimutan ko ba sa lahat din po ng nagdariwang ng kanilang anniversary. Ayan, anuman yung anniversary nyo, probably sa inyong trabaho, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, or di kaya sa inyong organization or business, panibagong taon na ibinigay sa inyo, another 365 days na gamitin natin para tayo ay mas mag-flourish pa at nawa yung mga talento natin, yung mga skills natin, patuloy lamang po natin ibigay sa Kanya for His ultimate glory. Huwag po natin sayangin ng opportunity na tayo ay, di ba, nakakatulong din sa ibang tao sa pamamagitan po ng ating mga kakayanan, sa ating mga talento. Kaya shout out po sa inyo at nawa, pagpalain po kayo ng Lord. At salamat po ha. Continue lamang po na mag-comment at i-share din po ang ating broadcast ngayong umaga.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa ngayong morning at syempre nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ng mga latest na job information and opportunities na nalaan po namin sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur na nagmamay-ari po ng negosyo at may mga available job vacancies, no? Aba, pwedeng-pwede nyo pong ipasabi sa amin para po mai-anunsyo po namin yan dito po sa aming programa. Probably, no, may mga listeners tayo right now na naghahanap ng trabaho, ng working opportunities. Mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And syempre, alam mo, dito po sa FEBC Philippines, particularly here po sa 702 DZAS, aba, naghahanap pa rin po tayo ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration at mahilig kayo sa mga admin works, aba may nakalaan po para sa inyo. At syempre aside sa desire, ipanalangin nyo rin po. At kapag talagang go na po kayo, aba mag-email na po ng inyong resume, ng inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. At we are so excited na makasama po kayo sa growing family ng inyong Agapay ng Sambayanan. Sa iba pang anunsyo mga kagapay, invited po kayo sa gaganaping event na Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Fuente. Gaganapin po ito on September 12, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building, Paranaque. At para pa po sa ibang detalye, bisitahin po ang Facebook page ng CSM Facebook page. Kaya we're so excited. Kung gusto mong matuto when it comes to public speaking, ito po yung right na training and skill sets na pwedeng-pwede po para sa inyo. And of course, sa iba pang anunsyo, kung kayo po ay hinahanap nyo ang PCBS Monumento, ito po ay nasa bagong location na. Sila po ay matatagpuan sa M52 Mezzanine sa upper ground floor. Diyan po sa Victory Plaza Mall dito po sa Caloocan City. Tapat lamang po sila ng elevator. Kung gusto nyo silang kontakin, pwede kayong mag-text o tumawag sa numerong 0999-882-7439. Once again, 0999-882-7439. And ito, another announcement sa ating mga listeners and viewers. Aba, may good news tayo. Ang Portable Missionary Radio po o PM Radio ay available na sa mga piliing PCBS and CLC Bookstore branches dito po sa Mega Manila. Ang PM Radio po ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Kaya wala na pong lipatan yan. Isang stasyon lamang po yan. Naka-tune in dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. Kaya hatid po natin ang mga napapanahong impormasyon at inspirasyon at syempre pag-asa po sa bawat tahanan. Available po ito for cash transaction only para po sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga participating bookstore branches, bisitahin po ang ating website na pmradio.febc.ph. Once again, pmradio.febc.ph. Ayan na. Kaagapaya, patuloy ka lang na mag-comment sa ating streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. Don't forget din na pakishare po ng ating broadcast. At sa pagkakataong ito, alam kong very excited ka na matuto at ma-inspire sa panibagong negosyo at syempre sa panibagong guest natin this morning. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho,
2: usapang kabuhayan,
1: usapang negosyo,
2: usapang asenso.
1: Entre Pinoy Espesyal.
2: At patok na negosyo.
0: Kagapay, muli po nagpapatuloy ang inyong programang Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS at nasa patok na negosyo na po tayo na kung saan nagtatampo po tayo ng mga iba't ibang Entre Pinoy at Entre Pinay sa ating bansa na layong magnegosyo at umasenso. At alam mo, we're so blessed na may kasama tayo this morning na magbabahagi ng kanyang inspiradong negosyo para po sa ating mga kababayan. Kagapay, paano po kung isang tradisyon na matagal na pong bahagi ng ating kultura ay maaari rin pong maging business opportunity, source of livelihood at paraan para po mapanatili ang heritage. Yan po ang magandang kwento ng ating makakasama ngayong umaga. Isa po itong Cebuano cultural lifestyle brand na nagsimula bilang online marketplace at syempre mga kaagapay para po sa mga local artisans. At ngayon ay gumagawa po ng mga Cebuano-inspired gifts, corporate souvenirs, wedding favors at mga personalized products. At isa sa kanilang signature product ang Cebu Puso. Isa pong traditional craft na hindi lamang produkto kundi bahagi po ng ating kultura at identity. Pero higit po sa pagnenegosyo at pagbebenta, ang ating pong makakasama ay nagbibigay rin po ng livelihood opportunities sa mga senior citizen, yan, mga working student, mothers at iba pa pong miyembro ng ating komunidad habang nagtuturo ng puso making workshop para po maipasa ang craftsmanship sa susunod na generation, no? Napakaganda, passing the legacy. Kasama natin ngayon ang founder po ng Isla Local na si Miss Queen Jonaldo, isa pong entrepreneur na pinagsama ang kanyang background sa marketing, technology, art at creativity upang gawin ang meaningful business sa ating bayan at kultura. Welcome po sa ating program, Miss Queen.
4: Hi, good morning everyone. Hi Sir Kael, thank you for inviting us.
0: Ayan, muli ah, Miss Queen, maraming salamat sa pagkakataon na makasama kita at makakwentuhan kita dito sa ating programang Entrepinoy Espesyal. Alam mo, habang binabasa ko pa lamang yung intro natin, talagang may lalim, may depth na kaagad ang negosyo na meron ka. Pero bago tayo dumako dun sa kwento ng iyong pagnenegosyo at sa story nitong Isla Local, aba, shoutout mo muna yung iyong family, loved ones, yung mga kasama mo dyan sa community sa Isla Local, and of course, yung mga suki mo.
4: Hi everyone, good morning. So first of course, I would like to shout out sa team namin, wherever you are, to our sewers, to our cutters, and yung team namin na nagpapaki ngayon sa headquarters. Hello, hello. And of course, to our supporters, our buyers, wherever you are in the world, especially the Filipino mga workers. So hello, hello, and thank you so much for supporting us. And also shout out din to our supportive family, the Segovia Dionaldo, and also the Doria and Garcia family. And happy birthday din to my lolo, Tatay Eloy. So may you have a blessed birthday in heaven.
0: Praise God. At maraming salamat ha. Hello po sa mga nabanggit po ni Miss Queen. At syempre, ikaw kagapaya, patuloy ka na mag-comment dyan sa ating streaming. And don't forget na i-share ang ating broadcast. At saka syempre, kung may mga thoughts and minds ka, may mga takeaway ka sa mga sinasabi dito sa ating kwentuhan, pwede mo pong i-comment yan dito sa ating comment section. At ito na nga, alam ko, very excited ka na sa ating patok na negosyo. Miss Queen, ikwento mo naman sa amin. Ano ba, paano ba nagsimula itong Isla Local? At ano yung unang nag-inspire sa'yo na gawin yung negosyong ito? Na syempre, gawin yung negosyo.

0: Please, Sinon! Gising! Gising, Sinon!
1: Bakit, Mal?
0: Mga anganak na ata ko. Napakasakit na ng aking tiyan.
1: Ha? Kailangan madala na kita sa ospital. Total ready na yung mga gamit mo. Tatawag na ako ng taxi.
2: Congratulations, Brother Sinon. Nakalalaki ka na.
1: Oo nga po, Pastor. Salamat po sa pagdalaw ninyo at sa prayers.
3: Kapag kailangan ng kasambahay ni Ama Paula, sabihan mo lang ako, anak, ha?
1: Sasabihan ko po kayo, Inay. Sa ngayon, kaming dalawa muna po ni Ama Paula ang mag-aalaga sa aming first baby habang naghihintay ako ng tawag ng kumpanya.
3: Eh, paano yung trabaho mo ngayon? Eh, kay Paring Manto, nagpaalam ka ba?
1: Opo, Inay, kasi naman, ang layo nun sa bahay. Ayoko namang iwang mag-isa ang asawa ko. Lalo na ngayon, may baby na kami. Eh, dapat po, palagi akong nasa tabi niya. Tagatimpla ng gatas, tagapalit ng lampin. Ako nga ang nagpapaligo sa aking mag-ina.
4: Inay, ganyan kaasikaso kami ng inyong anak.
3: Naniniwala na ako. Malaki na talaga ang kanyang pinagbago. Mula nung nagbabasa siya ng Biblia at mula nang naisama siya ni Pastor sa paghahayo.
2: Tama po kayo, Sister Lilian. Naku, nung mga nagdaang araw, nagtatagupayan sa akin. Naninigarilyo sa mga tagong lugar. Pero madalas ko naman siyang mahuli.
1: Pasaway talaga ako noon kay Pastor. Pero ngayon, hindi na. Christian na ako.

0: Mr. Contreras, sa Monday ka na magsisimulang mag-training bilang konduktor.
1: Yes po, madam. Salamat po sa inyong pagtanggap sa akin bilang konduktor.
2: Siya ba, madam, ang na-request kong maging konduktor ko imbis na si Paeng?
0: Oo, si Contreras. Si Nun ang palayaw niya.
2: Si Nun, ako si King, ang iyong driver. Paghusayan mong training mo, ha, para makasampa ka sa ating bus. O, paano pare? Biyahin na kami ng konduktor kong si Imo.
1: Sige po, Mang King.

0: Pwede ka na daw magsimulang magkonduktor?
1: Oo, sabi ni Madam, nakapasa ako sa training. Kabisado ko na ang mga suklian.
0: Dapat nga magtrabaho ka na para may panggastos tayo sa pang-araw-araw. Huwag nating asahan ang mga bigay sa atin ng kapatiran. Sila man ay nangangailangan rin naman. Dapat nga tayo pa nga ang tumutulong sa kanila.
1: Mangyayari na yan dahil ayos naman ang sweldo ko sa pagiging konduktor.
0: Eh, sino bang magiging driver mo? Yun bang medyo mayabang yung ayaw na may sasakyan sa kanyang harapan habang nagmamaneho ng bus?
1: Ah, si Mang King yun. Pangalan niya, King. Kasi binansagan siyang hari ng highway. Napakatulin magpatakbo. Pero ni minsan, hindi daw ito nababangga. Kasi agawan ng pasahero sa daan. Kapag mabagal ka magpatakbo, eh konti lang ang kita mo.
0: Eh, dapat lang na hindi siya ang driver mo. Baka mamaya niyan, makita mo ng mukha ni Jesus. Mangungulila kami sa'yo ni Junior.
1: Hindi pa ako kukunin ng Panginoon. Marami pa tayong pangarap sa ating anak. Gusto ko pang maglingkod sa ubasan ng Diyos. Mang King, naka-apat na libo na tayo. Bali, pangatlong ikot na natin to.
2: Kota na tayo ngayon, Sinon. Mananghalian na muna tayo. Mga 2 ikot pa at sobra-sobra na ang kinita natin sa biyahe. Malaki na ang komisyon natin. Swerte ka palang konduktor ko ah. Sa susunod na biyahe, ikaw ang ire-request ko kay Madam. Ikaw pa rin ang partner ko.
1: Wala pong problema, Mang King. Pwede bang, Mang King, idahan niyo ako mamaya sa bahay? Iaabot ko lang to kay Ama Pola para may pambili siya ng gata sa anak ko. At pambili na rin ng bigas.
2: Eh, saan ba kayong street nakatira?

0: ganon. Itong pangatlong biyahe nating ito, huwag kang magtitikit ha.
1: Sige po, Mang King. Kayo po ang masusunod. Hindi po ba tayo sasabit sa office?
0: Kung kakanta ka. Pero alam mo si Nun, sumunod ka na lang sa amin ni Kanor. Dahil bukas si Kanor ang driver mo. Ganon din ang gagawin mo. Walang tiket. Kung gusto mong tumagal sa trabaho, makisama ka ng mahusay.

0: Zenon, magsabi ka nga ng totoo. Bakit ganito lang lagi ang palagi ang kinikita ninyo?
1: Kasi po, madam, utos po nila Mang King at Kanor kapag ako po ang konduktor nila. Huwag akong magtitikit kapag sa ganitong biyahe. Binantaan po nila ako, ma'am eh.
0: Mabuti't umamin ka. Kasi lahat ng mga naging konduktor nila, takot na magsabi ng totoo. Kaya nagre-resign na lang ang mga ito. Salamat sa iyo, Sinon. Huwag kang mag-alala. Sasaluin kita sa may-ari. Tatanggalin ko na sina King.

0: Senon, ano yung tinitingnan mo sa labas?
1: Naisip ko lang, mahal. Bakante ang kubo. Walang nakatira. Ipaayos ko lang at pwede kong tamnan ng alugbati at mga gulay. Lilipat tayo dyan. Walang upa.
0: Ano? Eh, walang kuryente dyan. Madilim kapag gabi. Hindi gaya dito sa bahay. Malaki ang lugar. May kuryente. Eh, bakit tayo lilipat dyan sa tapat?
1: Makakabitan natin yan ng kuryente. Bukas, aayusin ko ang kubo.

0: Para tayo nagbabahay-bahayan dito sa kubo. Presko naman pala dito. Wala pa tayong iintindihin na bayad sa renta. Malalago na ang gulayan mo. Nabuhay mo yung posong patay sa likuran ng kubo. Masarap pa ang tubig. Libre pa.
1: Hindi ba sabi ko sa iyo mo? Mas makakatipid tayo dito, mahal.

0: Taba, si Junyong. Takpan mo ang tenga, baka magulat sa lakas ng tunog ng baril. Pumalaon ng iyak, baka puntaan tayo ng mga guns na yan.
1: Senon, mabuti at pinilit mo ko lumipat kung nagkataon. Patay tayong lahat. Salamat at kinabayan tayo ng Diyos.
2: Monkey!
3: Senon!
2: Papatay mo ang makina ko? Ito sa'yo!
4: Ano bang problema mo?
5: Tigil! Ian! Ayan! Ayan! Magpulis! Takpin nyo yan si Ken! Drug addict yan!
6: Papalag ka pa? Doon ka sa presinto magpaliwanag! Ikaw! Anong reklamo mo?
5: Konduktor ko siya! Matinong tauhan ko rito! Sumagot ka, Sinon! Bakit mo sinuntok si King? May aktraso ba sa'yo si King, ha?
2: Pasalamat ka, King! May takot ako sa Diyos! Kung hindi, napatay na kita ngayon! Di ka na aabot sa kulungan! Pinagbabaril nyo kagabi ni Mang Kanur yung bahay namin na inuupahan? Mabuti na lang nakalipat kami! Kung hindi, namasakar kaming pamilya ng mga ito!
6: May nakakita kagabi sa pangyayari. Namukhaan ang mga suspect nung witness kaya kaluboso ang mga ito. Si Kanor napatay na kaninang umaga nung nanlaban sa amin. Nakipagpalitan ng putok, kaya nandali ng kapulisan.

0: Himala ng Diyos kung bakit hindi kami namasakir ng mga drug addict sa pamumuno ni King at Nicanor, na leader ng mga goons. Kaya nang malaman ng pamilya ni Amapola ang muntik ng pagpatay sa amin, agad kaming pinalipat ng bahay na malapit naman sa church na aming sinasambahan. Iniligtas kami ng Diyos. Purihin ang Panginoong Jesus.
1: Panginoong Yahweh, huwag akong iwan. Maawing Diyos, huwag akong layuan. Aking Panginoon, aking kaligtasan. Iyong ang dalian, ako ay tulungan. Mga awit 38:21-22.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Zenon Contreras. Mga nagsiganap:
3: Yulser Bonieto,
4: Janelle Briones,
2: Roy Camu Gomez,
5: Nancy Lasarte,
6: Eva Moratalia Gomez,
7: Byron De La Cruz,
8: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: Tamang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpina ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating YouTube channel dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, o di naman kaya pwede rin kaagapay sa aming Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At ikaw kaagapay na talagang kasama namin tuwing trending at viral sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. At syempre ikaw kaagapay na hindi bumibitaw mula umaga, tanghali hanggang gabi dyan po sa inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang National Authority for Child Care. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, nasabi ko na nga po ang ating makakasamang ahensya, pero sa pagkakataon na ito, isang social work agency kaagapay ang ating tatalakayin. Pero paano nga ba ang tamang sertifikasyon? Paano nga ba ang tamang pag-a-apply? At sapat na ba na magtayo tayo ng isang residential para sa mga kabataan? Baka naman mamaya may mga pamamaraan pa, o baka naman kailangan na ng kanilang tulong. Alam mo ba mga kaagapay na naglatagpo ang National Authority for Child Care, o NACC, ng mga proseso para sa tinatawag po nating Social Work Agency, o ito pong SWA, na nais maging certified sa pagpapatupad ng Adoption and Alternative Child Care, o ang tinatawag po na AACC program. Ayon kaagapay sa NACC, kailangan dumaan po ang ahensya sa pagsusuri ng tinatawag pong Standard Accreditation and Monitoring Division, o ang ating pong tinalakay na SAMD. Alam mo ba na kabilang po sa requirement ng pagsusumite ng aplikasyon ay kinakailangan po una kaagapay ang mga dokumento, gayon din ang pagsunod sa pamantayan sa programa, case management, pamamahala at serbisyo para sa mga bata, alinsunod po yan sa Republic Act Number 11642. Kasama din kaagapay sa proseso ang tinatawag na on-site process, kabilang ang mga inspeksyon sa pasilidad, orientasyon at focus group discussion sa koordinasyon po na dito naman ng ahensya ng Regional Alternative Child Care Office, o ang RACO. Kapag po nakapasa kaagapay ang lahat ng mga itinakdang pamantayan at requirements, maaaring kalooban po ng ahensya ang tinatawag na Certificate of Recognition, o isang certificate po mula sa NACC. Imagine mo kaagapay, hindi lang sila nagtayo ng isang pasilidad, kundi dapat ito ay sumasalamin din po sa tamang pamantayan, sa standard accreditation. Yun po ang pinakamahalaga. Layunin kaagapay ng prosesong itong hindi lang matiyak ng ahensya ang isinasagawang adoption, kundi kaagapay mabantayan po ang alternative child care programs na may sapat na kakayahan at sumusunod po ito sa pamantayan. Una kaagapay, sa kaligtasan, proteksyon at kapakanan ng bata. Bago tayo magsimula mga kaagapay, panoorin muna po natin ang presentasyon mula po sa NACC.

0: Kain!
1: Anak! May minudo! Ako nagluto nito.
0: Magugutom ka na ba? Kain!

0: Yan kaagapay ang ilan po sa mga ibinibida po sa atin ng National Authority for Childcare na kung saan ating pong sumasalamin po sa pagmamahal po ng mga foster care parents po natin at yan po ang ating hahangaan sa pagkakataon na to dahil po sa pagkakataon na to via Zoom at mula po siya kaagapay sa Davao kundi ako sa General Santos City kaagapay, yes, diba? Iba talaga ang ibinibigay sa atin ng technology. Siya lang naman po ang Executive Director ng Save a Child, Save a Family Incorporated o kilala po sa tawag na Saksal. Ipinapakilala ko po mga kaagapay si Binibining Lea Mail Berindes Bulao. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lea.
1: Good afternoon. Magandang hapon, Sir Brian, at sa lahat ng kaagapay. I'm happy to be here and blessed to be here.
0: Yan, bago po tayo magsimula, Ma'am Lea, batiin niyo muna po ang staff dyan po sa inyo pong lokasyon at ang sumusuporta po sa inyo mula po sa General Santos City.
1: Yes. Hello sa lahat ng mga churches, small business owners, and individual partners of Save a Child, Save a Life, Kids Home. And nasa Jensen ako ngayon. Ang center namin ay nasa Malandag. So viewing with me is our center social worker, Miss Liza, our house parents, Darlene, Jennifer, and all of the team sa Saksal. Hello everyone! And sa inyong lahat.
0: Hello po sa inyo na kanina nga kaagapay off air ay napapakinggan din pala ni Miss Lea ang ating pong himpilan dyan sa Zamboanga, ang DXAS Zamboanga. Kaya nakakatuwa po dahil po, di ba, iba-iba man yung ating pong lengguwahe pero iisa ang ating tunog ang hanggang sa marinig lahat ng mga kababayan natin ang tungkol kay Kristo. Pero Ma'am Lea, no, nakakatuwang isipin na napaka ganda ng puso mo pero para sa mga kabataan at batang paslit, 'di ba? Hindi naman lahat kayang maging isang foster parent. Pero Ma'am, bago tayo magsimula at bago ko talakayin ang usapin po sa ating pong organisasyon. Ma'am, nakwento mo sa akin off air, 20 years old kang nagsimula maging isang foster parent. Siyempre, yes. Pag sinabing foster parent, 'yan ay may nakalangap po na responsibilidad. Ano ang kwento ni Ma'am Lea?
1: Yes, so Sunday school teacher ako since 12 years old kasi ang roots ko ay 4 years old akong dinala ng nanay ko. So ako din mismo parang na-foster kid din ako ng hindi ko biological parent. So parang yun yung succession. So meron akong nurturing mom, meron akong biological mom. Yung nurturing mom ang dumala sa akin sa church. To cut the long story short, parang lumaki na ako sa church, ang mga responsibilities sa church nabigay din sa akin. And then nung one time na Wednesday evening noon na merong cell group or Wednesday prayer meeting, lumapit yung isang bata pa din siya, mga 6 years old noon nag-start siyang ako yung Sunday school teacher niya, at sinabi niya, I cannot disclose the family situation, but it was very hard that she will actually be in danger. So sabi niya, ate, pwede hindi na lang ako mag-uwi sa bahay namin, kahit dito lang ako matulog sa sofa or sa dito na side sa bahay niyo, basta hindi ako mag-uwi kasi may mangyayaring masama sa akin. So I cannot resist it. Since then, kinupkup ko siya. Parang 20 years old ako, tapos nag-decide ako na I will be the protector of this child. So yun. And then cut the long story short din, ang ending nun is nakagraduate siya, tapos na-reunify na siya sa parent niya, at she is living her life ngayon bilang media specialist, o diba?
0: Wow! Grabe, yes. Naman, Ma'am Lea.
1: And serving in the church.
0: In the age of 20 years old kaagapay, naging magulang siya. Sabihin man natin, hindi permanenteng naging magulang. Pero Ma'am, anong pakiramdam mo nun? Siyempre, nung naging ikaw ay isang kung ikaw ay naging ma'am, sorry to say this word, pang matagalang magulang na nangyari, ay, ano ang nararamdaman mo na hindi man kita naging personal na anak ko, pero ito yung naramdaman ko. Paano mo na-deal yun, ma'am?
1: I I didn't know how to do it. Wala namang manual yung pagiging ina. I just see it from my parents. Pero meron talagang conviction sa puso ko na i-protect ito. And this is, I talked to my mom. Unong una-una, negative pa yung ano, parang, ang bata mo pa, kukuha ka na ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo or responsibilities, ganun. Pero talagang pinandindigan ko siya and I was so blessed because this child is actually, ano din, mabait, masunurin, ganyan. Kailang, of course, stubborn, but that God will give you grace every step of the way how to do it. And you just need a community of people to raise the child together. Kasi hindi mo kayang ikaw lang isa. So the community, that the local church family helped me in doing so.
0: Ma'am, grabe no, isa kang patunay dito na ang foster care parent ay hindi naman kailangan may mangarbong background para maging isang tagapagtaguyod ng isang batang nangangailangan ng pagmamahal, kundi pagpapakita lamang po ito na kung ikaw ay mayroong puso at yung puso na yun talaga ay magpapabunga sa iyo ng dahan-dahan, makikita mo eh, yung core ng pagmamahal sa bata ay hindi lang dahil sa kung ano ang meron ka, kundi ano yung kaya mong gawin para makita ng bata na ang pagmamahal na to ay hindi lang pang, ano mo to, sandali, kundi pang matagalan. And syempre ma'am, nakakatuwa at kayang-kaya mong sagutin ang mga tanong na ito. Ma'am, kanina nga sa aking intro na pagkwentuhan na po natin ang mga usapin po sa SAMD and at the same time accreditation, standard and monitoring division po natin sa NACC. Gusto kong tanungin po sa inyo, ma'am, bilang kayo ay isang social working agency, para sa kaalaman ng mga kaagapay natin in layman's term, ito po ay bahay, ampunan or orphanage po. Ma'am, ano yung kwento nyo sa paghahanda nitong mga documentation na to? Ang una kong tanong, mahirap ba?
1: So, totoo lang, malaking journey yan para sa amin sa Saksal. Kasi traditional po kami. Di ba pag inisip mong orphanage, yung bata pagpasok dyan, nalabas yan ng pwedeng hindi na lumabas or pwedeng lumaki na dyan, magiging part na ng family. So, nung nag-start kami, yung puso lang talaga is to help the children, save the children, protect them, provide a safe and nurturing home para sa kanila. Pero nang na-realize namin na meron pala dapat policies, records, yung ganun, mga case management, yung programs and services namin, kailangan namin i-align sa standards. I have mentors that came before me, di ba sabi ko, can I say that before kasi, volunteer ako dyan sa center. So parang Sunday school teacher, nagtiteach sa kids, hindi talaga ako nasa admin. But when the call, time comes na yung capability ko at siguro yung maturity din, need na ng organization. And I wanna say we are a small organization or a kids home. Hindi po kami yung funded ng malalaking company, community, parang community project po ito. So there are times na hindi po kami bayad ng salary. Me also, me and my husband is not, only the professionals. And you know, the house parents that are working. So since we have the ability, the capability, it is our ministry. Saksal is our ministry to help. So yun po yung nangyari. Ang ginawa namin doon is sinit down namin yung team. Hindi pwedeng executive director lang ang nagde-decision sa lahat. Kailangan may voice ng social worker. Of course, because they are the representative of DSWD and NACC in our institution. You need to listen to them. Yung mga program managers natin, house parents, and even the kids. Yan yung tinuro sa atin ng standards. So ito yung question na inilagay namin sa aming mind. How can we do better for the children entrusted to us? Yan yung ginawa.
0: Na kung saan, no? Ano yan eh, ang ganda ma'am ng istorya, no? It's a community organization na nagkaroon lahat ng puso na tumulong. At syempre, di ba, hindi, totoo yan eh, minsan kasi maangkala kasi natin, ay hindi, tutulong na nga lang kami, kailangan pa namin magpa-akre. Tutulong na nga lang kami sa bata, kailangan pa ba namin ng proseso? Pero pagpapakita, it's a big testimony to mga kaagapay, lalo na kay Miss Leia na from a volunteer, right now is handling the overall, process
1: admin,
0: para magkaroon din ng ano, ng certification. Ma'am, doon sa mga proseso na yun, ano yung masasabi mong ang mahirap to pero ang daming learning?
1: Yes. Yung ano, pag-document ng lahat ng ginagawa nyo. Kasi before, when you give, bigay ka lang. One na tinuro talaga sa amin ng auditors namin is it's not like kinikwenta mo yung lahat ng binigbigay mo sa bata kasi merong distribution list na tinatawag may notebooks. Kailangan talaga documented yung proper processes, pati yung parang ano din kami dyan, all in one, parang mini hospital, mini ganyan kasi may mga ano, may mga standards, may infirmary. Yes. So, buti na lang talaga, God is so good. Alam ko na bakit hindi ako naging doktor na medical doctor kasi dyan pala all-in-one trabaho mo. Nanay ka na, doktor ka na, shout out to moms, chef ka na, lahat ng pwedeng hindi bayad na trabaho pero puso-puso andyan. So may processes, may policies, may monitoring. Yung pinaka is pagsulat at pag-document ng lahat ng pumapasok at lumalabas at lahat ng natatanggap ng bata kahit yung isang toothbrush, kasi parang yung ballpen, lalagyan mo ng kailan mo siya si start na ginamit tapos kailan siya na ano, accountability ba? May ganun. So yun yung tinuro din ng standard sa amin. So yeah.
0: Grabe no, akala natin po sa mga nagpapatakbo po at nais magpatakbo ng isang orphanage or organization for child adoption, ito po ay na-appreciate naman po ang inyong tulong, ang inyong inisyatibo, pero napakaganda din talaga na meron tayong proseso at standardize yung ating ginagawa para mayroon tayong batayan, para hindi tayo nagkakaroon ng mga subordination na nakikita natin na may kamalian na pala. Pero ma'am, siyempre, mayroon ba kayong mga proseso o sabihin po natin practices sa inyong agency na kailangan nyong baguhin or kailangan nyong mas ayusin para mas maging akma po sa NACC standards?
1: Yes. Sa traditional setting, usually kung sino yung executive director or yung head ng agency, siya lang talaga yung parang hindi naman, ang pangit naman ng dictatorial, pero parang ganun eh. Parang lahat ng desisyon, ganun. Pero when we understood as a team, sit down, na dapat pala talaga, hindi dependent sa isang tao lang yung operations.
0: Mm-hmm.
1: So, I'm confident now that even though, because missionary din ako, I go to other places or sometimes other countries to serve. So, there are times na I can manage from phone, online, of course, in your GCs, but there should be a person assigned. There should be an officer of the day. Lahat ng yan yung sistema na hindi dependent sa isang tao lang ang success of the organization. Kasi what's the sustainability of something pag nawala yung feeling natin siya lang ang nagde-decision? So it's a collaborative effort. It's a team effort. So yun yung talagang pinaka nag-strike sa amin. Nagkaroon kami ng shift ng mga very important things. Nag-align kami with consistency of the standards. May checklist naman. So we are becoming more accountable and sustainable kasi meron ngang guidelines, guardrails na okay, hindi pala ito tama, ito pala yung dapat roles and responsibilities ng each one of us in the organization. Hindi ka na ba-burn out, hindi mo na nalalash out yung frustration mo sa mga bata kasi kailangan nila ng pagmamahal, hindi yung parang burn out mo yun.
0: Nakakatuwa sa inyo, Ma'am Leia, no? Kumbaga, tsaka kaagapay iba yung ganitong uri po ng conversation na inaamin mo yung mga sabi, hindi naman sa pagkakamali, no, kundi parang inaamin niyo yung mga shortcomings na kung ano yung mga bagay na kailangan pa and things to improve. And lahat naman tayo siguro daraan talaga sa pagkakataon na mahihirapan, dadaan sa pagkakataon na paano ba to, pero paano natin malalaman kung hindi natin susubukan magkaroon talaga ng pagkakataon na umakyat doon sa tuktok o di kaya to be a leader or to be an officer on that day. Kaya ma'am, syempre nung nagkaroon tayo ng ano, ng mga processes, nagkaroon na tayo ng proseso sa NACC, what is your thought yung magkakaroon na ng mga certification? Paano niyo to, ma'am, nagawa ng dahan-dahan? O should I say, ano yung mga prosesong inihanda niyo?
1: So, kaakibat ng sinabing hindi pwedeng ikaw lang ang nag-decision, may proper delineation of roles. Na-realize namin niya yung compliance pala sa mga standards na ito. hindi naman siya dapat separate sa compassion. Kasi before we feared audits or all of that, kasi feeling namin tinitira kami or like parang gusto kami i-close or something like that. But then, nilawakan namin yung aming pang-unawa, and we ask questions when we don't understand. We ask for capability trainings, cap buildings, and then behind every standards, ang goal talaga is the best interest of the child. So may mga case management na ang nakafocus yung social worker namin. May para sa finance yung finance namin. Tapos
0: wow.
1: Pag naman sa organization, meron talaga. And what's the heart of this is the people working in there are really capable on what they're doing. And isa pa ha, volunteer yung aming admin, ako, and I told you maliit kami. So puso talaga. It's not about just like working for the sake of working. It's about being open to be better equipped to serve the children where, well, we are actually open to learning, listening, correcting, and improving. Hindi naman po kami pumasa ng pasa agad. May 1 month pa po kaming mga like, okay, bibigyan kami namin kayo ng 1 month, ma'am, gawin nyo to. So, hindi po perfect yung journey. It's just that nilaban namin siya because when we asked the children, they told us, saan po kami pupunta? Ayaw po naming lumipat sa ibang center. Dito lang po kami. Kayo po ang mommy at daddy namin. Hindi ka ba maiiyak? Hindi mo ba ilalaban? So, ilalaban mo. Kasi mahal mo eh. Di ba? So, yan.
0: Grabe, ma'am, no? Is iba talaga when you are speaking into your own experience. And minsan talaga ganun yung frustration na bakit nyo kami pinupulis, tumutulong na nga kami, ano ba yung, alam mo yun na parang, ano ba yung mga bagay na dapat namin tignan, eh eto na nga yung pagkakataon na kung saan tumutulong kami. Pero ma'am, ano no, based on your, kasi you are speaking from the heart, di ba? Yung the volunteer from the finances, from the admin, and you, ma'am, in the top management, alam kong mahirap yan. Wala namang naging madali. Pero ma'am, from the bottom of my heart, I really, really appreciate your efforts. Kasi di ba, ganun naman tayo eh. Kailangan nating mag-stand for the next generation. Lalo na sa'yo, ma'am, na humahawak po ng isang organisasyon na, alam mo yun, minsan matcha-check ka na, ang hirap pala, pero alam mo yun, minsan sabi nga nila, di ba, kailangan mo munang tumatag bago ka matutong maging masaya. And gusto kitang saluduhan sa ginagawa mong ganong pagkakataon. And ma'am, what a big encouragement sa mga katulad yung pong organization na dumadaan din po sa same na ganyan. Gano'n ba, ma'am, siguro ma'am, kung i-rate mo siya, ano ba yung mga bagay na dapat i-prepare ng mga tao na mga gustong gumawa ng isang orphanage sa ganyan?
1: Yung una po is, para siyang ihahantulag ko na lang siguro sa walang iwanan na marriage. Parang ganun. Kasi parang alam mo yung pinapasok mo. Alam mo na hindi mo to bibitawan. Kasi po wala namang pag-give up sa pagiging gamagulang. And baka maiyak ako ha. So, wala namang mag-give up sa pagiging magulang. So parang pumasok ka dito, inisip mo na wala, ano, you close the back door of quitting. You begin with the end in mind na ilalaban namin to. But of course, if there are some of the things na talagang hindi mo na kayang ilaban, wag mo nindaman palang parang i-exhaust na parang nawala na yung love na parang naging ano na siya. Kasi alam mo yan sa sarili mo eh, pag parang hindi na ako tong ano ah, parang ibang tao na, parang naging entitled na ako. You need to do this with such humility po. Yun siguro, at saka pasalamat ako that I work in a team. Kasi ako, personality ko, go, go, go. So, merong mga numbers person. Alam nila kung anong ginagawa nila. They andun yung vision, pero may mga team of integrators po ako. Sila po yung nagsasabi sa akin na, okay, you cannot do this. Masyadong malaking risk yan. Ito muna. So, kasi binabalance mo yan. And shout out ko lang din yung guidance from the regional thing ng RACO. Or NACC.
0: At syempre po, no, salamat din sa inyo, ma'am, sa ganyang uri po ng pagkakataon nyo po na ibinahagi po sa mga kababayan po natin. Ma'am, sa tingin nyo po, paano kaya nakatulong yung monitoring sa pananatili po ng quality ng service po natin bilang isang social work agency?
1: Ang monitoring, siya yung nagbigay sa amin na, oh, chinecheck pala kami every 6 months. So may ganyan na accountability. Diba? Kasi, ano ka, child caring agency. Sometimes, sa day-to-day serving, focus kami masyado sa pag-work, pagluto, or like all of the other operations, pag-help sa children, pag-tutor, na sometimes hindi na namin nakikita yung gap. Nagawa nyo ba yung monitoring and evaluation forms? Natanong nyo ba yung bata? Are our processes still working? Is this the need of the moment? May kailangan bang gawin? So, blessed kami kasi may mga compassionate and patient guide kami from RACO 12. Ito talaga, yung regional ano ng NACC. Merong mga social workers din na in audit, standards audit monitoring position, sila Ma'am Joy and all of the other, ano talaga, dito sa RACO. Sila yung nagbigay sa amin ng guidance paano pa namin mapapaigting yung pagbigay ng safe, appropriate, and effective child-centered na mga services. So, tanong lang po talaga kami ng tanong pag hindi namin alam. Tapos, pag meron namang, it doesn't make sense. Parang, bakit ganyan? So, meron talagang mga one-on-one technical session sa kanila. And pasalamat ako kasi approachable sila. At saka they don't diminish when we ask questions na parang they are our guide din in doing this. Hindi naman kami perfect, we are still learning, but we're blessed kasi nakita na nag-e-effort kami.
0: Yes.
1: May paradigm shift dun sa traditional to being in the effort to being in standards.
0: Ma'am, pag sinabi bang traditional, ano ba yung mga nakamulatan nyo dyan sa SACSAL na nagulat kayo, oh, iba na pala?
1: Oo, yung parang meron palang ano, kailangan palang capable talaga yung each member of the team. Kasi di ba before, pag puso lang, example, pwede namang mag-house parent yung, wala naman kasi tayong discrimination ng pag-serve. Pero nalaman pala namin sa standards pala, yung house parent mo kailangan marunong ding tumingin ng behavioral yung mga ano ng bata. Semi-psychologist din siya dapat. So, merong mga standards ba in terms of dapat at least meron silang educational attainment, mga ganun. And of course, sa traditional, wala naman pong work or ano yun, educational attainment to serve. So, isa din yun sa na-understand namin. And then I realized, kailangan pala talaga kasi nagsusulat po kami para din po kaming psychologist dito, psychometrician. So, lahat, yun. Kasi healing, providing healing sa trauma informed child care yung binibigay mo sa center. So, yun.
0: Grabe ma'am, no? Para din talaga kayong naging social worker na talagang to the point na pati yung case management nila na kailangan mo. Pero ma'am, ang question ko, ma'am, in your personal experience, paano ba yung proper adoption?
1: Kasi recently, nag-attend talaga ako. Maraming nagtatanong sa amin. Hindi naman kasi kami yung sa mga babies or something. Mm-hmm. Adoption, meron talagang orientation na talagang gusto niyong mag-adopt. Kasi adoption is ikaw na yung magiging legal guardian and parent talaga, hindi yung parang second parent lang. Mawawala po talaga yung connection ng bata sa kanyang
0: biological.
1: Biological, yes. Once you have been given certificate na ikaw na ang adoptive parent. So it's a process. Normally, it's a 6 to 9 months process or a year, depende sa case movement. Pero magsa-start yan din sa inyong, yun na, balik tayo, commitment in doing so. Kasi hindi basta-basta na decision yan. Pang forever na commitment yan pagiging parent. So, yun po.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, sa mga, kaya huwag po nating isipin na, I mean, maganda yung puso na tumulong, maganda yung puso na gumawa ng organisasyon, maganda yung puso na gumawa tayo ng samahan o grupo. Pero tandaan natin kaagapay na kapag gusto nating seryosohin din ang mga ganitong uri ng bagay o gusto nating pangatawanan ang ganitong uri po ng organisasyon, mas magandang mayroon din tayo na tinatawag po natin na policy. pamantayan, standardized. Kasi katulad nga ng testimony nga ni Miss May, syempre sa una parang hurting ka, na parang pinupulis ka, inaalam yung documentation. Pero si Ma'am May na nga na nagsabi na malaking tulong pala na may alam tayo sa proseso. Malaking tulong pala na may alam tayo kung paano nagpapatakbo ng isang maayos, dekalidad at wasong organisasyon. Kasi tutulungan din naman tayo ng gobyerno. It's just that nagkakaroon lang tayo ng tamang pamantayan upang mas magkaroon tayo ng isang epektibong serbisyo. Hindi lang naman kasi para sa bata eh, kundi para din sa inyo na magkaroon ng sistema sa loob mismo ng isang organisasyon. Eh, ma'am, bukod sa mga nakuha nyo na na mga additional po na trainings, ano pa ba yung mga technical assistant natin para alam din ng mga kababayan natin na pwede palang magtanong sa NACC, hindi pala pasa lang ng pasa?
1: Yes. So, may mga localized support po sila. Like for sa amin, alam namin na kailangan talaga ng capacity building or training ng lahat naming staff para naka-align kami. Hindi lang ako yung nagsasabi na dapat gawin natin to or gawin namin yan. Buong team po ng RACO nag-train sa amin. Approachable sila, dependable sila. Kahit nag-chat ako minsan ng mga times na outside na sa kanilang work. Of course, wag niyong gawin palagi. Pero I mean, yung parang urgent situations, andyan po sila to really guide us with the standards and practices. Kasi we didn't know how to start, where to start before. We don't always know how to get there. They are our guiding light. And nagbibigay po sila ng mga, oh ma'am, dito, ito yung rubrics, ito yung step-by-step guide, ito yung ganyan. And then, na-apply namin yun sa daily work namin sa children. Mas madaling mapaintindi sa buong team. Kasi nga, may third person na parang andyan to teach and to train us.
0: Minsan kasi talaga ma'am, no, yung magiging mindset natin kapag may mga checking, talagang yan eh. Kaya yun yung kailangan nating i-break na wall sa atin upang magkaroon tayo ng isang magandang relationship po natin. And syempre na-appreciate natin dito ngayon yung National Authority for Childcare kasi iisa lang naman tayo ng mission, Ma'am Leia, no? Iisa lang naman tayo ng mandato dito ay ang magkaroon ng isang maganda, permanenteng pamilya. Ang mga bawat batang una pinagkaitan po ng kaligtasan, pinagkaitan ng tamang pamilya. Kaya, Ma'am Leia, sobrang saludo ako sa ginagawa ng inyong grupo. I know that you are a community organization, pero hindi kayo lesser doon sa mga taong may mga malalaking pondo, di kayo lesser doon sa mga taong may mga malalaking donation. Pero sabi nga nila na ang tunay nga na batayan po dito ay yung pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo, yung pagmamahal kasi na hindi naman yan ini-impose, yan ay ibinibigay. At tulad po ng mga batang inyong ginawa dahil po sa mga accreditation, dahil po sa mga pinapalo po natin ng instruction, mas magiging maganda po yung

0: serbisyo nyo at pagpapakita ito na ang pagyakap nyo sa calling, may kalakip din talaga na tamang responsibility. Kaya, Ma'am Leia, in your own experience, pwede mo bang ikwento mo pa sa akin, Ma'am Leia, na paano ka pinatatag, Ma'am Leia, ng sarili mong organisasyon na yakapin tong calling na to?
1: Of course, yung heart of everything is yung passion mo for the kids. Tapos, yung mga moments na parang ititigil ko na ba to, nakikita mo kasi yung, as a leader, nakikita mo kasi yung need. Merong mga employed sa organization yun na kailangan nila yung work, yung mga bata na kailangan nila yung house, pwede mo namang isipin na ililipat na lang sa ibang center kasi hindi kaya ng funding or something ganyan. Pero yung guidance na binibigay ni NACC or yung regional centers, yung pangangailangan at saka yung yun bang wow na kaya ko, na kaya hindi pala ako but namin. Marami pong luha, marami pong prayers sa likod nung papel na yun. Sa 6 months na inilaban namin yun, marami pong pag-iyak, maraming pag-yielding, pero napaproud ka din sa team nyo kasi alam mo na you are aligned now in the policies that protects the children. You know that you have guardrails because pwede ding ikaw ang mag-abuse. So, dapat kung ikaw din ang nakaano din ng mga standards, meron ding mga taong ready sa'yo, mag-report sa'yo. And then, competent dapat yung team mo kasi hindi to basta-basta. Hindi lang to papakainin mo lang yung mga bata and all of that. Diba sinabi ko sa'yo, dapat ano din kayo dito, mini hospital, mini center to heal the kids with their trauma. So yun po, may mga systems, may mga heightened accountability processes in terms of all aspect, finance, administration, case management, and talagang commitment sa learning. Every pag merong mga trainings, we are always there, we are always learning. We never say, we have arrived. No, because I have a mentor that said, you're either green and growing or yellow and rotting. So green and growing tayo, palagi. Mm-hmm.
0: At yun naman po yung hiling po natin sa ganyang uri po ng organisasyon. And syempre po, Miss Leia, gusto ko man po makipagkwentuhan sa iyo pa ng maraming challenges ng inyo pong organisasyon dyan po sa Saksal. Ma'am, ano kaya yung challenge mo at ano kaya yung payo mo sa mga katulad yung isang community organization, lalo na sa pagbibigay po ng proteksyon, kalinga at pagmamahal sa bata na nais sundan yung inyong ginagawang pagpapapunta sa isang dekalidad na serbisyo?
1: Yes po. Lawakan lang po natin ang ating pangunawa. Be open, be flexible, keep learning, and then hindi sapat na mahal lang natin ang mga bata. Kasi kailangan nating siguraduhin na may paraan ang pag-alaga. Kailangan may guardrails, may ligtas, maayos, makatao at mga policies na para talaga sa pagpapakabuti ng kapakanan ng mga bata. And when we are actually ready to humble ourselves, submit to standards, meaning we want to scale and grow more. Hindi to sa pag-stop sa atin, but to nurture us into accountable leaders. Yung leaders na willing i-admit pag nagkamali, and there are successors after you. You don't own this. This is the Lord's. So we are just privileged to work and serve in things or organizations like this.
0: Mm-hmm. In short, mga kaagapay, is pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa ganitong uri po ng ministeryo, kaya kailangan din po natin sumunod ng hindi lamang gusto, pero nagmumula po sa puso. At syempre po, maraming salamat, Miss Leia. Grabe, ipinakita mo ang puso sa amin ng inyong organisasyon, lalo na po dyan sa Save a Child, Save a Life Incorporated. Ma'am Leia, baka may mga babatiin ka pa bago natin isarado ang ating programa.
1: So far, wala naman po. Just continue to pray na lang siguro. Hindi man pa prayer request, prayer brigade. Sa amin at sa ginagawa dito. And if, siguro call for partnerships if you still looking for...
0: Go ahead po.
1: Looking for something to like... significance in your life, we are willing to walk you through what is the vision and the mission of Saksal. And together, we make a difference for the Lord and for the people because we love God and we love people.
0: Yan mga kaagapay, muli po nakasama po natin ang Executive Director ng Save a Child, Save a Life Incorporated. Muli po ipinapakilala ko po si Binibining Lea Mail Berendez Bulaw. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. God bless you.
1: Salamat. Shalom.
0: Yan mga kaagapay, grabe no, nakakataba ng puso na mapakinggan po natin ang ganitong uri po ng testimonya na pagpapahayag na tayong mga tao ay nararapat pong sumunod sa iba't ibang uri po ng proseso. Ang ganda nga ng sinabi na hindi lang dapat sapat ang puso, kundi sapat din na dapat tayo ay sumunod sa proseso para na rin po yan sa kaligtasan ng mga bata at kabataan. Kaya naman kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay John B. Reyes, kay Reggie Villena, kay Benjo Morano, at syempre kay Nathaniel Peralta. At syempre sa inyo kaagapay dyan po sa ating RTV na si Nicole Estoy, J. Besamancho, kay Eileen Valdez, at kay Angelica Calayag, at sa assistant po kaagapay ni Philip Lagtapon, at ang ating pong interns mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Kaagapay, ito po ang Ahensya de Consensya, katuwang ang National Authority for Childcare. Ako si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalanang Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal, o tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos, dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na.
10: Magandang hapon, Kagapay. Welcome. Welcome sa Doctors Online, kung saan po'y may hatid tayong libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po inyong kaagapin sa kalusugan, Dr. Christopher Cheng, isa po kong cardiovascular surgeon at makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Hepatitis. Hindi lang hepatitis, hepatitis A. Yan po topic natin today. At ano man dapat natin malaman dito? Nakakatakot ba ito? Marami na tayong alam siguro dito. Dalas natin marinig itong hepatitis A, pero gusto natin malaman ano mga detalye tungkol dito para matagdagan ng ating mga kaalaman. And of course, makasama natin today ng maiba naman, si Dr. Melchor Tuquero po. Siya po ang ating co-host at ating pinakamagiting na family physician. Abangan niyo po. Malapit na po siya magsalita. Before that, meron po kayong mga katanungan patungkol sa ating topic. You may type your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa ating YouTube channel na 702-DZA-SFEBC Radio TV. Mag-like na kayo, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello rin sa mga nakikinig now sa radio, sa inyong office, sa inyong sasakyan, habang nagdadrive, or kung ano man ang ginagawa ninyo. Nandito po kami sa 702 AM Radio, or pwede rin po kayo manood kung kayo po ay naka-open ang inyong mga device or gadget. Mapapanood po kami sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, again, napapakinggan din tayo sa 1062DX AKI Coronado, at sa 1116 DXAS Zamboanga.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
11: Today's Doctor Online.
10: Tuloy na po kayo sa ating health center ng bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon po, batiin na po natin ang ating co-host at partner natin, si Dr. Melchor Tuquero. Dr. Melchor, Dr. Mel.
13: Hi, Dr. Chris. Po. Magandang hapon.
10: Long time no see.
13: Sabi mo, parati talaga magkikita eh, di ba?
10: Lagi nga, no?
13: Lagi yan.
10: Napaka-interesting na topic natin today, Doc Mel. Kasi uso pa ba ito? Kasi parang teenager pa lang ko nandito na ito. Kasi siguro po pa, explain na lang po kung ano yung maklase ng hepatitis.
13: Ito kasi yung mga that. Kasama na dumadami pag ang baha ay parati nandyan. Kasi waterborne. At the same time, yung contaminated tubig na nanggagaling sa mga gripo natin, pwedeng mag-seep in dun yung tubig baha at ma-contaminate ng hepatitis virus ang ating mga pagkain.
10: So hindi lang lepto ang uso sa paha.
13: Yeah, ito pa yung karugto ng ating series on paha.
10: Eh, Doc Mel, kasi pag sinabing hepatitis, inflammation ito ng liver.
13: Yeah, opening statement ko yan.
10: Ako, sige po Doc Mel, explain na lang
13: po. Acute hepatitis is an inflammation of the liver that is caused by the hepatitis A virus. Yun lang naman.
10: Acute.
13: And then, biglaan. And then, isa pang statement, it is usually spread by people na contaminated ng stool, ang kanilang nakain or nainom na tubig. Pangalawang statement, ito ay typically, ay ang symptoms, katulad lang ng ibang viruses na parang may konting tangkaso at kuminsan wala. Pero ang prominent, ipapikita ko sa inyo maya-maya pagka nandun na tayo sa discussion proper, ang doctors ay nag-agree na hepatitis ay based on stool test. Yun ang ating pwedeng gawin at saka laboratory blood examinations. So there are specific treatment para, there is no specific treatment para sa hepatitis A. Ano ibig ko sabihin? Okay, so yun lang gusto kong sabihin at saka hepatitis

0: ang pinaka-common sa mga iba't ibang klaseng hepatitis. And it is particularly common among children and young adults. Tapos, hindi siya nagiging chronic, hindi tulad ng B, na nagkakaroon. Pag sinabing chronic, hindi na umaalis, nandun na siya palagi. So, yun ang kaigihan ng hepatitis. Kaya nga, maganda kung papipiliin ka, siyempre ang gustong piliin,
1: siyempre, yun na lang.
0: Yung A na lang. Huwag na yung iba. And then, the infection does not last longer than 6 months. Although, nakaka-debilitate kasi nawawala ng ganang kumain, may abdominal pain, meron diarrhea, at saka meron ding pagbaba ng immune system, pagbaba ng... Pero eventually, nagde-develop ang isang tao na nagka-hepatitis ng immune bodies. Kaya, protected na siya. Na,
1: hindi so, na siya lifetime na po yan, Doc Mel.
0: Oh yes, lifetime man. Although later on, babanggitin natin na kahit hindi kayo magkaroon ng hepatitis disease, pwede rin kayo magkaroon ng vaccination, ng lifetime protection. Yan.
1: Hepatitis, Doc Mel, ang dahilan, ang cause is?
0: Virus, hepatitis virus ang tawag doon.
1: So infectious disease ito, no?
0: So ito yung infectious disease at 1.4 million cases of hepatitis yearly worldwide. Kaya madami rin. Hindi pa billion.
1: Uso pa rin, Doc Mel.
0: Yes. Kaya lalo pag may baha, maraming mga infectious diseases na banggit na natin sa mga unang episodes, yung iba't ibang klase. At ito na yung ating last siguro na babanggitin. Ang transmission ng hepatitis A, Doc Chris, di ba kadalasan? Orofecal.
1: Yes, pag sinabi orofecal, Doc Mel, is nakakain.
0: Na-ingest, nakain. Halimbawa, galing sa baha, na tubig na punta doon sa tubo ng gripo dahil sira na, nabutas na yung tubo ng gripo, tapos biglang uminom tap water, hindi pinakuluan, ay dinaan doon na yung virus. Pagkatapos ng ilang araw, ang incubation nito, mga 2 to 3 weeks, magkakaroon na siya ng panghihina. At saka, ang unang makikita sa ihi ay kulay dilaw. Medyo dark yellow, kuminsan kulay yellow.
1: Hindi lang kulay dilaw, no? Kasi, ano tayo, bago man dati, Mountain Dew, ngayon iba na yung kulay.
0: Ano na siya, tea-colored.
1: Tea-colored.
0: Kaya pagka ganun, natatakot na ang magulang kung batang pasyente, dadali na siya. Kung matanda naman, magtataka siya kasi bakit wala ganang kumain. May discomfort sa abdomen, lalo na dito sa gitna ng bahagi ng sikmura. So, magpapakonsulta na yan. Tapos, after a few days, babalik kasi sa unang consultation, hindi pa naman makikita yung jaundice, yung paninilaw, yung nandala sa picture na yan. So, ang gagawin natin, mag-testing tayo. Pwede tayong mag-laboratory test.
1: Ano yung mga test usually, Dr. Mel?
0: Kadalasan, ang ginagawa namin sa clinic for lab test, hepatitis A testing mismo nung HEPA. It is the serum that we extract and then send it to the laboratory for examination. And then na-identify naman dun kung A or B or C. Overnight, meron na results.
1: Abis niya, no?
0: So, yan. Madali mag-diagnose, especially clinical. Kumisan nga kung talagang kapos sa budget ng pasyente, sige, hindi na tayo mag-laboratory test. Ano na lang, umuwi ka na lang tapos.
1: Pahinga.
0: Pahinga ka lang.
1: Nakakahawa ba ito, Doc Mel?
0: Person to person, hindi ka. Kasi binanggit na rin natin kanina na orofecal.
1: Unless kung kinain ng isa, nakakahawa pa doon sa isa. Kailang dumaan sa ilalim. Kailang dumaan sa baba.
0: Kailangan parehong tubig yan. Kanilang ininom para mahawa din siya. Pero hindi nang galing doon sa kanyang kasama na uminom ng tubig. At naunang nagkaroon ng madilaw.
1: Kasi iba dati yung takot natin, may hepatitis itong kasama. Ay, ayong hawakan yung plato niya. Baka matingnan ko lang, ma-infect na ako.
0: Yun nga ang lagi ko sinasabi sa aking mga pasyente. Hoy, huwag kayong mag-separate ng inyong mga plato kung hindi naman masyadong infectious. Pero ang sinasabi talaga ng mga eksperto, dapat na mayroong no sharing of personal items na ginagamit. Halimbawa, huwag kayong maghiram ng toothbrush.
1: Hindi pala pwede maghiram.
0: Oh, tsaka
1: yung
0: yung
1: hirap.

0: pala yung toothbrush ko para
1: Oh.
0: i-brush yung ano yung tile sa lababo, hindi ba pwede?
1: Ayun, yun lang yung konting patungan natin. So, nagkakaroon ng epidemic nito kapag talaga yung sewage, yung halimbawa pinanggagalingan ng water supply in a certain group of houses, eh merong leakage. Tapos, malapit yung mga septic tank doon sa daanan ng water supply. So, nagkakaroon ng munting outbreak na ang dami-daming mga bata na nagkakaroon ng paninilaw. Sakit ng nagtatay ang kanilang diagnosis is hepatitis A. Ayun, Dr. Chris. Yun yung outbreak na tinatawag, na sinasabi. Doon, particular dun sa symptoms naman, kadalasan ay yung very prominent yan ay loss of appetite. Napupunta ng pasyent ng nanay kasi, Dok, pag isresitahan mo nga ito ng vitamin, hindi ko makain eh. Aba, pag sinilip mo yung mata, meron ng paninilaw.
0: Hindi lang na parang hindi ka na kumain, no?
1: Oo, yun pala, eh, meron siyang mild na disease, which is hepatitis A. I said mild kasi even without treatment, talagang gumagaling yung bata.
0: Yes. And Doc, then, question before that,
1: yes.
0: Mm-hmm. Important na ma-differentiate ang paninilaw into hepatitis A or B.
1: Uh-huh.
0: The way to differentiate is, siyempre, sa history.
1: History.
0: Pero kailangan nyo ba i-confirm, i-test, blood test pa rin?
1: Yes, in my case, kapag ako ang nag-manage sa isang pasyente, mas nagdidepende ako doon sa history. Lalong-lalo na ko yung bata, eh, hindi pa naman marunong mag-gamit ng panpurok. Kasi in to distinguish yung B at saka A, clinically ang hirap. Pero pagka doon sa history, ano, nagkaroon siya ng natusok siya ng ringgilya o kaya kung teenager na o kaya adult na, nag-share sila ng mga pangtusok. Kasi parenteral ang B, hindi oral.
0: So, ang hepatitis B talagang injection sa blood yan, eh, di ba?
1: Yes, yes, yes. Yan ang magandang... Kaya lang ang statistics sa ating bansa talaga, Dr. Chris. Ang dami-daming may cases, 20, more than 20 million ay nag-harbor ng hepatitis B. Hindi naman nagkakaroon ng clinical manifestation. Lagi lang nakikita during routine examination, halimbawa aplikante, punta abroad, nag-positive sa hepa B, malungkot na malungkot na pupunta sa clinic, Dok, pagkagamot, pwedeng gamutin mo ako kasi may sakit daw ako. Sabi ko, wala ka namang sakit eh, meron ka lang na hepatitis B virus.
0: Anyway, pag-uusapan yan natin sa another
1: episode,
0: di ba? Kasi masalimutin yung discussion eh, Dok.
1: Yes, actually, we have been, ano yan, meron akong mga graphical presentation dito. Katulad na dito, ay liver cell. Hepatic lobule yan, papasok dyan yung hepatitis A sa atay and then magkakaroon siya ng i-destroy niya. Ayan, dadami siya doon sa loob ng atay. Tapos mag-break yung isang cell ng yung hepatocyte and then mag-spread na siya sa iba't ibang karatig hepatocytes in order to multiply itself yung hepatitis virus. Ang resulta, kakalat na siya sa buong atay, mamamaga yung atay. Pag kinapa mo na, dumagdama mo na enlarge yung liver. And then it goes into the circulation as well. Nasaan yung aking pointer? Anyway, sige.
0: Parang nice kasi yung loob ng liver.
1: Oo.
0: Baka maliligaw ka sa liver.
1: Enlarge. And then, it goes into the circulation. Nakikita natin yung mga ano yan, sa likod ko na din yung red blood cells at lobya ng sinusoids na doon yung part of the liver kung saan dumadalo yung dugo. And then, ang liver kasi, Doc Chris, kung yan, itong napakadaming trabaho. Kumbaga, ito yung pinakamabigat ng trabaho sa buong katawan natin.
0: Mabubuhay ng walang liver.
1: Exactly. Tsaka hindi rin tayo mabubuhay pag nagkaroon ng hepatitis B.
0: Yes.
1: Ay, doon wag nating takutin natin.
0: Yes. Mayroon, ma'am, i-explain nyo sa next ano na hindi pa naman porket nagkaroon ka ng hepatitis B sa blood test.
1: Katapusan na, hindi
0: naman. Hindi. Malayo.
1: Ito yung example ng ini-engulf ng hepatitis, ng hepatocyte, yung virus ng hepa. Anong HEPA
0: parang
1: egg.
0: Parang cake, mochi.
1: Yes. Ay, pakikita ko rin dito yung itsura ng ating liver. Yan. Yung gallbladder kasi nasa ilalim ng liver. Yan. Kaya magkadikit na magkadikit, kapag namagaang atay, ang circulation or yung pag-pump ng gallbladder, nag-exacerbate, lumulusot siya para yun ang magbigay ng ganitong kulay sa mata at saka sa ihi. Ganon. Ganon lang kasimple yung aking gustong sabihin. And then sa signs and symptoms ng ating atay, hepatitis, mayroon ding vomiting. Kadalasan ang pain nasa upper quadrant, right side ng abdomen, and then ito yung binanggit ko kanina, dark colored urine. Pagka dinescribe mo yan, parang yung beer o kaya yung tsaa na matagal nang nakababa doon yung tsaa, yung tea bag. And then ito na ngayon, jaundice. And then ang katikati niyan habang gumagaling.
0: Yes, that's yung isa pala.
1: Nagkakaroon niya ng pruritus, kaya abot-abot ang bigay namin ng antihistamine. Pagka na ng mga 3 weeks, halos wala na siya. Pero nangangayaya talaga ang pasyente. Pag tinimbang mo yan,
0: yes, so,
1: mula doon sa dating timbang niya na halimbawa nakakaabot siya ng 50 kilos, pagkaraan ng mga 2 weeks, ano na lang, mga 45 o 42 kilos na lang.
0: Nakakaano rin siya, Doc Mel, kasi during the acute phase, di ba, nawala kayo ng ganang kumain talaga.
1: Yes, yung grabe ang loss of appetite, kahit anong pilit mo ng litsong manok, ayaw talagang kainin. Meron din kwan niya na nagdi-disappear ang kanyang mga usually nakaka-recover siya totally pagka naka 2 months na siya after the ailment. And then nagbabounce back naman yung kanyang appetite. And then parang wala nangyari. Unlike kapag may hepatitis B. Pero wag na natin i-touch ang hepatitis B. Dito na muna tayo sa A.
0: Yes. Ano pa, Doc, before that, kasi before tayo mag-finish sa segment na ito, treatment-wise, and ano po prognosis natin?
1: Very good ang prognosis nito. Basta walang comorbidities. Pag sinabi kong comorbidities, baka meron na siya ng dati. Nagkaroon na siya ng ibang klaseng sakit na naapektuhan yung atay. Halimbawa, isa siyang chronic drinker. Meron na siyang parts of the liver na may cirrhosis. Yun. So medyo on the watch na tayo dito. Pero sa mga bata, naku, madali lang yan. Kuminsan nga, hindi ginagamot. Hindi na pinapagamot. Kukwento na lang yung nanay, Doc. Idadala sa kuha.
0: Self-healing na lang po yan. Pahinga lang. Pinaka-absent yun sa work.
1: Kuminsan hindi, kasi hindi halata na may sakit eh. So ang at saka hindi naman siya nakakahawa kahit may dalawang mata niya. Sige.
0: Pero pinagdidirihan kasi ay nadidilaw ang mata mo, nakakatakot.
1: Ang iba humihita.
0: Nagkaroon ako ng ganyan, natakot ko sa akin.
1: Yung iba,
0: diba?
1: Sabi ng nanay, pabigay na lang ng medical certificate kasi ibibigay ko sa kanyang teacher kasi pandidirihan ito doon. Sabi ko, hindi na, sabihin mo, ano lang yan, kumain lang ng maraming carrots. At yes, saka kalabasa.
0: Actually, isa yun, diba? Sa very rare naman, hindi pa ako nakakita nung nagkaroon.
1: Ako nakakita yung carotenemia.
0: Pero meron din.
1: Nakakita diba, na ako na a few cases of that. Yung kalabasa at saka carrots pinagsasabay. Isang 2-year-old, 3-year-old na bago pa lang matutong kumain.
0: Tumitingin din pala kayo ng mga rabbits? Bakit ka nakakita na?
1: Natawa ko doon na, Dr. Chris.
0: Alam ko kasi doktor kayo, veterinary pala kayo.
1: Kuminsan veterinary kasi maraming pusa.
0: Doktor, ano po yung closing ano ninyo dito sa advice sa mga...
1: Ang vaccination, gusto ko dito ng panon. Lilipat natin yung ating graphic. Ayan, huwag kayong magtubili na magpa-vaccine kasi single dose lang yan. Ang isang vaccine niya ay 750 milligrams. 770 milligram single dose for adults, tapos pang children half the dose of that. Single vaccine, single shot lang. Kaya madali control ang hepatitis A.
0: Kung hayaan ko na lang na ma-infect ako and then yun na lang ang magiging vaccine. Oh,
1: maghintay na lang naman nila tapos yun, meron lang nag-offer na sa ng lifelong immunity. ang problema natin dito, hindi natin sigurado kung talagang A or B yung nag-infect sa'yo. Kaya mahalaga mapag-usapan in the future kung ano natin. At saka meron pa ako isang gusto idagdag bago tayo magtapos dito sa segment. Meron ng vitamin, I mean, meron ng hepatitis E, E as in egg. Yun yung aking natunghayan habang nagre-research ako tungkol sa hepatitis A. Natagpuan ko si hepatitis E.
0: So, kasi alam natin, meron B, may C, may D. May E na ngayon.
1: Meron ng E ngayon at ito naman ay ayon sa pahapyaw na statement. Eh, parang ano rin siya, hepatitis A, pagkakaiba lang yata sa alphabet.
0: Di ba Tesla yan? Tesla, electric.
1: So yun, sabi ko, Doc Chris.
0: Yes, Doc, thank you very much for Doc Mel. Ha, kasi I'm sure ang dami pa pag-usapan, pero hindi naman magkakasya yung time na natin.
1: Lagi so, tayong kinakulay sa oras.
0: Pansamantang magbibigay daan na tayo muna sa health tips and para sa karagdagang kaalaman pangkalusugan. And after the break, isusunod po natin mga katanungan na is niyong itanong kay Doc Mel. And again, para sa mga questions, maaari na kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Steatosis o fatty liver disease ay ang pagkakaroon ng excess fat sa iyong liver. Magandang araw kaagapay! Maraming dahilan ng sakit na ito tulad na lamang ng alcohol at iba pang metabolic conditions. Ang sobrang fats ay maaaring makasira sa iyong liver. Pero huwag kang mag-alala dahil may ilang paraan para maiwasan ang sakit na ito. Tulad na lamang ng regular na exercise. Iwasan din ang pag-inom ng alak at pagkain ng matataba at mamantika. I-maintain ang normal na bigat ng ating katawan para manatiling healthy. At kung ma-diagnose na, inumin ang inresetang gamot ng medical expert at ng inyong doktor. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng cleveland.org at ng inyong 702 DZS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
0: Babalik na again ang Doctors Online at uli ako inyong kagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Chang. Hepatitis A, yan po ang focus ng ating discussion today. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at FEBC.ph. Napapanood din tayo sa DZAS at FEBC.ph. And of course, sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po, babalik na po tayo sa ating expert, si Doc Mel, para sagutin na ang inyong mga phoned-in na katanungan. Doc Mel,
1: magandang hapon. Tao
0: yata sa likod ninyo.
1: Nak-nak
0: again po. Again po, Doc Mel, medyo may mga tanong na tayo. Kain-kain natin ito, Doc Mel. Kain siguro ubusin. Question number one, Doc Mel. May HEPA A yung kasama ko sa bahay pero wala naman siyang paninilaw. Safe ba kaming nakatira sa isang bahay?
1: Hindi na binanggit yung sabi na A, ano? A. So, magkasama sa isang bahay. Basta magano lang, huwag kayo mag-share ng mga personal things ninyo kasi mahirap maghanap ng iba pang bahay, di ba?
0: Pero sa pagkain, pwede mag-share ng same plate?
1: Hindi same muna school. Kasi orotikal na yan. Orotikal yan eh.
0: Saka universal, ano naman yun, di ba? Universal hygiene naman.
1: Precaution. Correct. Oh, tsaka ano, ang tawag dito, social distancing.
0: Kasi pwede kayo makawa sa sipon. Ito sa sipon.
1: Sa talsik ng, ano, orofecal, di ba?
0: Yes. Okay, oh, yeah, po. Sige. I hope nasagot po kayo. Okay, masyadong mapraning. Okay lang po yan. Number two question. May hilig akong bumili ng street food. Nako, parang ako yata ito, di ba? Lalo na pag uwi, galing trabaho. Ano ba yung sitwasyon na mas mataas ang chance na mahawa sa HEPA A?
1: Zero ang chance na mahawa sa HEPA A basta pagdating sa bahay. lutuin, initin, pakuluan, yung binigay nila sa
0: hindi, street labas. Food yung kinakain na mismo sa street eh.
1: Ah,
0: yun yata eh. I think yun ang ibig sabihin eh.
1: Ah, okay. Kasi sabi niya, pag-uwi sa bahay daw, dadalik na galing sa kuhan.
0: Anyway, lalo na pag-uwi, galing sa bahay, papauwi, bumili sa street food. Bakit yung mga tusok-tusok?
1: Ayun, kinoconsume nila. I think it is best na piliin niyo po yung kagagaling lang sa kawali. Tsaka, hindi naman masarap kung hindi ilulub-lub doon sa sauce, di ba? Magdala kayo ng sariling sauce ninyo.
0: Oo nga, no? Kasi pwede doon ang cost, di ba? Eh, pwede,
1: pwede ka, yung balot? Yung sharing, yung balot naman, salmonella ang nandun eh. Pero ano?
0: So, wala pala pagpipilian.
1: Ang balot naman, Dok Chris, kung yan, to, mainit na mainit siya. Tapos, nakabalot sa lampin. Tapos lalagyan mo ng maraming asin, ang salt naman may property na disinfectant yan eh. Kaya huwag kayong kakain ng balot nang walang asin. Mandatory yan. Kaya lagi yung tagadukot ng asin. Ang ngayon yan, nasupot na.
0: Baka kumamot yun sa party ng katawan, tapos bigla lang dudukot ng asin.
1: Yeah, ang tingin ko, Doc Chris, meron na silang na nakabalot na yung mga asin nila. Hindi na yung dadamputin ng kamay tapos ilalagay. Kukurutin?
0: Sige po, I hope na nasagot po yung tanong ninyo. And number three question, nag-share kami ng pagkain ng kaibigan ko. Siguro pag ibigay share, baka subuan na yan, ano?
1: Oo, uso
0: yan. Kaibigan eh, kunwari, kung girlfriend mo siya, kunwari, mag-ano kayo, mag-boyfriend. Bago ko nalaman na may Hep A siya, may kailangan ba akong gawin? Kunwari, boyfriend mo o kayo mag-girlfriend, di ba? Parang siyempre, sweet kayo. Kung kumakain kayo, subuan kayo.
1: Ano na lang.
0: Ay, may HEPA pala si isa. Oh.
1: Enjoyin na lang niya yung moment. Tapos hintayin na lang niya na magkaroon siya ng palatandaan.
0: Halimbawa, so, wala
1: kagawin. Wala namang gagawin doon kasi nangyari na eh. So, abangan na lang kung merong ihinadang na magiging kulay orange or kulay brown. Mm-hmm. Kasi yun ang hudya na pinaka-early sign na nakikita natin.
0: Di ba paninilaw?
1: Darkening. Darkening ng ihi. Wala pang paninilaw ng sclera.
0: Mauna yung paninilaw, pag-darkening ng ihi. Yung
1: the parang earliest, IT. The earliest sign. Yeah. Mm-hmm. Earliest sign yan. Panuorin nyo na lang lagi yung, picturean nyo na lang para kung meron kayong cell number ko, isend nyo sa akin.
0: Ang dumi ba? Automatic ba nagla-light? Hindi naman eh, di ba?
1: Ang alin
0: naman. Ang dumi, hindi naman.
1: Matagal-tagal pa siya bago maging clay colored.
0: Ayan, sige. Yan. Saka hindi siya laging, no. Okay, number four questions. Ilang araw na ako lang gano'ng kumain sobrang pagod. Akala ko puyat lang. Hepa-A na ba ito?
1: Ah, hindi naman yan. Kaya nga, lagi kayong umihi sa Arenola. Okay. Para na, yung white na Arenola, para makikita niyo yung visible yung color. Iba kasi kulay itim yung Arenola, hindi naman ma-visualize yung tamang kulay ng ihi. Kaya mas maganda puti. Kapag wala kayong Arenola pa, bumili kayo basta puti. Para na mamonitor niyo yung kulay. Kasabi ko, tulad nga na sinabi ko, ang hepatitis, hindi naman masyadong delikado. Basta walang comorbidity. Tapos kusa siyang gumagaling even without treatment. Nakakatawa nga yung iba na nilaw ng isang araw. Pagdating after 3 days, aba wala na yung kanyang jaundice. Sabi ko, ang bilis mo namang gumaling. Yung pala talagang napakaraming tubig yung ininom niya.
0: So nakakatulong yung pala.
1: Nakakatulong yung water treatment, yung water therapy. Yun. Dr. Chris.
0: Dr. Mel, so actually, mukhang alam na yata ng tao ang mga tungkol sa ano, sa hepatitis.
1: Oo, siguro ganun.
0: Oh, yan.
1: ang advice ko na lang, Dr. Chris, before all, ano, prone na mag-develop ito, yung mga mahilig bumiyahe. Alam mo mga Pilipino ngayon, gustong-gusto na nilang magbiyahe sa loob ng ating bansa. Punta ng punta sa kung saan-saan. No? Talagang proud to be Filipino.
0: Diba? Ang dami. Bakit kasi yung iba gustong uunahin yung sa labas tapos
1: yes.
0: Hindi pa pala nakapag-tour sa Pilipinas, diba? Kaya find the, ano.
1: Sa mga travelers natin, ano, magandang mag-iingat sa pag-inom ng mga tubig. Lalong-lalo na kung ito ay tap water, instead of that, lalo na yung may yellow, nako, mm-hmm. Sabi ng teacher natin sa infectious disease, preserved na bacteria yung nando sa ice. Sabi ko, hindi naman ganun kasi ngayon meron ng mineral water, meron ng filter, meron
0: yun
1: ng...
0: Yun na ang ginagawa nyo ng ice cube, parang gano'n.
1: Yun na ginagawang ice na nilalagay. Hindi tulad dati na ina-ice pick pa yung malalaking block ng yelo. Tapos hawakan ng kamay, ilalagay sa baso. Ngayon, hindi na. Sa mga tindahan, natuto na sila mag-ingat sa kanilang mga customers. Kaya maganda, may progress naman tayo in terms of health practices. Yeah.
0: Yes, thank you very much po, Doc Mel. Mm-hmm. And I think we have discussed a lot na po tungkol sa hepatitis A. Saka na po natin by installment ang hepatitis B. So, so ngayon po, samantala, magbigay daan na po tayo sa ating health meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Lumapit sa Tubig na Nagbibigay Buhay. Ang wika sa Juan Kabanata 7, talata 37 hanggang 38. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang paanyaya ni Jesus ay lumapit sa kanya ang lahat ng mga nauuhaw upang uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Ang paanyaya ay para sa lahat. Walang pinipili. Ngunit hindi lahat ay tumatanggap sa paanyaya. May mga tumatanggi. Walang pinipili si Jesus, ngunit wala rin siyang pinipilit. Dahil may tatanggap at may hindi, si Jesus ay magiging dahilan ng pagkakabahabahagi maging sa loob ng mga pamilya. Sa Mateo 10, talata 34 hanggang 36 ay kanyang sinabi, "Huwag ninyong iisiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay." Kung tinanggap na natin si Jesus, hindi na tayo maaaring mabuhay tulad ng dati. Maging iba na ang ating pamantayan at mga pinahahalagahan. Christ will definitely discomfort us. At sa patnubay ng Espiritu Santo, ahangarin na natin ang mga bagay na espiritual. Tayo pong lahat ay manalangin. Among Diyos sa banal, makapangyarihan sa lahat, tulungan mo po nawa kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming mga pangamba't alalahanin. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
7: Glosaryo Medico.
8: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
7: Glosaryo Medico.
4: O sa ating Glosaryo Medico, cirrhosis. Matinding pagkakapeklat ng atay na maaaring mangyari matapos ang matagal na liver damage. Muli, ang ating Glosaryo Medico, cirrhosis.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Tayo po yung nagbabalik kasama si Dr. Christian at Dr. Mel Toquero.
0: Thank you very much po. And of course, napag-usapan natin si cirrhosis ngayon. Pabalik naman tayo kay si Doc Mel. Hindi si cirrhosis. Si Doc Mel.
1: Andito na rin daw ang Doc Mel.
0: Andito, ay, nandiyan pala kayo. Napakinggan niyo pala ako. Kala ko hindi kayo nakikinig.
1: Okay.
0: Doc Mel, again, thank you very much po. And saka meron pa kayo mga closing remarks.
1: Papahintilutan mo ako na banggitin ito kasi gusto kong napaka-importante nitong healthy people, aged 1 to 40 years old, isang dose ng hepatitis A vaccine. Mm-hmm. Pero yung people who are above 40 and who have a weakened immune system or chronic liver disease, standard immune globulin binibigyan din siya. So yung tinatawag na standard immune globulin na yan is a preparation containing antibodies na purified para matulungan na lumaban yung kanyang body na mahina na yung kanyang immunity. Kaya magpa-vaccinate kayo. Huwag ko kayong mahihiya, pumunta kayo sa inyong mga doctors. Health center is the best place to go. Yan.
0: Sige nga, sabi nga, pati yung COVID vaccine, hindi pa nga kami nagpapavaccine dito pa kaya. Hindi, pero hindi naman ito huwag yung matakot dito.
1: Magde-thank you din ako dito kay Mark kasi si Mark ang aking PA ngayon. Lagi.
0: Yes, mako. Thank you very much, Mark. And then, of course, sa ating mga regular naman na nakikinig. And tingnan po natin kung meron pa tayong mga mababati po sa ating mga regular na listeners.
1: Ayan. Nasa iyo na.
0: Nasa listang. 10 seconds, please. 10 seconds lang po. And mabubuksan na po natin ang ating listahan. Dahil po, medyo dito po, masyadong malakas yata ang internet at hindi natin basta-basta mabubuksan. Ayaw lumabas. So, kung ngayon po, ayan po,
1: si Paring Erwin na nag-usapan.
0: Si Paring Erwin. Ayan, sigurado siyempre, hindi po nag-upset yan.
1: Wenceslao yan.
0: Dyan, ako, sana po, magpabalik kayo sa Pilipinas. Huwag niyo kalimutan na magdaanan niyo naman kami. Baka may pasalubong kayo dyan galing sa South Korea, Seoul. Ha? Ayan po, si makagapay. So, salamat again sa inyong pagsama dito sa amin. Sa Doctors Online, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS, FEDC Radio TV. And again, ang inyong programa Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat kina Phil Lagtapon, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Lourdes Magtunaw at Jabez Manchio and interns, interns natin. Thank you po sa ating broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Sites. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po inyong kaagapi sa kalusugan. Kami po ni Dr. Mel Chortuquero, ang Thursday crew. Ako po si Dr. Chris Cheng, Dr. Mel Chortuquero. At asahan niyo po, nandito kami. Ah, minsan lang naman ako nag-absent, Dr. Mel. Hindi naman lagi, di ba? Ako, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na magpapaalala sa inyong lahat na pangalagaan ng kalusugan dahil si Doc Mel na po bahala sa second phrase.
1: Ang kayamanan. Kayamanan ang gusto ko ng sabi.
0: Ang kalusugan ay kayamanan. See you again po again next week and God bless you all po. Keep healthy
1: you,
0: and stay away
1: you.
0: From Hepatitis A.
9: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
10: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalan ng Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal. O tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com. Alam mo ba na ang planong Pax Silica ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente? Ayon sa mga pag-aaral, ang planong Pax Silica Hub ay mangangailangan ng malaking energy para mapatakbo ang mga semiconductor factories at artificial intelligence data centers. Kaya may mga eksperto ring nagtatanong, paano matitiyak na hindi ito magiging dagdag na pressure sa ating power supply? At paano ito may sasagawa ng may paggalang sa kalikasan? Marami ang naniniwalang mahalagang unahin ang renewable energy at maayos na energy planning para maging balanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ang pangangalaga sa kalikasan ay isang uri ng karunungan.
11: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
12: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702
12: DZAM. Agapay ng sambayanan.
14: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Jueves.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 BZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webest edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcy de Ferrer Taboa.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you for tuning in sa moment na ito. Time check muna tayo, 3:05 sa mga kaagapay natin na bumabiyahe na. Maraming salamat po at alam mo, praise God, Abs. Yeah. At talagang umaraw na sa oras na ito. Pero kaninang umaga, pagbiyahe ko, umuulan.
1: Umuulan.
3: Ganon. Talaga namang humahagupit ang habagat pa rin sa bandang Rizal. Pero praise God, dahil nga nang makababa tayo kanina, tumila naman na. Pero ngayon na, napakaganda ng weather, mainit na at napakaliwanag ng kalangitan. Pero ayun nga, Abs, ramdam pa rin yung haze, di ba? Nariyan pa rin, tanaw na tanaw pa rin natin ang haze. Ayan.
1: Kaya naman kaagapay, ingat-ingat po, nasan man kayo, ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Ingat po mga kaagapay. At syempre binabati natin yung mga present na no sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya na lagi namin lambing kaagapay, ilike nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga update. Ano ba ang ginagawa nyo ngayong hapon ng Webes, kaagapay? Ikaw ba ay bumabawi ng paglalaba?
3: Ayun nga.
1: Para makatuyo, di ba? Di ba? Kaya kaagapay, ano pong ginagawa ninyo? Anong merienda ninyo ngayong hapon? I-share nyo naman dito sa atin sa comment section. At sino ang kasama ninyo? Kamusta po ang weather sa inyong location? Correct. Ayan. Kaagapay, update nyo po kami.
3: Ayan na. Kaagapay, sa loob po na isang oras, magkasama tayo para tayo ay magkwentuhan at syempre magbahagi na po ng impormasyon at inspirasyon. Pero kumusta ka muna today? Kumusta ang lagay ng puso mo? Kumusta ang buhay-buhay? Wow. Gusto pa namin, kumusta yun? Ano ba yung lagay o sitwasyon mo ngayon?
1: Nakakatuwa naman yung tanong mo, Kael. How's your heart?
3: Diba? Oo, diba?
1: Ganun kaka-intentional tanungin ang ating mga listener. Kung kamusta ang kalagayan ng kanilang puso. Diba? Kahit hindi araw ng puso.
3: Correct. Diba? Kasi yan talaga ang goal natin, mapag-usapan din. Hindi na dapat tuwing February. Diba? Every single day, dapat may heart check tayo.
1: Oo, totoo yan. At yun nga, tuwing Webes ng Inspirations Unlimited, pinifeature natin lahat ng best, yes, most, greatest, ultimate, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay. Pinag-uusapan natin tuwing Thursday edition ng Inspirations Unlimited. Kaya naman, feel free kaagapay. Share mo ang iyong kasagutan sa aming question of the day na maya-maya lang ay sasabihin na namin. Pero yun nga, kumusta ka kaagapay? Marami bang ganap kaliwat-kanan sa iyong buhay? Ikaw ba, Kael? Hindi na ako lalayo ng tatanungin ko. Ikaw, kumusta ka? Recently.
3: Ano, kumaka-fit.
1: Ayun! Diba? Ang lakas!
3: Diba?
1: Oo, ka-fit lang, ka-fit diba? Lang ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon at pinagdadaanan, talagang mas lalo tayong kuma-fit. Mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon.
2: Amen!
1: At yun nga, grabe, unang Thursday pala ngayon ng buwan ng September.
3: Grabe. So, welcome sa mga kaagapay natin, Abs. Ano na, ver months na.
1: Oh.
3: First Thursday for the month, di ba? Grabe, ang bilis.
1: Merry Christmas na.
3: Sumilip na kaagad, di ba?
1: Oo, ganun tayo mga Pinoy eh, di ba? Talagang pagsapit ng ver months, di ba? Unang araw pa lang ng September, nagsasabit na yun ng mga garland, ng mga parol,
3: yung
1: mga Christmas tree. Syempre, hindi na tayo lalayo. Dito sa akin likod, di ba? Kung naka-tune in yung mga kaagapay natin, makikita nila, meron na tayong Christmas decorations. At yun talaga, no? Iba talaga ang Pasko ng Pilipino.
3: And it is the longest celebration of Christmas, di ba? across the world.
1: Oo, totoo yan. At yun nga, kaagapay, unang week na ng September. Uh-huh. Ayan, for sure, nagsisimula na tayo, no, na mas lalong maging busy. Kung ayan, busy tayo ng mga nakaraang buwan.
3: Mas lalo pa.
1: Oo, mas lalo na ngayon, uh-huh, talaga, no? Diba, may kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan. At minsan, hindi natin namamalayan na sa sobrang dami nating pinagkakabisihan, ang dami nating bit-bit when it comes to family, kaya naman sa trabaho, responsibilities, pressure, at kung ano-ano pa, eh minsan, no, tayo mismo inasa last na ng listahan. Mm-hmm. Diba? Hindi natin priority ang ating mga sarili minsan pag sobrang busy natin eh. Pero ang totoo, kaagapay, kahit gaano man tayo kabusy, isang paalala lang din sa atin na dapat nating tandaan lagi na hindi selfish ang alagaan ang sarili, 'di ba? In fact, self-care is one of the best ways para maging present tayo sa mga tao sa paligid natin, especially yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Kaya naman isa 'yun sa ano, paanyaya sa atin, 'no? Alagaan natin ating sarili para mabigay natin yung best natin sa mga ginagawa natin.
3: Yes, sabi nga nila, you cannot give what you do not have.
1: Yes.
3: At alam mo, Abs, agree ako dun sa sinabi mo nga kanina. At alam mo ha, this month of September, alam mo ha, may sinaselebrate pala tayo. Ito yung Self-Care September.
1: Ay, wow.
3: Alam mo ha, magandang paalala po ito na hindi natin kailangan na maging en grande o maging magastos yung self-care. Pero isa sa iba, magastos eh, yung self-care. Pero may pagkakataon din naman sa iba na pwede pala maging tipid, di ba? Mm-hmm. Pwede ito magawa kahit sa simpleng kaparaanan po, yung maliliit po na bagay, pero malaki po yung impact sa ating puso at kaisipan. Kaya ngayon, kagapay, gusto natin i-share yung ginagawa mo to take care of yourself. Baka mamaya may mga life hacks ka dyan, di ba?
1: Oo.
3: Ito ang life hacks para sa'yo, di ba?
1: Yes. At ito talaga yung pagkakataon para matuto tayo sa bawat isa. Uh-oh. Kaya naman, ngayon, tatanungin namin kayo, kaagapay, dahil nga sabi ni Kael, ngayon ay self-care September, related dyan ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya naman, sagot ka sa aming question of the day na, ano ang pinaka-go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge?
3: Yan.
1: Napakaganda. Ano lang, di ba? Kahit ilan kaagapay, pwede mong isagot, ha? Wag lang mga 32 kasi baka kulang yung oras natin.
3: Oo, basta ilist down mo kaagapay sa ating comment section.
1: Oo, oo.
3: Malay mo, yung ginagawa mong self-care, makatulong din po sa iba, di ba?
1: Yes.
3: Probably pwedeng maging inspiration po yung ginagawa din nyo para syempre makapag-recharge din.
1: Mm-hmm, totoo yan. At yun nga, talagang kakaririn natin ang pag-uusap about self-care ngayong September, di ba? Pero bago tayo tumungo sa pagbabasa ng mga sagot na ating mga kaagapay, bakit nga ba mahalaga ang self-care sa ating buhay?
3: Mm-hmm.
1: Kasi ito, meron tayong ilang dahilan,
3: yes,
1: no, na ating ni-research mula sa verywellmind.com. So, mahalaga daw ang self-care sa ating buhay dahil ito'y nakakatulong para maka-reduce or makabawas sa ating anxiety and depression.
3: Mm-hmm.
1: At isabay ko na rin, no? Stress.
3: Oo.
1: Diba? Nakakabawas daw ng stress ang pagkakaroon ng self-care.
3: Correct.
1: Habit.
3: Talagang yun ang goal natin, mabawasan ang mga stress.
1: Totoo.
3: And stressors ba?
1: Hindi tayo magiging particular. Basta in general, stress.
3: Kahit anong stressors natin, di ba? Oo.
1: Mm-hmm.
3: Ito yung pangalawa natin, Abs. Nakakatulong ito para mag-improve ang happiness natin.
1: Ayan.
3: Because gusto natin ang happy life, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Yung joy that comes from the Lord, di ba?
1: Yes.
3: Alam naman natin, di ba, kagapay, sobrang medyo toxic na, ang daming problems, personal, work, school, and family, at nagpa-file up yan. And our goal is to have happiness in our minds and in our hearts.
1: Totoo. At ito rin, isa rin sa bagay, no, na bakit importante ang pagkakaroon ng self-care routine, ay nakaka-increase daw ng energy.
3: Yan. Alam mo, kailangan natin yan. Mabit ang gap na yan.
1: Oo. Totoo. At isabay ko na rin, nakaka-reduce din daw siya ng burnout.
3: Yan. Oo. Lalo kapag sobrang dami ng anong ginagawa mo, no?
1: Mm-hmm. So, yun. Ilan lamang yun sa mga bagay, no? Kung bakit importante ang pagkakaroon ng self-care routine.
3: Mm-hmm.
1: Kaya naman ngayon, this time kaagapay, ha? Ngayon naman, yung self-care routine naman ninyo ang aming aalamin. Kaya naman sagot kayo sa aming question of the day. Ulitin lang natin, ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge? Mm-hmm. Kaya iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Yes, at alam mo, madami nang sumagot sa ating posters kanina.
1: Yes.
3: Na pinost. At grabe, ang dami nang engage sa atin na mga kaagapay natin. At simulan na po natin yung mga first honors natin dito sa ating program. Uy, nag-comment si, ano, si Ate Vine Romasanta. Sabi niya, natulog ng 8 hours at nagbabasa. Nagbubulay ng Word of God through reading or listening sermons. Grabe, praise God. Mm-hmm. Shout out naman dyan sa mga nakaka 8 hours of sleep pa, di ba?
1: Yan talaga yung na-highlight eh. Oh, no? Oh. Kasi talaga sa ngayon, parang ang hirap bunuin ng 8 hours, oh, no? Oh. Lalo na pag weekdays.
3: Parang ano nga eh, maka 6 hours ka lang, parang achievable na yun.
1: Oo, oh, oh, kumbaga yun na eh, pahinga na yun. Oh, pero oh, ang galing lang ni Ate Vine kasi siya ay nakakatulog ng 8 hours.
3: Mm-hmm.
1: Ito naman galing sa kaagapay natin si Alcor EJF. Uh-oh. Ang sagot niya ay ano to? Pipiliin ko na talagang kumain ng marami at kakain ng mga sabaw, gulay, ng malunggay at saluyot at ampalaya. Yan, iniinom din daw niya. At kinakain daw niya kahit daw mapait or mataba.
3: Healthy pa ganyan.
1: Usually kasi no, talaga yung mga healthy na pagkain, yun pa yung parang hindi masarap masyado.
3: Eh kasi nga, Abs, mas gusto natin yung mga ano.
1: Yung mga savory, no? Gusto savory. Natin malasang-malasa.
3: Nakusan, hindi siya healthy talaga.
1: Mm-hmm.
3: Oh, lalo na siguro yung mga fast food and junk food.
1: Ayan, diba? Sa pool. Ayan, thank you po sa inyong answer.
3: Ito naman, si Beth Bawar, mag-isa lang, walking, tumingin sa kawalan, yung walang iniisip, nag-worship song. Uy, ang ganda rin ito, walking-walking, no? Pero ano ha, Ate Beth, tumingin ka rin sa dadaanan mo.
1: Oo naman, diba? At nakakatuwa din talaga, nakakamiss maglakad-lakad. No, lalo na kapag hindi busy yung environment, no,
3: yes,
1: yung lalakad-lakaran mo, tapos mahangin, ayan, nakaka-relax talaga. Ito naman, si Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya, ang kanyang sagot ay, inaaya ko si ate ko para mag-bonding, kwentuhan at tawanan, and most of the time, mapag-usapan kung paano kami nakaka-survive dahil kay God.
3: Amen.
1: Ingat po sa lahat. At maulan daw sa kanila. Ayun. Ingat-ingat din po.
3: Mm-hmm.
1: At ito nga, no, isa to sa mga crucial na bagay na pwede natin gawin. No? Yung meron tayong ka-heart-to-heart talk.
3: Oo.
1: Kasi iba din talaga yung meron kang kausap na intentional or parang libre kang magsabi ng iyong mga saloobin,
3: yes,
1: yung mga pinagdadaanan mo without judgment, diba?
3: Oo. At ikaw meron ka na niyan, talagang napagkukwentuhan mo, di ba? Heart to heart, yung
1: yes,
3: ano, Abs, no? Meron kang accountability partner,
1: yes,
3: na you can be vulnerable, you can be transparent as you are, na without any judgment. That person is willing to hear, to listen to you for whatever circumstances that you're going through. Diba?
1: Talaga. Definitely agree.
3: Diba?
1: Sino pa next?
3: Eto, si Maria Victoria Baroga Padrigon. Oy, sleeping beauty daw.
1: Ay, wow.
3: Panalo kapag may tulog. Si Dean Sells. For me, na nag-long ride para iwas stress at the same time, nagmumuni-muni how God is faithful to me. Sa pamamagitan ng mga creation niya, I saw how wonderful he is. Ay, totoo. Madami yung kakilala ganyan, Abs, yung mga driver na they really enjoy driving. Lalo na kung walang traffic, maganda ang daan, smooth, tapos ang ganda nature pa yung nakikita mo.
1: Totoo.
3: Relaxation nila yan.
1: Yes. Nakaka-enjoy nga din talaga mag-drive kapag ganun. Pero pag yung presyo talaga ng gas.
3: Totoo.
1: Parang yun yung papalit. Kumbaga, may stress ka ulit, tapos drive ka ulit, tapos makikita mo yung mga surroundings. Mawawala yung stress.
3: Mawawala.
1: Tapos babalik ulit pag magpapagas ka.
3: Ayun na nga.
1: May kaakiba talaga na gastos eh, no? Pero isa yan sa mga bagay na pwede natin gawin. Or pagkagastosan, di ba? Kung worth it naman at talagang gusto mo mag long drive, no? Yung mga road trip, no? With matching music pa, no? And with your loved ones,
3: yes,
1: ay talagang napakaganda. Ito naman, si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, ang kanyang go-to self-care habit ay pag-pray, no? Mag-pray, tapos kumakanta sila ng mga papuring awit. Ayan, blessed afternoon din po sa inyo and God bless you po.
3: Mm-hmm.
1: Thank you
3: and
1: po.
3: And hello din kay Jerwin Alianza, si Ate Lendizon, prayer, reading, music, and window shopping.
1: Ayan.
3: Uy, window shopping, mm-hmm. Diba? Talagang tingin-tingin lang hanggang sa mabusog ang ating mga mata.
1: Oo, diba? Kung kaya naman kasi talaga.
3: Oo.
1: Diba? At talagang kailangan mo ng madaming-madaming self-control.
3: Oo.
1: Kapag ikaw ay mag... We window shopping.
3: Saka nakapag aircon ka pa, 'di ba, sa mall?
1: Tipid, 'di ba? At ito naman si

0: si Ate Abong Abong. Ayan, ang sagot niya. Listening daw sa mga papuri song. Mm-hmm. Walking, sightseeing, and others. Ayan, marami siyang habit or mga routine na ginagawa para kanyang alagaan ang kanyang sarili.
1: Diba? Oo.
0: Walking.
1: Walking talaga, maglakan.
0: Yes.
1: So, hello sa mga nakaka 10,000 steps a day dyan. Ay, mahirap na lang magsalita.
0: Oo nga eh, parang hindi ko na nga rin nabubuno yung 10,000 steps. Oo. Parang pinaka ano na lang is 5K. Yun na, max na yun.
1: Eh, buti nga aking nakaka 5K. Kasi ako iniisip ko talaga, yung sakayan sa amin, tapat lang ng bahay namin.
0: Ay.
1: Tapos, ang baba ko, sa tapat na rin ng office.
0: Baga sakto na,
1: no? Sakto. Talagang sabi ko nga, para ako naka, may in-order na, na service.
0: Uh-oh.
1: So, talagang yung lakad ko na lang is yung sa hagdan dito. Yun na lang talaga.
0: Yes. Mm-hmm. So, talaga mas kailangan mas maging intentional, no? Maghanap ng araw na makakapaglakad ka. Uh-oh. 10,000 steps.
1: Yes. Ito ha, si John Lawrence Caceres Andaya. Good morning. Good day po sa atin. Kumain. Ang sarap daw kumain habang nakikinig ng music.
0: Yes.
1: Yan. Para daw sa kanya. Yan. Big shoutout daw mula yan sa Cavite. Hello po, Kuya Lawrence.
0: Yun. At ito sa Ate Lorna Degwit. Ayan. Para sa mahilig magpamper ng kanilang sarili, siya ay nagpapa-facial.
1: Uy, wow.
0: Ayan. Diba? Isa rin yan. Kunyari, yung iba gusto nagpapaspa.
1: Uh-huh.
0: Diba? Nagpapa-massage. Ayan. Isa yan sa pwedeng gawin, no? Para, alam mo, ma-relax ka.
1: Unang-is ko yan yung magpa-massage. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nagpapa-massage.
0: Lalo na ngayon sa edad natin, diba? Marami nang sumasakit. As a trentahin, di ba? Talagang doon mo na makikita yung beauty nun. Dati kasi nung bata tayo, parang nawiwirduhan tayo sa mga...
1: Oo, parang we're thinking na, ay, pang matanda lang yan.
0: Pero ngayon na uunawaan.
1: And ano ah, yung dati okay sa atin ng mga perfume as para pang amoy natin. Pero mas nababanguhan na tayo ngayon sa mga ointment. Di ba?
0: Parang yan na nga yung pabango natin eh.
1: Correct.
0: Diba? Ayun. Thank you po. Sino pa?
1: Ito ah, nag-comment din sa atin si... Ito, si Ate Belen Villanueva. Ang pakikinig daw sa 702 DZAS.
0: Wow.
1: Maraming salamat ah. Si Maria Magdalena Hontiveros. Nag-alakad ako while listening sa Christian music. Then, thanking God for everything. Yung mga trees, yung cloud, at ang kanyang buhay.
0: Ayun. Amen! Talaga na-appreciate niya yung mga creation ng Lord, no? At talaga naman nakakaalis ng stress kapag
1: yes.
0: Pinagmamasda natin, no? Especially yung clouds.
1: Oo.
0: Diba? Or dagat.
1: Ano kaya klaseng clouds yun, no? Stratus, cumulus, diba? Nimbus.
0: Siguro maganda yung, pag maganda yung panahon, cirrus clouds.
1: Cirrus na lang.
0: Kasi pag nimbus, alam mo na yan, ang kasunod niya.
1: Ayun na, medyo nagbabadya na yan.
0: At ito, kaagapay natin si Jasper Bautista. Sabi niya, keep calm and relax lang po.
1: Uh-oh.
0: And of course, makinig daw ng mga papuri.
1: Ayan,
0: sa programang papuri para ma-inspire sa mga kantang hindi lang daw nakaka-last song syndrome, no?
1: Mm-hmm.
0: Kundi nakakadagdag daw ng encouragement.
1: Ayan.
0: Through connection kay God. Ayan.
1: Amen.
0: Thank you po.
1: And ito ha, nag-comment din si... Ito, si Ate V. Avistado, listening daw sa Christian songs.
0: Yun.
1: Si Armin Saslino, magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos.
0: Mm-hmm. Ayun. Si Ate Chris Rivera, makinig din ng Christian song. Through it all, yan ang gusto kong awit. At si Ate Josephine Yap Relox, sabi niya, ang best daw ay prayer at pagpapahinga. Maging sa Ate Maribel Gonzalez o Rebelio, siya ay staying in God's presence.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Thank you so much po.
1: Yan. And hello din sa mga kaagapay natin na patuloy nga nakikinig.
0: Mm-hmm.
1: Ulitin ko yung ating question of the day, no? Sa mga listeners po natin dyan na bagong tune in, welcome po sa IU Web Best, sa kung saan feature po natin lahat ng best, greatest, pinaka. Syempre, very chill kwentuhan lamang po tayo dito. Again, ang ating question of the day, ano po yung pinaka go-to na self-care habit mo na kapag gusto mong mag-recharge? So, kwenta mo sa amin sa comment section.
0: Yes. At ito sa ating poster, si Ate Floor Borja. Sabi niya, makinig daw sa DZAS. Tapos sabi niya, nakikitawa daw siya sa mga live program, lalo na daw pag umaga sa Family Matters kay Ate Heidi at Ate Jo. Ayo, kay Ate Heidi at Ate Jo. Ay,

0: Shoutout po sa inyo.
1: Thank you po. Si Ate Nida Caballero, ayan, pray, read the word of God. Magi si Ate Maricel, sumangid, prayer, and fasting. Si Kuya Artmin Saslino, magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos.
0: Yes.
1: Ayan, nagko-contemplate sila about life. Si Ate Euphorcina.
0: Oh.
1: Ayan, hihabol natin si Ate Euphorcina Bernardino. Isa daw sa mga self-care habit na ginagawa niya pag gusto niya mag-recharge, ayaw makinig daw sa mga program ng DZAS. Ayan, particularly sa Family Matters. At syempre, kasama din ang 1062DXKI.
0: Uy.
1: Ayan, nakikinig din siya doon. Thank you po sa inyong answer. At ito, last na sa ating poster,
0: mm-hmm,
1: si Kuya Jerwin Alianza. Ayan, naghahanap daw siya ng outlet. Paglobat daw.
0: Totoo.
1: So, siguro parang feeling niya para siyang cellphone na kailangan i-charge.
0: I-charge. Oh, totoo yan. Lalo na ngayon, madaling malobat na tayo.
1: Yes.
0: Not physically, di ba? Not just only physically. Diba? Literally and figuratively.
1: Oo. Lahat ng aspect, no?
0: Yes.
1: Kaya dapat mas maging intentional tayo talaga sa pagpapahinga.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? Ah, sa pag-aalaga ng ating sarili. At yun nga, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Ah. Sagot kayo sa aming question of the day. Ulitin lang natin. Ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge? Iwan nyo lang ang inyong kasagutan, ha, dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yan, kaya kaagapay, huwag kang BBTO sa Team Radio dyan. Just stay tuned. Sa Team Online, huwag ka na mag-scroll, diba? Manatili po nakatutok sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webes.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat sa mga kaagapay nating patuloy na nakatune in via radio and even sa ating online streaming. Don't forget ha, comment na kumusta ka today, ano ba ang merienda mo?
1: Yes.
2: And pakishare mo na rin, kaagapay ang ating broadcast.
1: Mm-hmm. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge. So yun, kaagapay, patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At itag nyo na rin ang inyong mga friends at loved ones, ang inyong pahinga.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Wow!
1: Diba? Para naman malaman nila na naaalala mo sila. At syempre, batiin na rin natin. Oh, diba? Oh. Ang ating kaagapay na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today.
2: Yes.
1: Happy, happy birthday kay Shekinah Abalon.
2: Yun. Happy birthday, Sheki.
1: Ayan.
2: Ang lagay, gano'n na lang ba yun?
1: Oo. Diba? Tignan natin.
2: Yes.
1: Kung may pa surprise.
2: Yes.
1: At syempre, congratulations.
2: Talagang tayo sa-surprise.
1: Para record ba? Hindi. No pressure.
2: No pressure.
1: Ito din si ano, congratulations sa ating agapay na si Ara Negan. Nagsa-celebrate dahil siya ay nakapagtapos na.
2: Graduation day niya today. Sipin mo, hindi pa siya nakagraduate. May work na kaagad siya.
1: Oh, praise God. And congratulations. Ayan. So marami-rami tayong aabangan.
2: Napahanda.
1: Then no pressure.
2: Yes.
1: Ayan. So kaagapay, ikaw naman, kwento ka dito sa ating ongoing streaming. Kumusta po kayo? Ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayong hapon?
2: Mm-hmm.
1: Oo.
2: At syempre, no, sa mga kaagapay po natin, madami na rin nagko-comment sa ating live. Wait lang ha.
1: Oo.
2: Masayin ko lang si Ate Ligaya Bernadas Hermosura. Good afternoon. At kay John Lawrence Andaya, big shout out from Kida Dimapilis, Colombo, Ikan, Pereya, Tumalas family, pinakamasipag kong mga teacher, sina Christian and Ma'am Cindy. Ingat po kayo sa pag-alis nyo sa lahat ng ALS teacher. Big shoutout po sa kanila.
1: Yun. At si Ate Aida Kokilia. Ayan, blessed Thursday din po sa inyo and happy listening po. At si Ate Christy Espiritu Hamilia. Ayan, napadaan din sa ating ongoing streaming. Ayan, and happy listening po sa inyo.
2: Mm-hmm.
1: And God bless you po. Si Ate Carmi Gabasa. Ito, sabi niya masayang hapon. Ang lola laging linis, laba, putol ng halaman, nagkarpintero po. Proud Pinay. God bless daw sa ating lahat.
2: Oo.
1: All around.
2: Correct.
1: Si Ate Carmi.
2: Ito naman, hello kay Ate Judith Santos, kay Edgardo Elizaga, love one another. Hello po sa inyo.
1: Yes.
2: Uy, si Ate Guy Santos.
1: Ang sagot niya?
2: Ang kanyang self-care ay makinig sa DZAS.
1: Wow.
2: At papuri music. Yan. Umattend daw ng church activities, pasyal with friends, window shopping. At ang kanya daw merienda today ay champurado.
1: Ay, wow. Ang sarap.
2: Grabe. Diba? Nagutom tuloy ako.
1: Tapos na yung ano,
2: kahit
1: yung
2: tapos
1: sopa
2: na yung,
1: season.
2: Oo, diba? Kahit mag-ulan itong lately, pero ngayon nagcha-champurado si Ate Guy.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Panalo. Champurado is either na may gatas siya na powder o kaya yung kahit sabi mong cream, diba?
1: Mm-hmm. Ikaw, anong bet mo?
2: Parang gusto ko ng powder.
1: Oo, diba?
2: Diba?
1: Talaga yung gabundok yung powder. Na parang mas marami pa yung powder ng gatas kaysa doon sa champurado mismo. Ay, panalo. At ito, sumagot din ang aming friend, si Kuya Jao Villamor, para sa kanya, ang kanyang go-to self-care habit ngayon.
2: Mm.
1: Kapag gusto niya mag-recharge, ay, tumakbo. Ayan, takbo.
2: Takbo
1: is life siya talaga.
2: Runner din pala siya.
1: Oo, talagang kitang-kita natin yan sa kanya mga post. Talagang ano eh, iba, grabe, kilometer talaga yung inaabot ng kanyang mga takbo-takbo.
2: Grabe, no? Talaga namang hira na good race din, di ba?
1: Yes.
2: Ayan, ito naman, nag-comment din si Kuya Jun Magallanes, blessed Thursday sa IU. Araw-araw po ay meron po kaming physical therapy na ginaganap dito. Mm-hmm. Nakikinig po kami sa inyo. Shoutout daw sa mga mababait na doktor at nurses. Kapwa ko pasyente at mga kasama ko dito po sa rehabilitation ward, third floor ng Philippine Orthopedic Center. Laban lang at ating angkinin ang tagumpay na kasama natin si Lord. Uy, shout out po ha. Mm-hmm. Hello po Pastor June Magallanes at sa mga kasamahan niyo diyang pasyente. Salamat po sa pakikinig at sana po nabe-bless kayo sa ating kwentuhan, sa ating musikahan at syempre sa ating mga napag-uusapan.
1: Yes, happy listening po. Ito, shout out din kay Raislyn Pareya Aure, maging kay Phoebe Ann Ikan Pereya, hello po sa inyo. Si Ate Carmen Termulo, ayan, good afternoon. At nag-update din si Ate Carmi kanina, kumakain daw siya at nagkakape habang nakikinig dito sa ating himpilan.
2: Uy, ayan.
1: Sarap naman. Panalo. Kape is life.
2: Yes. Si May Ann Cruz Francisco, sabi niya, masugid po na tagapakinig from Hong Kong. Uy, wow. Sa radio up daw siya nakikinig.
1: Hello po.
2: Ayan. Don't forget to pray always, whatever you do. Turn always to God, especially 7 to 8 hours daw ang kanyang tulog. Mm-hmm. Don't forget then to take your food supplement. Kasi kami mga domestic helper here sa Hong Kong, mostly 15 to 16 hours daw, abs.
1: Wow.
2: Ang kanilang working. Mm-hmm. Meron pa nga daw 16 to 18. Laban lang, basta invest in your healthcare. Totoo yan, no? Pero no, Ate Mayan, wag din kalimutan magpahinga at huminga.
1: Yes. At si Ate Miles Roculan, siya naman ay nagjo-joyride. Yan, isa yun sa mga gusto niya or parang self-care habit na ginagawa niya. Si Kuya Cipriano Balatibat, good afternoon po. At nakikinig siya habang nagtatrabaho sa Inspirations Unlimited.
2: Uy, salamat po.
1: Thank you po. Si Ate May Ann din, sabi niya nakikihalakhak lang daw siya everyday dito sa atin, sa himpilan, kasi working and radio up daw, no? Sa radio up siya nakikinig from morning to evening gamit ang kanyang earphones.
2: Yun.
1: Diba? Talagang parang kahit malayo siya, siya ay nasa Hong Kong, parang malapit din.
2: Correct. Oo.
1: Thank you po.
2: And hello ulit kay Kuya Ruel Chit Marindizon at maging kay Ate Aida Kukilia, walking while drinking coffee.
1: Wow.
2: Ano ba yung kape mo? Ano ba yan? Oh. Diba? Brewed coffee ba yan? Americano? Latte? Diba? Kwento mo sa amin, Ate Aida.
1: Yes. At si Ate Miles, ayan, sabi niya makinig daw sa DZAS ang kanyang self-care habit. At joyride din. At sabi niya, si Ate Marites, Katli Layaog, ang sweet naman. Sabi niya, seeing you both is relaxing.
2: Ito yung maganda. Oh. Buti hindi nai-stress sa atin yung iba.
1: Thank you po, Ate Marites. Si Roel, Kuya Roel Chit Marindizon. Oh. Siya daw ay kumakain sa mga oras na ito, no, habang nakikinig sa DZAS. Chocolate!
2: Oh.
1: Diba? With hazelnuts.
2: Grabe yun.
1: Panalo.
2: Talagang chocolate ang kanya yung merienda.
1: Oo, sabi niya comfort snack.
2: Sa mga panahon tulad nito. No?
1: Oo. Pero yun daw yung kanyang comfort snack. Panalo talaga chocolate. Di ba? Nakakapag instantly uplift ng mood.
2: Correct. Si Marites Catilayog, hello po. Sabi niya, listening for almost 40 years in DZAS.
1: Wow.
2: Kayo po palagi ang background ko. Praise God sa mga staff daw ng FEBC Philippines.
1: Mm-hmm. Thank you so much po sa inyong palaging pag-tune in. God bless you po. Si Ate Carol Soriano, ito, kakaibang kanyang self-care routine. Siya daw ay pumupunta sa mga musical concerts.
2: Uy, ayan.
1: Ayan, especially daw sa Hacienda Isabela Arte Theater ni Kula Desma. Her kind of music is soothing to the soul. Ayun. By particular favorite si Ate Carol na artist na kanyang pinapakinggan.
2: Uy, gusto ko rin yan, Avs, yung mga pupunta sa mga musical theater play.
1: Talagang kita-kita mo live doon.
2: Yes.
1: With acting pa.
2: Tapos kakanta bigla. Nagiging musical play. Ang gusto ko yan. Sa mga bucket list ko yan.
1: Mm-mm. So, ano mo na? Baka soon, diba?
2: Diba?
1: May makasama ka na din.
2: Yes!
1: si Kuya Nelson Hamili Luces. Oh, oh. Ayan, nag-good afternoon na sa atin. Ate, ito pa. Oh. Si Ate Ella de Juan. Sabi niya, guwapo pala si Sir Kael.
2: Parang hindi ako to. Iba yun.
1: Hindi, baka na typo lang yung ano.
2: Uy, pero salamat.
1: Praise God po. At si Ate Maria Dolores Galinde. Sabi niya, gandang hapon daw. At yun din, ganyan din daw kay Sis Angel Alcaraz. At ang kanyang self-care ay makinig daw sa DZAS.
2: Oh, oh.
1: At makinig sa mga Christian song.
2: Oo, oh, oh. Eh dahil binanggit na rin ako ni Ate Ella, sabi niya, ang kanyang merienda ay pizza at iced tea. Wow, combo talaga.
1: Oh, oh.
2: Yan, salamat po. Tapos, nagpahabol pa si Ate Dolores Galinde. Sabi niya, gandang hapon. Sa kanya ay yung kanyang mahal na asawa na si Nonoy Galindez na busy sa paggawa daw ng e-bike. Wow, ito yung kanyang recharge.
1: Oh, oh.
2: Grabe.
1: May mga ganitong tao, no?
2: Tao talaga ang pahinga.
1: Oo. Oh, oh. At yun nga, no? Tapos dito, paggawa din daw ng e-bike.
2: Oo. Oh,
1: oo. Oh. Oh, oh. Diba? May baka siguro makumpuni siya.
2: Mm-mm.
1: Diba? At nakaka-relax yun sa kanya.
2: Correct.
1: At ito si Kuya... or ma ano ba, Ate Charito Tayag Cortes Pabustan, sabi niya mag-radio po at ilagay sa DZAS station. Lumalakas daw siya spiritually, lalo na kapag daw nakakarinig siya ng mga Christian song.
2: Uh-oh.
1: Feeling ko po nasa tabi ko ang God.
2: Yun.
1: Nasa tabi ko si God at lagi niya akong iniingatan.
2: Mm-hmm.
1: At ito sumagot si Ate Aida kung anong kape.
2: Oh.
1: Favorite ko rin to. Kape mocha.
2: Wow, ang sarap.
1: Diba? Go-to flavor natin yan kapag bibili ng kape. Kumbaga safe para
2: safe.
1: Masarap. Alam mo masarap.
2: Nakakauhaw na. Parang ini-imagine ko na umahagod sa lalamunan ko.
1: Parang bibili ka mamaya pag uwi mo.
2: Timpla na lang.
1: Okay.
2: Meron naman ako sa bahay.
1: Alright.
2: Meron akong ready na sachet ng Spanish latte.
1: Ay, wow,
2: may nag-gift kasi sa akin. Uh-huh. So up until lang, hindi ko pa siya nauubo. So sa bahay, ay nung coffee ko, Spanish
1: naman.
2: Latte.
1: Mm-hmm. Nice.
2: Kasi diba, kasi gumastos pa tayo. Oh, diba?
1: Sorry why, na. Sorry.
2: Why not? Why not sa bahay? Eto. Si ano?
1: Sino pa?
2: Kuya Nelson Luce. Sabi niya, sa pamamagitan ng DZAS, nasupungan ko ang Panginoong Jesus. Praise God po sa mga patotoo po ninyo. At ito ha, si Ate Lena Don Reyes. Good afternoon. God bless po sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Mula yan sa Palayan, Nueva Ecija.
1: Ayun. Hello po sa inyo. And... happy listening po.
2: Uy, meron pa sa YouTube.
1: Ayan, sige, basahin natin yung galing sa YouTube. Si Ate Rem Tolentino, sabi niya good afternoon, listening daw siya from Doha, Qatar. Ayan, currently morning daw doon. Ayan, good morning po sa inyo. At sabi niya, pabati daw ang Tolentino and... Gedalanga family. Ayan. Happy listening po sa
2: yan,
1: inyo.
2: Salamat.
1: And thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming dito sa YouTube channel.
2: Oh,
1: at ito
2: oh.
1: Si Ate Len Agdon Reyes, nag-update na rin ng kanyang merienda.
2: Oh.
1: Sabi niya, ang kanyang merienda ay coffee na may buns, na may palamang liver spread.
2: Uy, ang sarap. Ito yung mga classic talaga ni merienda.
1: Oo, lalo na pag mainit yung pandesal, tapos lalagyan mo nun. Ay,
2: totoo.
1: Panalo.
2: Oo. Coffee, no? Tapos pwede may either or, coffee or soft drinks din.
1: Oo. Oo. Pero, pero ayaw mo na nun, di ba? Ayaw mo na ng soft drinks.
2: Minsan. Pero sarap pa rin kasi mag ano. Hindi, minsan mo sana naman mag soft drinks.
1: Sa bagay.
2: So, alam mo naman tayo, health conscious na rin.
1: Tama.
2: Oh.
1: At ito sa atin sa PM, ha? Si Ate Maria Santos. Sabi niya para sa akin, tulog talaga ang ultimate self-care.
2: Oh, oh.
1: Kapag feeling ko overwhelmed na ako sa work, sa bahay, at sa kung ano-ano ang iniisip ko, minsan hindi ko na kailangan ng grand or engranding mga plano. Kailangan ko lang talaga humiga. Ayan, mag-off ng notifications at matulog ng maayos.
2: Yun.
1: Tulog is life.
2: Tulog is life. Ay, ito nagpapahabol si Ate Ella Dewan. Pa-shoutout daw kay Emmanuel Dewan ng Romblon State University. Salamat po. Ito naman, si Joshua Reyes. Uy, si Joshua, nag-comment siya.
1: Oo, ano sabi niya?
2: Ang sabi niya, ang go-to self-care niya ay maglakad-lakad habang nakikinig ng music kahit 20 to 30 minutes lang. Mm-hmm. Malaking bagay na daw yun sa kanya. Hindi ko kailangan ng destination minsan. Grabe, mag-alakad ka na no? Kahit walang destination. Grabe ito si Kuya Joshua. Gusto ko lang maglakad, mag-isip at makinig sa playlist ko. Mm-hmm. Nakakabawas siya ng stress at parang nabibigyan ng space ang sarili niya para huminga.
1: Ayun. Yun na may mahalaga.
2: Pero maganda rin kung may destination para sulit na rin yung lakad mo, diba?
1: Pero may mga ganyan kasi, yung mga walking aimlessly lang. Yung parang ina-enjoy lang yung surroundings. Diba? Tapos di mo na malayo. Ay, nakarating na pala ako.
2: Layo na.
1: Kanyari, naglakad ko from Ortigas to nakarating ka ng Rizal bigla. Kakalakad.
2: Diba?
1: At ito si Ate Leonida Rubio. Oh. Ayan, nag-good afternoon na sa atin. At ang kanyang merienda nila ay pansit malabon.
2: Uy, ang sarap.
1: Ang sarap naman.
2: Oh,
1: at napadaan naman si Ate Avi Dailo. Ayan, sa ating ongoing streaming. Hello po sa inyo and happy listening po. Si Ate Angela Cruz naman, ito maraming makaka-relate. Sabi niya, coffee time alone talaga.
2: Yes.
1: Gusto niya alone. Ayaw niya na may kapeling. Sabi niya, kapag sobrang busy at parang ang dami daw nangyayari, gusto ko umupo somewhere na quiet, order ng favorite coffee daw niya, tapos walang ibang ginagawa for a while.
2: Oo, totoo yan. Yeah. Alam mo, parang nabati natin ang weather.
1: Oo nga eh, parang dumating na yung, sino umorder ng ulan?
2: Sino ba umorder, Kuya Nat? Hindi mo ko nag-order. Kanina ang ganda ng weather, ngayon po, time check 3:46 ng hapon. Medyo madilim na po ang kalangitan dito po sa Ortigas, Pasig City.
1: Yan. Kaya ingat-ingat po, especially sa mga kaagapay natin. Baka pauwi na or nagko-commute na, no? Pauwi na sa kanilang tahanan. Ingat po kayo sa daan.
2: Oo. Tulad nito ni Mama ni Shy, si Ate Vicky.
1: Hello po.
2: Gabornes. Mm-hmm. Uy, Rainy Webes daw. Mm-hmm. Ayan. Listening sa kanyang PM Radio, ang kanyang comfort ay pakikinig sa mga Christian song sa habang dinadama ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay.
3: Amen!
1: Amen. Thank you so much po. Tita Vicky, si Ate Leonida Rubio, sabi niya, ang sarap ng tawanan niyo. Kumbaga sa radyo, ako nakikinig. From Bacoor City, Cavite. Naidlip daw siya habang nanonood ng TV. Ayan.
2: Yeah, salamat.
1: Thank you po.
2: Ito naman, nag-comment din si Maria Lourdes Garma Bonifacio. Ito sa kanya apps. Walking sa umaga at magpa-araw.
1: Ayun.
2: Ano kaya ang paaraw? Siguro mga dapat mga hanggang alas 7 lang siguro.
1: Oo,
2: no?
1: Kasi pag more than that or beyond 7 a.m. Ay, nako.
2: Parang hindi na healthy, no? At maliban dyan, ipet daw ang kanyang 7 cats.
1: Wow!
2: At 1 dog na nakaka-recharge din pag natutulog or nap sa hapon.
1: Wow, grabe yung 7 cats. Tapos mayroon pang isang aso. Yeah. Ang galing lang. Kaya talaga nakakahanga yung mga taong kaya i-manage yung ganito kadaming pets sa bahay. Kasi ako, dalawa lang yung mga pusa ko. Medyo parang, alam mo yun. Windang na, no? How much more?
2: What
1: for
2: more?
1: 7?
2: Yes.
1: Diba? Pero yun. Thank you po for sharing your answer, Ate Maria Lourdes. Si Clifton, Manila, hello po. Pa-shoutout daw sa kanilang senior pastor na sina Pastora Joe at Jason Hernandez ng LCCM na magandang hapon. Ako po ay motor. Kutingting, yun daw ang kanyang self-medication. Ayun, kanyang self-care ang magkutingting daw ng kanyang motor.
2: May mga ganyan apps, mahilig talaga magkalikot, magkumpuni. Yan yung kanilang parang relaxation din.
1: Oo, siguro kasi parang therapeutic yun sa kanila. Tapos ako din, minsan meron akong mga pinapanood, yung mga satisfying, yung mga slime, ano pa ba yun? Yung mga squishy.
2: Usong-uso yan ngayon, di ba?
1: Tama, nakaka-relax. Yun. So yun, isa yun sa mga pwedeng gawin, no, para ikaw ay ma-relax.
2: Yes.
1: At ito si Kuya Mark Villanueva. Ayan, sa mga gamer, no, mahilig sa games. Siya daw ay favorite niya ay maglaro ng video games. Uh-oh. Yun ang kanyang go-to self-care after long and stressful day. Gusto ko muna mag-unwind at maglaro kahit isang oras lang daw. Hindi naman ibig sabihin na tinatakasan ko ang problems ko. Kailangan ko lang talaga minsan ng mental break bago ko ulit harapin ang mga responsibility ko.
2: Yan, ang ganda naman
1: totoo,
2: yan.
1: Totoo, video games. Nakaka-relate.
2: Lalo na ikaw, di ba? As
1: a gamer.
2: Gamer. Yan.
1: Sino pa?
2: Ito ng comment din si Trina Ramos. Mm-hmm. Para sa kanya, maglinis daw ng room. Uy, grabe.
1: Wow.
2: Grabe self-care yan, ha. Ayan, weird pakinggan pero kapag magulo ang paligid ko, mas magulo daw ang kanyang isip, mm-hmm. 'di ba? Kaya kapag stress ako, nag-aayos ako ng gamit, naglilinis ang desk, nagpapalit ang bed sheets. After that, ang gaando ng feeling.
1: Wow.
2: Parang kahit maliit na part ng buhay ko, feeling ko control daw niya.
1: Mm-hmm. Oo nga, no? Nakaka-relax talaga kapag malinis yung paligid.
2: Malinis.
1: Organized,
2: yes.
1: Diba? Ibig sabihin kasi, kumbaga nakakadagdag siya ng parang hindi cluttered ang
2: Totoo.
1: Iyong isipan. At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Flora Velasco. Sabi niya, blessed day, recharge. Ayan, magsama daw ng isang kaibigan treat, at iti-treat daw niya ng kain.
2: Oh, you are?
1: Pupunta daw sila sa mall para magtawanan.
2: Oo, alam mo Ate Flora, pwede mo din akong kumusta.
1: Kasi iti-treat.
2: Pwede siya magsama ng isang kaibigan para i-treat niya.
1: Iti-treat.
2: Diba, we are open naman sa...
1: Mabilis po kaming kausap.
2: Mabilis tayo kausap diba? Dito, Ate Flora. Oo.
1: Ayun, at si Kuya Kevin De La Cruz dito sa ating PM, sabi niya, ang kanyang self-care routine ay long shower. Ayun, kapag pagod na pagod ako mentally and physically, gusto ko lang maligo ng matagal. Ayan, magpatugtog ng relaxing music, tapos magpahinga. At minsan doon ko rin naiisip ng maayos kung ano ba talaga ang problema. May mga ganyan tayong moment, no? Yung parang bigla tayong nagkaka-aha moment kapag
2: yes.
1: nasa shower.
2: Totoo yan. Ayan na. Speaking of shower.
1: Ayan na. May rain shower na.
2: Bumabagsak na po ang ulan dito sa Pasig City. Yan na po, medyo malakas.
1: Grabe, ang makulimlim.
2: At medyo nagiging zero visibility na po sa labas po ng ating building.
1: Oh,
2: so, ingat-ingat po sa mga kaagapay po nating nagmamaneho.
1: Yes.
2: Ito, nag-comment din si Joy Alonzo. Sabi niya, ang go-to self-care niya ay mag-pray at mag-devotional.
1: Yun.
2: Kapag ang daming bagay na hindi makontrol, doon ako bumabalik. Minsan hindi naman agad nawawala yung problem, pero nag-iiba daw ang kanyang perspective. Parang after spending quiet time with God, mas kaya niyang sabihin na, okay Lord, hindi ko man alam ang next step, but I trust you.
1: Ayun. At si Clifton Manila, sabi niya, nakakahawa po talaga ang inyong tawanan.
2: Ay, praise God. Yan po talaga ang goal natin, di ba, dito?
1: Yes, and thank you po dahil kayo po'y sumasama sa aming kwentuhan ngayong hapon. Si Kuya Francis Lim naman, ang kanyang self-care routine ay food trip. Ayan, with myself.
2: Di ba pwede with the others?
1: Kapag stressful ang week ko, pupunta ako sa favorite restaurant ko at kakain ako ng comfort food ko. Hindi ko kailangan ng bongga or expensive. Minsan isang magandang meal lang daw habang walang iniisip na work or anumang bagay, malaking recharge na daw yun para sa kanya.
2: Yes,
1: talagang food is life din.
2: Correct. Uy, ito ha, nag-comment din si ano?
1: Sino?
2: Uy, si Ate Bea Santiago. Sabi niya, reading daw ang kanyang self-care. Sabi niya, kapag gusto kong makapag-disconnect sa real world, nagbabasa ako ng book kahit 20 pages daw bago matulog.
1: Wow.
2: Malaking bagay na, nakakatuwa kasi for a few minutes, hindi work, bills, or responsibilities ang kanyang iniisip, kundi ibang mundo na daw.
1: At ito si Ate Hannah Garcia. Ito, sana ito pwede natin gawin, no? Ito, social media detox.
2: Ayan,
1: ang go-to daw niya. Kapag napapansin ko na i-stress na ako sa dami ng nakikita online, nagla-log out muna daw siya. Kahit isang araw lang na hindi ako constantly checking notifications, malaking tulong na. Minsan kasi hindi naman talaga tayo yung pagod sa buhay. Pagod lang tayo sa information.
2: Ay, totoo.
1: Overload.
2: Yan. Totoo.
1: Ayan, minsan ginagawa ko rin yan. Yung talagang hindi ako napunta ng mga SOCMED ko.
2: Mm-hmm.
1: Gusto ko lang manood, pero wala ako sa Facebook, wala ako sa Messenger.
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi tayo pwede mag-deactivate.
2: Sa TikTok lang.
1: Wala rin, hindi.
2: And then, hindi siya nagbubukas ng kanyang mga app. Sihira mo yung cellphone ni Kuya Jude.
1: Ba't alam mo?
2: Siyempre. Ito naman. Wait lang, ihabol natin.
1: Oh, ihabol natin. Sa ongoing streaming.
2: Si Nicole Garcia, sabi
1: yun.
2: Niya, journaling ang go-to self-care niya. Hindi niya daw ma-explain sa ibang tao kung ano ang nararamdaman niya. Kaya, sinusulat niya na lang.
1: Yun. Oo. Sulat mo na lang talaga.
2: Oo.
1: Isa yun sa pwede nating outlet, no?
2: Yes.
1: At ito, bago tayo magtapos, basahin natin yung ating ongoing streaming. May mga pahabol. Si Ate Faustina Frankie Habla, magandang hapon din po. Sa inyo, si Ate Nila Basilan, sabi niya, ako, watch ko kung ano yung position ng pagtulog ng five cats ko, then kakalungin ko yung nag-iisang dog ko. Tapos kakantahan ko nung kanta kahit hindi ko maintindihan. Uh-oh. Nahalikan ako ng dog ko. Naku, sobrang relaxing. Uh-oh. Ano, sobrang relax na ako at tuwang-tuwa na ako.
2: Uh-oh.
1: Iba talaga yung binibigay na joy ng ating mga pets, no?
2: Correct.
1: At ito si Ate Perlita Novello, blessed Thursday din po sa inyo. At yun nga, maraming salamat kaagapay sa pagsama niyo sa amin simula pa kanina hanggang ngayon. At syempre, bago tayo magtapos, may iwan po kaming Bible verse mula sa Matthew 11 verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ayun. Kaagapay, the ultimate self-care is not just about recharging our bodies, pero ito yung pagsusurrender natin ng ating burdens sa Panginoon.
2: Yes.
1: Who gives us true peace, diba? Siya lang talaga ang tanging makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya habang nag-iinvest tayo sa ating mga self-care habits, mm-hmm, or routine, let's remember that God is the only source ng ating kalakasan, ng ating joy, at ng ating kapayapaan.
2: Yes, true ka dyan, Abs. Kaya tandaan po natin na ang self-care ay hindi po pagiging selfish. Pero syempre, the most important part is recognizing na kahit anong effort po natin, there's a kind of rest na hindi kayang ibigay ng kahit anong habit or routine. Only God can give that. Alagaan po ang sarili, pero huwag kalimutan that the best form of self-care is being in the presence of the Lord.
1: Amen. Kaya naman, Agapay, maraming salamat at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTV team, sa ating interns, naging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabo.
2: At ito naman po ang inyong companion, Kel Garcia. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ingat po kayo ngayong maulan ng Webes. And thank you po for tuning in sa Webes edition ng
1: Inspirations.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes at 3 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito si

0: Abcidi Ferrer Tabua.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon. Filipino innovators, pinangaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Usapan sa bilang ng boto sa impeachment, posibleng talakayin. At haze, patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Filipino innovators, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national finals ng ikalawang Presidential Filipinovation Awards o PFA na idinaos sa Quezon City. 16 na innovators sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapasok sa finals dahil sa kanilang mga ideya sa larangan ng learning and education, health and well-being, food and agribusiness, finance, manufacturing and trade, public administration, transportation and logistics, energy at blue economy and water. 5 innovators ang ginawaran ng 2026 Presidential Filipinovation Awardees na tumanggap ng tig 3.5 million pesos na halaga ng cash grant at post-competition support para mapalagupa at madala sa merkado ang kanilang inobasyon. Kabilang sa mga nanalo ang isang prototype adult ventilator at ang Salt Lake Marisa turbine na isang 24/7 electricity mula sa ilog. Ang nalalabing-labing isang finalist ay tumanggap naman ng cash grant na tig 250,000 pesos na pwedeng gamitin para sa research and development, prototyping, field testing at system upgrades. Sa kanyang mensahe, inihayag ng Pangulo ang paghanga sa mga innovators dahil sa kanilang kasigasigan sa paghahanap ng solusyon sa iba't ibang problema ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo na key driver ng administrasyon ang economic transformation at productivity ang inobasyon. Hinimok din niya ang mga innovator na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagtugon sa mga modernong hamon gaya ng food insecurity, mga pagtaha, pagbuho ng lupa at energy shortages. Tiniyak naman ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na siya ring Vice Chair ng National Innovation Council ang suporta sa Filipino innovators. Target ng DepDev na mas mapansin ang homegrown solutions, makabuo ng mga partnerships at makaabot ang mga ito sa mga tao at industriya na pwedeng makinabang sa inobasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Quezon City.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: House Prosecution Panel natanggap ang kopya ng bank documents at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio at ng kanyang asawa. May detalye si Eddie Galvez.
3: Natanggap ng House Prosecution Panel ang kopya ng bank documents at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa si Attorney Manasses Carpio at kumpanyang nag-uugnay sa mag-asawa. Sa press conference, ang sabi ni House Prosecutor Representative Terry Redon, pag-aaralan at bubusisiin ng prosecution ang lahat ng mga dokumentong ito. Ito anya ang bubuo sa huling pinaka-importanting haligi ng ebidensya na gagamitin sa Unexplained Wealth Article. Sa nakaraang hearing ng House Committee on Justice, sinabi ni Redon na tinignan ng komite ang bank accounts sa mag-asawang Duterte Carpio, subalit hindi na nasuring maigi dahil sa kwestiyon ng hindi pahintulutan ang pagsisiwalat. Nasa proseso pa rin anya ang prosecution ng pagsusuri kung itutuloy pa ng ang presentasyon ng Article 3. Ito ang bribery at procurement irregularities ng court and Department of Education officials. Muli namang umapila si House Prosecution Spokesperson Representative si Alonto Adjong kay VP Sara na makidahok sa kanyang impeachment trial upang marinig ng publiko ang kanyang panig. Bagamat karapatan ng pangalawang pangulo bilang respondent sa hindi pagdalo sa paglilitis, sinabi na Jong na walang ibang makasasagot sa mga katanungan kundi si VP Sara mismo. Marami na anyang katotohanan ang na-establish tungkol sa aligasyon laban kay VP Sara base na rin sa mga naging testigo na lumabag sa joint circular. Lahat sila sinasabi hindi nila alam paano ginasta ang pondo ng Office of the Vice President at DepEd. Inilarawan naman ni Adjong ang paulit-ulit na pagtutol ng defense sa testimonya ni Michael Wesley Pua bilang technical strategy o maneuver para lumabo ang katotohanan ng hinahanap ng prosecution. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya interesado na maging susunod na Chief Justice ng Korte Suprema. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya mag-a-apply para sa posisyon. Matatandaan may lumabas na ulat na maaaring tumakbo si Remulla bilang kapalit ni Chief Justice Alexander Gesmundo na nakatakdang magretiro sa November 6, 2026. Ayon kay Remulla, wala siyang plano maghain ng aplikasyon para sa pinakamataas na posisyon sa Korte Suprema. Nasa Senado si Remulla para ipagtanggol ang panukalang 7.2 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Samantala, nagsimula na ang Judicial and Bar Council sa pagtanggap ng mga aplikasyon at nominasyon para sa susunod na Chief Justice bago ang pagre-retiro ni Gesmundo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Posibleng umabot hanggang 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol. Ayon kay Tonggol, nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis, kabilang ang dami ng mga testigo ihaharap at mga dokumentong kailangan suriin ng korte. Dahil sa siksik na schedule ng mga senador, kabilang ang pagtalakay sa 2027 national budget, pinag-iisipan din magsagawa ng buong araw na pagdinig upang mapabilis ang paglilitis. Patuloy pa ding dinidinig ng Senado ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente, kabilang mga usapin tungkol sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na wala pang tiyak na petsa kung kailan matatapos ang paglilitis, kaya posible itong tumawid sa susunod na taon. Patuloy namang haharap sa mga pandinig ang prosecution at defense habang sinusuri ng Senado ang mga ebidensya sa kaso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Posibleng pag-usapan ng mga senador ang pagbabago sa bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, maaaring lumutang ang usapin ito sa tamang panahon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Sa kasalukuyang tuntunin, kailangan ng 16 na boto mula sa 24 na senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Gayunman, sinabi ni Zubiri na may ilang senador na nag-iisip kung dapat bang ibaba ang kinakailangang bilang ng boto. Hindi pa malinaw kung kailan eksaktong tatalakayin ng Senado ang usaping ito. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda at paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Zubiri, maaaring dumating ang panahon na kailangan pag-usapan ng Senado ang isyu tungkol sa kinakailangan bilang ng boto.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Patuloy na nakakaapekto ang haze o makapal na usok at alikabok sa hangin sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENREMB, umabot sa mapanganib na antas ang kalidad ng hangin sa Talisay City, Cebu, habang napakasama naman sa Zamboanga City. Nagsimula ang haze sa usok mula sa sunog sa Kalimantan, Indonesia na tinangay ng hangin patungo sa Pilipinas. Nakapagtala rin ng hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Palawan, Naga, Iloilo, Tacloban at Davao, lalo na para sa mga sensitibo sa polusyon. Samantala, karamihan sa mga lugar sa Metro Manila ay may maayos na kalidad ng hangin, bagamat may ilang lugar na nakapagtala ng katamtamang antas. Ang PM2.5 ay napakaliit na mga particle ng hangin na maaaring makapasok ng malalim sa baga at magdulot ng problema sa paghinga. Payo ng DENREMB, bawasan ang matagal na pananatili sa labas lalo na sa mga lugar na makapal ang haze. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang kalidad ng hangin sa buong bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Layunin itong matiyak ang kahandaan ng bansa sa pag-host ng ika-49 na ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin sa Pilipinas sa November. Ayon sa Malacanang, sinuri ng Pangulo ang mga pasilidad ng PICC bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng mga lider at kinatawan mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Sumasailalim sa malawakang pagsasaayos ang PICC at gagamitin itong pangunahing lugar sa mga pagpupulong sa ASEAN Summit.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Target ng Department of Transportation o DOTR na maging operational o bukas sa mga pasahero ang 12 station ng MRT-7 pagsapit ng ikalawang bahagi ng 2027. Ayon sa DOTR, kabilang ito sa hakbang para mapalawak ang serbisyo ng MRT-7 at mas maraming pasahero ang makinabang sa tren. Ang MRT-7 ay may rutang naguugnay sa Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi ng DOTR na pagsisikapan nilang makumpleto ang mga kinakailangang gawin upang mabuksan ang mga istasyon sa target na panahon. Kapag natapos, inaasahang makatutulong ang MRT-7 sa pagbawas ng siksikan sa mga kalsada at pagpapabilis ng biyahe ng mga commuter. Target ng DOTR na maging operational ang 12 station pagsapit na ikalawang quarter ng 2027 o mula Abril hanggang Hunyo 2027.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Hindi isinama ng DepEd ang pagsasanay na ginawa ang aktwal na pamamaril o pag-atake sa isinagawang sabayang safety drills sa mga pampublikong paaralan. Ito ay matapos payuhan ng mga guro na mga psychiatrist na huwag ilantad ang mga estudyante sa sobrang makatotohanang eksena ng karahasan. Sa halip, ginamit ang alarm bilang hudyat ng posibleng armadong banta o karahasan sa loob ng paaralan. Kasama sa 30-minute drill ang lockdown, pagtawag sa Unified 911, first aid at tulong para sa emosyonal na kalagayan ng mga estudyante at guro. Ayon sa DepEd, kasama rin ang mga psychologist at psychiatrist sa pagbuo ng mas ligtas, angkop at makatao para sa bata na safety protocol. Posible rin magsagawa muli ng safety drill sa mga pampublikong paaralan bago matapos ang taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagbabala ang Department of Health o DOH sa malaking pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon sa DOH, dapat maging mas maingat ang publiko, lalo na ngayong madalas ang pagbaha. Ang leptospirosis ay sakit na maaaring makuha kapag ang sugat o bahagi ng katawan ay nadikit sa maruming tubig na maaaring may ihi ng daga. Paalala ng DOH, iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung hindi naman may iwasan, magsuot ng bota o anumang pananggalang sa paa at balat para mabawasan ang panganib na mahawa. Mahalaga rin hugasan agad ng malinis na tubig at sabon ang katawan matapos malubog sa baha. Kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo o panghihina matapos lumusong sa baha, pinayuhang agad na magpatingin sa doktor. Ayon sa DOH, mas mabuting maagapan ang leptospirosis dahil maaari itong lumala kapag hindi naagapan. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.61, Canadian dollar 45.23, Australian dollar 44.89, Singapore dollar 49.28, at Saudi Riyal 16.67.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa Galatia 5 verse 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu.
1: Hudyat, balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas gayong Webes at 3 ng Setyembre 2026. Para sa Udyat Balita, ito si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, 4:46 ng hapon.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this segment of travel and adventure. And guys, for today's episode, super cute ng episode natin ngayon, di ba? Ito yung episode na gusto natin gawin, actually. Ano yung isa sa mga bagay na gusto natin gawin with our family and friends? One of that is going to the mall. So yun guys, dito sa ating Real Travel episode for today's video, we will try to see and explore what it is like to be inside a mall in Dubai. Ano bang difference nito compared sa mall sa Philippines? And tingnan natin ano ba pwede makita, ano ba pwede kainin at gawin dito sa isang mall sa Dubai. So let's go guys, tara! Let's explore and discover ano bang pwedeng gawin dito sa mall sa Dubai. Let's go, let's go! So yan guys, naglalakad na tayo sa loob ng mall ng Dubai. And one observation na napansin ko, no, grabe yung bango ng mall talaga nila. May something sa mall sa Dubai guys na parang iba yung aroma. Parang nasa hotel ka din. Ang linis ng mga mall din sa Dubai. Actually, this is one of their neighborhood malls. It's not one of the biggest malls pa ha. And parang world class na din, no, just by observing it. Kasi all the stores, all the international brands are here. And it's so linis, it's so nice, it's so cozy. And guys, ito, this is the number one thing we can do sa isang mall sa Dubai, no? One of it is to really shop and take advantage of their sale items. Kahit saang store, whether clothes yan, pabango, mga gadgets, or whatever kind of thing na gusto mong bilhin, nandito siya sa Dubai, guys. And one thing I like about the mall sa Dubai is that very generous sila mag-sale. Like, pagdating namin dito, nagulat kami because lahat ng stores halos may sale and hindi siya yung sale na parang fake, ha? Talagang ramdam mo talaga na you get the value for your money. And usually, yung mga items dito nasa 50 to 90% off. Talagang sobrang sulit niya. And I think it's one of the things na kailangan mong gawin pag dumating ka dito sa Dubai is to really shop. Of course, within your budget as a traveler. Pero yun guys, it's one of the things na pwede natin gawin, which is to really try to see what are the things worth buying. Lalo na kapag nag-sale sa Dubai, ramdam mo yung sale and ramdam mo na sulit talaga. And because it's December, it's Burr months, hindi lang sale sa Dubai sa mga malls dahil Christmas. Sale din siya, by the way. It's because it's also their national holiday. So imagine patong-patong yung sale, holiday sale and Christmas sale. So yan guys ang tip natin. Get the value for your money if you would shop at Dubai. And by the way, kaya mura sa Dubai, it's because Dubai is a tax-free country. So yun guys, makukuha niyo yung mga items dito for less than the tax patong. So yun guys, that is number one. Grabe talaga guys, mag-sale dito sa mga mall sa Dubai. Talagang big sale. It's from 25 to 70% off guys. And you know what? Last night din, actually, yung nag-shopping kami for some stuff, nakita namin dun sa isang store na binilhan namin, they have items for as low as 90% off. So, imagine nyo yun. Like, saan ka nakahanap ng 90% off na item na sale. And hindi pa matagal yung, hindi pa agad-agad yung expiration date niya. Actually, matagal pa yung expiration. So, sulit talaga bumili dito, guys, kapag sale sa mga malls sa Dubai. And yun nga, guys, no, nakakatuwa. Kasi ito, papasok tayo sa one of the pinakasulit na stores kung saan nagsisale yung mga items talaga. Alam mo, feeling ko OFW ako, guys, kasi pagpasok ko talaga sa store nila, tingnan nyo naman yung mga items na meron. You can pick as many items as you want. Of course, within your budget, no, and just try to look for the items na worth it bilhin. And yun, guys, ang sarap lang din minsan mag-window shopping kung wala ka naman talaga bibilhin. Nakaka-OFW ang peg. Kasi, you know, yung culture nating Filipinos, we love to give gifts for our family. And nakakatuwa kasi when we give gifts to our family, especially yung mga kabayan natin, talagang, alam mo yon, it's just one of the love languages kasi ng mga OFWs at mga kabayan natin dito sa Dubai, which is to buy stuff for their loved ones. Tapos nakikita ko may mga nagbi-video call dito na kabayan dito sa mga store na to. And sa mga ibang store, may ako nakikita mga Filipinos dito. Talagang ano, bini-video call nila, tinatanong ano yung shoe size, ano yung size ng kapatid mo, ng pinsan nila, ganon. And it's one of the things I appreciate sa culture nating mga Pinoy. By just observing that, talagang dun mo makikita yung Filipino spirit of being generous. Well, of course, maganda pa rin sa context of within the budget. So, yun guys, talagang ma-enjoy nyo yung sales sa Dubai. No tax, super, super laki ng discounts, up to 90% off. And talagang ang dami talaga pagpipilian. So, yun. That's one thing you really can do uniquely here, only here in Dubai. And another thing, guys, to do if you're in a Dubai mall, of course, is to try some Arabic food. So, guys, we will try some Arabic food, specifically yung shawarma nila. Kasi sabi nga nila, if you're in Dubai, you need to try Arabic food. And parang may nakita kaming store na nagsisell ng shawarma. We will try the chicken and beef shawarma at mag-order na tayo ngayon. So, let's go, let's try. So ayan guys, nag-order na tayo ng chicken and beef shawarma and nakakatuwa kasi lahat ng mga items nila dito is shawarma based. So shawarma rice bowl, shawarma fries, shawarma sandwich, shawarma quesadilla, but we will try their classic one, which is the chicken and beef shawarma. So wait lang natin. And eto na guys, dumating na yung ating shawarma. We will do a taste test. This is the chicken shawarma. And this is the beef shawarma. Yan, two different types of shawarma. We will try first the chicken one. Tingnan natin kung masarap, kung anong lasa ng shawarma. Titingnan natin kung masarap at titingnan natin anong lasa ng chicken shawarma sa Dubai. So let us try. Sige, tikman natin first bite ng chicken shawarma. Wow, ang lambot ng bread. Sobrang lambot. Parang donut yung... Kasing lambot ng donut yung bread, guys. Guys, masarap siya. Yung una kong natikman, hindi tinapay. Sobrang sulit ng feelings niya. Unang kagat ko, natikman ko yung chicken. And natikman ko yung parang sauce dun sa loob ng chicken. Tingnan nyo, guys. Para siyang merong ranch. Parang ranch yung lasa ng sauce na parang may pagka-yogurt. So, tikman natin ulit. Masarap, guys. Parang siyang yogurt at ranch. Very, very masarap. Very creamy. Very malambot yung bread. Tapos, ito yung type ng shawarma na nakakabusog. Melt in your mouth siya, guys. Tsaka, very savory, zesty yung flavor niya. Medyo may onting hint ng lime. Pero overall, nagbe-blend together yung chicken, yung sauce, and yung gulay. May gulay siya, guys. May tomato, may parang lettuce ata to. It's so yummy. 10 out of 10 for me. It's something I would really order. Feeling ko pag nasa Pinas ako, hanap-hanapin ko tong shawarma na to. Okay, guys. The next one is the beef shawarma. Tikman natin. Ito yung kanilang beef shawarma. First bite. Wow!
7: Anong klaseng beef to guys? Ba't ganito ang sarap? First time ko makatikim ng beef na ganito kasarap. Tsaka guys, yung beef shawarma nila, ang sarap. Guys, yung beef shawarma nila, hindi siya yung shawarma na parang flakes. Hindi siya shawarma flakes, hindi siya shawarma parang mga, alam mo yun, yung ano tawag nun, yung parang floss na shawarma. Ito yung shawarma na parang patty. Tingnan nyo guys. Ayan. Parang patty yung pagka-burger niya. Ganun ka punong-puno. So, tikman natin ulit. Mmm! Tingnan nyo guys. Ang sarap ng beef shawarma. Ibang klase yung pagka-tasty ng beef. Hindi siya yung parang bubblegum na makunat na beef. Ito yung masarap talaga na beef na very malasa, very savory. It blends well with the gulay and the bread. It's also a 10 out of 10 for me. Super sarap, guys.
8: Ito yung mga interesting things na makikita mo sa Dubai. Grabe sila in terms of yung VR nila, which is virtual reality as you call it. Kasi yung mga typical na mga amusement, mga gaming nila sa malls, talagang ano, sobrang high-tech na wala siya sa Pinas, guys. Lahat ng mga makikita niya dito, guys, from the motor, from the stations, like ito, nagbabarilan, and dito sa likod ko, yung sasakay ka sa parang spaceship, it's all powered by virtual reality. And nakakatuwa kasi makikita mo kung gaano ka-high-tech ang Dubai. Yung mga rides nila dito sa mga malls, kahit sa mga gilid lang na rides, it's so high-tech talaga. So you can actually try it, guys, and experience yung what it feels like to be in a virtual reality world or parang metaverse. So you can choose from riding a motorcycle to killing zombies or killing mga tao sa war dito sa virtual reality na to. Or you can actually ride a spaceship and just feel na wala ka sa mundo na to, nasa metaverse ka. So we will try one of their virtual realities, which is yung shooting range nila. So let us try. For only 20 dirhams, guys, makakatry ka na pumasok sa isang virtual reality world. So guys, right now, ito. Guys, okay.
9: You can see left and right. And
8: okay.
9: Shoot for head, okay?
8: Okay. How to reload? No reload? Oh, okay. Tapos guys, ito nga, nandito na ako. If nakikita nyo guys sa video, madami akong pinaparil na tao. Game lang to guys, by the way. Game lang to, hindi to totoo. Pero mukhang totoo guys, kasi nasa virtual reality ako. Grabe. Grabe guys, nahihilo na ako. Pero ang galing nitong virtual reality na to. Talaga naman, hirap na hirap po tayo umikot. Ilan po yung ano, disadvantage of virtual reality, pero enjoy naman. Grabe guys, ang daming kalaban. Buti hindi to zombie, no? Grabe. Ay, ang daming kalaban! Lahat po sila. Ay, hindi ko po alam kung sino kalaban mo dito. Grabe. Wala na akong bala. Ayan, okay. Ay, ayun guys, na-upgrade yung baril ko guys, na-upgrade. Ayan. Sana naman guys, medyo mas mabilis na ako makapatay guys. Pero again guys, game lang to. Nasa loob po ako ng virtual reality ngayon. And grabe guys, ang dami kalaban. I think sulit na yung 20 dirham dito. Dami ko na po napatay na kalaban. I think we survived na guys. Grabe no, iba yung experience ng virtual reality. Nang naglalaro ka ng barilan sa phone mo. Compared sa barilan dito guys, parang totoo talaga. And mas challenging siya kasi you need to look 360 degrees sa paligid mo dito sa virtual reality. So yun guys, one of the things that you can try dito sa Dubai is to experience their technology of virtual reality. And that's about it for today's episode, guys. I hope you enjoyed yung episode natin. No? We are basically nandito lang tayo sa loob ng mall sa Dubai. Pero I hope you got a glimpse of what it is to be like in a mall here in the United Arab Emirates, guys. And yung mga malls dito sa Dubai, generally, no, they have so much to offer. And all the things that they're offering is very quality, no, from the restaurants and the food that you are eating. Sobrang ganda ng quality to the grocery sa malls. You know, the grocery sa malls, grabe, it's a different kind of grocery kasi grabe yung markdown nila kapag nagsisale sila. And especially sa mga stores, guys, if you wanna shop and get your money's worth, it's really good to consider shopping sa mga malls sa Dubai and sa mga outlets and sa mga sale na stores kasi talagang madami kang mabibili na worth it naman talaga. But of course, definitely always remember na within our budget dapat para we won't overspend. But that's about it, no, guys? We will have more episodes on our Dubai series where I will show you more places to go to and food and more food to eat only here in Real Travel. So always remember, guys, that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels. And I will see you for the next episode. Bye!
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
1: Himpilang.
10: 702-DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
11: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Cathy Amaka, ngayong araw sa Papuri.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at NUJ 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa mga sumusunod na nag-iwan ng kanilang mga mensahe at pagbati sa ating Facebook page. Mula kay Nora Cancella, good afternoon po Ma'am Cathy, God bless po. At blessed afternoon po ang sabi naman ni Jessica Jeng. At mula naman kay Remy Ibardeloza, magandang hapon po, nakikinig po now sa Diyos ang Papuri. Ayan, maraming salamat sa inyo ang at shout out kina Thelma Manjares, Jose Verueco at Emmy Cristobal. Ang tampok po nating mga awit ay mula po sa Papuri 15 Luwalhatiin Ka album. At bago yan, atin pong talakayin ang ating paksa ngayong hapon. At ito ay ang mga prinsipyo o mga tuntunin ay tumutulong na gawing simple ang buhay. Sa buhay, may mga pangunahing prinsipyo na tumutulong sa atin na mabisa at madaling solusyonan bawat problema. Ang mga sasakyan na ginawa ng manufacturer kapag iyong binili ay may kasamang manual. Nakasulat dito kung paano ito aandar, kung paano ito gumagana. Ano ang hahanapin para mag-troubleshoot kapag nagka-problema? Kapag may nangyaring mali sa sasakyan, ano ang gagawin mo? Tatawag ka ng mekaniko para ayusin ito. Babayaran mo siya dahil alam niyang ayusin ito. Dahil may kaalaman siya sa mga prinsipyo patungkol sa pagpapaandar ng sasakyan. Makakatipid ka kung alam mong ayusin ang sasakyan. Ang mekaniko ay binabayaran dahil sa kanyang kaalaman tungkol sa mga prinsipyo upang mapaandar ito. Nagbabayad ka dahil hindi mo alam ang alam niya. Kaya ang kaalaman sa mga prinsipyo ay pinadadali ang buhay. Alam mo ang prinsipyo ng gasolina ang siyang nagpapatakbo ng sasakyan. Kaya't alam mong kailangang lagyan ito. Kaya nga kapag naubusan ng gasolina ang iyong sasakyan, di mo kailangang manalangin dahil alam mong magkarga ng gasolina ang dapat mong gawin. Maghahanap ka ng gas station alam mo kung anong dapat gawin. Di ka mananalangin sapagkat alam mo kung paanong gagana ito. Gayun din dapat alam mo kapag ikay nagka-problema sa relasyon kung ano ang nararapat gawin. Dapat alam mo kung anong problema at kung paanong ayusin ito. Sa aklat ng mga awit, 119, nandoon lahat ang kailangan mong malaman tungkol sa mga prinsipyo. Sa talata 1-3, ito ang sinasabi, mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katwiran ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Hindi sila gumagawa ng anumang masasama, sila'y lumalakad sa kanyang mga pamamaraan. Inilatag ng Diyos ang kanyang mga tuntunin upang gawin na o upang ganap na masunod. Sinabi ng Diyos na maaari kang mabuhay at hindi makagawa ng mali kapag ikay lumakad ayon sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin o principles na kanyang itinuro. Maaari kang magtagumpay sa bawat bahagi ng iyong buhay kapag iyong natutunan kanyang mga tuntunin o perfect at mga o precept, mga tuntunin o precept at mga prinsipyo o principles at mga batas ng Diyos. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Papuri 15 Luwalhatiin Ka album. At ito ay ang Luwalhatiin Ka, isinulat ni Abraham Gorospe at inawit naman po ni Jim San Juan. Atin na pong pakinggan ang Luwalhatiin Ka na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga komento at mga pagbati dito sa ating programa. Mula po kay Faustina Frankie Habla. Good afternoon, Miss Kathy. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig. Thanks. God bless you more. Ingat po. Ayan, maraming salamat, Sister Faustina. At God bless you too. Sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Kathy. Mula yan kay Rosalinda Ohano Manzano. At ang sabi naman ni Mirna Gonzaga Infante Critica, mapagpalang hapon po. At mula kay Epifanio Salvador, good afternoon, papuri, nakikinig sa PM Radio. Always, salamat. May mga awitin na ang layunin ay papurihan ang Panginoon. Amen, brother. At mula naman kay Len Agdon Reyes, good afternoon po, Ma'am Kathy. God bless po sa Diyos ang papuri. Ayan, shout out kay Thelma Manjares. Tampok po natin ngayong hapon ang ibang mga awitin po mula po sa Papuri 15, Luwalhatiin Ka album. At bago natin po tunguhin yan sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na ang mga prinsipyo o mga tuntunin ay tumutulong na gawing simple ang buhay. Ang salitang principle o prinsipyo sa Tagalog ay mula sa salitang ugat na prince. Ang ibig sabihin ng prince ay first at ang principle ay ang ibig sabihin ay first law. Principle means the fundamental law based foundation or rule. Sa makatuwid, ang prinsipyo o tuntunin ay ang unang pundasyon o unang pundasyon ng orihinal na batas na itinatag kung saan ang nilikha ay dinisenyo upang sundin ang mga patakaran at gawin ang tungkulin nito sa batas. So, principle is the first law laid down by the manufacturer or maker. Anything that is not a principle is an opinion. Kapag ang hari at ang reyna ay nagkaroon ng anak, ang tawag sa kanya ay prinsipe o prinsesa. Prince or princess, ang ibig sabihin ay sila ang una sa nakalinya upang sumunod na maluklok sa trono. Prince means first. Satan is called the prince of darkness. Ang darkness sa salitang Hebreo ay ignorance o kamangmangan. Kaya't dapat na tayo'y magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral sapagkat anuman ang hindi natin alam ay magagamit ni Satanas upang tayo ay makontrol. Ang pinakamalaki nating kalaban ay hindi kasalanan, hindi si Satan. At ang ating pinakamalaking kalaban ay walang iba kundi kamangmangan. Ang sabi ng Diyos sa Hosea 4:6, na lipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Sila'y nalipol hindi dahil sa kasalanan o kay Satan, kundi dahil sa kamangmangan. Darkness means ignorance. Light means truth. Sa Psalm 19, nasusulat ang mga sumusunod. The law of the Lord, the statutes of the Lord, the ways of the Lord, the precepts of the Lord, the decrees of the Lord, the commandments of the Lord, the word of the Lord. The word law means established standard, which means principles. The word statutes means fixed, predictable image, which means established principles. The Lord used the word ways. Ways mean predictable attitudes o mahuhulaan na mga paraan o kalakaran. Precepts mean predetermined ideas o mga idea o ideya na itinakda. Decrees means committed purpose o nakatuon na layunin. Ayan, atin pong ipagpapatuloy ang ating pinapaksang iyan. Samantala, narito na po ang ikalawang tampok na awit mula po sa Papuri 15, Luwalhatiin Ka album, at ito ay ang Nag-iisa. Isinulat ni Doji Simon at inawit naman ni Jai Sabas Arakama. Atin ang pakinggan ang Nag-iisa, nasusundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka, ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Ayan, salamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati sa ating Facebook page. Ayan, God bless you po. Sis Cathy mula kay Ernesto Pascual. At ang sabi naman din ni Mary Ann Cruz, God bless you always, Miss Cathy. Ayan, shout out kina Bernard Tambag at Maylin Pan. At ngayon po ay meron po tayong anunsyo. Ang Christian Strengthening Ministry ay naghahandog ng isang workshop na gaganapin po sa September 12, 2026. Ayan, kung ikaw po ay pastor, ministry leader, teacher, youth worker, children's ministry worker, o kahit na sinong nagsasalita sa harapan ng maraming tao, ang workshop na to ay para sa iyo. Kaya po, sumama na po kayo at mag-join sa Called to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Fuente and discover practical communication techniques that will help you speak with confidence, connect with your audience, and deliver messages that people remember. Ayan, mag-register na po kayo. Ang registration fee ay 500. Ito po ay sa CSM Building, Pascal Drive, Santo Niño, Parañaque City, gaganapin. Ayan, September 12, 2026, 8 to 3 p.m. Para po sa iba pang mga detalye, tawag po kayo sa 885-7302. 885-7302 hanggang 04, local 210. O kaya ay sa 0967-491-9822. 0967-491-9822. O kaya ay bisitahin niyo po ang CSM Publishing Facebook page. Ayan, si Coach AJ De La Fuente po is an executive coach, leadership trainer, and public speaker expert. Ayan, a recognized HR leadership and talent development leader, named among the top 30 leaders on LinkedIn, and one of the top 100 talent leaders in 2024. Ayan, hasain na po natin ang ating skills sa pagsasalita at sumali sa Called to Speak workshop. Maraming salamat po. Ang tampok po natin ngayong araw na ito ay ilang mga awitin po mula sa Papuri 15 Luwalhatiin Ka album. At bago yan, sa pagpapatuloy ng ating pinapaksa, ang mga prinsipyo o mga tuntunin ay tumutulong na gawing simple ang buhay. Commands mean expressed law, ipinahayag na batas. Ang lahat ng ito ay nasa iisang kabanata. Kapag ito'y iyong sinunod, magiging tama ka sa lahat ng iyong gagawin. Ang lahat ng mga salitang ating nabanggit ay may iisang kahulugan. Ang mga ito ay mga tuntunin o prinsipyo, ang mga batas ng Diyos, ay mga tuntunin ng Diyos. Kaya't ang sampung utos ng Diyos ay ang kanyang mga tuntunin na dapat ay ipinamumuhay at sinusunod ng tao. Halimbawa, kapag iyong sinunod ang kanyang mga tuntunin, magtatagumpay ka sa buhay. Kapag ito'y iyong nilabag, masisira ang iyong buhay. May daang matuwid na tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kawikaan 14:12. Ang sabi naman sa Kawikaan 16:7, kapag ang lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang mga paraan ng Diyos ay mga tuntunin ng Diyos. Kapag iyong sinunod ang mga tagubilin ng tagagawa, ang sasakyan ay tiyak na aandar. At gayon din para sa matagumpay na buhay, ang susi sa matagumpay na pamumuhay ay kaalaman, kaunawaan, pagsunod, at pag-uukol o application ng mga tuntunin ng may likha. Sa makatuwid, ang pinakamalaking trahedya o kapahamakan sa buhay ay kamangmangan sa mga tuntunin na ito ng Diyos para sa buhay ng tao. Ang simpleng kahulugan ng prinsipyo ay ang salita na ibinigay ng taga-gawa. Kapag ikay bumili ng gadget o appliances at iyong binuksan ang kahon, ang una mong makikita ay ang manufacturer's manual, hindi ang produkto. At sinasabi sa manual o booklet, bago mo buksan ang produkto, basahin mo muna ako ng buo. Ang tanong, binabasa po ba natin ito ng buo? Narito na po. Pagpapatuloy po natin yan mamaya. At narito na po ang ating ikatlong tampok na awit mula po sa Papuri 15 Luwalhatiin Ka album. At ito ay ang tagapagmana. Isinulat nina Junji Marcelo at Robert More. Inawit naman po ni Robert More. Atin na pong pakinggan ang tagapagmana na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago tayo tuluyang magtapos ating pong ipagpapatuloy at tatapusin ang ating pinapaksa sa araw na ito, at ito ay ang mga prinsipyo o mga tuntunin ay tumutulong na gawing simple ang buhay. Ang tawag po sa maliit na libro na kasama po sa ating binibiling mga gadget o appliances ay manual. Manu means make or to make, to fabricate o gumawa at magbuo. Ang manufacturer means the factor that made it. Kaya ang manual, ang ibig sabihin ay ang isip ng gumawa. Ang salitang manual ay kaisipan o saloobin ng tagagawa na nakasulat sa booklet sa loob ng kahon ng produkto. Kaya pagbukas mo ng kahon, sinasabi ng tagagawa bago mo hawakan ang produkto, basahin, alamin mo muna ng buo kung ano ang nasa isip ko. Sinasabi ng manufacturer, hindi mo alam ang nasa aking isip patungkol sa aking produkto. Marami sa atin na bumili ng produkto, hindi nalalaman lahat patungkol dito dahil sa hindi natin binasa ng buo ang manual nito. Hindi natin napapakinabangan ng buo ang produkto dahil di natin inalam ang isip ng gumawa at ang mahalagang pagubilin niya. Ang layunin ng manual ay upang ituro sa customer ang mga tuntunin kung saan ang produkto ay dapat gumana. Kaya't ang pinakaligtas na bagay na iyong magagawa ay ang alamin ang mga tuntunin na nakasulat sa Biblia, ang manual ng Diyos. Alamin at sundin ang mga tagubilin ng may likha sa banal na kasulatan, ang siyang manual ng ating buhay. Ang atin pong ikaapat at ikahuling tampok na awit ngayong hapon, mula po sa Papuri 15, Luwalhatiin Ka album. Ito ay ang Nang Pagharian Mo, isinulat ni Darius Del Rosario at inawit naman po ni Zebedee Zuniga. Bago tayo tuluyang magtapos, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating segment producer, script writer, ang na si Kayla Escalante, ang mga prod tech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa sa inyo? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pinabati po natin lahat ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang iba't ibang mga estasyon sa radyo. Iba-ibang oras yan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mga listeners po natin gamit ang mga online platforms. Kasama po ang Facebook page, YouTube channel at syempre nandyan din yung ating mga apps na pwede nyong gamitin para masubaybayan ng iba't ibang mga programa. At binabati po natin ang mga listeners nating nakikinig dyan din po sa Correctional Institute for Women. At salamat din sa mga listeners natin sa New Creation Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-usapan ang napakahalagang elemento ng ating kaugnayan sa Diyos at iyan po ay yung passion for God. Pag sinabi ho nating passion, nangangahulugan po ay pag-ibig or intense love or interest in God.

0: At napakahalaga po nito dahil kung maalala ninyo, tinanong po ang Panginoong Jesus. Ang tanong sa kanya, which is the greatest commandment? Alam niyo po, nung tinanong to sa ating Panginoon, ang intention po ng mga nagtanong ay mag-create ng division sa mga sumusunod sa ating Panginoon. At ang purpose po ng pagtatanong na ito ay para mapilit si Jesus na magbigay ng kasagutan na kumbaga lilikha po ng debate at pagkakahati-hati sa mga tagasunod ng Panginoon. Kasi that time, hindi po nila magalaw si Jesus dahil napaka-popular, napakaraming sumusunod, napakarami pong mga nagnanais na maging malapit sa ating Panginoon. So, tinanong nila yan. Pero sa halip na bigyan sila ng Panginoong Jesus ng ranking ng commandments, ay binigay niya po ang pinaka-essence ng commandments na ito. At ang sabi po ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. To love others as you love yourself. In other words, yung pagmamahal nga po. Kaya mapapansin nyo, kadalasan yung ating paglilingkod ay bunga ng ating pagmamahal. Pero totoo rin po na kahit na yung ating paglilingkod ay bunga ng pagmamahal, ay merong panganib na yung paglilingkod ay nagpatuloy pero yung pagmamahal ay unti-unting nawawala. Pwede ba yon? Yes. Actually, sa maraming instances sa Bible, makikita po natin yan. Very evident yan sa evaluation ng Panginoon sa church in Ephesus na makikita natin sa unang mga talata ng Revelation chapter 2. In-evaluate po niya yung iglesia ron na sinasabi ngang matalino, mahusay, magaling, naglilingkod, nagsasakripisyo. Pero sabi niya sa verse 4, but I have one thing against you. You don't love me or each other as you did at first. Now, kung iuugnay natin yan dun sa greatest commandment, mapapansin natin na ito po yung pinaka-essential eh. Na hindi po masama na sila ay matalino, naglilingkod. Maganda nga yun eh. Kaya lang po, yung pinaka-reason for doing it, yung pag-ibig, ito po yung nag-deteriorate. At mapapansin nyo po na maging sa kaugnayan natin sa Diyos, bakit nga ba itong love natin or passion for God ay nagde-diminish? Hindi ba kayo napapaisip, no? Paano bang ang isang tao ay nagba-backslide? Paano ba yung dating maalab sa Panginoon ay naaapula yung pagmamahal? Paano bang nangyayari na yung isang taong may commitment sa ating Diyos ay unti-unti nawawala yung commitment, di ho ba? Maganda yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, our hearts are never neutral. Hindi daw pong neutral ang ating puso o katayuan ng ating puso. It's either tayo po ay patuloy na lumalago sa pag-ibig o kaya naman ay nagde-deteriorate ang ating pag-ibig. Hindi po pwedeng neutral, no? Kasi pag-ibig yan eh, relationship yan eh. And when you talk about relationships, alam po natin na walang ano yan, walang status quo. Ibig sabihin, hindi dahil nagmamahal ka ngayon, yung pagmamahal na yon at hindi mo na inasikaso, mananatili lang siya doon sa katayuan o kalagayan na yon. Hindi po, nagbabago talaga yan, nag-iiba ang katayuan. Kaya nga napakahalaga po na ating maunawaan ito dahil ang malaking panganib nga dito, baka ina-assume natin na dahil yung ating paglilingkod nagpapatuloy, yung kaalaman naman natin sa Biblia ay hindi naman nabawasan, patuloy tayong nag-aaral, baka akala natin because these things continue, okay yung relationship sa Panginoon. Pero pinatunayan sa atin sa Revelation chapter 2, verse 2 to verse 4, na pwede palang hindi ganoon ang nangyayari. Nandoon pala ang panganib na kahit nagpapatuloy ang ating mga paglilingkod, katalinuhan, pag-identify ng mga wrong teachings, yung pag-ibig ay nagde-deteriorate. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have this against you. You don't love me or each other as you did at first. So, ibig sabihin, nawala yung sigla nung pag-ibig, nawala yung dating sigla. Hindi po sinabi na nawala yung pag-ibig. Ang sinasabi ron, nag-diminish, nabawasan. Ano ho? at napaka-importanting pag-aralan yan. Gawa ng yan po ay nagpapakita sa atin ng isang babala na dahil nga ang kapabayaan ay pwedeng dumating sa ating ugnayan sa Diyos, pwedeng yung pag-ibig ay mabawasan. At ang katotohanan na pag tayo po ay naging passive lamang sa ating relationship sa Panginoon at hindi naging intentional, baka ho maya-maya magugulat na lang tayo na yung ugnayan sa Diyos ay nag-deteriorate na. Kaya talagang napaka-importante, ano? Kasi syempre, kaya naman natin minamahal ang Panginoon. We want to glorify Him, we want to obey, we want to please Him. Pero pagka itong ang mahalagang sangkap ng pagmamahal ay nawala o nabawasan, lahat ng mga intention na yon ay pwedeng mawala, no? At hindi ma-accomplish yung goal to glorify the Lord. Now, marami hong dahilan kung bakit nagde-diminish ito, no? Una, hindi naman po necessarily in order ito pong aking sasabihin. Una, nandyan po yung tendency na pag tayo po ay nasaktan, nagiging disobedient tayo sa panawagan ng Panginoon na tayo po ay magpatawad. Alam niyo po, maraming mga relationships ang nasisira at masasabi po nating nagde-deteriorate because of lack of forgiveness. Anumang kakulangan natin sa ating pagtupad sa utos ng Panginoon to forgive sa ating kapwa ay nakakaapekto sa relasyon natin sa Diyos. Kaya paminsan mapapansin mo nang lalamig tayo sa Diyos. Pero ang totoo nun, ang nasira, yung relasyon natin sa kapwa. Di ho ba? Nagkaroon ng lamat o kaya ay nagkaroon ng namamagitang sama ng loob sa ating kapwa. Pero mapapansin mo na yung ugnayan sa Diyos ay naaapektuhan. So isa yan. Parang ano nga yan eh? Sabi nila parang tinik. No, na pag hindi natin binunot, patuloy na magkokos ng pain, infection, and it will increase its influence sa ating buhay. Siyempre, nandyan din po ang pagpapabaya sa mga tinatawag na spiritual disciplines. Kaya nga natin tinawag na spiritual discipline dahil kailangan natin gawin. Kasama po dyan yung ating prayer, fellowship, yung ating reading of God's Word, yung ating mga responsibilities to share the gospel, to share God's Word. Yan, pag napabayaan natin yan eh, talagang asahan mo na maaapektuhan. Kasi parang ganito po yan, ano? Gusto ko yung sinabi sa aklat ng Pedro na kung saan yung salita ng Diyos ay hinalintulad sa milk o yung ating physical nourishment. Hindi ba pag tayo po ay hindi kumain, nagpabaya tayo sa kain, ano ho nangyayari? Di ba yung ating pangangatawan ay humihina po ang resistensya, nanlalata tayo, at ano po ang nagiging epekto pag tayo po ay nagkakasakit? O yung simple nagiging komplikado, yung madali nagiging mahirap, yung posible, minsan parang hindi na natin magawa. Di ba? Kaya mapapansin mo parang may chain reaction eh. Nagpabaya ka, tapos maya-maya, para bang mabigat na yung kalooban mo sa yung ginagawa o kaya nasanay ka na walang ginagawa hanggang dumating na yung point na kung dati-rati aktibong-aktibo ka, you consider Sunday as the Lord's Day, paminsan po, simba na lang. Pagdating sa rest of the day, rest na lang talaga, literally, no? Hindi naman masama na tayo po'y magpahinga, pero again, ang sinasabi ko po rito, yung idea ba na kung dati nagpakita ka ng ganung level ng pagsunod, anong nangyari? Bakit? Bakit siya nagkaganoon? Okay? Hindi naman po talaga linggo lamang ang paglilingkod. We should do it all the time. Pero ang point ko po rito, kung dati-rati po ay nasanay kayo sa ganoon, and what happened? Bakit nag-deteriorate? Ano po? Kaya napakahalagang reminder sa atin ito at talagang dapat pag-isipan. Now, bukod po dyan, importante ring maunawaan natin na paminsan po, dumarating tayo sa point na tayo na ang nagpapasya. Naalala ko, meron po akong narinig na isang naglaylo sa ministry at ang kanyang reasoning ay give chance to others. Alam nyo, napakaganda namang mga intensyon at salita yan. But I always tell people, bago nyo gawin yan, you have to find out first yan ba ang nais ng Diyos? I mean, totoo po, nais ng Panginoon that we give chance to others. Pero kung yan po ay nagiging convenient excuse to be negligent sa ating ministry, then, in other words, hindi talaga yung intention natin ay para mabigyan ng pagkakataon ng iba, kundi naghahanap lang tayo ng magandang paraan para umalis sa ating katungkulan or umiwas sa ating responsibilities, di po ba? So we have to really pray. Kasi ang totoo po niyan, paminsan binibigyan naman natin ng pagkakataon yung iba, pero ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanila ay hindi naman nangangahulugang tayo po ang bibitaw, tayo ang kakalimot, tayo ang magpapabaya, at tayo po ang magpapaliban. Kasi nga, kailangan nating ma-discern eh. Naalala ko po yung sinabi ng isang author na aking nabasa, napakaganda eh. Sabi niya, sa tuwing aalis ka sa paglilingkod or kinoconsider mo yan, you should always ask the question, ito bang aking pag-alis, is this in pursuit of God's will or am I running away from God's will? Kaya ba ako aalis para sundin ang leading ng Panginoon na marahil po ay lumipat sa ibang ministeryo? O ito ba ay kapasyahan ko na lumayo sa ministeryong alam ko namang iyon ang kalooban ng ating Panginoon? Kasi talagang ganyan eh, sa ministeryo po maraming karanasan eh, di ba? Maraming karanasan na paminsan po talagang mababago ang ating isip, maapektuhan ang ating damdamin, masasaktan tayo, malulungkot tayo, madidismaya tayo, at minsan po may mga expectations na hindi masusunod. So yun nga eh, kaya kailangan po nating maunawaan na bilang tao, nararanasan natin yan. Kaya nga napakahalaga po na panalangin, unawain, ano bang kalooban ng Panginoon, kasi ang ayaw natin, yung reaction natin is based on the promptings of our flawed emotions. Na kaya tayo ganun mag-isip, kumilos, magpasya, dikta ng ating makasalanan at fallen nature. Yan ang ayaw natin. Kasi minsan yan ang talagang tendency eh. Kaya talagang importante po na inaalam ang kalooban ng Panginoon. Kasi we have to acknowledge, no? We have to be humble before the Lord. Kailangang unawain, makita natin na sa harapan ng Panginoon, ganyan tayo. Tayo po'y nasasaktan, tayo'y tao. At bilang tao, may tendency rin po tayo na makaisip, makagawa ng mga bagay na marahil ay bugso ng ating damdamin pero hindi kalooban ng Panginoon. Naalala ko po noon nung ako'y nagpipiloto pa, isa po sa mga inaral ay yung tinatawag na human factors, no? So, napaka-interesting po ng pag-aaral na yon kasi marami po sa mga aksidente sa eroplano ay bunga po ng tinatawag na pilot error, okay? Ngayon, kaya ako nasabing very interesting kasi talagang dinadala po sa punto ang isang nag-aaral magpiloto na maunawaan ano yung tendency natin bilang tao. Di ba? Minsan atat tayong umuwi. So, tinitingnan mo yung weather. Hindi ka pa umaalis. Alam mo na, hindi maganda yung weather o kaya magiging mahirap yung paglipad. Alam nyo po, para lang sa inyong kaalaman, hindi naman po ibig sabihin na pag piloto ka, lalong-lalo na yung maliliit na eroplano, basta lipad ka lang ng lipad. Sabi nga nila, marami sa mga desisyon ay hindi po pag nasa taas ka na, kundi bago ka pa lumipad, doon ka na magpapasya. Yung dami ng gasolina na dadalhin mo, yung pong destination na yung pupuntahan, yung mga alternates at saka yung weather. Kakayanin ba, di ba? So importante 'yun eh kasi pag nandoon ka na mahirap na eh. Kaya nga ang kaya ko po sinasabi yan dahil nakita ko yung ilan sa mga dahilan, ano? Ano yung mga dahilan? Paminsan atat ka nang umuwi. Gustong-gusto mong umuwi. Nagkataon nasa ibang lugar ka. So minsan ipipilit mo na lang na sige na, lipad na lang para lang makauwi na. So inoverrule mo yung dikta ng iyong mga pagsasanay na nagsasabing tingnan mo munang maigi kung tama yung desisyon mo o baka mamaya may hindi magandang panahon pero pinangibabaw mo yung pagiging atat mong umuwi. So dinisregard mo ngayon lahat ng mga natutunan mo. So ano nangyari Later on, ayan na, papasok ka na sa mga kalagayang mapanganib para sa iyo. So yun pong sinasabi natin at palaging nandun yung danger na yon. Kaya tayo rin bilang mga naglilingkod, kailangan alam din natin yung human factors eh, di ba? Nalulungkot tayo, okay, tama lang naman eh, tao tayo eh, talagang nakakaramdam. But again, we have to validate our feelings and yung decisions natin na bunga ng ating flawed emotions, kailangan i-validate natin using God's Word. Hindi ho pwede yung naunahan tayo ng silakbo ng damdamin. Kaya talagang merong wisdom pagka meron tayong mentors, may mga accountability tayo. Bakit? Kasi sila yung mga tao na nagba-validate. I remember one time, actually several times na ako naka-encounter ng ganito. May lumapit, napagsabihan po siya at nagnanais na siya magpaalam sa kanyang pinaglilingkuran. At ang sabi ko nga sa kanya, well, una, emotions aside, ang question ay valid ba yung sinabi? I mean, may point ba yung sinabi? Talaga bang totoo ba yun? Okay? So sabi niya, totoo naman eh. Yung paraan daw ng pagkakasabi ang hindi niya na-appreciate. Pero yung sinabi daw ay totoo. So actually, sabi ko sa kanya, well, if it's valid, then perhaps you should consider kung ano yung sinabi. At ang sinabi naman ay hindi naman sa pinapaalis ka. Ang point lang nung sinabi ay kailangan mabago yung bagay na iyon. So the next question is, are you willing to change? At sabi niya po ay willing to change. So sabi ko, so bakit ka aalis? So ibig sabihin, ang iyong pag-alis ay bunga ng iyong sama ng loob sa halip na bunga ng iyong pagnanais na sundin ang ating Panginoon. Yan talaga ang danger niyan, mga kapatid eh. Kaya importante alam natin yung human tendencies natin, ano? Kasi talagang ganun eh. Kaya importante ho yung meron tayong mentors to validate, accountability partners, no? Para sila rin po ang tumingin sa sitwasyon. Mahalaga din po na siyempre very prayerful tayo, wag agad-agad magde-desisyon. Lahat naman tayo daraan dyan. Kung kayo po'y matagal na sa ministeryo, hindi naman siguro tamang sabihin na hindi nyo nadaanan yan. Talagang lahat nadaan dyan, lahat nakakaranas yan. Bawat isa sa atin, yan po ay isang common and I would say constant experience. Talagang nararanasan. Kaya importante talaga na alamin natin eh. Ito nga ba'y dahilan para lumayo? O ito bang aking gagawin ay pagsunod o ito ba ay paglayo? Ito ba ay pagsunod o ito ba ay pagsuway? Di ba? Kasi minsan, tayo ang gumagawa ng istorya na para bang alam natin at the back of our minds na papalayo tayo, pero ang packaging ng desisyon natin is sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Well, of course, other people cannot always validate that. Pero tayo na may katawan, alam natin yan eh. Masasabi natin, tayo mismo makapagsasabi kung ito bang ating nararamdaman o gagawin ay pagsunod o pagsuway. Tayo mismo yan, nakakaalam yan. Kaya importante po talagang ma-check natin ang ating puso pagdating sa bagay na yan. Okay, so ano pa? Well, ang isa rin po is sometimes kulang tayo sa mga tao na magbibigay sa atin ng ministry, no? People who will minister to us. Alam nyo, kahanga-hanga po ang mga pastor that they minister. Pero ang isang paminsan na napapansin ko, maraming pastor po ay nakakalimutan na tayong lahat ay pare-parehas na parte ng katawan ni Kristo. Na ang ibig sabihin po, we minister to other people and other people should also minister to us. Kailangan nating maintindihan yan eh. Hindi ho pwedeng tayo ng tayo yung nag-iisip na tayo palagi ang nagmi-minister. Part ka ng body of Christ. Hindi rin tama that you deprive yourself of other people's ministry to you. Kaya paminsan, makikita mo, sasabihin natin, importante yung may nananalangin para sa atin. So, ini-encourage natin ang members na magsabi ng prayer request. Eh baka namang ikaw na pastor, ikaw pa yung ayaw magsabi ng prayer request. Sinasabi mo na importante ang accountability, pero ikaw naman itong ayaw mo rin mag-open sa mga members, di ba? Of course, hindi naman lahat kailangan makaalam, but there should be people who minister to you. So, yun nga, kaya nangyayari po paminsan yung napapansin mo, parang nabe-burnout ka na. Alam nyo, sa totoo lang, kung maliwanag sa'yo na ang paglilingkod ay isang kagalakan at nandoon yung sense of fulfillment dahil ginagamit mo ang kaloob mo, I think the more you serve, the more joy we should experience. Bakit? Kasi nandun nga eh, we were born for this. Ito talaga yun. Ito yung calling ko. Ito yung nais ng Panginoon para sa akin. Ito ang kanyang kalooban. Yun lang dapat na talagang manaig sa ating puso. At pagkayan po ang nanaig, eh talagang ang paglilingkod natin eh, masasabi natin habang tumatagal eh, nandun ang kagalakan. You don't feel used up. Para kang muscle na habang ginagamit, lalong lumalakas eh, di ba? Kakaiba yun eh. Dapat ganun ang epekto because you're doing something that is specially given to you by God. You were designed for it. You were given spiritual gifts to do it. So yun po ang dapat maging hamon para sa atin. So sana po mga kapatid, naging malinaw ang ating pag-aaral ngayon. At ang ating palagi at patuloy na dalangin na tayo po ay sama-samang lumago sa ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang pinangalan ng Stephanie Marie Espanyo Sauza. Kasalukuyan siyang 10 taong gulang. Siya ay natagpuan ng mag-asawang Jennifer at Alex Julian noong 20 ng Agosto taong 2016 sa Rizal Avenue, San Isidro, Taytay, Rizal. Kung sino man ang nakakilala sa batang ito ay maaaring makipag-ugnayan kay Krisha Maika Sigabornes, social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa San Mateo, Rizal. O tumawag sa numerong 8297-8100, local 115, 8297-8100, local 115, o kaya naman sa 0966-634-1797, 0966-634-1797, o mag-email sa smr1.mswdo@gmail.com.
4: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
5: tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Abo Kiko Lianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Naitala sa isang babasahin ang tungkol sa buhay ni Sarah Winchester. Malaking kayamanan ang naipon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng paggawa at pakikipagkalakalan ng baril. Namatay ang asawa ni Sarah noong 1918 dahil sa matinding karamdaman. Dahil dito ay nilisan ni Sarah ang kanilang dating tirahan. Dahil sa labis na pighati at matagal na pagkahumaling sa espiritismo, lumapit siya sa isang tagapamagitan upang sangguniin ang kanyang asawa. Wika ng tagapamagitan, habang patuloy mong itinatayo at pinapalakihan yung bahay, hinding-hindi ka mamamatay. Naniwala si Sarah sa mungkahing iyon. Bumili siya ng napakalaking bahay na hindi pa natatapos na mayroon 17 silid at inumpisahan niya itong palakihin. Patuloy niya itong pinalaki at pinalawak hanggang sa mamatay siya sa gulang na 85. 5 milyong dolyar ang inilalaan niyang pondo sa tuwing ipagagawa niya ang bahay. Samantalang mga manggagawa ay tumatanggap lamang ng 50 sentimo bawat araw. Kaya't nagkaroon ng 150 silid ang bahay na iyon. 13 paliguan, 2,000 pintuan at 10,000 mga bintana. Marami pang kagamitan ang naiwan ni Sarah Winchester upang may pagpatuloy na mapalaki ang bahay na iyon sa loob ng 80 taon pa. Tunghayan po natin ang kaisipan ni Job patungkol sa kamatayan na naitala sa Job Kabanatang 6, Talata 16 hanggang Kabanatang 8, Talatang 22. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
2: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Job. Ika-6 na kabanata at simulan po natin sa Talatang 16 hanggang sa Kabanatang 8, Talatang 22. Sang-ayon sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin doon na sumagot din si Job sa mga pahayag ni Elipas. At tulad ng isang ampaw, malaki subalit wala namang laman ang mga sinabi ni Elipas kay Job. Hindi man lamang nabigyan ng kaginhawahan ang kalooban ni Job sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Walang tulong at kapayapaan ng puso na nadama si Job sa kanyang mga sinabi. Naging mapanghusga ang mga kaibigan ni Job sa kanyang kalagayan at nasimulan nang ipahayag ni Elipas ang mga ito. Sa susunod nating pag-aaral, makikita po natin ang mga nasa isip ng kanyang mga kaibigan. Subalit hindi ito ang tunay na kailangan ni Job. Marami sa atin ang madalas na maglaro ng alam ko ang lahat. Sa pakikipag-usap natin sa mga tao, ipinapakita natin kung gaano tayo kagaling o karunong, kung gaano kalalim at gaano karami ang ating nalalaman. O kahit na sa tuwing tayo ay nakikinig, tumatango tayo kahit hindi natin naunawaan ang mga sinasabi ng ating pinakikinggan. Ayaw nating malaman ng ibang tao na hindi natin naunawaan ang kanilang sinasabi. Nais natin na wala silang masabi sa atin at malawak ang ating pangunawa. At ganito ang nangyari sa mga pahayag ni Elipas. Dahil sa mabulaklak niyang pananalita at lalim ng kanyang kaalaman, ay lalo niyang pinahihirapan ang nararamdaman ni Job. Ngayon ay sundan po naman natin ang mga susunod na mga sagot ni Job sa mga pahayag ni Elipas. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Job sa Kabanatang 6 at magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa talatang 16 na ganito po ang sinasabi. Kung taglamig, ang ilog ay pawang yelo. Pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito. Natutuyo yaong ilog, walang laman kahit ano. Inilarawan ni Job ang kanyang mga kaibigan na tulad ng isang ilog na walang yelo sa panahon ng taglamig. Ito ang mapanlinlang. Maaring isipin ng sino man sa atin na kaya nating lumakad sa ibabaw ng yelo, subalit kung ating susubukan, marahil ay madudulas tayo. Para kay Job, ganito ang uri ng mga kaibigan meron siya. Hindi maasahan sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan, tulad ng ating nabanggit sa nakaraan nating pag-aaral, tanging ang Diyos ang masasandigan natin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Walang makahihigit sa ating Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay umaasa sa Kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang mga susunod na pahayag ni Hope sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin ang talatang 24 hanggang sa 26. Sige, turan ninyo kung ako ay nagkasala. Mataman kong pakikinggan ang lahat ng ibabadya. Kung tama ang sasabihin, agad akong sasangayon, ngunit walang katuturan ang sinabi ninyo ngayon. Kung ang aking sinabi sa inyo ay walang saysay, bakit ninyo pinupuna itong aking karaingan? Sinabi ni Hope, naturan ninyo ako, madali akong turuan. Mula pa nung magsimulang magsalita si Eliphaz, nakita na natin na hindi niya nalalaman ang kanyang mga sinasabi. At tulad nga ng sinabi ni Hope, ang kanilang sinasabi ay pawang walang saysay at hindi sila nakakatulong sa kanyang kalagayan. Merong isang taong nagpunta sa doktor upang malaman ang kanyang sakit. Ang sabi sa kanya ng doktor, ang sakit niya ay rayuma. Subalit nang muli siyang bumalik sa doktor, ay naging kanser na ang kanyang sakit. Noong siya ay suriin ng dalubhasa sa kanyang sakit, ay wala na itong magagawa upang mapagaling pa ang kanyang karamdaman. At ganito ang sinabi ni Hope, nagpunta kayo dito upang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Subalit ang lahat ng sinasabi ninyo sa akin ay mali. Kung tama naman ang inyong pagkakasiyasat sa akin, ay sabihin ninyo ang makakatulong sa akin at ako ay makikinig. Alalahanin po natin na hindi lubusang kilala ng tatlong magkakaibigang ito ang Diyos. Hindi nila naunawaan ang mga nangyayari, subalit hinatulan nila agad si Hope na meron siyang kasalanan at hindi siya humingi ng tawad. At dahil sa hindi siya humihingi ng tawad, ay pinarusahan siya ng Diyos. Sa 7 kabanata, 1 hanggang 3 talata sa aklat ng Hope, ganito po ang sinasabi. Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layo ng buhay ko, at tuwing sasapit ang gabi, namimighati ako. Walang kaginhawahan sa kalungkutan at sakit ni Hope. Siya ay may sakit at tela ba hindi ito pinapansin ng mga kaibigan. Wala silang ginagawa upang mabigyan ng kaginhawahan ang kanyang kalagayan. At kahit ang kanyang asawa ay nagmungkahi na magpakamatay na lamang siya. Ngayon ay basahin naman po natin ang sinasabi rito sa talatang 4-6 ng 7 kabanata. Ang gabi ay matagal, wariwala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat, inuuod kumikirot nang ang nana ay di maampat. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Naramdaman ni Hope na meron siyang sakit na walang lunas at nalalapit na ang wakas ng kanyang buhay. At sa kanyang kalagayan ay walang ginagawa ang kanyang mga kaibigan. Nagpunta sa kanyang mga kaibigan ni Hope upang tugunan ang kanyang kalagayan. Subalit hindi nila maunawaan ang mga pangyayari sa buhay ni Hope. May kasabihang ang kaibigan ay isang taong nakakakilala at nagmamahal sa iyo. Hindi nila naunawaan si Hope. Ang sabi niya na sana kahit sa pisikal na pangangailangan lamang ang matugunan. Mahalaga ang kaibigan. Isa sa mga bagay na kailangan sa magkakaibigan ay ang pangunawa. Ang mga kaibigan ni Hope ay naroon nga, subalit hindi naman nila naunawaan ang kalagayan ni Hope. Wala silang ginagawa upang mapunan ang mga pangangailangan ni Hope. Sa talatang 13-16, ganito po naman ang nasusulat. Ako ay nahihiga upang mamahinga, upang kahit na sandali mapawi ang balisa. Ngunit maging sa pagtulog, ako'y iyong tinatakot, masasamang panaginip kung minsan pa ay bangungot. Kaya nais ko pang ako ay sakalin at mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, wala rin lang kabuluhan. Kung pakikinggan nating mabuti ang mga sinabi ni Job, ay tila umabot na siya sa sukdulan ng kanyang pagtitiis. Hindi na niya kaya ang sakit na kanyang nararamdaman. At kung wala rin lang masasabing mabuti ang kanyang mga kaibigan, ay mas mabuti na marahil kung siya ay mamahinga. Minsan ay mas mabuti pang magpahinga kaysa makinig sa kaibigang walang katuturan ang kanyang sinasabi. Sa talatang 17-19 ng kabanatang 7 sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinasabi. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Ano't binabantayan mo ang lahat ng kanyang galaw? Siya iyong sinisiyasat tuwing umaga at sinusubok bawat saglit kung gaano ang makakaya. Kahit saglit ay layo mo sa akin ng iyong tingin, nang magkaroon ako ng panahon na laway ko ay lunukin. Ninanais ni Job na mamatay na lamang dahil sa kanyang kalagayan. Ninais pa niyang sana ipagpahingahin na lamang siya ng Diyos. Parang nararamdaman na ni Job na siya ay sinusubok ng Diyos, subalit wala siyang alam kung ano ang layunin ng Panginoon sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Sa talatang 20-21, ganito po ang sinasabi, kung ako'y nagkamali, gaano ang kasalanan ko? Ikaw na nakasisiyasat sa puso ng mga tao. Bakit ba ako pa ang napag-igtingan mo? Bakit di pa ipatawad aking kasalanan? Bakit di mo patawarin ang nagawang pagkukulang? Yamang ako'y pauwi na sa huli kong hantungan, iyo akong hahanapin ngunit di masumpungan. Pilit na sinasabi ng mga kaibigan ni Job na siya ay may kasalanan. Kahit na si Job ay nagsasabing meron nga siyang nagawa at siya nga ay nagkasala, subalit ang hindi niya nalalaman ay kung bakit siya sinusubok ng Diyos. Bakit siya pa ang napili upang subukin ng ganito? Bakit naging pasanin ang kanyang buhay kung hindi naman siya masamang tao? At kung bakit hindi pa siya pinatatawad ng Diyos at muli siyang ibangon? Bagamat sinabi niya dito na maaring siya nga ay nagkasala, hindi naman niya nalalaman kung bakit niya nararanasan ang bigat ng mga pasaning ito. Nakita natin ang pagsira sa katapatan ni Job. Kung ang katapatan ng isang tao sa Diyos ang bumagsak, madali siyang magagapin ang kaaway. Ito ang nangyayari sa mga taong nakikipagbaka sa buhay sa sarili nilang pamamaraan. Una ay paunti-unting bumabagsak hanggang sa siya ay tuluyan ng magkasala. Ngayon ay may pagkakataon na siyang sirain si Job dahil sa nasira na ang kanyang katapatan. Ito ang kalagayan ni Job. Babagsak na bang tuluyan si Job dahil sa mga pangyayaring ito? Alamin po natin ang mga katugunan sa 8 kabanata. Ang susunod na taong magsasalita ay si Beldad. Siya isang uri ng tao na tinatawag nating tradisyonal. Siyang uri ng taong nabubuhay sa nakaraan. Makikita natin ito sa 8 talata ng 8 kabanata na ganito po ang sinabi. Magtanong-tanong ka sa matatanda at dilidilihin ang taglay nilang unawa. Sinasabi niyang kailangang balikan ang mga nakalipas upang malaman ang dahilan ng kasalukuyan. Sundan po natin ngayon ang mga pahayag ni Bildad kay Job sa 1-2 talata ng 8 kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang sagot ni Bildad, hanggang kailan magsasalita ng ganyan? Nang salitang masasakit at walang kabuluhan. Nakakalibang basahin ang aklat na ito dahil sa kanilang pagsasalita. Ngunit kailangan nating malaman na ang pamamaraan nila ng pagsasalita ay isang pagpapahayag ng karunungan. Maraming bayan dito sa Pilipinas ang kilala dahil sa uri ng kanilang pagpapahayag ng karunungan tulad ng balagtasan. Madalas na pinagtatawanan natin ang ganitong uri ng pananalita, subalit ang ganitong uri ng pagsasalita ay pagpapahayag ng kanilang malawak na kaalaman. Sa ikatlong talata'y ganito po ang sinabi, "Bawat gawin ng Diyos ay makatarungan at hindi niya binabaluktot ang katuwiran." Ang sinabing ito ni Beldad ay nakukuha mo lang ang nararapat para sa iyo. Ang pagtatanggol mo sa iyong sarili ay lalong nagbibigay sa iyo ng pahirap mula sa Diyos. Ganito po naman ang sinabi sa talatang 4, "Maaring ang iyong mga anak ay nagkasala, kaya narapat lamang ang parusa sa kanila." Hindi maganda ang sinabi ni Beldad. Sinabi niya dito na ang dahilan kung bakit namatay ang mga anak ni Hob ay dahil sa makasalanan ang kanyang mga anak. Wala siyang karapatan na sabihin ang mga bagay na ito. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na humatol sa kanila. Muli kong sasabihin, hindi masama ang magbigay ng payo kung hindi tayo nagpaparatang o nanguhusga sa kapwa. Sa talatang 5 at 6 ay ganito po ang sinasabi, "Ang marapat mong gawin ang Diyos ay hanapin, sa Kanya'y dumulog ka at ikaw ay dumaing. Kung ikaw ay taong tapat, matuwid at malinis, tutulungan ka ng Diyos sa bayan mo'y ibabalik." Muli niyang iginigiit na si Hob ay isang makasalanan. Hindi niya mararanasan ang mga kahirapang ito kung wala siyang kasalanan. Na kung siya ay matuwid sa mga mata ng Diyos, ay pakikinggan sana ang kanyang mga dalangin. Sa talatang 7, ganito po ang sinabi, "Kung magkagayon ang dati mong kayamanan ay maliit na di hamak kaysa kanyang ibibigay." Makikita natin na ang mga ito ay matutupad sa pagtatapos ng aklat na ito. Basahin po natin ang sinabi sa 8 talata ng 8 kabanata sa aklat ni Hob. "Magtanong-tanong ka sa matatanda at dili-diliin ang taglay nilang unawa." Ipinakita naman dito ni Beldad ang kanyang pamamaraan ng pangunawa sa mga pangyayari. Para sa kanya, upang malaman ang pangkasalukuyan, ay dapat malaman kung ano ang sinasabi ng mga matatanda. Sa talatang 9 ay ganito po, "Buhay natin ay maigsi, walang nalalaman. Mga anino lamang tayo sa balat ng daigdigan." Para kay Beldad, ang mga tao ay pawang mga bakas ng kahapon at walang nalalaman. Sa mga pagkakataong ito, si Hob lamang ang walang nalalaman. Merong katotohanan sa mga sinabi ni Beldad na ang tao ay mga bakas lamang ng kahapon at wala tayong nalalaman sa mga tunay na nagaganap. Madalas tayong magkaroon ng mga lindol at mga kaguluhan sa ating panahon at madalas na sabihin ng mga tao, malapit na ang katapusan ng mundo. Hindi natin dapat sabihin ito dahil sa harapan ng Diyos at ng kanyang kalooban ay wala tayong nalalaman. Ang tanging bahagi natin ay ang maging handa. Sa talatang 10 ganito po ang sinabi, "Dili-diliin mo ang kanilang mga aral, ang kanilang sinasabi, ulinigin at pakinggan." Sinabi dito ni Beldad na matuturoan tayo ng mga nakaraan. Ganito rin ang ginagawa ng mga taong matatalino. Kukuha sila ng mga bato at lupa at pagkatapos ay sasabihin nila kung papaano at gaano katagal ang mundo. Nais ko pong sabihin sa inyo na gumagawa tayo ng mga bagay na inaakala nating ito ay tama, subalit hindi pala. Pansinin po natin ang kakaibang pananaw ni Pablo sa aklat ng Filipos sa kabanatang 3 talatang 14. Makikita natin ang kaniyang mga pananaw tungkol sa mga bagay na ito. Ang sabi niya, "Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Ang tanging paraan upang malaman natin ang mga bagay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tunghaya naman po natin ang mga pahayag ni Beldad, sinabi niya kay Hob sa talatang 11 at 12, "Ang halaman sa tubig ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar. Kapag tubig ay nawala, ito'y unang matutuyo, kahit sa kasibulan at ang dahoy malalago." Ang mga pahayag ni Beldad kay Hob ay pawang mga pangkaraniwan lamang sa bawat isa sa atin. Sino ba ang hindi nakakaalam ng mga katotohanan ito? Sa talatang 13 ay ganito po ang sinabi, "Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay nawawala kapag ang Diyos ay nililimot." Ngayon ay pinararatangan niya si Job na isang mapagpaimbabaw. Sinasabi niyang si Job ay merong itinatagong kasalanan. Basahin naman po natin ang talatang 14 at 15. "Ang kaniyang pananalig ay sindupok niyong sapot. Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. Katulad din ng sinulid na tibay ay kapos." Inihalin tulad niya ang pananalig ni Job sa isang sapot ng gagamba na madaling nalalagot na sa panahon ng kaguluhan ay madaling nasisira. Ang talatang 20 ay ganito po naman ang sinasabi, "Hindi pababayaan ng Diyos ang taong matuwid, ngunit ang masama tulong niya'y di makakamit." Kung ating pag-iisipan, kahit na noong tayo ay makasalanan pa lamang, ay tinutulungan na tayo ng Diyos. Tinulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa atin. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang kilalanin ang kanyang pag-ibig. Sa talatang 21 at 22, ganito po ang patuloy na sinabi, "Balang araw, pupuspusin ka niya ng galak, hihiyaw ka sa tuwa, sasayaw at lulundag. Mga kaaway mo'y malalagay sa kahiyan, ang masasama sa mundo ay mapaparam." Sinabi dito ni Bildad na naganap ang mga bagay na ito dahil si Job ay isang dakilang makasalanan. At kung siya ay magsisisi lamang, ay ibabalik ng Diyos ang lahat sa kanya. Hindi nalalaman ni Bildad ang kanyang mga sinasabi dahil hindi niya kilala kung ano ang kalooban ng Diyos, kung sino si Job, at kahit na ang kaniyang sarili ay hindi niya lubos na nakikilala. Muli ko pong sasabihin, hindi masama ang magbigay ng pagpapayo kung hindi natin hinuhusgahan at hinahatulan ang ating pinagpapayuhan. Tulad ni Eliphaz, hindi rin alam ni Bildad ang kanyang sinasabi at pawang magagandang salita lamang ang kanilang mga sinasabi. Sa aking palagay ay mas kailangan nila ang paghingi ng tawad. Mga kaibigang nakikinig, ang mga pahayag na ito ay mga bagay na panggising sa bawat isa sa atin. Maaring mas mataas ang ating kalagayan sa iba, subalit wala tayo sa lugar upang sabihin ang isang tao ay makasalanan sa harap ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo sa oras na ito. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pananaliksik ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sapagkat nakikita namin ang buong mga pangyayari sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ni Job na iyong sinubok sagad sa kanyang kakayahan, ngunit Panginoon siya ay nananatiling tapat. Salamat Panginoong Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Tunay Panginoon na dakila ka, na hindi mo kami pahihintulutang subukin ng higit sa aming mga makakaya. Salamat Panginoong Diyos sapagkat mayaman ang iyong biyaya upang mapagtagumpayan namin ang lahat. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, marahil Panginoong Diyos ay meron silang mabibigat na mga pasanin, mabibigat na mga pagsubok na nangyayari sa kanilang mga buhay sa oras na ito. Dalangin ko po sa iyong pangalan, tulungan mo po sila Panginoong Diyos. Unatin mo pang iyong mga kamay, ihulog mo sa kanila at ibuhos Panginoon ang kasagutan at katugunan ng kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Marahil meron silang mga karamdaman, nawawalan sila ng pag-asa, subalit ikaw ang dakilang manggagamot. Sa loob ng mga tahanan, kung merong mga hindi pagkakaunawaan, sa oras na ito, Panginoong Diyos, manghimasok ka sa kanilang mga tahanan, Panginoong Diyos, magbigay ka ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nalalaman mo't nakikita ang kalagayan, Panginoon, ng aming bansa ngayon. Dinadalangin namin, Panginoong Diyos, mamagitan ka. Pagpalain mo ang aming Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, ang mga nasa Senado, gayon din ang mga kinatawan. Dakilang Diyos, sa oras na ito ay idinadalangin ko po ang iyong tulong sa bawat isa sa kanila. Lahat ng mga nasa pamahalaan, mula pinakamataas hanggang pinakamababa, ay magkaroon nawa ng pagkakaisa at katapatan sa kanilang paglilingkod. Kami po'y umaasa na iyong tutugunin ang aming dalangin sa oras na ito, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
0: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: This story of Jonah is about God pursuing his disobedient servant. What he did with Jonah, he still does with us. He corrects and disciplines us because he loves us.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglinis ng aking

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. May mga tao ngayon na nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ang daming ginagawang kasalanan. Nakakatisod sa ibang mananampalataya, hindi kinukonsensya, at patuloy lamang sa paggawa ng mali. Pero kapag tinanong mo, paano mo nalaman na Kristiyano ka? Ika'y sasabihan, eh kasi noon tinanggap ko lang si Jesus as Lord and Savior. Para bagang tumigil na doon. Ngunit hindi dapat ganoon dahil simula pa lang yon at dapat magpatuloy pa hanggang sa maging katulad ni Kristo. Narito pong muli si Brother Jerome Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Nature of a Genuine Christian Life.
4: Kasama dito sa set of doctrines na to, na pumapalibot sa katauhan ni Jesus Christ ay yung idea na ang tao ay makasalanan. Hindi nasunod ng tao itong pinag-uutos ng Panginoon. Siya'y pinanganak na makasalanan. Hindi lang siya makasalanan, kundi nagkakasala talaga, nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi niya sinusunod ang kalooban ng Panginoon, kaya nasasailalim siya sa galit ng Panginoon at wala siyang magawa para takasan yung galit na yun ng Panginoon. Hindi niya kayang gawin yun sa sarili niyang kalakasan at talino at galing. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangang ipadala ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang siyang magkakabit, kumbaga, no? Ang tutulong upang ang kamay ng Diyos at ang kamay ng tao, kumbaga, ay magsama at magkabati. Siya ang mediator. No, kasi galit ang Panginoon eh. Rebelde ang tao, kailangan may mediator.

Pero itong mediator na to, kailangan maunawaan pa rin natin. Itong dapat maintindihan natin ang katauhan ni Jesus na siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, and all of that. At yung kanyang ginawa na siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay, at ang buhay niya dito sa mundo, ito sa perfect life kahit na siya ay nagkatawang tao. Pero ang mga tao, pinatay pa rin siya. Pero on the third day, he rose again from the grave, balik sa langit. Nakaupo siya ngayon dun sa kanan ng Ama, at isang araw, babalik siya upang husgahan ang lahat ng tao. Kasama yun dun. Set of doctrines. Pero hindi lang yon. Ang tanong, okay na ba? Automatic na ba yon? Pagka dahil si Jesus Christ ay namatay, automatic na tayo maliligtas? Hindi. Kailangan maintindihan mo na para si Kristo ay pumasok sa buhay mo at iligtas ka, dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo. Kaya kailangan maintindihan mo yan. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan. And then, hindi lang pagtalikod. Kailangan merong kaakibat na pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? So again, kasama yon dito sa doctrines na tinatawag natin. And then finally, sabihin mo of course sa tao, anong spiritual blessings na matatanggap mo pag ginawa mo na yon? So kumbaga, nagbibigay lang ako ng konting idea, ito ang sinasabi ni Pablo. Pag sinabi mong you receive Jesus, may kasama itong konteksto, may set of doctrines na kailangan mong tanggapin at paniwalaan. Yung mga taong wala nung ganung set of doctrines at sa kanilang isipan, in 3 minutes, tinanggap na nila, sabihin nila si Jesus sa kanilang buhay, yan ang mga taong minsan wala pang 2 buwan eh. Wala na, hindi mo na makita sa church. Wala na, tumalikod na sa pananampalataya, wala na, hindi, parang umiiwas na sa'yo. Ano nangyari sa kanila? Or kung tumagal man, pero dahil wala noong ugat dun sa kanilang puso, eventually, tumatalikod. Kaya importante itong bagay na ito eh. Okay, now, ano pa itong isang bagay pag sinabi nating receive Christ? Pag sinabi mong receive Christ, kasama rito ang total submission to the historic and glorious Christ. Sinadya kong ilagay yung mga words sa yun. Historic, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin talagang may history. Hindi siya mythology. Si Jesus ay tunay na nanirahan dito sa mundong ito. May history siya. Alam mo kung saan siya tumira. Alam mo yung syudad na pinanggalingan niya o yung town na pinanggalingan niya. So glorious din siya. Hindi lang siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos. O kaya, ano ang ginamit ni Pablo para i-summarize, kumbaga, itong katauhan ni Jesus na to na dapat nating tanggapin? Ang gamit ni Pablo ay Christ Jesus the Lord. Kaya sabi niya, no? Therefore, as you received Christ Jesus the Lord. May tatlong aspeto dito na gusto kong tutukan natin. Yung salitang Christ, yung salitang Jesus, at yung phrase na the Lord. Okay, ano yung una? Ano ibig sabihin pag tinanggap mo si Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo, anointed one or the Messiah. Hindi ito apelyido ni Jesus na Jurem Ramos, apelyido ko Ramos. Eh si yung leader niya, ano pangalan? Jesus Christ. Jesus ang first name, Christ ang family name. Hindi. Yung Christ is a title. Ibig sabihin, anointed one. Binuhusan, binasbasan ng langis o ng banal na spirito. Siya yung Messiah. Sa isang Hudyo, pag narinig nila yung salitang Kristo, automatic, balik sila sa Old Testament. Dahil ang daming mga hula doon sa Old Testament na nagtuturo dito sa Messiah na to. Dito sa tagapagligtas na to. Na kanilang tinatrato, He is the divine prophet, priest, and king. Kaya si Pablo, pagkakausap niya yung mga Hudyo na nasa sinagoga, lagi niyang pinuprove sa kanila that Jesus is the Christ. Siya ang Kristo. Tayo, hindi na natin masyadong ginagawa yun. Okay lang. Pero kailangan maintindihan natin yung mga ibang aspeto. At least may vague na idea tayo tungkol kay Christ. Pero anong madalas natin binibigyan ng DN? Ito. That we are to receive Him as Jesus. Pag sinabi mong Jesus, ang binibigyan ng diin nito,
Eh yung katauhan, yung pagkatao ni Jesus Christ. That Jesus is God incarnate. Na siya ay anak ni Maria. Siya si Jesus. Siya si Jesus na nakatira sa Nazareth. May tinirhan siya. Nagsimula ito na baby. Tapos lumaki, naging 12 years old. Tapos naging teenager. Tapos lumaki hanggang sa umabot ng mga 30 years old. Tapos pinatay. At pag tinanong mo, kailan namatay? Nung ang governor ay si Pilato. Historical figure ito. Ito yung Jesus na tinatanggap mo. Hindi tulad ng mga iba, pagkasabing, ano, wala silang historical person na tinatanggap. It's more of mythology. Lalo na itong mga kinakalaban ni Pablo dito sa Colossus na to. Now, tingnan ninyo, no? Itong dahilan kung bakit sa Acts 2 verse 22, nung si Peter nag-preach, eh, ang audience na mga Hudyo, sabi niya, pakinggan niyo, sabi niya, "Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God." Tingnan niyo. Si Jesus na taga Nazareth. Isang tao. O, tingnan niya. Talagang historical ito si Jesus na to eh. Tapos sa Acts 2:36, ito sabi niya, "Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Ibig sabihin, kilala ninyo. Hindi na itago itong taong ito. Ito ang pinakasikat na tao noon eh. Dahil kung saan-saan pumupunta siya, pinapagaling niya yung mga may sakit, mga bulag, nakakakita, bingi, nakakarinig, mga lumpo, nakakalakad, mga meketong, lumilinis, mga patay, nabubuhay. Nabalitaan nilang lumalakad dito sa tubig, sa ibabaw ng tubig, sa isang lawa, sa isang lake. Kaya niyang patigilin ang bagyo. Ito yung totoong pag sinabing stop, mapapatigil niya yung lindol, hindi yung kunwari. Ako, kaya ko rin sabihin yung pag lumindol, stop! After a few seconds, titigil din yan eh. Yan yung claim ng ibang mga false teachers eh. Sila daw nagpatigil ng lindol. Hindi, ito totoo to. Kilala nila, alam nila itong this Jesus na ito. So pag sinabi mong tinanggap mo si Jesus, to receive Jesus is to receive a historical person, not a myth. Okay, sunod. Ano kasama? Ay, by the way, pag sinabi mo rin Jesus, the word Jesus is Greek ito, coming from the Hebrew name Joshua. At ang ibig sabihin ng Joshua is, the Lord is salvation. Kaya ang ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, tinatanggap mo ang Savior. So tinatanggap mo si Jesus as Savior from your sins. Hindi mo lang tinatanggap si Jesus na parang Santa Claus para may blessings kang matanggap. Hindi. Tinatanggap mo siya upang maligtas ka mula sa iyong mga kasalanan, sa pagkabihag ng Diablo, at mula sa galit ng Panginoon. Now, isa na lang. Lord! Anong ibig sabihin pag sinabing receive the Lord? Sa kanila nun, ang confession nila, ang madalas nilang sinasabi, Jesus is Lord. At sa kanilang utak, pag sinabi nilang Jesus is Lord, nai-stumble yung mga tao. Nagagalit yung mga Romans, nagagalit yung mga Gentiles. Kasi akala nila, ang sinasabi nila, may iba ng hari other than Caesar. Hindi, ang sinasabi ng mga Kristiyano, etong Jesus na to, He is the King of Kings and the Lord of Lords, pero ang kanyang kaharian is not of this world. But He is Master, He is Lord. Totoo yun. At pag sinabi nilang Lord, again, sa utak ng mga Hudyo, stumble na stumble din sila. Hindi lang mga Gentile, Romans, or Greeks. Yung mga Jews, stumble din kasi yung kanilang Bible, yung Hebrew Bible nila, was translated into what is called the Septuagint. Ito yung Greek translation ng Bible. At sila, nung trinanslate nila yung Hebrew Bible nila into Greek, lahat ng pangalan ni Yahweh, ginawa nilang translation, Lord. Puro Lord, Lord, Lord. Pag sinabing Yahweh is good, sabihin nila, Lord is good. Pag translate nila sa Greek. Lalo na itong mga later on, yung mga tao, pag maririnig nila, nasasabihin Jesus is Lord, ang naririnig nila, Jesus is equal to the God of the Old Testament. O, magagalit talaga sila. Pero yun talaga ang ibig sabihin eh. Yun talaga yung nasa utak nila Pablo eh, no, sinasabi nila yun eh.
that Jesus is really God. He is the Yahweh

0: Old Testament. Ano sabi ni Pablo sa chapter 1? Sino daw itong si Jesus na to? He is the image of the invisible God. He is the firstborn of all creation. He is the creator of all things. He is the one who holds all things together. He is the head of the body, the church. He is the firstborn of the dead. He is the body that contains God's fullness. He is the reconciler of all. He is God's mystery. He is the repository of all wisdom and knowledge. Yan ang ibig niya sabihin. Kaya sabi niya, dapat yan nasimulan ninyo. Para malaman nyo kung genuine yung Christian life nyo, ang tanong, tinanggap nyo ba yung person ni Jesus Christ? Tinanggap nyo ba yung mga doktrinang pumapalibot dito sa katauhan ni Jesus Christ? Tinanggap nyo ba si historical Christ? Jesus? Tinanggap nyo ba si Kristo, the Messiah, predicted in the Old Testament? Tinanggap nyo ba itong divine person na to who is Lord? Yan ngayon ang tanungin natin sa ating sarili. Yan ngayon ang isipin natin. Oh, maraming mga nagke-claim na sila ay Kristiyano. For years, maaring nagsisimba. Later on, tulad ng nangyari sa Amerika, bakit ang daming tumatalikod ngayon? Kasi ito na nga eh. Mga churches, hindi nagtuturo ng doktrina. Mga churches, gusto yung easy believism, basta sumunod ka na lang sa prayer, wala pang ang repentance. O yan ang mangyayari. Mali ang simula eh. Okay, so yun yung una. Now, tingnan natin yung ikalawa. So una, ito ang nature ng isang genuine Christian life. It begins with receiving Christ correctly. Pangalawa, a genuine Christian life is a life that is entirely consistent with one's spiritual beginnings. Yung buhay nung nagtumatawag sa kanyang Kristiyano ngayon ay tumutugma. Tumutugma dun sa una niyang ginawa nung tinanggap niya si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo, parang simple lang ito. Sabi ng verse 6, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. No, kung paano nyo tinanggap si Jesus noon, dapat ang buhay nyo ngayon tumutugma dito sa una. So yun lang yung sinasabi niya rito eh. Pero dapat ang buong buhay natin ngayon tumutugma dun sa paano ba sinimulan ang Christian life mo. So anong implikasyon nito? May dalawang implikasyon ako nakikita rito. Una, pinapakita rito na ang pagtanggap kay Kristo, nung una mo siyang tinanggap, hindi natatapos dun ang Christian life mo. Simula pa lang yun. O, meron kasi mga tao ngayon na ang kanilang, again, nagkiklaim sila ay Kristiyano. Mga karnal na Kristiyan sila, nakastambo lang kalang Christian life. Ang dami nilang ginagawang kasalanan, hindi kinukonsyensya, tuloy lang sila. Pero pag tinanong mo, paano mo alam na Kristiyano ka? Sabihin lang, eh kasi, ano eh, noon, tinanggap ko lang si Jesus as Lord and Savior. Parang tumigil na doon. Hindi dapat tumigil doon. Simula pa lang yun. Hindi yun period. Dapat dire-diretso pa hanggang sa lalo mong maging katulad si Jesus Christ sa iyong buhay. Christ-likeness na tinatawag. Okay, ikalawang implikasyon nitong as you receive Christ Jesus, so walk in Him. So ang implikasyon nito, katulad ng binigyang kondiin kanina, dapat ang buong buhay mo ngayon ay tumutugma dun sa kung paano ka nagsimula. So anong ibig sabihin nito? Again, paano ka ba nagsimula? So kung nagsimula ka na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya mo siya tinatanggap na Panginoon dahil nakita mo sarili mo, grabe kang gumawa ng kasalanan. Hindi ka na kinukonsyensya. Dahil mo nang ginagawang talagang naging black sheep ka na tuloy sa iyong pamilya. Tinakwil ka na ng iyong nanay at tatay dahil wala, nakikita nila, wala nang pag-asa tong taong ito. Parang kahit na gumagawa ka na ng krimen, may sinagasaan ka na tao, parang baliwala lang sa'yo. So, anong ginawa mo nung una? Kasi yung ganong klaseng buhay, hindi sumasang-ayon dun sa kung tunay siyang Kristiyano, kung kiniklaim niyang Kristiyan siya. Ano ba yung ginawa niya nung una? Again, kung tama yung simula niya, nag-repent muna siya bago niya tanggapin si Jesus Christ. Tinalikuran niya yung kanyang mga kasalanan bago siya nanampalataya kay Kristo. Magkasama yung dalawang yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. So, ang ibig sabihin nun, dapat ang buhay mo rin ngayon is a life of repentance. Yun yung buhay na tutugma dun sa simula eh. Lagi mong tinatalikuran ng kasalanan. Pag kasalanan yung ginawa mo, ako, ayaw mo nang gawin. Again, ganun nagsisimula lahat yung mga tunay na naboborn again. Minsan, grabing iyak nila. Ang tingin nila, sila na siguro ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kinukonsyensya sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan kahit na hindi nakikita ng ibang tao. Ang tingin pa ng iba, mabait sila. Pero doon sa kanilang sarili, hindi, alam ko ang kasalanan ko. At sila binabagabag ng kanilang konsyensya. Iniiyakan nila yon. So, ang buhay mo ba ngayon, eh, tumutugma doon sa simula na yon? Is it a life of repentance? Oh, again, paano ka nagsimula? Nagsimula ka by receiving Jesus Christ as Lord. He is master over your life. Ganun ba ang buhay mo ngayon? When people look at you, maniniwala ba sila na meron kang master o ikaw ang master ng buhay mo? Kung ano gusto mong gawin, paano mo gusto mong patakbuhin ang buhay mo, gagawin mo lang. Hindi. Noon, sinabi mo, Lord, not my will but your will be done. Gusto mong talikuran ko to, tatalikuran ko to. Gusto mong tanggalin ko to, tatanggalin ko to. Gusto mong lumakad ako ng matuwid, kahit wala nakakakita, gagawin ko to. Ganon pa rin ngayon. Yun ang ibig sabihin ng tumutugma. It is still a walk of total submission to the Lordship of Jesus Christ. Ganon pa rin yun. Hindi yun nawawala. Yan ang sinasabi natin dito. So, yan ang sinasabi ni Paul nung sinabi niyang, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Pag sinabi niyang walk dito, ibig sabihin to, ganyan ang maging buhay mo. Okay, now, tingnan natin itong ikatlo. It is a life that is totally lived in Him. Ito ay buhay na kung saan lahat ng aspeto ng buhay mo ay talagang lumalakad ayon or nakadikit, nakadepende kay Kristo lang, in Him. Tingnan niyo sabi ng verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. Alam nyo, sa totoo, itong verse 7 na to, pinaliliwanag kung anong ibig sabihin ng walking in Him or living a life that is according to Christ. Ano ibig sabihin ng walking in Him? Ano ibig sabihin ng living a life that is in accord with Jesus Christ? Ito ibig sabihin, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. So, meron akong nakikita ditong tatlong katangian kung anong ibig sabihin ng buhay na nakadikit kay Kristo. So, ano-ano yon? Una, this life is firmly rooted and continually being built up in Christ. Yan ang nakalagay sa verse 7. Rooted and built up in Him. Hindi ko na pinaghiwalay ito kasi itong rooted and built up, eh parang nakadikit itong dalawang ito na sa English sinatawag na participle. Itong dalawang ito ay nakadikit dito sa in Him. Hindi mo pinaghihiwalay yung rooted, isang punto, and then built up in Him, point number two. Hindi, magkadikit yan. Rooted and built up in Him. Ang ginagawa ni Pablo dito sa English, meron siyang tinatawag na mixing metaphors. Ibig sabihin, yung litrato, pinaghalo niya. Diba? Dapat, anong litratong naisip natin pag sinabi mong rooted? Nakaugat. Parang puno na may ugat at nakatanim ng malalim ng mabuti sa isang sa soil, sa lupa. Yun yung rooted. Pero pag built up, ang idea dyan, nagtayo ka ng templo, nagtayo ka ng bahay, built up. So, mixed metaphor. Yung isa, agriculture. Yung isa, architecture. Pero pinagsama ni Paul yon, rooted and built up in Him. Para ang isang idea na gustong ipakita dito ni Pablo is katulad ng isang punong nakaugat ng malalim sa lupa at katulad ng isang struktura na itinayo sa maayos na pundasyon, Dapat ganun din ang buhay natin kay Kristo. Dapat tayo ay nakadikit, nakaugat kay Kristo, nakatayo, nakatungkod dito sa pundasyon na to. At dun tayo nagpapatuloy na lumago. Wala nang ibang pundasyon. Wala nang ibang lupa na maayos. Kundi ang lupa ni Kristo, ang pundasyon ni Kristo. Yan ang pinagmumulan ng ating kalakasan para tayo ay magpatuloy lumago sa ating pananampalataya. So kung meron pa tayong ginagamit na iba, siguro baka yung iba bakit ka tumitino? Bakit ano? At sasabihin mo, kasi lagi akong nakikinig dito sa magaling na tagapagturo to. Hindi siya Christian, pero ang gagaling ng mga prinsipyong mga tinuturo niya. Alam nyo, baka mamaya yung akala mong buhay na maayos, hindi pala matuwid sa mata ng Panginoon. Kasi ganun yan eh. Maraming mga, pagpupunta ka ng YouTube ngayon, ang dami mga preachers na ang gagaling ng kanilang filosofiya, ang gagaling ng kanilang prinsipyo sa business at sa ganito at sa ganyan. Kung pakikinggan mo lang, parang okay. Maayos naman pagsusundin mo. Ang kulang lang ay, they never say anything about Jesus Christ. Wala, hindi konektado si Kristo doon. Yan ang delikado. Kasi pag namatay ka, kahit anong akala mong kabutihan mo, pag wala si Kristo sa iyong buhay, pag walang tagapagligtas, impyerno ka pa rin. Okay, so yan ang una. Ano pa ang ikalawang litratong makikita natin dito? This life is solidly grounded in the gospel. Tingnan niyo sabi ng verse 7, no? And established in the faith just as you were taught. O, yan ang ibig sabihin ng lakad na nakadikit kay Kristo. It is solidly grounded in the gospel. As you were taught. Kita nyo? Alam nyo yung salitang faith dito? Hindi ibig sabihin ito yung nananampalataya ka kay Kristo. Ang faith dito, this is talking about a set of doctrines. Ito yung content, ito yung laman ng iyong pananampalataya. Ito yung object ng paniniwala mo. Ito yung bagay na pinangahawakan mo sa iyong isipan. So yan ang ibig sabihin dito ng the faith. This is talking about the truth of Christian doctrine. This is talking about the gospel. Kaya nga sabi dito, as you were taught, established in the faith as you were taught. Kahit na ikaw ay ngayon, no, tinanggap mo si Jesus, sabi mo 10 years ago, hanggang ngayon, kahit na 10 years, 20 years, 30 years ago, hanggang ngayon, ito pa ang buhay mo, naka-anchor pa rin, naka-tayo pa rin dito sa Ebanghelyo. Naniniwala ka pa rin dito sa Ebanghelyo. Ito pa rin ay precious para sa'yo. Kala nung iba, pag sinabing Ebanghelyo, pang unbelievers lang yan. Hindi. Para sa mga believers din to. Akala ng iba ay ang ebanghelyo ay para lamang sa mga unbelievers. Again, hindi lang sa kanila, hindi lang sa believers din, pang pastor din. Tingnan niyo to. Pakinggan niyo itong sinabi ni Paul David Tripp sa kanyang librong Dangerous Calling. Ito yung ginagamit namin ngayon sa mentoring group ko eh. Etong librong ito ay sinulat ni Paul David Tripp para matulungan ang mga pastor. Yung calling na tinatawag dito, yung panawagan nila as ministers of the gospel. Sa pag-ikot niya sa maraming mga lugar, ang dami niyang nakitang mga pastor na bugbog sarado, iniiwan na nila yung ministry, yung iba sa kanila bumabagsak pa. Yung iba tumatalikod pa sa pananampalataya. At pinaliwanag niya bakit ginagawa ito. Ano ang solusyon? At isa sa kanyang dahilan na nakita kung bakit marami pastor na ay tumatalikod sa pananampalataya o bumabagsak, sabi niya, is because they are not preaching the gospel to themselves. Tingnan niyo, hindi nila pinipreach ang ebanghelyo sa kanilang sarili. Pastor ka na, di ba? Ipipreach mo yun sa iba? Hindi. Dapat mo ring i-preach ang ebanghelyo sa iyong sarili. Again, tinan niyo sabi ni Pablo, establish in the faith just as you were taught. Katulad ng naituro sa inyo noon. Ano yung naturo sa kanila noon? Ebanghelyo. Pakinggan niyo sinabi ni Paul David Tripp sa English, no? Pasensya na kayo. If you are in ministry and you are not reminding yourself again and again of the now-ism of the gospel, that is, the right here, right now benefits of the grace of Christ, you will be looking elsewhere to get what can be found only in Jesus. Pag sinabi niyang now-ism, na yung ebanghelyo ay para sa iyo ngayon. Hindi lang yan, ay, noon lang yung ebanghelyo, or ay, yung ebanghelyo para sa kanila lang. Hindi, kailangan maisip mo, ebanghelyo, eh, para sa yung ngayon. Hindi ito yung noong time lang, 10 years ago, nung una mo siyang tinanggap. Hindi, ang benefits ng ebanghelyo ay ngayon din.
1: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: There are more than 50 words to express happiness in the English language. Some of these the Bible calls us to pursue, but not all. How can we know which is which? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Made for Happiness.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
7: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
8: Sa parable of the growing seeds na matatagpuan lang sa Mark chapter 4 verse 26 to 29, kinumpir ng Panginoon sa Kristo ang salvation to vegetation, o yung pagtatanim. Katulad ng pag-create ng Panginoon Diyos na walang assistance ang tao sa Kanya, He also established yung kingdom of God sa mga puso ng kanyang mga anak ay doon po sa Luke 17:20-21. Sa umagitan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo, si Jesus Christ in Matthew chapter 3 verse 2. So walang tulong ang tao sa lahat ng ginagawa ng Panginoon Diyos patungkol sa spiritual realm. So God has chosen yung mga tao in-appoint niya to be his co-workers in both doon sa physical and spiritually. Sa pagtatanim po, ang mga magsasaka nagtatanim ng mga buto and then naghihintay lang siya kung kailan ito tutubo. Likewise din po, sa ating pananampalataya spiritually, we are to speak and demonstrate yung salita ng Panginoon Diyos in Luke 8:11 sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Then, tayo po ay maghihintay na gumawa ang Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay in 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Katulad ng process ng power of life at yung growth ng seed, ganun din ang salita ng Panginoon Diyos. Ina-assist lang ng tao ang process to by declaring or sharing the gospel. sa lahat po ng tao. Katulad ng isang magsasaka, nagtatanim lamang siya. So, after sa pagtatanim, doon po sa parables ay iniwan niya na yung lahat ng bagay sa Panginoon Diyos. Instead na mag-alala siya, tutubo ba ito, he went about his businesses, yung ginagawa niya sa araw-araw. In verse 27, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at tumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung papaano. So, during the time na nagtanim siya, yung mismong yung seed na po, yung buto na kusang tumutubo at lumalago. Siguro, i-observe lang ng magsasaka kung paano to tumubo, pero hindi niya kayang explain kung ano yung nagawa ng Panginoon Diyos sa pagtubo at paglago ng isang buto. So, yung Greek po na ginamit dito is spring. Ang ibig sabihin, germinate, from the noun which means germ. A man-made seed will never germinate. However, ang salita ng Panginoon Diyos in Hebrews chapter 4 verse 12, so the Word of God is quick, living, and powerful, energizing. Hindi katulad ng katalinuhan ng tao, which will never give rise to spiritual life. So, sinabi rin po doon sa grow up. In Greek, it means lengthen. So, tumubo, lumago, ganun yung process ng Panginoon Diyos. Again, ang action nito ay sa Panginoon Diyos, not sa mga tao. Ang tao ay careful na hindi niya istorbohin yung paglago ng isang tender young shoot. Likewise, we should not also na madaliin yung maturity ng mga young believer kasi they are equally fragile. Kung yung tumubong maliit ay fragile, ganun din po ang ating mga young believer. So the stages in growth of the plant have been determined by God and ito'y automatically na tumutubo. God calls us into action at the proper time. The faith which has produced in a believer needs to be channeled naman in appropriate way para mag-benefit po ang body of Christ at mag-contribute ito sa growth ng isang Christian at mag-edify ito sa kanya at sa kanyang mga kapatid at sa ating lahat. We may be likened to the farmer na who reaps the harvest and then makes it into a nourishment for himself and others. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, nakita natin kung bakit may mga nagkakamali ng akala na libingan lang daw ang impyerno. Sa lumang tipan kasi, ay ginamit ang salitang Sheol. At isa sa mga gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan ay libingan. Ngunit, hindi naman maikakaila na isa pa sa gamit ng salitang Sheol ay daigdig ng mga patay. Depende kasi sa pagkakagamit ng salita sa context ang magiging kahulugan nito. Tandaan natin na sa lumang tipan, ang Sheol ay tumutukoy din sa lugar sa kabilang buhay kung saan kapwa napupunta ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ayon kay Dr. Jesse Johnson ng The Master's Seminary, the Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead, and this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. So may pagkakataong tumutukoy ito sa libingan, may pagkakataong tumutukoy ito sa impyerno, at may pagkakataong tumutukoy ito sa daigdig ng mga patay kung saan napupunta pareho ang matuwid at ang hindi matuwid. Nang isalin ang Hebrew Old Testament sa Griego, ilang daang taon bago ipinanganak ang Panginoong Jesus, ginamit ang salitang Griego na Hades upang isalin ang salitang Hebreo na Sheol. At pagdating sa bagong tipan, hindi katulad ng Sheol na pwedeng tumutukoy sa dako ng pagdurusa lang o sa kabuuan ng daigdig ng mga patay, pagdating sa bagong tipan, mas nakatutok na ang salitang Hades sa dako ng pagdurusa, kung saan napupunta ang mga hindi matuwid. Makikita ito sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Ayon sa Luke chapter 16 verses 22 to 23, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa paraiso. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pansinin na hindi maaring ipakahulugan na libingan lang ang tinutukoy na Hades, sapagkat ang sabi ay nagdurusa sa Hades ang mayaman. E kung libingan ito, dapat nandun din si Lazaro. Tinawag pa nga ang Hades sa verse 28 na dakong ito ng pagdurusa. Makikita pa sa talinhaga na ang Hades ay lugar na may apoy. Ayon sa verse 24, nakiusap ang mayaman kay Abraham, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Pansinin din natin na ang katapat o kaparalel ng Hades ay ang tinatawag na kandungan ni Abraham, at ito nga yung tinatawag na paraiso. Ayon pa kay Dr. Johnson, Hades, Sheol, refer to the same place, but there is a noticeable difference in the way the Old Testament and the New Testament speak of Sheol or Hades. The Old Testament speaks of Sheol inclusively, and even the righteous dead descend there. The New Testament emphasis on Hades is a place of suffering and judgment. Makikita natin na bagamat may pakahulugan ang salitang Sheol na libingan sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi nataglay ng salitang Hades ang libingan. Ito ay tumutukoy na sa lugar ng pagdurusa sa apoy. Subalit kapansin-pansin na may isa pang ginagamit na salita sa bagong tipan patungkol sa impyerno. Ito ay ang salitang Gehenna. Gehenna. Ayon kay Dr. Johnson, Gehenna is the New Testament name for a valley outside of Jerusalem. In the Old Testament, that valley was called the Valley of Himnon, and it is where the Israelites sacrificed their children to the pagan god Molech. By the time of Christ, that name was pronounced Gehenna, and it is said to be the place where trash and dead animals were burned. It was perpetually on fire, and thus, Jesus uses it as an image of hell. Pagdating ng araw ng paghuhukom, iluluwa ng Hades ang mga kaluluwang andoon at itatapon sila sa Gehenna. Ayon sa Revelation chapter 20, verses 13 to 15, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang huling hantungan ng mga hindi matuwid. Ayon pa sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Gehenna is the standard term for hell in the New Testament. Related phrases include punishment of eternal fire, lake of fire, and judgment. Tandaan na ang mga hindi matuwid ay pupunta sa impyerno at tanging ang mga matuwid ang makakapiling ng Diyos. Ngunit ang problema, ayon sa Romans chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. E kung gayon, lahat tayo'y nakatakda na mapunta sa impyerno. E paano tayo magiging matuwid? Ayon sa verses 21 to 22, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 10, verse 25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.' Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers?" The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin, "Who is my neighbor? Who is my neighbor?" Minsan, may isang tanong po na madalas po natin narinig, no? Sino ba talaga ang dapat kong mahalin? Yun ang question na madalas po natin narinig. Kasi po, sa totoo lang, minsan gusto nating piliin ang mga taong mamahalin natin. Sino po yun? Yung mga mababait lang sa atin, pareho ng paniniwala, pareho ng ugali, pareho ng social status. Pero ang tanong ni Jesus ay hindi "who deserves your love?" Ang tanong po ni Jesus, "will you become a loving neighbor?" Ito po ang puso ng parable of the Good Samaritan na binasa ko po kanina. Hindi po ito simpleng kwento tungkol sa pagiging mabait. Ito po ay tungkol sa puso ng Diyos. So, tingnan po natin yung konting background, no? Bago po ikwento ni Jesus ang parabola, may lumapit po na isang expert, ang sabi po sa verse, no? Hindi po siya ordinaryong tao. Isa siyang expert sa Mosaic Law. Alam niya ang Torah, kabisado niya ang commandments. Ang layunin niya, hindi po para matuto, kundi para subukan si Jesus. Kaya nga po ang tanong doon sa Luke 10:25, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Alam po ni Jesus ang puso ng tao na ito, no? Kaya tinanong rin niya, binalik niya ng tanong, ano ba nakasulat sa kautusan? Na para bang sinasabi ni Jesus, alam mo yan eh, kabisado mo nga yan eh. No? So ano yung nakasulat sa kautusan? Yun ang sinabi ni Jesus dun sa expert, no? So sumagot naman yung lalaki, sabi, "Love the Lord your God, love your neighbor as yourself." At sinabi ni Jesus, tama ang sagot, no? Pero ayaw niyang tanggapin na sapat iyon. Kaya nagtanong uli itong expert at ang sabi niya, "Who is my neighbor?" Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, pag sinabing neighbor, ang ibig sabihin po na to ay yung kanilang mga kapwa Hudyo, kaibigan, malinis sa batas, at lalo't-lalo na hindi Samaritan. Kasi po, mga Samaritan, no, eh, sila po ay mga mixed race. At ang pagtingin ng mga Hudyo ay hindi po sila dapat makipag-interact sa mga ito. So, nangyari po itong eksena na to, no, from Jerusalem to Jericho, yung daan, no? So, hindi po aksidente yung lugar kasi ito pong Jerusalem, papuntang Jericho, ay humigit kumulang 27 kilometers. Pababa po ito ng halos 3,000 feet. Makitid, babato, maraming kuweba, paboritong taguan ng mga tulisan. Tinatawag pa nga po itong the way of the blood. Kaya po nangyari sa lalaki ay isang normal na pangyayari noon, no? So tingnan po natin, ano nga po ba ang tunay na nagpagmamahal na hindi po nakabase sa kung sino ang tao kundi sa pusong binago ni Kristo? Ano po yun? Number one, love sees people, not labels. Okay po, love sees people, not labels. Sa Luke chapter 10 verse 30, no? Sabi nga po doon, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Pansinin po natin, hindi po sinabi ni Jesus kung sino ang lalaki. Hindi po sinabi kung Hudyo, Romano, mayaman, mahirap. Bakit po? Dahil kapag alam po ng audience na Hudyo siya, mas madali siyang kaawaan. Pero inalis po ni Jesus yung label, no? Ang nakita lang po natin actually ay isang taong sugatan according sa description. So ganito po tayo minsan, no? Hindi natin unang nakikita ang tao, minsan nakikita natin yung label. Ah, nako, eh ano yan? Ganito yan eh, no? Ano yan? Yung taong yan ay kilala sa bayan, no? So, minsan yung label eh, no? Ayun po yung nakikita natin. Pero alam niyo po, nakita ng Diyos yung taong nasasaktan. Alam niyo po, kapag ka tinignan po natin, yung pong tao, hindi sa kanyang label, kundi sa kanyang pagiging mismong tao, no? Eh, isa lang po ibig sabihin nun. Ibig sabihin lang po nun, pre-practice po natin, kung ano ang nasa puso ng Diyos. Alam niyo po, sa church lang po natin, maraming tao pumapasok. Nakangiti, pero hindi natin alam, sugatan pala. Minsan, depressed na pala. May mga financial struggles. May mga hidden addiction, trauma. No? So kung labels ang po ang titignan natin, mamimiss natin ang opportunity na makapag-minister sa kanila. Naku, eh, yan namang tao na yan eh. Ganito yan. So, nilalabelan na natin. At dahil po doon, napipigilan po yung ating pag-minister sa kanila. Kaya nga po sabi na isang quotation, love begins where labels end. No? Number two, love moves with compassion, not convenience. So kung babalikan po natin yung sinabi sa Luke 10:31-32, makita natin na meron pong ilang mga taong dumaan. At binanggit po kung sino-sino sila. No? Una, dumaan yung priest, lumampas. Dumaan yung Levites, lumampas din. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, pareho silang religious. Parehong nasa-serve sa temple, pero walang ginawa. Bakit po kaya? Marami kasing posibleng dahilan, no? Maaaring nagmamadali o baka delikado nga naman kasi yung mismong lugar ay delikado talaga, no? The way of blood nga eh. O baka naman niisip lang na wala na yung lalaki na yon. So kapag hinawakan lang bangkay, magiging ceremonially unclean sila. Pero ano naman po ang dahilan, no? Pareho ang resulta. They chose convenience over compassion. Minsan, marami po mga tao ganyan. Mahilig mag-post ng verse, pero walang oras makinig. Mahiling mag-share ng mga magagandang sermon pero hindi marunong dumamay. Mahiling mag-pray online pero ayaw namang bumisita. Si James po, ni-remind po tayo na faith without works is dead. Hindi po sapat ang concern, kailangan po ng compassion. Then came, ito na nga, dumating na po ang Samaritano. Ito ang shocking part. Galit po ang mga Hudyo sa Samaritan. Kasi po mahigit 700 years po

0: Ganyan ang tanong mo.
1: Gusto ko lang pong malaman.
0: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
0: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi daling ko po daw sa museum.
0: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
1: Oo, it is important that we have to be kind to
0: Yes.
1: one another, no? Pastor Jerry, yun ang palagi kong binibigay sa mga couples ko bago silang umalis sa kwarto ko, no? I would always say, be kind to one another. Kasi minsan, nakakalimutan na yata nila magiging kind sa isa't isa. O, no?
0: Nasa sakit na ng mga salita.
1: Correct. Noon, very gentle and kind. Ngayon, hindi na gentle and
0: Yes,
1: kind.
0: that's true. I agree with you.
1: Oo, another verse that we would like to share to our listeners ay nasa James 1:19. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
0: Sa Tagalog naman, ang sabi rito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Alisto talaga. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit.
1: Ikaw ba? Gusto mo ba mag-share konti about this verse?
0: Oo, napaka, ganito rin ang sinasabi ko sa mga couples din. Kaya sa church, napaka-importante nito na mas piliin natin na makinig kaysa mabilis sumabog. Mag-wrap tayo kaagad.
1: Totoo yan. At saka, when the Lord created us, no, dalawa ang tenga, isa lang ang bibig. Which means to say, we need to listen more and talk less. Oo, nakakatuwa. I remember when one time it was my birthday, no, and somebody gifted me a cake. And then, alam naman nila na counselor ako, no, binigyan din nila ako ng isang regalo na dalawang tenga na napakalaki, no? Sabi ko, hindi lang ito gift, very biblical ito, because we need to listen more rather than speak more. So even
0: true.
1: In counseling, no, tinuturuan tayo that we need to listen more rather than speak more. Oo.
0: Maybe
1: that's also one of the reasons kung bakit maraming mga conflicts, and that's the reason why we're going to talk about paano ba tayo magre-resolve ng conflict. Para sa iyo, Jerry, ano ba sa iyo ang conflict? Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga conflict?
0: Yan ang magandang pag-uusapan natin doon. Interesting yan. I've been married for more than 20 years. At alam mo, nakakatuwa kasi kahit, alam mo, kahit counselor ka na, hindi talaga maiwasan yung conflict. No?
1: Oo naman, dahil tao lang din tayo, di ba?
0: And you know, I try to regulate din yung sarili ko. Natatawa din ako sa sarili ko yung bagay na ito na iba-iba kasi tayo ng mga ideas, mga personalities natin, mga preferences natin. At kung may mga experience pa tayo in the past na masakit, talaga nakakadagdag pa yun sa amin.
1: Oo. At sa mga listeners natin, kung meron ba kayong ways o mga paraan kung paano kayo nagre-resolve ng conflict ninyo mag-asawa, pwede nyo rin i-share dito sa Facebook page namin para others will be able to learn from you. No? Tama si Pastor Jerry. Even as counselors, as pastors, wala, no one is spared from conflict. Dahil hindi nga tayo talaga pareho. We are all sinful beings as well. Pero ngayon, we would like to talk about paano ba natin i-recognize ang conflict, no? Bakit ba meron tayong mga conflict, no? And number one is that dahil meron kasi tayong mga different personalities. Ano bang ibig sabihin ng different personalities kaya, Jerry?
0: Well, I think sa perspective ko, importante yung maintindihan natin na yung lalaki, yung babae ay nilikha siya ng Panginoon na iba-iba katangian din. At dahil doon, nakakadagdag yon doon sa issue ng conflict natin, paano natin hinaharap yung mga bagay na ito. Siguro doon lang muna ako magsimula, Doc, sa part.
1: Sige!
0: Dahil unique eh. Unique talaga tayo. Hindi tayo magka... Siguro kung parang robot lang tayo, no, na parang, ito lang tayo, parehas tayo, no, parang ganun. Kasi, alam mo na, yan mo lang siya, set mo lang siya. So, parehas mo lang siguro masyado conflict. Pero dahil unique tayo na nilikha ng Panginoon, iba-iba tayo na ma-experience natin, yun, sa tingin ko, ang nag-mold, nag-shape sa atin of who we are. And that will affect our relationship.
1: Mm-mm. Okay, totoo nga naman yun, no? As husband and wife, lalaki, babae, meron na ngang kaibahan, di ba? Sabi nga na nga ni Willard Harley, no? Na his needs, her needs, no?
0: Oo.
1: So, iba na nga talaga dyan, di ba? Ang greatest need ng isang lalaki raw ay sex. Ang greatest need ng isang babae ay affection, right? Oo. At not to mention, meron pa tayong mga ibang personality na sanguine ka ba, melancholy ka ba, ikaw ba ay tahimik, ikaw ba ay palakwento. So, meron na naman iba-ibang mga personality na different, no? O, pero hindi natin pag-uusapan talaga ang mga personalities, ha? Mga different personalities. Pero if you want to know more about different personalities, meron din yung tawag na Myers-Briggs, no? Personality types. Sila ba ay introvert? Extrovert ba sila? Sila ba ay usually the thinking one? O sila yung mas feeling? Meron din isa na para pang sensing ba siya? O mas mataas siya sa intuition level niya? O baka naman sila judging sila? O baka naman perceiving sila, no? So it's not about right or wrong in these personalities. It's about maiintindihan mo na ganun talaga sila, no? Sa counseling din, meron tayong tawag na fight or flight. Oh, would you like to say more about the fight or flight thing, Jerry?
0: Oo, di ba sa couple, lalo na sa couple, di ba? Yung flight para yung flight para hindi ka masaktan. Eh kailangan mo makipaglaban, di ba? Lalo na kung gusto mo na dati nasaktan na ako dito dati para hindi na maulit ito, kailangan lalaban na ako, sasagot na ako. Ganyan.
1: Fight
0: so, yun,
1: mode.
0: Yung flight mode. Pagka flight mode, mode naman, tingin ko doon talagang ano to eh, yung para hindi mo na ako masaktan, aalis na lang ako. Lalayo na lang ako. Iiwas na lang ako. So yung avoidant type na personality, lalayo na lang ako. So, hindi mo ako masasaktan, something like that. And that's very important. Ito nangyayari sa atin na sa couple, di ba? Look, na ganyan. So, mayroon pa akong naisip, bigla, Dok, din yung isa pa eh. No? Yung bang you're not fighting, you're not moving away, but you're moving toward. Yung bang, sige, susunod na lang ako para hindi mo ako masaktan, gagawin ko na lang yung gusto mo.
1: Yeah, that's
0: lang ako
1: right.
0: Sa gusto mo, no?
1: Ang tawag mo dyan, moving toward
0: Forward.
1: or forward. Okay. Others
0: Yeah.
1: would even call it as a freeze mode, which means to say, ikaw na lang mag-decide. Sige,
0: Oo.
1: susunod na lang ako. Ayoko na mag-decision dito. Ikaw na lang bakala. Pwede rin yun, no?
0: Oo nga, no?
1: Oo, pero Jerry, curious ako. Ikaw ba usually fight mode? Flight mode? O yung freeze mode?
0: I would say, Doc, para mas umiiwas ako eh.
1: Talaga, mas
0: so, flight,
1: umiiwas
0: parang,
1: ka.
0: Hindi, parang flight, iwas na lang. Maganda talagang mag-reflect talaga sa kung paano mo hinaharap yung mga issues ng conflict. Eh. So may tendency talaga ako na iwas na lang ako sa issues.
1: I see, kabaliktaran kami ni Jerry, ha? Ako usually fight mode
0: fight.
1: Ako, no? Oo. Kaya, I also have to reflect on my own. But you know what? As the research have said, no? It's not about fight, it's not about flight, it's not about freeze, but it's about what you said, no? Yung magre-reflect ka. Kasi kung ikaw palaging fight, hindi naman tama yun.
0: Yes.
1: Kung ikaw palaging nagfa-flight mode, hindi naman tama yun. We need to really be able to face the issues together na kalmado, no? I agree with Jerry, no? Pag mainit ang ulo nyo or marami ka pang iniisip, no? Magfa-flight daw siya para mag-reflect. Aba, maganda yan. Mag-flight siya para mag-reflect. O pwede rin natin tawagin niya na magta-time out muna kayong dalawa, ha? O hindi mag-walk out, ha? Magta-time out lang. Kasi kapag mag-walk out, magagalit na naman yung isang partner mo, no?
0: Actually,
1: so,
0: mayroon akong experience, Doc, na ganyan eh. Na meron akong kausap, pero nasa fight mood lagi siya. Yung mood niya eh, alam mo, kapag nung umalis ako, kasi yun ang aking sabi natin para template, nagalit siya. Sabi niya, huwag kang umalis, sarapin mo ako. Kailangan natin pag-usapan to. Kailangan natin ayusin to. Alam mo, yung anxiousness niya ang taas. At the same time, talagang palaban siya. But later on, I explained it to her. Sabi ko, ganito kasi yan, ganito, ganito, ganito.
1: Yes.
0: Tapos yun, naayos naman. Pero alam mo yung dynamics ba na, at naalala ko lang ngayon, Doc.
1: Tama, tama. And it would be nice na sasabihin mo na lang na kaagad, time out muna ako, ha? Break muna tayo, ha? Even in offices, no? I would even advise na mga, ano tawag ito, mga meetings. Mainit ang meeting, no? Magsabi na lang sila na, let's all have a break, 5 minutes break,
0: Yes,
1: para
0: yeah.
1: kumalma muna lahat,
0: Tama,
1: no?
0: tama, yeah.
1: Oo. So, itong
0: Maganda
1: si,
0: yun ng data workplace, ha? Maganda yung oh.
1: Hindi lang siya pang marriage, pang
0: Yes.
1: work din. O ba, di ba?
0: Maganda siguro minsan pag-usapan din yan do kana yung workplace din na I mean sa counseling as we talk about this.
1: Right, and it would also be nice to dig into the different types of personalities para makakapag-intindi tayo na
0: Yes.
1: we cannot force a flight mode to insist na mag-usap tayo ngayon, di ba? At mahirap
0: Yes.
1: din sabihin sa mga fight mode na, uy, kalmado lang, mamaya na tayo mag-usap. Dahil we have different personalities.
0: True, yeah.
1: Oo. Pero pa nga yung maraming mga, ano tawag dito, mga personality tests na pwede niyong itap, no? You can even use it in your Bible study na mga personalities para you will understand each other better as well too. All right. So different personalities will definitely affect, no? And create conflict. Family backgrounds will also affect, no? What do you call that? Personalities. Meron akong isang ano couple, no? Ang personality nila is that yung guy medyo mayaman sila. So, he grew up na merong helpers, merong drivers, merong maglilinis sa kwarto niya. So, parang hindi niya masyado na-practice yung maglilinis ng bahay. O yung misis niya, iba naman. Misis niya is clean as you go. Fix your things kung pwede. So, doon naman sila nagkakaroon ng personality
0: Conflict talaga
1: differences.
0: yan, ano, Dok, ano? Conflict talaga.
1: Correct, correct. Dapat pag-usapan, no? All right. So, according to research, the number two reason for conflict is lack of transparency. Ano naman masasabi mo dito, Jerry?
0: Alam mo, ang issue ng transparency, Doc, is a very important thing din eh, na tingin ko pag-usapan talaga, kasi lalo na tayo mga Pilipino, may tendency tayo that we do not really talk and share and be open with our thoughts and feelings. Yes, in a way, ano din, masikreto din ba? Masikreto.
1: Masikreto.
0: May mga
1: Ako may question.
0: sikreto-sikreto.
1: Ako may question ako sa iyo. Meron akong isang client. Sabi niya, ayaw na daw niya magkwento sa asawa niya. Kasi every time na kinikwento niya sa asawa niya, iniiba ng misis niya yung no understanding. So natatakot siya na gagamitin ng misis niya yung kwento niya sa next away nila. O anong payo mo dyan, Jerry? Ano sa tingin mo?
0: Napaka-challenging nun, Doc, ano? Kasi yung issue na trust ba, no, na
1: Oo.
0: ayoko na magkwento kasi hindi ka safe space for me. Parang hindi ako pwedeng magtiwala sa iyo kasi yung kwento ko, aba, nababago din pati. Hindi mo lang naman
1: Correct.
0: kwento, kundi naman ano
1: Correct.
0: ko pa. So
1: Oo.
0: that would be very challenging na para ma-encourage siya to share again and talk bagay na yan. Siguro, I would suggest mag-counseling sila, mag-go through counseling.
1: Tama, mag-counseling sila. Would you advise yung girl or the wife na huwag mo naman gamitin yung mga kwento niya sa mga away-away niya? Would you advise that?
0: Oo, no? Sa akin,
1: Personal mo lang.
0: magandang mapagmasabihan siya na kung hindi siya i-capitalize ba na dahil may kwento, nagkukwento nga ako sa iyo para dahil alam ko safe ka eh, kumbaga support kita eh, tapos gagamitin mo sa akin laban sa akin yan, masasaktan ako yung bagay na yan din.
1: Tama. So, kasi kung palagi kang ganun, wifey, na ginagamit mo yung stories niya to be against him, ay hindi na talaga siya magsa-storytelling next time, no? Magkakaroon na talaga tayo ng lack of
0: Ang mahirap
1: transparency.
0: niyan, Doc, kung maghahanap siya ng ibang babae na kung saan siya magkukwento. At doon
1: At
0: nagsisimula madalas, oo.
1: sasabihin ko na sa inyong lahat, Kung babae kayo, huwag kayong magkwento ng problema niyo sa buhay niyo sa isang lalaki. Likewise, ang isang lalaki, pag may problema kayo sa misis nyo, huwag niyo ikwento sa isang babae. Kasi no matter what, you know, eventually magkakaroon kayo ng ano, hindi naman transparency, but mahulog yung loob nyo
0: Yes,
1: sa
0: yeah,
1: babae
0: true.
1: yon. Oo, kasi imagine, palaging listening, palaging attentive, palaging understanding, mahuhulog yung loob nyo. Pero pag makilala nyo yung kaibigan nyo, tanungin nyo yung asawa nyo, niya, sasabihin din nila na hindi yan sila ganun ka-understanding. Ha? So,
0: Warning, tama-tama.
1: oo, if possible. Kasi marami na kaming nakita, marami na kaming narinig na if you go and approach of the same sex, malaki kasi ang tendency, mahulog yung loob mo sa
0: Yes,
1: kanila.
0: yes,
1: So
0: yes.
1: kami na rin yung magpayo sa inyo na it's not good. Find another person na of the same sex. Go to your pastor, seek counseling professionally para matulungan kayo kaagad. Aba, the one that you can always go to is to complain it to our Lord God. Kasi ang Panginoon Diyos lang talaga natin ang makakapagbago ng isang tao. So I hope that you will be able to do that, no? Okay, so ano pa ba yung ibang mga bagay-bagay na hindi sinasabi, no? Ito pa, meron akong question sa'yo. Jerry, meron akong isang counselee, sabi niya, colorful daw masyado yung past niya. Ang question, engaged na siya ngayon. Kailangan pa ba daw niya ikwento ang lahat ng colorful past niya sa current fiancé niya? Ikaw, ano
0: Oh,
1: palo mo?
0: magandang issue yan ng transparency, no? Yung part na yan. May mga lalaki talk na gusto nilang malaman. No, may mga lalaki na gusto nilang malaman talaga yung past mo, something like that, no, yung bagay. Lalo kung magpapakasal na, kwento mo sa akin lahat. May ganyan akong naging kausap eh. Gusto niya malaman. Para sabi, para isahan na lang, para ganun.
1: Okay.
0: Alamin na natin yung anong past natin. Pero mayroon din ako nakausap, Doc, ng mga lalaki na ayaw na nila. Ayaw na nilang pag-usapan na okay, okay na yung past mo, okay na rin yung past ko. Let us move forward. Let's talk about ourselves. Tayo na, pag-usapan natin yung present na relationship natin. Kaya siguro, Doc, doon, ay maganda doon sa babae, ay alamin niya muna kung ano yung partner niya, yung gusto bang malaman o hindi naman kailangan na. Kasi baka yung babae lang, merong ano ba, merong sabihin natin, merong intention na sabihin. At baka magkaroon ng conflict kasi baka hindi naman yun ang template, yung dynamics ng lalaki. Better yung discernment saka sensitivity. Teka, tanungin ko muna to. Interested ba siya dito? O baka ako lang interesado? Yung part na yan.
1: Okay, I see. I see. Iba nga yung sa'yo, no?
0: Dok, yun yung para sa akin, yun yung tingin ko maganda na i-assess mo muna. Kasi baka you're serving your own needs lang din. Baka punong-puno ka na, baka gusto mo lang ibuho sa kanya.
1: May guilty feelings ka lang. Tama, tama. Pero ako pa naman, no, Pastor Jenny, I agree with what you said na past na yun eh. Let's focus on the now and the future that we will have. Meron kasi akong isang counselee. Ganito ang nangyari, no? Ala, maging honest tayo. Kwento tayo. Labasan na lahat. One time, big time, labas. Tapos, hindi na makakalimutan ng lalaki kung sa lahat ng mga kinuwento ng babae. So ngayon, nag-aaway-aaway-aaway na sila. Kaya pumunta nga sila sa akin eh. Right? So in other words, the memory cannot be erased from there, from the mind na itong ginawa mo sa noon. Kung ginawa mo yan noon, ay baka gagawin mo na naman ngayon. Kaya ako ngayon, ang sasabihin ko, what past is past, let it be buried there. Then you start your togetherness, together again,
0: yes,
1: right now.
0: Yes.
1: Kasi minsan, it's possible din noon, hindi ka Kristiyano, hindi ka pa-godly, no? You live in a carnal life. So marami kang colorful life ka talaga. Eh ngayon, nagbago ka na, may Christ ka na, you wanted to live a holy life na, a clean life. So wala ka na noon. Eh pero natandaan pa ng fiancé mo ngayon sa lahat ng mga kinuwento mo. So mahirap kayo mag-recover. Kasi once said, mahirap naman din tanggalin sa memory. So, kung ako, I don't want to add more fire and more disturbances sa relationship nyo. Forget about the past. It's just like driving a car, di ba? Kailangan tumitingin tayo sa windshield. Hindi tayo titingin sa rear view mirror na maliit lang. And lingon ka ng lingon sa likod, di
0: Yes,
1: ba?
0: so
1: Oo.
0: tama, tama. I agree with you. 100%
1: Oh.
0: din.
1: Ganito, magtatanong ako ng question sa iyo from our listeners, ha? Okay, sabi niya, it's about career and family dreams. Sabi niya, 5 years na kami ng fiance ko. Nakabook na kami ng venue namin for next year mag-aasawa. Pero biglang nakatanggap ako sa dream job ko sa UK. And itong contract na ito ay 3 years na bawal magsama ng dependent. Gusto niya, i-give up ko yung offer para magpakasal na kami next year. Pero pangarap ko talaga yan siya ever since. Sino ba dapat ang mag-adjust dito?
0: No, napaka mahirap na tanong din yan, Joyce, no, yung partner.
1: Yes.
0: O, kasino ang mag-adjust? Sa tingin ko, Dr. Joyce, dapat ang question siguro kung ano yung priority niya? Kaysa yung ano, mag-adjust ba kami dalawa? Kung ano ba ang priority niya? Kasi parang I think engaged na sila, magpapakasal na sila.
1: Engage na sila,
0: Oo,
1: magpakasal na next year,
0: alam
1: may
0: mo na yung
1: venue na.
0: Lalaki ba, parang excited ka na, alam mo, you're preparing na itong mga bagay na to, tapos eto, break sa yung news, oh, ganito, ganito, ganito. So, eto, dream job ko to, gusto ko to, for 3 years, so, parang ganon. So, I think yung babae talaga ang mag-decide. She has to define yung priority niya, kung magpapakasal ba siya, o yung work niya. At lagi yung tatandaan na choice niya yon. At kailangan din harapin niya yung consequences noon, Docs. I think better na ano, she will pray for this. Pag-pray niya to, mag-consult siya, no?
1: Correct.
0: Balansin niya siguro ano ba yung mga pros and cons nito. At then
1: Tama.
0: kausapin, yung lalaki ng in a loving manner siguro, no? Yung partner niya. Perhaps baka pwede sila gumawa ng resolutions. Ano pwede nilang
1: Tama.
0: magawa. Kasi naisip ko lang, Dok, yung lalaki ba? Mahirap din doon sa lalaki, ah.
1: Oo nga
0: Oo.
1: naman, no?
0: Oo.
1: At saka 3 years is no joke, no? Parang
0: Opo.
1: ano naging niya? Magiging OFW na talaga siya, right? Oo, magiging OFW. Tama ka, there's so many things to consider. Number one, ang age ninyo, no? Ikaw ba ay
0: Yes.
1: 27 pa lang? 26 pa lang? Marami ka pang time para magkaroon ng baby in the future? O baka naman 35 ka na, pag 3 years ka pa, hindi
0: Wala na.
1: magkaroon ng baby, anak, mahirapan na tayo dyan. So that's also something to consider, no? Tama din yung sinabi mo na mag-pros and cons kayo kasi meron talagang consequence. Meron din naman talagang consequence at saka mga advantages in doing your dream job, no? Oo. Oo. Baka din kailangan niya isipin, dream job ito. Eh, pero itong asawa mo, dream man din. Baka naman in 3 years, mawala na itong
0: Wala, yan
1: lalaking
0: nga,
1: to.
0: yun nga rin ang inisip ko daw. Pakaya naman pag uwi mo, wala na rin.
1: Oo nga, edi nawala na yung dream man mo, ay mahirap din yun, no? Kasi 5 years na sila, right? So indeed, we cannot answer on your behalf. You need to go to the Lord in prayer. You need to write down the consequences, the advantages, the rewards in it, and then you choose what would benefit you more,
0: And you
1: no?
0: have to own your choice, di ba, Dok? Ano mo, dapat sa iyan. Dapat sa iyan. Para walang blaming yung partner mo.
1: Tama yun, no? Baka naman magbigay kami ng advice dito pagkatapos, 5 years later, pupuntahan mo kami, sabihin mo, Jerry and Joyce, mali yung advice nyo, it's your choice. Totoo naman, as counselors, we try not to give definite answer to you because you need to think through ano talaga ang gusto mo, no? Ano ba ang priority mo? Kung ang priority mo is to earn money, aba, the UK job is good. But if your priority is magbuo ng isang family, aba, then you need to get married na, right? Oo, so talagang merong mga pros
0: Pros
1: and
0: and
1: mga
0: cons.
1: cons. Oo. Naman, isang question pa. about finances, transparency. Nalaman ko na secretly, nagpapadala pala itong asawa ko ng 15,000 buwan-buwan sa pamilya niya kahit baon na kami sa credit card debt. Ang dahilan niya, obligasyon daw niya bilang panganay. Unfair ba na hilingin kong itigil na muna niya itong pagbibigay dahil may mga utang din kami? Oh. Transparency.
0: Oo, no? Parang katatapos na natin pinag-usapan yung transparency na yan.
1: Kaya nga.
0: Yung sikretong sikreto. Kaya iniisip ko, kasi parang ang issue din dyan, yung transparency, yung nalaman niya, parang hindi naman niya siguro natanong, pero nalaman niya, na-discover niya, part na
1: Yes,
0: yan.
1: mas
0: Oo.
1: masakit, no?
0: Mas, oo. Saan niya kayo nalaman yun? Nakichismis, no?
1: Sa text messages.
0: Paano niya
1: Jojo.
0: nalaman yung part na yun din?
1: Oo.
0: No? Pero interesting din para sa akin dahil magkasawa sila, baon sila sa utang. Pero yung kanyang asawa ay sikreto pang, di ba, nagsisenta ng pera doon sa pers. I'm not sure kasi ang sabi niya parang obligasyon to, baka talaga kailangan,
1: Oo.
0: baka yung magulang kailangan ng gamot, something like that, or basic needs. Pero ang iniisip ko din, Dr. Joyce, na importante din na maintindihan ng lalaki mo na gusto kong intindihin para sa amin, na may
1: Totoo.
0: asawa o na importante na ang unang obligasyon namin, yung pamilya namin, yung asawa namin.
1: Tama.
0: Oo, at tiyakin namin na hindi lang kami protector, kundi provider kami ng family.
1: Yes,
0: At making sure
1: yes.
0: na itong utang na to ay ma-address namin yung sa aming mag-asawa sa aming pamilya. Hindi naman hindi ko naman tinatakasan yung kasi ako tumutulong din naman from time to time doc sa family ko, sa parents ko, sa mother ko kasi wala naman na yung father. Pero ang point ko ay ang primary obligation ko ngayon ay yung family ko. Pero
1: Immediate
0: nag-aabot
1: family mo.
0: ako, oo, immediate family ko, nag-aabot pa rin ako as an expression of my love, concern and care sa mother ko, sa mga kapatid ko. Pero magandang makita na ng lalaki na, punahin mo muna to,
1: Tama.
0: itong mga bagay na to. Isa naman doon sa babae, Dok, tingin ko, mahirap din siguro inisip ko, ano kay, like for example sa iyo, Dok, paano mo kayo sasabihin sa akin ba na, di ba, nalaman mo lang eh, hindi mo naman, paano mo ko
1: Oo.
0: rin kukonfront eh, yung part na yan eh, no, na,
1: Sabi ko nga sa iyo, fight mode ako, di ba? Ito ang gagawin ko, Cherry. Aba, my husband, may tinatago ka pala. I felt betrayed. Oh, di ba? Oh, kasi betrayal yan eh. Malaking amount din yung 15,000, oh. Hindi din
0: malaki
1: yan
0: yan.
1: libo,
0: At
1: no?
0: saka monthly yan to ka. It seems to me monthly. Oo, malaki
1: Monthly.
0: yan. Malaki.
1: Correct.
0: Malaki.
1: Siguro, again, sinasabi nga natin na it is best na maging transparent tayo, lalo na yung situation ngayon, no? And this is the situation ngayon. I agree with you. It is perfectly okay na mag-abot kayo sa parents ninyo, no? Whether lalaki o babae, no? But it would be nice that you discuss with your spouse, no? Maybe 15,000 is too much. Maybe kung kaya lang ninyo is 2,000, 3,000. It is better to have some than nothing. I'm sure maiintindihan din ng magulang ninyo na may baon din kayo sa utang na kailangan nyo rin bayaran, na mayroon din kayo mga ibang expenses, no? That's one. Number two is that kung talagang feeling mo obligado ka masyado na magtulong sa parents mo, then you being the man, the provider, maghanap ka ng ibang paraan na magkaroon ka ng extra source of income para matulungan yung parents mo. I have a counselee, no? Ganun din ang obligation niya. Meron silang obligation, no? Nag-second job siya. Part-time. Work from home na job. It's not much, no? But at least yung income sa second job niya, 5,000 every month, binibigay niya sa parents niya. So hindi
0: Makakatulong
1: siya,
0: yan.
1: yes. So at least makikita din ng misis mo na nag-extra effort kayo, extra effort mo, ibibigay mo sa magulang mo, then that would be okay, no? So,
0: Gusto ko yung
1: yes.
0: sinabi mo rin, Doc, na dapat alam talaga ni Mrs. A, no? Parang dapat talaga meron kayong
1: Totally.
0: agreement pagdating sa
1: Yeah.
0: pagtulong. Importante, tama yun, ah, importante.
1: Correct. Because your money is my money and my money is my money na eh, di ba? Pag married tayo, ganun talaga yan, sabi ni Juday, di ba? So, kailangan natin pag-usapan kasi pera is one of the things na magkakaroon tayo ng pag-aaway, no? Not to mention, this also involves the in-laws as well, di ba?
0: Yes.
1: Oo. Okay, mabilis ang oras, no? 30 minutes have gone by, so we will have a break right now. Babalik po kami ni Jerry.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nagbabalik po ang Heartline. Yung nararamdaman nyo ay aming pinapakinggan. Ako po si Dr. Joyce Piapgo. Together with me right now is...
1: Hey, Kuya Jerry Sareno.
0: Yan, si Kuya Jerry is with Fullness and Freedom Counseling and Training Center. Kung kayo man ay may mga counseling needs, pwede kayo tumawag sa kanila or pumunta sa Facebook page nila. At pwede rin kayo tumawag sa Back to the Bible, 0933-824-1475. Pinag-usapan po namin ang resolving conflict in your marriage. Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga conflict? Kung kayo man ay nakikinig sa amin sa Facebook page, I hope you can like our page and also share our page. And kung kayo man ay may mga sikreto paano magre-resolve ng mga conflict ninyo, ay pwede nyo rin i-type dyan sa Facebook page para our listeners and other people will be able to learn much from you. So pinag-usapan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng mga conflict. And the first part of our program, we said that meron kasi tayong mga personality differences, no? Babae, lalaki, sanguine ba sila, melancholy ba sila, ano ba sila, sensitibo ba sila, o ikaw naman ay isang fight mode. Pinag-usapan din natin na kulang sa transparency, hindi naging honest ang isang tao, no? Ngayon naman, puntahan natin, communication problem. Ano masasabi mo dito, Kuya Jerry?
1: Oo, naaalala ko kanina, yung birthday mo eh, yung gift sa'yo.
0: Oo, yung ganitong tenga na malaki.
1: Dalawang tenga at isang bibig. Hindi yun aksidente, sabi mo nga. At tingin ko, may kinalaman talaga dyan, Dr. Joyce, lalo sa marriage natin, yung importante kalagahan ng sabi natin communication.
0: Yes.
1: Kasi alam nyo na, kapag hindi talaga maayos ang communication, ay, doon talaga nagsisimula yung mga away-away at gulong. Naalala ko lang, may couple counseling din ako na ganyan. Talagang magkaiba sila. Parang yung isa, hindi pa nagsasalita, hindi pa tapos magsalita, puputulin na nung isa, magsasalita na naman yung isa. So walang space for them para talaga mag-connect at makinig sa bawat isa. Kaya, totoo, Doc Joyce, talagang isa sa mga issues, problems of sabi natin yung marital conflict ay yung communication line natin.
0: Right, sinabi mo kanina, no, yung dalawang tenga na malaki ay dapat makikinig, no? At ito naman ngayon, ang mga problema, minsan ang mga tao magsasabi na, sige, magsalita ka lang, nakikinig ako, pero yung mata nila, wala naman sa partner nila ay nasa cellphone,
1: yes,
0: no?
1: Yes,
0: at yung iba pa magsasabi, ako ay nag-multitask, no? Nakikinig daw, tapos nanonood, ay hindi yan totoo. Hindi ka makakapag-concentrate pag nag-multitask ka. Dapat tumingin ka sa spouse mo habang nag-uusap siya. Right. Ikaw ba, Kuya Jerry, is communication a big issue for you sa marriage mo? Aba, nag-i-investigate pa ako sa iyo, no, sa buhay mo, no? O ano sa tingin mo?
1: Kaya ako nag-purso ng counseling kasi problema
0: ko. Share naman konti o anong sikreto?
1: Sa akin, yung bang communication line, meron ka na kagad iniisip eh, yung bang hindi pa siya tapos, gusto mo na kagad magsalita, yung part na yan. At the same time, parang kinikriticize, yun, judge mo na sa isip mo pa lang, yun, yung part na hintayin mo lang pagkatapos mo, hintayin mo lang, may gusto mo na magsalita ng gano'n. So I think yun yung nag-cause din sa marriage namin, ng conflict, lalong parang ang hirap ng laging gano'n ba? Parang nakatapagod din. Parang
0: totoo.
1: Pagkikita kayo, parang mag-usap lang maayos, nauwi doon sa away ba?
0: Tama. Oo. Si Kuya Jerry ay Bisaya din, no? Kami dalawa pareho. Mga Bisaya, may ito mga Thursday edition, no?
1: Oo. Morgan is also a Bisaya. Yeah.
0: Correct. Yes, I like what Kuya Jerry said, no? A lot of times, we listen, aba, to react na. We listen to respond na kaagad, no? May ready ka na kaagad. we are not listening to understand, no? And it's very important talaga na we listen to understand, no? At this is also one thing, alam mo ba, Kuya Jerry, itong word na listen, in Chinese character,
1: Yeah,
0: is very beautiful, no?
1: True, true. I agree.
0: Nilaminate ko na yan. Nilagay
1: Wow.
0: ko na yan sa counseling room. Kasi palagi yan ang problema. Right? Ilabas ko na yan. Ha? You listen with your ear. You treat them like a king. You focus your eyes to them. And with one heart, you are listening. Kasi a lot of times, tama ka, we listen to respond, to react, no? But we are not listening to understand. So I hope that baguhin natin. Sa mga lahat na hindi nag-take ng counseling, alam mo, I really encourage you to take a course or two in counseling. Dahil you will learn a lot of techniques on how to communicate, a lot of techniques on how to understand. At it will benefit you personally, sa family mo, sa church mo, sa office mo, sa lahat ng bagay. When I took the counseling, no, and I share my knowledge to my husband, to my son, ang sabi pa ng anak ko, Mama, pag ganito pala ang counselor, eh di wala na talaga kayong kaaway. Kasi di ba, Kuya Jerry, we need to understand them. We look at their perspective. O, di ba? Kaya nga sabi, tama nga yung sabi ni Kuya Jerry eh, di ba? He took counseling, di ba? It helps him. I took counseling, it helped me. Sa mga hindi nag-take ng counseling, mag-enroll na kayo. Sa Back to the Bible, meron din mga counseling courses.
1: Yes.
0: Hindi lang ito pang pastor, pang personal pa. Ayan, no?
1: Alam mo, Dr. Joyce, lalo na kami yung mga pastors, gusto na yung magsalita eh. Di ba, alam mo, pag talaga gusto mo magsalita, gusto mo magkwento, alam mo na. Pero, di ba, kapag ka may listening skills ka din, counseling skills sa sinasabi mo, kasi natututo ka rin mag-pause at hayaan naman silang makinig, unawaan sila, pakinggan ang kanilang naramdaman, kanilang nasa isip, hayaan sila magkwento ng kanilang mga kwento din. At alam mo, kapag ganun ang pakiramdam nila, nung nakikinig ka, mas nagiging maayos ang relasyon. And that's so powerful. Magiging sa relationship namin. Oh, ganito pala. Kapag hayaan mo siya, at you are there to empathize with her, listening to her, oh, nararamdaman niya na, nakikita ako. Nandiyan siya.
0: Tama. Kaya nga itong heartline namin, ang inyong nararamdaman ay aming pinapakinggan. We try to listen. Kaya you send in your questions, no? You send in your questions to FEBZ0998-962-6779. Pwede rin sa 0916-296-6620, no? Communication. At one thing that is important din, no, sa communication, tama ka, marami, as pastors, marami kang gustong sasabihin, no? And sometimes, you know, listening is really sitting through with silence as well, no? It's okay, no? Minsan, mag-visit tayo sa mga, sa wake service, you know? Sometimes, we don't really need to say a lot of things. We just sit with them, hold their hands, you know? And try to be there lang for them. So, it's not about talking all the time sa communication. But listening, being quiet is also communication. No?
1: Yes,
0: dito sa radyo, bawal ang lull time. Bawal ang dead air, di ba? Pero sa counseling, pwede ang dead air. Pero hindi namin tinatawag as dead air. Tinatawag natin as silence, no?
1: Yes,
0: and there, silence is a lot of times powerful. Yung kanina sinasabi natin, magta-time out muna tayo, magfa-flight mode muna ako konti, ha? Magre-rest muna ako, magsa-silent muna ako. It is also very, very important. Okay?
1: Yes,
0: alright,
1: yes.
0: Punta tayo muna sa isang question. Ask secrets uncovered. Ito na naman tayo sa mga hindi transparent. Kakakasal lang namin 6 months ago, accidentally kong nalaman na nagkaroon pala ng anak ang husband ko. Ay, ibang klase naman ito na secret, no? Hindi ba, continue natin. Nagkaroon pala ng anak ang husband ko nung college na pinalaki ng ex niya. at pinapadalhan niya ng suporta secretly. Sinira niya ang trust ko sa pagsisinungaling, pero sinabi niyang ginawa niya lang yun para di ako ma-offend nung nagliligawan pa kami. Forgivable ba ito? O hindi?
1: Oo, no?
0: Ibang level ng secret
1: oo,
0: ito.
1: Oo, iba. Oo, kasi may anak na pala siya, tapos hindi niya sinabi. Pero naliligaw pa siya. Siguro baka sinasabi niya, wala siyang anak or single siya. We do not exactly know. Pero parang merong sense of betrayal din, ano? Dr. Joyce, ano? Yung issue, trust
0: sandali
1: issue na
0: lang,
1: naman.
0: Ha? Kung mga girlfriend, ex-boyfriend, naiintindihan ko, hindi mo na kailangan halungkatin. Pero itong anak, sobra naman ito. Medyo malaking big issue. O sige, ikaw rin, Kuya Jerry.
1: Oo
0: Sorry.
1: nga. Totoo. At saka, kasal na sila. Parang, hindi ka na
0: Hindi ka na makabalik? Hindi ka na makahindi? Oo
1: ano
0: naman.
1: yan?
0: So, siguro pagdating sa mga anak, baka naman kailangan nang sabihin kasi this is such an important thing.
1: Yes.
0: No?
1: Yes.
0: Lagi kang konektado sa anak. Yung ex-girlfriend, ex-boyfriend, hindi na kayo konektado eh. Wala na. Dead na yung issue. Ito, konektado ka all throughout your life eh. At
1: Tama.
0: saka nagsusuporta.
1: Yes, nagsusupport pa siya. At ibig sabihin, maapektuhan yung budget nila nito, Dr. Joyce, kasi kailangan bawasan para doon sa kanyang anak.
0: Correct. Maski na saan pagaling yung pera niya. Di ba?
1: At hindi talaga to madali. Kaya I would say, I like to validate talaga yung asawang babae. Kasi totoo, totoo, masakit talaga. Painful talaga ito. Kasi betrayal ito, betrayal of trust din ito. Eh. At marami pang, I would say marami pa itong mga issues. Na,
0: Oo, kasi magagraduate pa itong anak. Mag-aasawa pa itong anak, no? So, mahabang storya ito. Pero, ang question daw niya, forgivable pa ba daw ito, Kuya Jenny? Ikaw?
1: Para sa akin, oo, syempre. No? Lalo na sa context natin na mga questions tayo, we have to, ang forgiveness kasi para sa akin, Dr. Joyce, is a repair. Repair pa rin siya ng relationship. At saka para malayo ka doon sa mga potential harm pa, that will save you and your marriage then. Pero siguro importante, may resolution sa lang kayo. Pag-usapan nyo na lang anong gagawin ninyo, no? Dahil nandiyan na yan. Pero dapat seryoso din yung, ano, seryoso din sana yung lalaki na humingi ng tawad. Kasi paano mo patatawarin kung hindi naman siya humingi din ng tawad?
0: Hindi pala siya remorse.
1: Mahirap din yun, yung part na yun. Pero para sa akin, dapat, you have to, though forgiveness is a process, but you know, God is good and he will join you with you. Pag-usapan siguro. Yan, Dr.
0: Ako
1: Joyce.
0: rin, ako rin, I agree with you, no? I would like to believe that you have the heart, you can still find your heart to forgive him naman.
1: Yeah.
0: It's not going to be easy. You have to go through the grieving process, no?
1: Yes,
0: you have
1: yes.
0: to go through anger, the depression, the bargaining, what if, iwanan ko na ito, what if, maulit ito, what if, ganun. But I would like to believe that with the help of the Lord God, you know, you will find yourself to forgive him. Kasi I'm sure marami naman siyang good things na nangyayari sa inyo that will make you forgive him as well. Pero, you know, habang nag-uusap tayo, no, Kuya Jerry, naisip ko tuloy, dapat siguro gumawa ako ng isang listahan, ipamigay ko sa lahat ng mga single ladies, no, or single men for that matter, single people. Checklist number one. Ikaw ba may anak sa ikaw ba may anak na? Baka naman kasi, baka sasabihin ng lalaki, hindi ka naman nagtanong sa akin, kaya hindi ako nagsabi. So, gagawa na lang ako ng checklist number one. May anak ka na ba? Checklist number two. Nag-asawa ka na ba? Baka naman nag-asawa na, nag-divorce na, na-annulled na. Pero may asawa pala noon. Ay, baka siguro magkaroon tayo ng checklist.
1: Oo, maganda
0: sa
1: yun, no?
0: Premarital counseling
1: maganda yun,
0: natin, di ba?
1: Oo, maganda yun. Tapos may panunumpa talaga, no? Yung paglagda niya ba? Ito, nagpapatunay. Tama na sagot ko.
0: Tama, no? O witness by the premarital counselor, Kuya Jerry. Sino
1: maganda yun, maganda yun. Oo. Mga hard questions yun eh.
0: Right, right.
1: May pera ka na ba? May pera ka na ba? Na,
0: kailangan ba magsustento sa nanay at tatay mo? Ginagawa namin biro, pero seryosong usapan ito, ha? These are things that we need to discuss in the premarital counseling. Kaya hindi biro ang kasal. So I would really advise that you go for counseling
1: Yes.
0: before you get married to address yung mga issues na minsan nakahiyaan kayo mag-address, di ba? So, I hope that you will be able to do that.
1: True.
0: So, ang unanimous sagot namin ni Kuya Jerry is,
1: yes.
0: You know, it's hard to forgive. You had to go through the grieving process, pero with the help of the Lord, you know, we are also encouraged by God to forgive one another as well. Dahil hindi talaga santo, santita ang mga tao.
1: Totoo, totoo.
0: Okay,
1: Yeah,
0: we'll go to another question.
1: beautiful.
0: Yeah, we go to another question, ha? Huh? Social media boundaries. Itong live-in partner ko, napakadaming close female friends sa social media. At madalas siyang mag-reply sa IG stories nila nang medyo pa-flirty na jokes. Sabi niya, friendly lang daw siya at nag-overthink lang daw ako. Valid ba yung selos ko? O ako ang masyadong controlling? Ikaw, Kuya Jer. Kuya Jerry, ikaw ang tatanungin ko. Marami ka bang close female friends?
1: Meron ako. Ay, mga female friends, pero not really close. No? Pero
0: kasi
1: marami ako. Marami akong female friends, I would say.
0: Very
1: pero
0: good,
1: magkaiba
0: Kuya
1: yun,
0: Jerry. Oh,
1: magkaiba
0: good
1: yung
0: answer.
1: Salitang close.
0: Close. Oh, kasi I ask on behalf of your wife. Oh, anong sagot mo dito, Kuya Jerry?
1: Gusto ko lang dagdagan, Doc. I think importante kasi yung awareness mo din at saka yung you are setting boundaries as well.
0: Yes.
1: Para hindi naman ito para sa'yo lang, kundi para din ito doon sa mga tao na kapalibot sa inyo, yung part na yan. Pero dyan sa tanong na yan, nako, ang iniisip ko dyan, Doc, ay, di ba may ginagamit sila parang gaslighting ba yon? Parang nag-gaslight ka? Oo. Feeling ko ganun ang ginawa nung lalaki doon sa babae. No?
0: Nag-overthink ka lang.
1: Oo, kasi kino-question mo na, kino-question niya na yung kanyang decision. Kasi nakita niya naman na, may mga naka-observe na rin siguro. Pero nung sinabi niya, nag-overthink ka lang, nagsiselos ka lang. Ganyan. So parang ito na yung babae, parang mali yata yung aking ano, mali yata yung, di ba gano'n yung Doc? Oo.
0: Kaya nga siya nagtanong sa atin. Kaya siya lumapit sa ating nagtanong.
1: Oo.
0: Diba? Sasabihin namin sa'yo na hindi ka nag-overthink.
1: Oo. At saka di ba gano'n yung usually yung mga ganyang mga lalaki, parang pag victim blame ba, game, parang victim game sila yung biktima.
0: Pwede.
1: Ako yung kawawa rito, pero sa totoo lang siya talaga yung gumagawa.
0: Tama ka. Maraming points dito, no?
1: Dapat talagang pag-isipan din. Parang sa akin, parang he's trying to manipulate the girl.
0: Pwede rin.
1: Controlling. And actually, siya yung nagko-control and manipulating the girl. No?
0: Mm-hmm.
1: Trying to twist yung reality ba? Sa nangyaring yan. That's really sad. And no, kung hindi niya pa to asawa, I would say wag mo nang ano yan.
0: Wag mo na enter. Kaya lang live-in partners sila. Ano sasabi mo dyan, Kuya Jim?
1: Siguro, isa pa din yun. Mabuti na lang din at live-in pa sila. Meron pa siyang time to really think about the situation. Kasi isipin mo, kung saan mo ba yung makasama habang buhay, yung bagay na yan. No? Paano yung mga anak ninyo? Yung part na yan. Pangalawa, live-in din. So, alam din naman natin na mukhang maganda rin sana, mabuti sa mata ng Panginoon na kayo din ay kasal at maayos.
0: Yes! I strongly believe that, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga babae, tayo kasi ang lugi, no? Pag nag-live-in tayo sa isang lalaki, no? Nakuha na nila yung gusto nila sa atin. Pero huwag natin ibigay sa kanila dahil hindi pa sila mga husbands natin. Boyfriend, we do not give boyfriend. We do not give husband privileges to our boyfriends. So
1: yes.
0: I would suggest, sabi ni Kuya Jerry, then you reconsider in. Kung nagmahalan mo kayo, then magpakasal kayo. Pero sobra naman ito, maraming palike-like. I do not like men. Palagi nagla-like, palagi nagka-heart. Lalo naman sa mga sexy women, you know, mga close-close female friends. Hindi po yan siya very proper, no? Para sa akin, ha, personally. Hindi siya masyado very proper. At ito na nga, makikita ka ng iba, ano, matainted yung pangalan mo. At ito, sabi na kasi ng girlfriend mo, nagseselos na siya, no? In other words, it's already a competing emotion, no?
1: Yes.
0: verbalize na nga niya na nag-eseselos siya, ayaw niya, like ka pa ng like. Sana naman, maiintindihan natin ang perspective nila, and we will always want to sacrifice yung mga kasiyahan natin for the greater good ng relationship natin. So please, I hope you really set your boundaries, no? Sabi mo nga, Kuya Jerry, you need to set your boundaries. Boundaries is not rejecting your close female friends pag hindi ka nagla-like. But boundaries is protecting you at saka yung relationship ng girlfriend.
1: Ang hirap din ito, Doc, na lagi ka nalang nag-check siguro, parang, ako, sino na lang kaya, di ba?
0: Totoo na wala na yung oras niya sa kaka-check?
1: Oo. Tapos nababasa mo pa na parang nag-flirting itong, alam mo, live-in party. Pero ang hirap siguro nun ba na, everyday, para na mayroon kang nakikita na ganyan na naman. So, hindi talaga healthy. I would say the relationship is not healthy. And really, you have to really think about this.
0: Para sa akin, red flag yan. Hindi siya green flag.
1: Totoo.
0: Okay, balikan natin yung mga conflicts in marriage. Sinasabi natin, meron talaga tayong mga personality differences kaya nagkakaproblema tayo. Kulang sa transparency, magkaroon tayo ng communication problem. Ang isa naman is refuse to forgive. Kanina na-mention din natin yan. Would you like to say something about refusing to forgive?
1: Lalo na, diba, parang nature natin, Doc, na kapag nagkamali, gusto natin gumante, parang gano'n.
0: Ayan.
1: Yun yung nature natin, mga tao, dahil siguro, simple nature tayo, part na yun. Kailangan, it's either kailangan mag-suffer ka rin. Pinag-suffer mo. Kailangan mag-suffer ka rin. And so, I think that's very important na maintindihan natin yung role ng forgiveness doon sa sabi natin doon sa prepare ng marriage, ng relationship ninyo. Kaya kapag hindi nagpatawad, may ganyan ako, Doc, na couple din. 30 years na sila nakasal. Sabi ng mga anak, actually yung mga anak na yung nag-refer, sabi ng mga anak, hindi na namin kayo tayo. Kami na ang mag-love gift.
0: Totoo, para magbayad, para magpunta ang parents. Sabi nila, to err is human, to forgive is divine, ay hindi naman ako si God, hindi ko kaya i-forgive. Ano masasabi mo?
1: Maganda rin yan. Yung ganong concept na si God lang ang kayang mag-forgive, diba? Pero tinatawag naman talaga tayo ni God to be like Him and to imitate. Hindi yung yung nature niya ba, na ang Diyos natin mapagpatawad, as His people, we are also invited to do the same thing, to forgive, and to let go, and to start anew. Parang ganun yan, Doc, para sa akin. So, balikan ko lang, yung mag-asawang yun, nung pumunta na, kasi 30 plus years na sila, so the first session parang namin, na talaga naman, mula pa noong siguro nagsimula pa lang sila mag-asawa, ang mahaba.
0: Ang layo na ng history.
1: Oo, talaga. Talagang, alam mo na yung ang dami nilang kwento mula pa nung nagsimula. Ito interesting, Doc. Kasi I think both of them ay, kumbaga, mga nasa church din sila, nasa ministry din sila. It's really painful na dumaan sa mga bagay na to. So something na that's very, parang missing sa kanila, I would say. At ito, tingin ko ito yung part na to. It's a process.
0: That's true. Totoo naman, no?
1: Nagpatong-patong na.
0: Kaya huwag nyo antayin na sobra ng patong-patong na marami na, no? O palagi nga namin gina-joke ni Ate Merlin, huwag kayo pumunta sa amin na stage 4 na. No? Pumunta na kayo, stage 1, stage 2 pa lang. Ayusin na natin. Huwag na antayin, palalain pa. It is so true, no? It's so hard to tell you not to forgive when it is difficult by human nature. Pero kailangan natin ang Holy Spirit to help us take control ourselves, no? To take over our anger, our depression, our unforgiveness of heart, no? But the Lord said sa Bible, forgive one another as I have forgiven. Forgive one another as I have forgiven you. Kung imposible naman na

0: end of the Lord, the joy of the Lord will be yours too.
1: Yes. And it gives
0: Right?
1: us freedom, diba? Diba, Doc?
0: It
1: It gives
0: is.
1: us freedom and liberation as well. At na-realign ulit natin yung ating relationship natin and marriage natin. And ganoon naman
0: Kaya,
1: ang Panginoon eh. Oo, ganoon naman si Lord eh.
0: kaya pala yung counseling center, no, fullness and
1: Fullness and freedom.
0: freedom. Ganun
1: Oh,
0: pala yung
1: siningit eh,
0: freedom.
1: no? Siningit yung freedom.
0: Oo nga, siningit talaga ang freedom, hindi naman. But there will be freedom
1: Yes.
0: naman talaga
1: Sa
0: when you come for
1: Panginoon, yes.
0: counseling, when you
1: Yeah.
0: realize your mistakes, when you see it from the, you receive the forgiveness from the Lord and you want to pass it on to others as well. No,
1: Yes.
0: tama
1: Amen.
0: yun.
1: Amen.
0: Amen. Amen. All right, pumunta tayo sa question natin. Ito naman ay tungkol sa mga kids issues. Bago kami magpakasal, pareho kaming ayaw magkaanak. Baka mga fur mommies ito. After 3 years of marriage, bigla nagbago ang isip ng wife ko. At gustong gusto na niyang magka-baby. Mahal na mahal ko siya. Pero ayaw ko talaga maging tatay. Mag-counseling nga tayo, ha? Okay. Tapos sabi niya, maghihiwalay ba kami dahil lang dito? Ay, ano ba naman ito, Kuya Jerry? Tulungan mo sila.
1: Iniisip ko nga kasi, di ba, parang silang dalawa naman, nag-agree sila. O, sige, magpakasal tayo pero wala tayong anak. Parang gano'n. Pero siya pa, yung babae, I do not know, pero parang napansin niya na mukhang maganda siguro magkaroon ng anak.
0: Lumalabas yung motherhood.
1: And eventually, sabi ng lalaki, parang ayoko talaga na something. Pero interesting kasi ang kanyang last resort, ang last resort niya ay parang mukhang mauwi ito sa hiwalayan kasi parang he will stand with this position na hindi, ayoko talaga magkaanak. Kaya gusto ko rin yung sinabi mo, Doc, na mag-counseling tayo. Feeling ko, sa akin lang to, feeling ko, hindi lang to doon sa ayaw nila magkaanak. May deeper issue ito that kailangan din ma-discuss, mapag-usapan, ma-address itong part na ito. Kasi possible, Doc, na may mga traumas siya, may mga fears, yung related, or baka meron din mga genetic related ba na, o baka kasi doon may cancer sa family, ayaw niya magkaanak kasi baka anak niya may mga ganun din na, or mga environmental factors, baka sa pera or sa culture, or
0: pwede.
1: Maraming marami ba, napakarami, so, kailangan nilang hindi lang tutungkol sa pag-anak, I will say, pero kailangan nilang one siguro para kapag-usapan nila parehas. I will say, encourage them ang marriage counseling, seeking marriage counselor for this. Yun lang.
0: I agree with you, no? There's a lot of underlying issues, no? And naisip ko nga, malaki siguro itong fear na ito, no? Ano ba yung fear niya? Fear na mag-discipline bilang magulang? Fear na baka nga hindi nga masusustentuhan? Fear ba yan siya na magiging bad father siya? Ano ba yung fear niya? Kasi kung hindi natin ma-address yung mga fears niya, talagang he will remain not wanting to be a father. Right?
1: Ang feeling ko nga, Doc, yung babae siguro na-address niya na yung issue niya.
0: Correct, correct, no? At nakikita niya yung mga benefits of being a mother, no?
1: Na-resolve niya na. Na-resolve niya na.
0: Correct. Hindi ko lang alam anong situation niyo, no? Ang backstory namin, ang iniisip namin is you have some fears, no? So you need to address these fears. Kung sakali, ganito ang proposal, ikaw si lalaki, Jerry, ako si babae, di ba ayaw mo nga magka-baby, ako naman ngayon ang magsabi sa'yo. Huwag naman tayo maghiwalayan kasi nagmahalan naman tayo. Kung dahilan lang sa anak, ganito na lang ang gawin natin. Don't worry. Ako ang gagasto. Ako ang magdidisiplina. Ako ang magbabantay. Hindi talaga kita tatawagan, uutusan para magbantay, para mag-alaga, para mag-ano. Ako na lahat. Basta, tulungan mo lang ako magkaroon ng anak. Kuya Jerry, okay ba yan na, okay ba yan na, ano, negotiation natin? Payag ka na ba mag-anak?
1: Yung babae,
0: yun ang offer ko.
1: Meron kang offer, may counter-offer ka ba na, sige, baka itong takot mo, pero willing ako to help you, and I'm willing to volunteer din itong mga bagay na to. So maganda yung tingin ko, baka pagka narinig ko siguro ko, kung ako yung lalaki, mukhang, sige, pero
0: pwede
1: sige
0: na.
1: Sige na. Sige na.
0: Tutulong ka lang pag pwede ka. Tutulong ka lang pag ganado ka.
1: Oo.

0: So, di ba, do? Parang malaking relief din yun sa lalaki na marinig niya yun sa babae. Pero I would say, I would encourage siguro kung makausap po yung lalaki na, oh, you also parang extend even more no, yung help na yon yung partner. Maganda yung sinabi ng asawa mo, pero maganda rin na dagdagan mo pa yung gusto niyang ang gawin para sa iyo.
1: Pero in the first place, no, gusto ko pagalitan itong mag-asawa.
0: Oo.
1: Now, the call for marriage is to have kids as well too, right? To propagate as well
0: Yes.
1: too, right? Bakit pa kayo nag-asawa kung ayaw nyo lang pala ng anak? But of course, no, ako lang naman yan. I am so sorry. All right? So, sa mga taong ayaw ng children, gusto ko kayo i-counsel kasi there's joy in children. Of course, there's also pain, may kahirapan, may sakit ng ulo, saan ba wala? But there's also joy, you know, when you see your kids, you know, when they give love to you, there's a lot of joy as well.
0: Amen. Amen. Yes, that's true.
1: Okay, isa naman. Another question. Modern household breadwinner dynamics. Mas malaki ang kita ng misis ko kaysa sa akin. 3 times my salary. Naku, naintriga tuloy ako. Ano bang trabaho ng misis niya na 3 times, no? Gusto ko rin yung klaseng trabaho. Anyways, lately, nararamdaman kong nawawalan na siya ng respeto sa akin bilang padre de familia. Padre de familia. Madalas niya akong utusan sa bahay at dinadown sa harap ng friends niya. Paano ko i-reclaim yung pride at respeto ko nang di kami nag-aaway?
0: Grabe, no? Naisip ko rin kung ano kayong trabaho niya, no?
1: Oo nga, no?
0: Three
1: O,
0: times
1: makishare nga, no? Ano ba ito? Work from home ba ito? Okay.
0: Ang inisip ko, no? Magtrabaho na lang din siya na mas malaking kita.
1: Isang solusyon yan. Oo, tama. Isang solusyon. Oo nga, no? Mataas ang sweldo niya. Para sa akin naman, ganito. Pwede naman kayo mag-usap, no? Kasi communication is the key or the solution. Pag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya na nakaka-hurt ka pag dinadown ka sa harap ng friends niya. O nakaka-hurt ka pag nagja-joke siya ng ganun. Para hopefully makikita niya yung feelings mo. Sabihin natin, sinabi mo na, ginawa na naman niya uli, no? At talagang, talagang, no, maghanap ka na ng ibang trabaho para sa sarili mo. Okay. Pero sa totoo naman, ganito. You need to filter what she said as well too. Just because sabi niya sa'yo na, ay, itong husband ko, house husband. Sabihin natin, wala kang trabaho, house husband. If people tells you have an orange hair at you embrace it, meron talaga akong orange hair, di syempre you will feel down. If your value ay hinge on who you are from God's eyes, you are a wonderful creation by God. You are a good person. Hindi ka man swertihin sa pera, pero you are a good husband. Wala kang ibang babae. You are a good father. You know, you take care of your children. Gumagawa ka ng mga gawain sa bahay, siya kaya ang gumawa. Diba? So, kumbaga pa, dapat din siya kausapin na this is a team effort. She is blessed by God to have 3 times your salary. Huwag siya magyabang. Dahil magagalit ang Panginoon Diyos, baka yung 3 times na salary pupunta sa iyo, lagot siya, 'di ba? So in other words, you need to talk it out. You need to also build your confidence up by saying na you are a good person. Just because hindi ka malaki ang sweldo, hindi siya measurement ng good person mo, ng good husband mo. Because you are a good person, right? Paano mo siya i-reclaim? Mag-usap kayo. Kung hindi mo kaya sasabihin ito, halika, mag-usap tayo, dalhin mo yung misis mo. Ako ang magsasabi sa kanya. Because baka kailangan lang niya ma-reflect, kailangan lang niya ng realization na mali itong ginagawa niya. Kasi yung pridefulness, hindi naman galing yan sa Panginoon Diyos. It comes from the enemy. And the enemy's goal is to destroy your marriage. Huwag ka magpatalo sa demonyo. Lift up yourself. Talk it out.
0: Yeah.
1: Babalik tayo sa ating conflicts in marriage, no? These are some of the five things that nagkakaroon ng conflict. And this is loving confrontation. The absence of loving confrontation. Ito na yung question natin kanina, no? Paano ko kukonfrontahin ang misis ko without getting angry? Ano mapapayo mo, Kuya Jerry, on absence of loving confrontation?
0: Oh, napaka-importante itong part na to, Doc, kasi alam mo, di ba, gusto naman na talaga natin ng confrontation then may time. Pero yung confrontation natin, nakakasakit eh. Oo, yung basta gusto mo lang masabi yung naramdaman mo. Eh, may kausap
1: Ayan.
0: ako isang couple na ganyan na gusto ko lang masabi yung nasa loob ko. But he doesn't care kung ano yung magiging impact nito doon sa kausap niya. Kasi para doon gumaan yung kanyang kalooban niya.
1: Feelings.
0: Oo, yung feelings niya. And that's really, ano, that's really okay naman din yun, di ba? Na magkwento ka sa iyo. Pero yun nga lang, talagang hindi sila naayos. Kasi yung ganun din nangyari sa isa eh. So siya naman, pagkatapos na siya rin, nagsalitari. At alam mo, hindi talaga naging maganda yung part na yon. And it's really sad yung bagay na yun. You have to parang mediate and repair a lot of work part na yun. Pero gusto ko sabihin siguro, Doc Joyce, na ang confrontation is important. Kadagdagan natin, parang dapat loving confrontation siya. In the context of
1: Correct.
0: love, no? May love talaga siya na you confront because you care. You confront those issues because you love them. You care for them. You care for your spouse. And so, importante dito para sa akin na yung timing, no? Yung lugar, yung oras, kailan mo to sasabihin. Yung mood nito, no? Importante itong mga bagay. Kasi ang hirap naman i-confront mo sa maraming tao. Alam mo na, yung, or maraming
1: Yes.
0: bagay. Dagdagan mo na, Doc Joyce.
1: Naririnig ko sa iyo na pag mag-confront, dapat, siyempre, piliin mo yung lugar, piliin mo yung tamang time, baka naman hina-high blood pa, baka naman may sakit, no? Tsaka ka pa mag-confront. And then you need to speak the truth in love, no? And talagang the word confrontation by itself is already difficult, no? Feeling ko na the word confrontation na negative na siya, no? Confront, magbabattle na tayo.
0: Parang
1: Kaya
0: combat.
1: nung nag-combat na. Kaya nung nag-aaral kami sa counseling, binago namin ang confrontation. Ang sa amin, hindi kami confrontation.
0: Yes,
1: Confrontation, no?
0: confrontation, yes.
1: Because, bakit tayo nagbibring up nito? It is because I care for our relationship. It hurts, you know, but I care for you. So talagang loving care confrontation. Kasi talagang bilang tao, we don't want to hear negative things. Pero how can we change if we do not bring up the negative things as well too? So I agree with you. You know, the time and the place is something very important. Kung pwede mo ba hawakan yung kamay niya bago nag-uusap kayo would be a better thing, right?
0: Yes.
1: And avoid saying you, no? But it would be better if you say, I'm. Pero I feel sad. I feel upset. I feel love pag ito ang ginawa mo. I feel frustrated pag hindi mo ako sinasabihan. I feel upset pag hindi ka nagte-text back, no? So kumbaga pa, there are different ways to confront or to care confrontation as well too. So
0: yes.
1: I hope naman that we learn from it. No one is perfect and no one is no identical person as well too, in a sense na what fits you may not fit me, no? So it is definitely tailor-made. So as husband and wife, kayo maghanap ng ways nyo, paano ba kayo mag-usap na hindi aabot ng pag-aaway? Because we're trying to find a solution. Definitely no shouting. Bakit kailang mag-shout? Naghahanap lang tayo ng solusyon, di ba? Definitely no putting down, no? No contemptuous tone, why? Because we're trying to find a solution. So I hope that we talk about this before magkaroon pa ng conversation ng ganito. Kasi pag doon na tayo sa mainit na usapan, minsan hindi na natin ma-implement itong mga rules na ito. So
0: saka,
1: dapat pag-usapan.
0: Saka isa rin, Doc, di ba? Pag may confrontation niya, ang tendency talaga, high yung emotions. And your capacity to make
1: Correct.
0: sound judgment talga, parang chlorine dating eh, hindi ka hindi nawawala-wala yun eh, yung part na yun eh. And
1: Yes.
0: importante din na na yung confrontation na to talaga no. Talagang both of you no, yung emotions ba no, I would say that calm then you have to settle down, you have to prepare. Kaya nga, I think maganda yung sa counseling kasi kapag ka sa counseling both of them are di ba sitting there and you talk with them, nakaka-in counselor, nakaka-influence kasi kalmado din no, kino-confront siya pero napaka-kalmado lang at nakaka-influential din sila eh yung part na to sa pag-uusap.
1: Correct.
0: Oh. Kung
1: Ito
0: hindi na
1: eh,
0: kaya,
1: minsan
0: kung
1: ala.
0: hindi na kaya.
1: Kung hindi na kaya. Maski na kaya, mas maganda pa rin
0: Oh.
1: magpa-counseling kayo.
0: True, true. Yes.
1: Oo. Kasi in the counseling, I have a lot of family counseling. No? Parents and mga anak, no? Kasi nag-aaway sila, hindi sila makapag-communicate. Tapos it is to show them that we can find solution by not shouting. So at the end of the counseling, I will always tell the children, are we resolving things? Sabi nila, oo. Did we shout? Hindi naman kailangan nagsigaw, right? But we are finding solutions, right? So it is to teach the family na solutions can be resolved and can be found even in a non-confrontational way as well too. Okay. All right. Punta tayo sa question. All right. Ito, walang physical affair. Pero nalaman kong may kinakausap ang boyfriend ko na office mate gabi-gabi para mag-vent tungkol sa stress niya sa work. Masakit para sa akin itong cheating niya kaysa sa physical cheating. Am I valid to call this cheating?
0: Oo.
1: Kasi gabi-gabi daw eh.
0: Oo, nga,
1: nag-vent
0: no?
1: out siya tungkol sa stress
0: Oo.
1: sa work.
0: Parang
1: Ano sa
0: nga,
1: tingin mo?
0: oh, yung sa, di ba, na, dun sa conflict, no, no, we talk
1: Na-mention.
0: about, oh, na-mention na naman natin to, lalo dun sa communication line at saka transparency natin, no, yung part na to. Ang hirap, di ba, na yung lalaki, meron na siyang kausap na iba. Damat more.
1: Gabi-gabi pa.
0: Oo, oh, gabi-gabi pa. At tingin ko, hindi lang to mga 2 minutes, 3 minutes. Baka oras ko. Oh, yung person, I would say siguro yung cheating nasa spectrum na siya. Papunta na talaga doon. Kung yung cheating na to nasa spectrum. So, saan ba papunta yan, Dok? Di ba? Kung ganyan na. No? Papunta din doon niya. Kasi nga, I think you mentioned about emotional investment na rin eh. Nag-invest na rin yung lalaki. So, ang isang lang tanong ko rin, bakit yung lalaki hindi siya nagkukwento doon sa girlfriend niya? No? Something
1: pwede.
0: Na anong nangyari sa kanila? No,
1: baka hindi siya good listener. Pwede.
0: Pwede rin. Oo, na ganun siya. Kasi pati yung sa work at saka sa relationship na kinukwento na. At di ba naalala ko yung mention yung his needs and her needs. Di ba? Isa yan doon sa mga sinasabi doon. Oh, yung mga emotional investment na yan. Diyan na uwi yung part na yan.
1: Totoo yan.
0: Oo.
1: Tanong ko sa'yo, okay? Pwede ba ako mag-request? Ito happened to my counseling. Pwede ba ako mag-request sa boyfriend ko na wag na kausapin at wag na mag-text-text sa isang particular girl na hindi ako komportable sa kanya? Pwede ba mag-request ng ganun?
0: No.
1: Oo, hindi ako komportable yung particular Miss A. Oh, hindi ako komportable yung Miss A. Ayaw ko makipag-usap ka sa kanya, makipag-chika-chika sa kanya o lumabas mag coffee. Sana siya lang. Oh, ikaw. Pwede ba ko yes, Jerry?
0: Naalala ko na naman yung sa conflict is either you fight, you flight, you freeze. Ayun, ako pa naman, parang, sige, wag na lang. O, sige, kung ayaw mo, wag na lang. Parang ganun yung tendency ko eh. Pero maganda rin siguro, kung ako yung lalaki, sabihin ko, ano yung dahilan? Ano yung reason? What are the valid ba itong reasons? O, baka hindi mo na talaga siya gusto. No?
1: Oh,
0: sige.
1: Sandali lang. Hindi ako na magsagot. Diba? Oh. Anong reasons man kaya? Diba? Kasi feeling ko, pag kayong dalawa mag-uusap, parang may spark kayong dalawa. Hindi ko naman ma-explain yung spark ko. Pero, parang may spark kayong dalawa. So, ayoko. Ayoko yung nakikita ko. Ako, may intuition ako. Oh, ano masagot mo dyan, Kuya
0: Ah,
1: Jerry?
0: kung pwede din mag-serve ng warning yan.
1: Pwede.
0: Oh,
1: Pwede.
0: kasi I think maganda din kasi well, say, lalo na kung maganda naman ang motive nung partner mo, maganda talaga yung motive niya. Perhaps it serves as a warning to you, no? Na yung partner mo.
1: Yes.
0: Oh, kasi sa tingin ko,
1: Yan.
0: Doc, I think we have to, it boils down to intention and motive pa rin. Kung maganda ang motive nung maayos ang relationship niyo at napapansin niya talaga, I think that's okay. You have to listen kasi that will save your relationship. Pero kung out of nowhere lang ba, parang wala lang, ang daming, tapos talaga may issue siya ng trust, no? May issue siya ng kung ano-ano pa mga issues, then you really have to confront and talk about it. Pero maganda rin na mag-reflect ka rin doon sa sarili mo kasi baka you're also hurting her and you're not helping her. Something like that. So I'm not sure kung
1: Oh,
0: paano.
1: ako. May dagdag pa ako sa story na
0: Okay.
1: ito. Oh. Eh kasi, you know, Kuya Jerry, the girl, no, always wear, you know, very sexy
0: Oh.
1: clothes, no? Sobra ang katawan, parang Miss Universe, no? O kasi sabi mo, kailangan ding tingnan kung
0: Tama.
1: bakit ba out of nowhere ba yung reason, di ba? O ito na, nagbibigay na ng reason. O, ano, sobra. Ako, hindi
0: Yeah.
1: ako komportable.
0: May sagot na ako dyan, Doc
1: Ay,
0: Joyce.
1: may sagot ka na.
0: Oh.
1: Oh, ano na sagot?
0: Para sa akin, it's no longer about the girl, yung relationship ko. But it's all about me. It's all
1: Ako
0: about
1: na.
0: me. Oh, at tungkol na to sa akin. No? Naalala ko na naman si Joseph. Di ba si Joseph? You run away from this one kasi it could sabihin natin destroy your life and your relationship. And could be kung may kasal ka pa yung marriage ninyo. So, yun yung unang pumasok sa akin si Joseph eh. Kasi hindi na to tungkol sa iba. Tungkol na to sa akin. Tungkol na to sa akin. Yung awareness ulit, ano, Doc Joyce, ano yung awareness mo sa boundary mo sa sarili mo.
1: Correct,
0: Yeah.
1: correct. And I would like to really stress that if you truly love one another, for me, love is about sacrificing yourself for the greater good of the relationship. Kung kausapin mo itong si girl A, tapos nagsiselo si girlfriend mo, tapos it created a disharmony in your relationship.
0: Yes.
1: Kung ako, I would sacrifice it because I love my girlfriend. That's why, that's what we call love. You sacrifice yourself for the greater good of the relationship.
0: Yeah.
1: At hindi mo pwede i-discount ang mga babae ay matataas ng intuition. According to research, mas mataas tayo sa mga babae ang intuition level natin kaysa sa mga lalaki. Pasensya ka na, Kuya Jerry.
0: Yeah,
1: All
0: that's
1: right?
0: true.
1: So you know what? Everything counts as long as it makes your relationship a better one. Ba? Yun naman ang goal natin, to live peacefully, to live happily, to have a better relationship. So, itong Miss A will cause problem. Or sabihin natin, Mr. A, pwede rin naman siya baliktad rin, di ba? Pwede rin na meron akong isang office mate, nagsiselos yung asawa ko, you know, ayaw niya na
0: Yes.
1: magkakwento ko Mr. A, edi I will sacrifice it as well too, no problem.
0: Yes.
1: Right?
0: Yeah.
1: For the greater good of the relationship. Right? All right. Ito naman, isa pang question. Okay. 7 years na kami magkasama. Para na naman itong 7 years each, no? At 7 years na kami magkasama at magpapakasal na dapat. Pero, cold na ang, ano, ang partner ko. Rarely na kami magtabi. Aso, nag-live-in na siguro sila. O nag-asawa na sila. At parang magkumpare-kumare na lang kami, magkatropa na lang daw kami sa bahay. Mahal naman namin sa isa't isa, pero sapat na ba ang pagmamahal kung wala ng passion? Oh, Kuya Jerry, na-disconnected na ang intimacy nila. Magkasawa yata sila.
0: I think that's, ano, parang kas magpapakasal pa sila, no? Parang ganun. After 7 years ba, parang,
1: Oh, baka siguro may renewal of vows na.
0: So parang ang feeling ko, parang itutuloy pa ba natin 'to, magpapakasal pa ba tayo, something like that. Eh nawala na yung
1: okay.
0: Desire natin, yung
1: passion,
0: passion
1: ano?
0: natin, no? Mahal naman natin ang isa, pero parang wala na yung part na yon siguro. And I think marami
1: Oh,
0: pa rin mga
1: katropa.
0: oh.
1: Katropa na lang daw sila.
0: Pare, kumari na lang. yung part na yan. So yung I would say yung ingredient, yung romantic part that involves in intimacy, na is a very important ingredient sa marriage. No, na parang di naman siguro nawala.
1: Okay.
0: Baka kailangan nilang pag-usapan, baka kailangan nilang bigyan ng oras at tanong pag, at tanungin kung anong naging dahilan at nawala ito, yung part na ito. Kasi I was actually thinking of o alam mo yung mga common things ba pag lagi na kayo magkasama, pagka dandyan na lang siya, pagka alam mo na araw-araw mo na nakikita, yung sense of awe na nawawala na rin siya, ano, yung, at yung relationship na yun. I think that's very important na pag-usapan ano ang mga pwedeng gawin para ma-reignite yung desire na yun. Or ang isa sa mga inisip ko, Joyce, actually, baka yung rupture, baka maraming rupture sa relationship nila. Mga
1: pwede.
0: Misunderstanding. And
1: pwede.
0: Alam mo na yung mga peers nila, surpas walang, hindi na-resolve, hindi na-settle, or marami pang bagay that includes yung intimacy nila. No, yung part na yan. Kasi di ba natural sa lalaki na mag-longing talaga? Natural sa lalaki yan na I'm longing for this. O yung part na
1: baka
0: din,
1: naman,
0: intimacy
1: na baka naman may pinag, baka mayroon ng ibang pinagbisihan. Pwede rin. Diba?
0: Pwede rin, oo, oh, pwede rin. Oo, oh, pwede rin, oo. Oh. Kasi parang imposible, parang sa akin na, oh, nawalan siya na, there's something wrong. And you really have
1: okay
0: to talk about this. There's something, you have hanapin niyo ulit si Doc Joyce at magpa-marital counseling kayo.
1: Pero tama yan, Kuya Jerry, no? Oh, those are really good observations. Could it be din that it's just part of the marriage stages? Diba? First stage, romance stage, or honeymoon stage, sinasabi natin, diba? Tapos palagi natin naririnig yung 7 years each, no? Bakit 7 years? I don't know, in your counseling, ha, Kuya Jerry, in my counseling, I really noticed the 7 years each, no? Hindi pa nga seven, maski na six na. Kumbaga pa, the romance stage, nawawala na, nagkakaroon na kayo ng, ano tawag dito, yung middle years, in your, ano, no, your marriage na, maybe busy na masyado si mami, sa mga anak, sa mga schooling. So, wala na masyadong oras para sa'yo. Mas konti ng intimacy. Yun na nga sinasabi mo na baka nawawala na nga, no? And it is also possible na yung husband mo ay nagkakaroon na ng midlife crisis.
0: Wala
1: diba?
0: Na kung yung age nila, Dok, ano? Yung age nila ba?
1: Correct! Correct.
0: Yeah.
1: Kasi if you look at it, they probably get married, sabihin natin, at 30, right?
0: Yeah.
1: So, pag 36 na, 37 na ang lalaki, nagbe-midlife crisis na. Ikaw, mami, busy na sa mga anak mo,
0: yeah,
1: sa mga day-to-day thing na mga
0: or
1: schools,
0: yung work din
1: na
0: nila. Oo. Nag-work pa sila parehas. May stress, may pressure. Oo.
1: Right. At yung work mo, nag-ano na, nag-promoted ka na kasi 36 ka na, 37 ka na. So, busy na kayo. Kaya, minsan, hindi nyo na pinaprioritize ang intimacy ninyong dalawa. So, I always want to remind everyone that sa mga kababaihan, you are first a wife before you become a mother. So, even though meron na kayong mga anak, I hope that you prioritize your husband still,
0: yeah,
1: right?
0: Yeah,
1: okay?
0: Yeah.
1: So, so totoo, no? It could be a multiple of things
0: yes,
1: that
0: yeah.
1: Compounded yung problem ninyo ng disconnection. Pero, like all other disconnection, like all other rupture ginamit ni Kuya Jerry, we can always repair it. We can always connect it
0: yes
1: as well too. As long as kayong dalawa ay more than willing to talk about it, more than willing to discuss about it as well too. Ayan! Ang bilis ng oras. We are now ending our program. We would like to give Kuya Jerry, perhaps you can say one or two things about our program today and close us in prayer.
0: Okay, thank you, Dr. Joyce. Salamat sa opportunity na nakasama mo ako sa time na to. At syempre, kung meron man akong isa na gustong iwan, ay paalala sa atin, lalo sa mga buhay, sa buhay mag-asawa, na ito ay disenyo ng Panginoon. At manatili tayo. Kung may mga pinagdaraanan kayo, we are here to help you and just send us a message, si Doc Joyce or kami. At higit sa lahat, ang panalangin ko rin na kayo ay maging pagpapala din sa iba. Ano man ang mapagsubok ninyo, maging testimony ninyo yung pagdating ng panahon.
1: Amen.
0: Kayo. Amen. So let me just come in prayer. Let us pray together. Lord, we give you thanks and we give you honor. Thank you so much for for this time, but we can minister to people. At higit po sa lahat, Panginoon, sa mga couples na nakikinig ngayon. Ano man po ang mga challenges nila, ano man po ang mga struggles nila, ipaalala mo, Panginoon, na mahal mo sila. At gusto mo na manatili silang matatal sa kanila pong relationship, Panginoon. Mm-hmm. At higit po sa lahat, Lord, dalangin ko po na ang ministry ng FEBC, lalo na po ang Heartline, ay patuloy po na magbigay ng encouragement para po sa mga couples na may mga pinagkaraan. Mm-hmm. Salamat po. Mm-hmm. We give you thanks and we give you honor. In Jesus' name, amen. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you very much, Kuya Jerry. We miss Ate Merlin. She will be joining us pretty soon. Thank you sa lahat ng listeners natin. And thank you, FEBC. Until next Thursday po again sa Heartline Marriage Edition. God bless you all. Good night, everyone.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Nung bata pa ako, akala ko napakadali lang mangisda. Dadalin mo ang bangka sa laot o dun sa malalim na parte ng dagat. Tapos ilalatag mo yung net. Gigising ka nga lang ng mas maaga at maghihintay ng medyo matagal. Tapos makakakuha ka na ng isda. Hindi pala ganun. Kahit ang mga isda, nagbabago ng kanilang behavior sa tubig. So a fisherman needs to adjust and needs to understand what worked yesterday may not work today. Hi, ako si Jo para sa panibagong episode ng Reflections. Nabanggit ko ang pangingisda dahil ang sitwasyon ni Simon Peter sa Luke 5 verse 4 ay nangingisda sila. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sa verse 5, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Now, si Pedro ay isang expert sa pangingisda. At yung expert na mismo ang nagsabi, magdamag na silang nagbabantay para mahuli, para meron silang makuhang isda. Magdamag. So, siguro makaka-relate tayo sa senaryo ng buhay, no? Pagod, puyat, halos wala ng gana, ang dami-dami ng efforts, pero kakaunti yung return. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung project o yung task na inassign sa'yo ng boss mo. O kaya naman, takbo ng takbo, pero hindi ka nakakalayo in terms of your business or your career. Sabi nga ni na Peter, nahugasan na namin ng net. Pauwi na kami kasi kagabi pa kami nagsisikap mga isda. Surrender na sa sitwasyon. Wala nang pag-asang magkaroon pa ng resolution. At bilang expert sa fishing, alam ni Peter, yung kondisyon ay hindi ideal. Kaya sila magdamag na nagbabantay kasi yun yung pinakamagandang oras sa pangingisda at hindi sa umaga. At sa senaryo na yun, mayroong mga crowd kung saan dumalaw ang mga ito sa teaching ni Jesus. Siyempre, pag maraming crowd, posible na may maingay, may natatawa, may pumapalakpak, may umiiyak. And their mere presence would scare the fish away. Jesus may be good in preaching, pero hindi siya maalam sa fishing. Pwede mong sabihin, mas alam ko ang kalagayan ko kaysa sa Diyos kasi ako, buhay ko to at hindi ito buhay ng Diyos. But despite of all these scenarios, sinabi ni Peter, with great statement of faith and trust in Jesus, sabi niya, At your word, I will let down the net. Kasi sinabi mo, ihulog kong muli ang lambat. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Ang kaniyang salita ay nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay. At His word, there was light. At God's word, the moon, the sun, the stars, and planets were created. At His word, life came to this earth. And at His word, creation is held together and sustained. At sa kaniyang mga salita, ang malahimalang pagkahuli sa mga isda, naranasan ni Pedro. Kaya nga sumenya siya sa iba pang mga kasama dahil punong-puno na yung bangka nila ng isda. Na hindi nila inakala na magkakaroon ng isda kasi nga puyat na sila eh, di ba? At posible pa silang lumubog sa sobrang dami ng isda, kaya humingi pa sila ng tulong. At yung tumulong na bangka ay napuno rin ng isda. This passage helps us realize that without God directing us in our work, in our lives, sabi nga ni Haring Solomon sa Bible, it's like chasing after the wind. Ang effort ng tao na hahanapin ang kaligayahan, ang fulfillment outside God's design ay nothing. To do everything you wanted in life, anything outside of what is God's design for you is nothing. Kahit mahabang panahon ang ibuhos mo, kahit na magpakamartir ka pa, kung ikaw ay nasa maling relasyon, you will never find that peace and happiness. Kahit gaano ka kasipag sa negosyo mo, kung mali naman ang pamamalakad mo at meron kang mga illegal transactions, you will never have that true success. Kahit gaano ka kasipag, kahusay, kagaling sa trabaho, kung ang motive mo naman ay ipakita sa mga nang-api sa inyo ng mga bata pa kayo kung sino ka na ngayon, you will never find that true joy. Kahit gaano nakarami yung kayamanan mo at assets mo, kung ang goal mo sa buhay ay magkaroon ng control, power, influence, and money for personal gain, hindi mo makikita ang tunay na kasiyahan sa buhay. When Jesus is the driver of our work, of our life, He makes all the differences. Kung may Diyos sa puso mo, meron kang inner joy, meron kang inner peace. May fulfillment ka sa buhay. Di ka man mayaman, di ka man successful sa iyong buhay, yung hope meron ka. Kasi nakikita mo yung halaga ng bawat ginagawa mo. Jesus demonstrated His power by telling Peter, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Hinamon niya si Pedro na pumalaot muli at ihagis ang net. Kaya nung bumalik sila, hindi na sila nagkanda ugaga dahil punong-puno na ang dalawang bangka. Seek and you shall find, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek God in your life and you shall find Him. When you find God in your heart, makikita mo ang purpose at meaning ng iyong buhay. If you seek Him daily, you will find wisdom. Sa lahat ng transactions mo, mga gawa mo, a man's mind plans his way, but the Lord directs his steps and establishes them.

Cast your net. Put your trust in Him once again, kaagapay. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong worries. Things that are seemingly impossible to human heart. Cast it all to God. Maraming miracle stories if we only cast our nets according to His word. Mga himala na alam mong hindi coincidence dahil ikaw mismo ang humiling nito sa Diyos. Naalala ko yung kaibigan ko na dentist nung bago siya mag-board exams. Tiwalang tiwala siya na makakapasa siya sa practical phase kasi mahusay yung mga kamay niya sa denture design. Kaso lang, nung time na gagawa na siya para sa practical phase, naubusan siya ng oras. Hindi niya natapos yung denture design niya. At doon siya nanalangin. Doon siya ni-remind ng Panginoon na kahit gaano siya kahusay, may mga factor na maaaring mag-limit bilang tao. Kaya sabi niya sa panalangin niya, kung kalooban mo na makapasa ako, Lord, sa board, kayo po ang gagawa ng paraan. What happened was, nabagsak ng proctor yung lahat ng denture designs output on his way to faculty. At ang nangyari, lahat ng designs na hawak ng proctor na yun, dahil hindi na niya alam kung alin doon ang finished or unfinished, ay pasado. Kaya para sa dentista ang kaibigan ko, himala ang kaniyang pagpasa sa board exams. And remembering this keeps him grounded. It keeps him humble. It's such a reminder to him that he cannot do anything without God.

Kaagapay, pagod ka na ba? Cast your net to God and you will find. Ang tagal-tagal mo nang hinahanap ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan sa mga bisyo, sa maling relationship, pagiging masipag para sa pansariling gain. Pero this time, God is challenging you to trust in Him. Cast your net to God. Dahil tanging siya lang ang makapupuno ng lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Pupunuin niya ang iyong bangka ng mga isda. Pupunuin niya ang puso mo ng kagalakan. Pupunuin niya ang puso mo ng inspirasyon, motivation, at maging ng kalakasan. Only if you put your trust in Him. Father, mayroon po sa amin nananalangin ngayon. Nilalabanan po niya yung trust issues niya. Maraming pagkakataon na po siyang nag-fail at na-disappoint dahil po sa word na trust. I pray, Lord, na sa pagkakataon pong ito, ipakita niyo pong muli sa kanya ang big word na trust. Kasi kayo po yung Diyos na tanging makakapag-fulfill nito at hindi mo bibiguin ang sino man na magtitiwala po sa inyo. Basagin po ninyo ang puso po niya na punong-puno ng pride, punong-puno ng tiwala sa sarili, punong-puno ng fear na kapag nagtiwala siyang muli, ay madidisappoint at mabibigo siya. Allow him, allow her to hold on to your word because your word is life, your word is healing, and your word gives hope. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in. Salamat din sa pag-suporta mo sa lahat ng mga programa ng 702 DZAS. At nawa ay patuloy kang ma-inspire sa iyong pakikinig at sa iyong suporta sa ating himpilan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang yan sa programang Reflections. God bless you and stay safe.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Kumusta ang iyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa inyong lugar, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang ating Diyos at hindi tayo iiwan. At narito tayo sa hardin ng panalangin isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin sa Kanyang mga kamay ang ating mga pasasalamat, mga tanong at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at aming mapagmahal na Diyos, aming Ama, salamat po sapagkat ngayon ay nakatungtong na po kami sa buwan ng Setyembre. At sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan, Panginoon, kami ay araw-araw humaharap sa lahat, Panginoon, ng maaaring harapin, Panginoon. Marami kaming mga dapat maipagpasalamat sa iyo. Maging ito man, o Panginoon, ay mga kabigatan o kaya mga pasasalamat, ay karapat-dapat, Panginoon, ang aming papurit, luwalhati sa iyo at pasasalamat, Panginoon. Sangayon po sa iyong salita, kalooban mo na kami ay na iyong mga anak at mga mananampalataya. Kalooban mo na kami makapagpasalamat sa iyo. Kaya yun ang ginagawa namin, Panginoon, at buong may kahinahunan at papakumbaba kaming dumudulog sa iyo sa araw na ito, sa umagang ito, sapagkat sabi din ng Panginoon na kung wala siya, wala kaming magagawa, Panginoon. Without me, ye can do nothing, ang bilin, Panginoon. O Diyos, kaya ngayon ay dumudulog kami sa iyo. At sa pamamagitan ng iyong katotohanan, ng iyong salita na ipinahahayag, sa pamamagitan, Panginoon, ng kaaliwang aming tinatanggap sapagkat kami dumudulog sa iyo sa panalangin, sa pamamagitan ng mga pangakong matibay na maaari naming kapitan, Panginoon. O Diyos, mayroong kaming katatagan, mayroong kaming kalakasan, mayroong kaming kagalakan sa bawat araw. Kaya, O Diyos, tanggapin mo ang aming paglapit sa iyo. At sa lahat, Panginoon, ng kaagapay na ngayon ay kabahagi, Panginoon, ng Hardin ng Panalangin. Para sa iyong kalugur at luwalhati, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Dalangin namin ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan at higit sa lahat sa inyong buhay espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, ay magkakasama naman tayo sa palanginan na ito, sa Hardin ng Panalangin. At sa pagkakataong ito, sa umagang ito, siguro yung mapag-usapan po natin ang dapat na naghahari sa ating mga kapatiran, maging sa ating mga gawain ng Panginoon o kaya naman sa ating lipunan na tayo ay mag-abot
ng pag-ibig ni Kristo sa lahat. Ano po? Alam niyo sa ating mga Pilipino, ang tawag dyan bayanihan, hindi ba? Yung pag-abot ng tulong, pag-abot ng care, no, sa bawat isa. Pagtutulungan sa mga simbahan natin, mga gawain ng Panginoon. Ano po? Sama-samang naglilingkod, sama-samang nag-aabot sa bawat isa at nagmi-ministeryo. Pagkakaisa sa mga pamilya. Ano po? Sapagkat alam nyo ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Banal na Kasulatan, God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, itinagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Nasa atin ang Kanyang pag-ibig. Itinagubilin sa atin. Sa bagay pong tayo ay mayroong itinagbilin sa atin na pag-ibig, ano ang bahagi natin? Hindi ba kinakailangan yung maging maayos tayong katiwala na gamitin yan para sa ating mga kapwa? Doon po sa Galacia, Kapitulo 6, Versikulo 2, sa wikang Ingles ang sabi ay, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Pasanin natin ang ating mga kabigatan, bawat isa. Ano po? Magpasanan tayo, ang sabi. At ating sundin o tupdin ang kautusan ni Kristo. Alam niyo po, marami ang nagsasabi. Yun ang sabi, bear ye one another's burden. Pero palagay ko po sa pagkakataong ito, unahin muna natin itong sinasabi na fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? Ano ba ang kautusan ni Kristo? Ito ba yung kautusan ni Moises? Ay hindi po. Yung kautusan ni Moises, alam nyo, yan ang palaging inaalam ng mga tao, of course, yan ang nasa lumang tipan, no? Kahit sa mga eskwelahan, mga simbahan, nakapaskil yan. Pero kinakailangan po para sa ating mga mananampalataya, sapagkat nasa atin si Kristo, dapat ang maipaskil po sa atin, the law of Christ. Doon sa John chapter 13 and verses 34 to 35, ay ibinahagi ng ating Panginoon mismo kung ano ang kautosang ito. Ang sabi niya, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this, ang sabi ng Panginoon, by this love, no, sa pag-ibig na ito, malalaan ng lahat. All men will know that you are my disciples. At inulit pa na, if you love one another. And then in John chapter 15, pinagbili niya ulit, verses 12 to 13, ang sabi, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. Kaya po sa mga ilang pagkakataon, yan ang mismo, no? Ay ipinagbilin, itinagubilin ng ating Panginoon sa mga disipulo at kinakailangan sa lahat ng may mensahe ng kaligtasan kay Kristo, lahat ng sumasampalataya. Doon po sa 1 John chapter 2 and verses 8 to 11, muli nagsulat si Apostle John at ang kanyang bilin ay ito. Sa verse 8, again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past and the true light now shineth. Ang bilin po ni Apostle John mismo ay ibinalik niya itong sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya ay ang kadiliman ay nakalipas na at lahat ng nakay Kristo ay nasa liwanag na tayo. Okay? At ang sabi dun sa verse 9, siya na nagsasabi na siya ay nasa liwanag at namumuhi sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Yun ang sinasabi ng verse 9. At sabi dun sa verse 10, siya na umiibig sa kanyang kapatid
ay nananahan sa liwanag. Ano? At walang okasyon sa kanyang buhay na siya'y nag-i-stumble o nakaka-offend. Okay? At doon sa verse 11, ang sabi, siya na namumuhi sa kanyang kapatid ay nananatili sa kadiliman. Naglalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaan kung saan siya tumutungo sapagkat ang kadiliman ay bumubulag sa kanyang mga mata. Kung kaya, ang kautosan ni Kristo na nasa atin ay hindi natin maaaring sabihin wala sa atin sapagkat tinanggap natin siya eh. At siya'y pag-ibig mismo. Okay? At yung ating pagtanggap sa kanya sa pananampalataya, alam niyo po yung pananampalataya, eh, hindi lang yan paniniwala, kundi inilalakad yan. Okay? Eh, sayang ang sinasabi mong mayroon kang pananampalataya, ngunit hindi mo inilalakad. At paano mo naman ilalakad yung pananampalataya, maliban na ang pag-ibig na iginawad sa atin ng ating Diyos ay mailalakad natin at maibubuhay natin. Okay? Kung kaya po, eh, kung iisipin natin, nasa atin ang kanyang pag-ibig, nasa atin ang kanyang biyaya, nasa atin ang kanyang katotohanan, nasa atin ang kanyang espiritu, lahat tayo na tumanggap kay Kristo, ano po? Eh, yung mga nagsasabing mayroon tayong buhay na walang hanggan, hindi lang po buhay na walang hanggan. Okay? Tandaan natin yan. Meron na tayong buhay na walang hanggan, meron pa tayong pag-ibig ni Kristo, meron pa tayong biyaya ni Kristo, meron tayong katotohanan ni Kristo, at meron tayong espiritu ni Kristo. Bakit tayo hindi makalalakad sa pag-ibig? Ano po? Alam nyo, nung sinabi ng Panginoon na God commendeth His love toward us, itinagubilin sa atin ang kanyang pag-ibig. At sapagkat nasa atin na ito, tayo nagiging katiwala. Alam nyo po, eh, ang Panginoon ay hindi po nagbibigay ng kautusan na hindi niya tayo binibigyan ng kakayanan para ito'y gawin, lalo tayong na kay Kristo. Okay? Eh, mas maalam po ang Panginoon sa lahat ng ating kahinaan, sa lahat ng ating hindi magawa sa buhay. Alam niya naman na tayo ay in the flesh. Makasalanan po ang ating laman. Subalit tayo na kay Kristo, binigyan niya ng lahat nang dapat na mayroon tayo upang magawa natin ang kanyang mga kautusan. Kaya walang tumanggap kay Kristo, walang sumasampalataya sa kanya na magsasabing hindi ko po kayang umibig, hindi ko po kayang kumilos sa kanyang biyaya, hindi ko po kayang gumawa ng katotohanan sapagkat nasa atin po lahat yun. And God is able to make His grace abound in all of us. Para bang, alam niyo ako, hindi naman ako kalakihang tao, ano? Eh, kung ako'y magre-request sa isang tao na abutin yung mataas doon na gamit, hindi naman ako magre-request at mag-uuto sa isa na kasing tangkad ko o kasing liit ko. Ang sasabihan ko, yung mataas para maabot. Ganun lang po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pagbibili na ng Panginoon na umibig kayo sa inyong kapwa. Mag-abutan kayo sa bawat isa ng may pag-ibig at ng may biyaya at ng may pagpapahalaga. Kung wala tayong kakayanan, ang sinasabi ko po yung lahat ng na kay Kristo, ng may pananampalataya, na pinatawad na sa kasalanan, na ang pag-ibig niya ay nasa atin. Ano po? Hindi lang po yung sinasabi na we love Him because He first loved us. Eh, sapagkat eh, lahat po tayo walang kakayanan. Kaya nga ang sabi niya, without me, ye can do nothing. At sa bagay na siya'y nasa atin, then we can do as how He intends for us to do. Kung kaya nga po, pag hindi natin ginagawa ang dapat nating gawin, eh para bang ang ating pinapalabas, eh Panginoon, hindi mo ako niligtas ng maayos eh. Hindi po totoo yun. Okay? Nananalangin na lindan tayo. Ano po? At sinasabi natin, Panginoon, bigyan mo po ako nito, bigyan mo po ako nito, ganyan, palakasin niyo po ako. Eh, yung pagkilala na nasa atin na siya, na ang kanyang katotohanan ay nasa atin, ang kanyang biyaya ay nasa atin, isa pong dapat na kagisingan natin yan. Ano po? Eh, bago na ang buwan, malapit na po ang katapusan ng taon na ito,
ay peko hindi pa tayo gumigising sa bagay na dapat natin ginagawa sa lahat ng mga mananampalataya. Ano po, pag sinasabi natin hindi ko kaya yan, ang Diyos ba ay limitado? Ang kanyang pag-ibig ay limitado. Yan ang sasabi na hindi ko kayang patawarin yan, hindi ko kayang ibigin yan. Eh, alam niyo po, wagas ang pag-ibig ni Kristo. Wagas ang kanyang biyaya para sa atin. Kaya, tanganan natin. Ang aking tatay ay may sinulat din na awit. Ang sinulat niya ay ganito, ang pag-ibig ni Kristo ay dakila. Eh, awitin ko na lang yung unang talata para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng kanyang salita, at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. Ayun, yun ang unang talata. O aleluya sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itaas, paglingkuran siya ng buong sikap dahil sa pag-ibig niyang wagas. Kaya ang bottom line, lahat ng pag-ibig ni Kristo ay kaya maglingkod sa Kanya at kaya mag-abot sa bawat isa ng may pag-ibig din. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor ni Jeremiah Belhica, ang resident elder po ng The Lord's Vineyard Covenant Community Manila Household. Tayo po ngayon ay manalangin sa Panginoon para po sa mga taong persons deprived with liberty. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. At nagpapasalamat na kami po'y maaring itaas sa inyo ang mga tao o Diyos sa aming pong bayan who are depriving liberty sa mga taong nakukulong. Panginoon, may sala man o wala, Panginoon, na sila ngayon ay nakapiit o Diyos sa isa pong maliit na silid, Lord, in a room, in a place, in a prison, Lord, and marami sa kanila nagtatanong kung bakit nangyari ito at saan man, Panginoon, na kahantungan ng kanilang buhay. Panginoon, sa oras nito kami, Panginoon, ay inaalala po namin ang sinabi mo sa Matthew chapter 25, verse 36, that for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you took me. I was naked and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you visited me. Panginoon, sinabi mo na kung sino man ang nakakaalala at gumagawa, Panginoon, ng kabutihan, Panginoon, sa mga tao na ito, sa mga maliliit at sa mga aba, sa mga tao na kakulong, O Diyos, ay ginagawa rin po namin ito para sa inyo. So today, Lord, we remember them. Lord, hindi man po namin sila napupuntahan bawat isa sa ngayon, pero inaalala po namin sila sa panalangin at itinataas po namin, Panginoon, ang kanila pong kapakanan. We pray, Lord, na katatagpuin mo po sila sa panahon, O Diyos, ng kanila pong pag-iisa, sa panahon, Panginoon, ng kanila pong panlulumbay, panahon, O Diyos, ng kanila pong paghahanap, Panginoon, ng hustisya. Father, we pray that you would uphold justice, Lord. At higit sa lahat, Lord, ay they would turn their lives to you, over to you, Panginoon. Na ikaw po ang magiging Diyos at hari, O Diyos, at ang tunay na magiging may-ari na kanilang buhay, Lord. That you are going to turn things around, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para at sa kanilang kabutihan, Lord. Nagagamitin mo pong testimony ang kanila pong mga buhay ng iyong pong kabutihan. Lord, as we remember that the Spirit of the Sovereign Lord has anointed your servants, Lord God, to preach the good news, to set the captives free, and to mend the hearts of the brokenhearted, and to proclaim liberty to the captives. So Lord, we proclaim liberty sa kanila, hindi lamang, Lord, physical liberty, but more so sa kalapong puso, sa kalang espiritu. Gayun din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na inaabot ng aming mga tinig, sa aming mga kaibigan, kamag-anak, who are also held captives by sin and prevailing sins. Sa aming bayan, O Diyos, that is also held captive, Lord God, by widespread corruption, widespread inefficiencies, Panginoon. We pray that you would allow our nation, Lord God, to rise up, Lord, to become what you have always called us to be, Lord God, a sheep nation that would glorify you and that would serve you. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan, ang nagbibigay sa amin ng batas, na nagbibigay kalayaan. We give you praise and glory in Jesus' name, everybody. As we say this, Lord God, Amen and Amen.
1: At dumako na po tayo sa ating palanginan. May ilan tayong mga tinanggap na mga requests. At narito ang mga kahilingan sa kagalingan, si Aloha sa kanyang autoimmune illness, si Arlie sa kanyang kidney cancer, si Lovella Jo Bagayana sa bone marrow transplant, dadaan po siya dyan, si Gina Rizalee Paz Narvaez para naman sa kanyang breast cancer, kahilingan sa paggaling, ano po, at si Mina Albunag, again, may breast cancer. Si Arthur Reyes Buendia at Ana Victoria Asiado Agbada, kidney problem. Si John Mark victim organ, may fatty liver, enlargement of liver. Si Juliet Montero Timogan, may liver problem. Si Matet Meros, mayroon siyang eye problem at mayroon siyang apat na unspoken requests. Eh kahit naman po unspoken na prayer request dyan, batid ng Panginoon ang ating kalooban. Si Danny Morelos, mayroong heart problem. Si Ate Mavic, may vertigo. Si Nanay Ching, of course, may eye problem. Si Matthew Saldea, may focal seizure siya. At si Imel Avino, maging normal ang kanyang blood sugar at ang kanyang eye problem. Si Cecilia Avino, she requests para sa isang fast recovery from stroke at dementia. Si Nona Kaidik Belen, Veronica Fadul at Willie Barte, fast recovery from stroke. Si Honey Avino Ruiz, ano po, may PCOS, normal na cholesterol. Si Tizoy Nelson Lorenzo, at normal na cholesterol ang kanyang panalangin, uric acid, ganun din sa kanyang urinalysis. Si Ate Glenn, at magkaroon ng normal na cholesterol sa kanyang urinalysis, at dadaan din siya sa pap smear. Si Hadasa Avino at Ram Despodido, OFW, physical and spiritual growth and strength, safety, guidance, protection, wisdom, at lahat ng bagay. Si Avino, Saldea, Despodido at Ruiz family, para sa kanilang deep spiritual understanding, physical and spiritual strength and safety. Kagalingan ng CKD ni Ricky, ano po? Si Markaida at Mary Ann Markaida, nasa ospital pa rin po siya, hindi pa makapagsalita at makatayo. Oh, let's pray for Ricky. Ano po? Si Maribel, healing sa kanyang mild stroke. Meron pa po si Rosana Ginto sa kanyang cancer. Si Pastor Ver Ginto sa kanyang cancer. Si Pastor Ver ng KBCF.

Manalangin na po tayo. Muli, O Diyos, kami dumudulog sa iyo at nagpapasalamat sapagkat ang mga kahilingang ito'y maaari po namin idulog sa inyong trono ng biyaya at awa, Panginoon. O Diyos, sa lahat ng mga kahilingan, una, kung anuman, Panginoon, ang kalalagyang espiritual, kung anuman ang kalalagyan sa mga relationships, Panginoon, linisin at patawarin ang lahat, Panginoon, sa lahat ng kakulangan, pagkakasala sa iyong harapan. At sa mga dalangin upang magkaroon ng kagalingan, ng sustina, Panginoon, mga provision para sila'y magpagamot, mga kailangang kalakasan ng kalooban, kapanatagan ng pag-iisip. Panginoon, ang amin pong kaisipan at kalooban ay lagyan po ninyo ng lahat ng dapat na ipagpasalamat namin sa iyo. Minsan, iniisip namin na sobra na ang aming pagtitiis, sobra na ang aming pinagdaraanan, para bang kami lang ang mayroong ganitong mga karamdaman. O Panginoon, ngunit lahat ay naranasan ng Panginoong Hesus para sa amin, O Diyos. At ang bawat sandali na kami ay may kabigatan, naunawaan mo po lahat. Kaya, O Diyos, ang kinakailangan namin ay magkaroon kami ng katatagan muna sa aming mga kalooban. Minsan dumadalangin kami, bigyan nyo kami ng katatagan, ng kagalingan. Subalit ang pinaka-victory ng pananampalataya ay yung sa aming palang paghiling ay magkaroon na kami ng katatagan na kami dumadako sa iyong trono ng biyaya at awa, Panginoon. O Diyos, na makagawa kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, na kahit kami ay may pain, kahit kami ay dumadanas sa mga kabigatan sa mundong ito, O Diyos, masigit sa lahat ang inyong naging pag-ibig sa amin na aming kinakailangan din naman ipakita sa lahat. Hindi po kami nagkukulang sa biyaya at pag-ibig na galing sa iyo. Pinagyaman mo ang lahat ng ito. Suklian namin, Panginoon, kahit na ano aming nararanasan, kabigatan, kakulangan, limitasyon sa mundo, Panginoon. Kayo'y maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng bagay. At O Diyos, bigyan niyo po ng kalakasan ng lahat, katiwasayan ng pag-iisip. Ang kanilang mga kalalagyan sa buhay, Panginoon, ay tingnan po ninyo ang kanilang pagsustina. Balutin niyo sila ng iba pang mga magbibigay kaaliwan, katatagan, mga kapasturan, Panginoon, mga kamag-anakan. At lahat kami magpalanginan, mag-abutan ng kagaanan ng kalooban ng lahat. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron kayong iba pang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito rin sa GCTV Digital. Ano po, sa iba't ibang platforms din, kasabay ang mga platforms ng 702-DZAS. At para naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abate. Nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa ating lahat.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay, when Mark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Alam mo, napapansin niyo rin ba na sa panahon ngayon, parang bawal tayong magpakita ng weakness o ng kahinaan? Halimbawa, sa trabaho, syempre kailangan lagi tayong mukhang productive, kailangan lagi tayong mukhang masipag, kailangan laging mukhang kaya natin ang lahat. Sa eskwelahan, ganun din, dapat laging mataas ang marka natin sa lahat ng subjects. Kahit sa loob ng family o sa mga magkakaibigan, gusto nating ipakita sa mga taong mahal natin na kayang-kaya ko. Na I'm in control of the situation. I'm in control of my life. In fact, ang hilig nating mag-post sa social media ng mga achievements natin, ng mga victories natin. Pero, kapag nahihirapan na tayo, syempre hindi natin ipopost yun. As much as possible, itatry nating itago. Sanay na sanay tayong maging self-reliant o umasa sa sarili nating diskarte, sa talino natin, sa sarili nating lakas. Pero aminin natin, gaano man tayo kagaling, darating at darating ang araw na makakatagpo tayo ng pader na hindi natin kayang tibagin. Isang problema na kahit anong puyat, kahit anong diskarte, o kahit gaano pa karami ang pera mo, may isip mo na lang, hindi ko pala to kaya. Dito pumapasok ang napakagandang kwento sa Biblia tungkol sa ikatlong salot sa Egypt. Ang salot ng mga niknik o gnats, isang uri ng maliliit na insekto. Sa kwentong ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang isang simpleng katotohanan lang naman na may hangganan ang kakayahan ng tao. Kung babalikan natin ang kwento sa Exodus chapter 8 verse 17, ang sabi doon, "They did this, and when Aaron stretched out his hand with the staff and struck the dust off the ground, gnats came on people and animals. All the dust throughout the land of Egypt became gnats." Para mas maunawaan natin ang context, noong unang dalawang salot o unang dalawang plague, noong naging dugo ang ilog Nile at noong napuno ng palaka ang Egypt, sinubukan nitong gayahin ng mga salamangkero ng Pharaoh. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 7 at chapter 8. Gamit ang sarili nilang sekretong karunungan at galing. And nakagawa sila ng kaparehong bagay. Kaya si Pharaoh nagkaroon ng confidence, naging napakataas ng tingin niya sa sarili niya at sa kanyang mga tao. Inisip niya siguro, kaya to ng mga tao ko, kaya to ng mga salamangkero ko. Pero pagdating sa ikatlong salot, biglang nag-iba ang takbo ng kwento. Hinampas ni Aaron ng kanyang staff ang alikabok sa lupa at naging maliliit na insekto ang mga iyon. Sinubukan muli ng mga salamangkero ni Pharaoh na gayahin ito gamit ang kanilang kakayahan at karunungan, pero sa pagkakataong ito, nabigo sila. Walang nangyari. Hindi nila nagawa. Hindi nila nagaya. At gusto ko yung naging reaksyon ng mga salamangkero. Mababasa sa Exodus chapter 8 verse 18 to 19. Sabi doon, "But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not. The magicians said to Pharaoh, 'This is the finger of God.'" Isipin nyo yun, ang mga mismong taong nagmamagaling, yung mga taong akala mo kayang kontrolin ng lahat sa pamamagitan ng sarili nilang kakayahan, sila pa ang unang sumuko at umamin na, "Teka lang, hindi na to kaya ng tao, hindi na namin to kaya. Diyos na ang kumikilos dito." Isang napakalaking aral nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan kasi para tayong si Pharaoh o para rin tayong yung mga salamangkero. Iniisip natin na dahil marami tayong alam o sanay tayo sa mga pagsubok, kaya na natin ang lahat.
Halimbawa, kapag may problema sa family, iniisip natin na kaya nating ayusin ang puso ng ibang tao sa sarili ng nating pananalita. And also, kapag may karamdaman, umiiral yung takot dahil nararamdaman nating wala sa kamay natin ang kagalingan ng isang tao. O kaya naman sa trabaho at negosyo, kapag biglang bumagsak yung economy o nagkaroon ng hindi inaasahang crisis, doon natin nare-realize na kahit anong galing natin sa pagpaplano, may mga bagay talaga na labas na sa ating control. Ang problema, kapag sa sarili lang tayo nagtitiwala, madali tayong mapagod, ma-burnout, ma-depress. Kasi pinapasan natin ang bagay na Diyos lang dapat ang may kakayahang humawak. Sabi nga sa Jeremiah chapter 17 verse 5, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord." Hindi dahil ayaw ng Diyos na magsumikap tayo, kundi dahil kapag sa sarili lang natin inasa ang lahat, tsak na mabibigo dahil may hangganan ng kakayahan ng tao. Hindi masama maging magaling, kaagapay, hindi masamang maging matalino at maging masipag sa buhay, pero ang punto ng ikatlong salot ay ito, huwag nating kalimutan na meron din tayong limitation. At ang pag-amin sa ating limitations ay hindi tanda ng pagiging talunan o pagiging mahina. Sa totoo lang, ito ang simula ng totoong kalayaan at kapayapaan at kalakasan na manggagaling lamang sa Panginoon. Kapag pumasok tayo sa punto ng ating buhay kung saan inamin na natin na, "Lord, hindi ko na po kaya itong kinakaharap ko ngayon," doon nagkakaroon kaagapay ng silid ang kapangyarihan ng Diyos para kumilos sa ating mga buhay. Paalala sa atin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Napakagandang isipin na hindi natin kailangang magkunwari sa harap ng Diyos, no? Hindi natin kailangang maging superhero araw-araw. Kapag pagod ka na, kapag hindi mo na alam ang gagawin sa family mo, sa relationships na meron ka, sa mga utang, financial problems na kinakaharap mo, sa health problem na kinakaharap mo ngayon, okay lang na sabihin, "Panginoon, hindi ko na po ito kaya. Ipinauubaya ko na po sa inyo." Kaya habang nagpapatuloy tayo sa linggong ito, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon kaagapay, try nating itanong sa sarili natin, anong problema sa buhay ko ang paulit-ulit kong pinipilit ayusin gamit ang sarili kong lakas? Kung may bagay man ngayon sa buhay mo na pakiramdam mo eh hindi mo kayang kontrolin, baka oras na para bitawan mo ang mga yan. Alalahanin ang sinabi ng mga salamangkero, di ba? "This is the finger of God." Hayaan natin ang Diyos ay maging Diyos sa buhay natin. Bitawan natin ang control, aminin natin ang ating limitations at magtiwala tayo sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at walang hanggang pagmamahal para sa atin. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Palatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po. Magandang Thriving Thursday sa bawat isa sa atin. O, di ba? Napakinggan mo, every week na lang yan when we begin the program to Monday, Thursday, the Lord has been so good. So, anong desire ng puso natin? Patuloy pa tayong mag-thrive sa ating karanasan sa Panginoon. That we may know Him and the power of His resurrection. Yun yung favorite nating verse. So, dahil Thursday ngayon, awit muna tayo. Okay ka na, Dad? Pwede ka na po?
1: Subukan.
2: Aba, wala yung mataas ng subukan. Okay, let's try. Let's try. Okay? Ready? Mga kagapay, let's sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
1: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
2: Wow, wow, bumuyo. That's amen. Nakikita mo, Dad, kung nakikita mo ako ngayon, Dad, kumakaway ako ng ganyan, pababa. Ababa yung boses po. Alam niyo po talaga, every gising is a blessing. Lalo na po sa amin ng tatay ko. Ang daddy ko po is 87 years old. Di ba, Dad, tama?
1: 87.
2: Oh, he's 87. I am 65. Oh, di ba? God has given us extra life. Hindi pa nga ako nakakaabot ng 70 eh. Si daddy eh, 17 years na yung extra mo, daddy, di ba? Ako, 70 pa.
1: Binaya ng Diyos.
2: Oo nga, it's all by the grace of God. Salamat sa Panginoon. At alam niyo yan, patuloy ang Panginoon sa atin. Kaya nga gusto natin, let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. Kung kayo po ay nadaan lang, kami po ng tatay ko, yeah, mag-ama po kami ha. Napadaan po kayo sa 702 DCS. Yeah. Kami po ay isang Christian radio station na napapakinggan. Grabe, ilang taon na, simula pa 70 plus 5 years ago. Ah, 75, 76 na, no, Dad? Ganon.
1: O 77.
2: Tingnan mo, ang daddy ko pa nakaka-record. 77 years na po ang DJS. Wala tayong commercial, wala tayong lahat. At yun po ay nangyayari dahil sa mga faithful na mga ministry partners na kagaya nyo na nagpapatuloy na nananalangin, sumusuporta sa gawain, di ba? So, salamat sa ating mga ministry partners. So, hanggang ngayon, nandito tayo, 702 DJS. Kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio, PM Radio, narito ko sa iyo, kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yung program natin mula pa yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po yan at gamit niyo rin po Transistor Radio at PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Aparin hanggang Hulo. Kung magandang inyong internet connection, magandang reception, ganun din sa ating po mga kaagapay sa iba't ibang mundo, no? Iba't ibang lugar sa mundo. Ayan. Na kinabibilangan nyo, kinalalagyan nyo. Real time nga lang po, pero salamat sa Panginoon sa patuloy niyong pakikinig sa ating program. At sa ating po mga kaagapay na walang sawang nagko-comment sa atin sa Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. Tama yun, mga kaagapay. Let us encourage one another. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At isulat na natin lahat ang pwedeng ipasalamat sa Panginoon na naranasan natin para po sa Sunday, kami, our hearts will overflow in worship to our loving God. Di ba po? Huwag din pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DCAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ang ultimate na katotohanan ay kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Amen, amen po tayo diyan.
2: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O, pinag-usapan natin this week, 5 impressive benefits of coconut. Dahil nga po, ang September 2 kahapon ay World Coconut Day. So, recap lang tayo ng konti. So, nung Lunes, nag-focus tayo sa iba't ibang produkto na makukuha natin sa niyog. Mula sa tubig nito, sa laman, sa bao, sa bunot, sa puno, sa dahon, sa tingting, walang sayang, lahat ay magagamit. Nung Martes naman, nakita natin ang nutritional value ng niyog kahit sa isang 100 grams na raw meat ay talagang punuputo ng mga masustansyang mineral. Eh hindi to maikakaila. Kahapon naman, napag-usapan natin na ang coconut ay maraming antibacterial effect at maaring mag-promote ng blood sugar management. O yan na. So ngayon, ito na yung last two. Una, ito, number 4. It contains powerful antioxidants. So ang coconut meat, water at oil ay mayaman sa tinatawag nilang phenolic compounds. Ang mga antioxidants nito ay maaaring makatulong upang maproteksyonan ang mga cells mula sa free radicals na mga unstable molecules na nagdudulot ng oxidative damage at nagpapataas ng risk ng chronic disease. So ang main phenoids compound na makikita sa coconut meat ay gallic acid, caffeic acid, salicylic acid, at picumaric acid. I hope I pronounced that correctly. Kabilang na po sa pagprotect sa katawan laban sa oxidative damage at chronic diseases. Ang antioxidant sa coconut ay maaaring may bahagi din sa ating skin health. Grabe yung coconut talaga, no? Ayon po sa 2024 review, ang antioxidant sa coconut oil ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa mga sumusunod: pag-promote at paggaling ng sugat, pag-reduce ng inflammation o pamamaga, pagpapanatili ng moisture sa balat, pag sumusuporta sa skin barrier function, at nagpo-protect sa skin mula sa external substances. Ang lahat po ng nabanggit ay maaaring makatulong sa pag-manage ng skin condition tulad po ng tinatawag nilang atopic dermatitis. Ang ilang pong mga research ay nagsasuggest din na ang coconut water ay naglalaman ng isang bioactive antioxidant metabolites na maaaring makatulong upang maproteksyonan ang mga tao mula sa dermal fibroblasts. So ang mga cells na ito ay matatagpuan sa protective layer ng ating balat at may bahagi sa health at appearance ng ating skin. So ang isang 2018 test tube study din ay nagsabing merong certain antioxidant sa coconut na maaaring makatulong upang maproteksyonan din ang laban sa DNA damage. O, diba? And last but not the least, ito yung mas magandang pakinggan at mas masarap din. Easy to add to your diet. Diba? Ang coconut, madaling idagdag, madaling isama sa ating mga pagkain. Ang coconut ay nagdadagdag ng sarap na flavor sa mga savory dishes. Halimbawa, ang meaty texture nito at flavor ay masarap sa mga curries, fish stew, rice dishes, at kahit dun sa mga breaded shrimp. So, ang coconut oil din, isang masarap na heat-stable fat na magagamit bilang oil sa baking, sa paglisa, kahit sa ihaw. At ang shredded coconut naman mahusay para sa baking at nagdadagdag ng natural sweetness at moisture sa cookies, sa muffins, at mga tinapay. Naalala ko tuloy yung macaroons. Ang sarap nun. So, ang budbud na raw coconut, di ba? Yung shredded raw coconut, ay nagdadagdag ng texture sa tropical flavor ng oatmeal, pudding at yogurt. Nagugutom na ako. So, ang coconut flour ay substitute din sa wheat flour sa baking. Bakit? Ito ay gluten-free at nut-free, kaya maganda para po sa mga taong may food allergy at para dun sa mga taong naglo-low carb diet. At syempre, ang coconut water ay isang hydrating, tasty drink. Sa katunayan nga, ang ilang research ay nagsasabing ito ay magandang alternative sa mga sports drinks sa panahon ng endurance activities tulad ng cycling. O, diba? Lalo kung humahanga sa benefits ng coconut, ganyan kahusay ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kaya nga mga kaagapay, kung ang coconut ay maraming benepisyong nakakatulong sa tao, eh di lalo na ikaw at ako. Ang bawat isa sa atin nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at may nakatakdang assignment sa mundong ito ayon sa kanyang layunin. Hindi lang yun. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan para sa kanyang kaluwalhatian. O diba? So, kung ang bawat isa sa atin susunod sa layunin ng Diyos at gagawin natin yon with excellence, yung purpose na pinagkatiwala niya sa atin, magkakatulungan tayong lahat in harmony at maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sinabi, let your light shine before men. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang totoong kabanalan galing kay Kristo Jesus lamang, maipakita natin sa mundong ibabaw sa kapangyarihan ng Amang Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta kayong lahat? Mag-aral na po tayo. Be blameless. Ang kininang katotohanan walang anumang kapintasan kay Kristo Jesus na iyong Lord. Deuteronomy 18:13, dapat kayong maging loyal lamang sa Lord na inyong Diyos. Philippians 2:14-15, gawin ninyo ang mga bagay na hindi kayo nagrereklamo o nakikipagtalo para maging inosente kayo at malinis na mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang mga tao. Dapat makita ang liwanag ninyo na parang mga stars sa langit. Be holy for God is holy. Maging banal kayo dahil ang Diyos ay banal. Leviticus 11:45, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt. Maging holy kayo dahil ako'y banal. Leviticus 19:2, sabihin ninyo sa buong bayang Israel, maging banal kayo sapagkat ako'y banal ang inyong Diyos. Be holy in all you do. Maging banal kayo sa lahat ng inyong mga gawain. Leviticus 27, ilayunin ninyo ang sarili ninyo mula sa marumi dahil akong Diyos ninyo ay banal. Ephesians 1:4, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili na niya kayo na maging kanyang maging kanya para maging banal kayo at malinis sa harapan niya. 1 Peter 1:15-16, instead, maging banal kayo sa lahat ng bagay kasi banal ang Diyos na tumawag sa inyo, nasusulat sa Scripture, maging banal kayo dahil ako ay banal. Do not let sin rule your body. Huwag paghahariin ang kasalanan sa inyong katawan. Romans 6, 12 to 14, di na kasalanan ang maghahari sa katawan ninyo para hindi ninyo sundin ang masamang pita na dinidesire ng laman. Huwag ninyong isuko sa kasalanan ang inyong mga parte ng inyong mga katawan para gamitin ninyo ito sa kasamaan. I-present ninyo ang inyong katawan sa Diyos kagaya ng binuhay niya mula sa mga patay at surrender ninyo sa Diyos ang inyong pagkatao para gamitin sa matuwid na nagawain. Hindi na dapat kasalanan ang nagahari sa inyong mga buhay kasi yung sobrang kabaitan ng Diyos ang nakasasakop na sa inyo. Hindi batas. Paolo, good example. Sundin ang mabuting halimbawa. Ephesians 5:1, since mga minamahal na kayo ng Diyos, gayahin ninyo siya. Fruit of the Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:22-23, pero ang taong nagsuko ng lubos sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, matyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, napagtitiwalaan, at mapagkakumbaba at mapagpigil sa sarili. Get rid of all the filth. Itapon ang lahat ng karumihan. James 1:21, kaya tigilan ang lahat ng uri ng masasamang klase ng gawain at masasamang ugali. Maging humble kayo sa pagtanggap ng mga salitang tinanim ng Diyos sa mga puso ninyo. Yun ang magsisave sa inyo. God blesses those hearts are pure. Pinagpapala ng Diyos ang mga pusong malinis. Mateo 5:8, blessed are those people with pure hearts. They shall see God. Amen. Pinagpala ang mga taong may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Keep yourself pure. Ingatang laging malinis ang puso. 1 Timothy 5:22, huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong mo ng kamay sa mga tao para gawin silang leader sa church. Huwag kang makisali sa kasalanan ng iba. 1 John 3:3, ang sino mang ganito ang kanilang inaasahan kay Christ, mag-iingat sila para hindi magkasala. Kasi malinis si Christ at hindi nagkasala. Put to death sinful things lurking in you. Patayin ang anumang kasalanang umuukil-kil sa inyo. Colossians 2:5, kasi kahit wala ako dyan, lagi ko naman kayong iniisip, masaya ako kung makita na namumuhay kayo nang maayos at matatag ang faith ninyo kay Christ. Wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord. Talagang-talagang-talaga, di ba anak?
2: Opo, Ama. Ang ganda-ganda po ng mga verses na sinabi ng Dad. Kasi lahat po yon has to do with holiness. Kasi po, ang resulta talaga dapat sa mga mananampalataya na binago, na tumanggap sa Panginoon, tinanggap ang kaligtasan ng Panginoon, dapat tayo, namumuhay tayo sa holiness. Ang matindi pa dito, tandaan nyo, nung binigay ng Panginoon yung ng Diyos ang Ten Commandments sa Israel, yung sa Sermon on the Mount, mas matindi pa. Ibig sabihin doon, kagaya noon, yung thou shalt not kill, thou shalt not covet. Pagdating na doon sa Sermon on the Mount, makikita mo, mag-iisip ka pa lang ng masama sa isang tao, kasalanan na yun. Diba? Makikita mo yun na mas deeper pa, mas inner pa yung sa self na mismo, na ikaw na lang at ang Diyos ang nakakaalam. Yun mga kaagapay, ang totoong holiness. Kasi ang pagbabago ng Panginoon sa atin, it comes from the inward at nagre-reveal yun sa ating outward. It also reflects in the word we say. Diba? Sabi nga, magandang example yung tasa eh. Pag nasanggi mo yung tasa, lalabas yung nalaman. Yun ba ay bitter o yun ba ay sweet? So what inside our heart, yun what really matters. At dun sa discussion na team ni Daddy na true holiness comes from God. ang totoong kabanalan, nanggagaling yan sa Panginoon, sa pagbabago ng Panginoon sa ating buhay, at sa patuloy na paggamay ng Holy Spirit sa atin. Yung bang tipong si Lord na lang at ikaw ang nakakaalam. At yun yung ngingiti ang Panginoon at sasabihin, yung anak kong yan, lumalakad sa kabanalan. Hindi na kailangan makita pa ng ibang tao, kundi si Lord ang nagsasabi sa yung that child of mine is walking in holiness. Yan po yung ating dalangin. Pray na po tayo. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa mga napag-aralan po namin throughout the week. Mula po, Panginoon, dun sa harmony, mula po dun, Panginoon, sa harp sa heaven, yung joy of singing, mula dun sa truth na help comes from you alone. At yun po, Panginoon, all of that is dun sa purpose mo na we walk in a holiness. So Lord, maraming pong salamat sa truth na ito. At ang dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, may we always choose to follow you each day. Kasi it's not a matter of what people see in our lives anymore. It is a matter of what you see in our hearts. Yun po ang mahalaga. So Father, may you always find us walking in your path and learning to grow deeper in our knowledge of you. So Lord, today, salamat po sa aming kaagapay. Ang laki po ng tulong nito sa amin, sa Shekinah Avalon. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po siya, gabayan mo po siya. Lord, ngayon din, I would like to focus my prayer on people that I admire at nangunguna ng mga schools, Panginoon, sa aming bansa. Kay Ma'am Lida Amoroso at si Sir Maynard Amoroso ng KWCA, si Sir Manny at si Ma'am Sara Magsino ng Samuel Christian College, si Ate Joy at si Sir Ching Fajardo ng More Academy, ganoon din po, Panginoon, ang mga elemento sa Amazing Grace School, ang mga paigas, Panginoon, sa Alethea, at yung pa pong mga kaagapay namin na merong mga eskwelahan na hindi ko man po alam, Panginoon, but Lord, I declare blessings upon them. Because sa mga schools na ito, nagkatatransform po ito ng buhay ng mga kabataan at nag-aakay sa kanila sa isang tunay na karanasan sa iyo. So Lord, I pray and declare blessings upon these Christian schools that they may continue to shine brightly in the communities where you have placed them. So Lord, maraming pong salamat sa kanila at pagpalain mo po ang bawat isa sa kanilang, Panginoon. Isama ko na po din yung school ng pinanggalingan ko, Christian Academy of Manila. So Lord, maraming pong salamat. Sa iyo po lahat ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Panginoon, sabi po, kahit wala ako diyan, lagi ko namang iniisip, masaya akong nakikita na namumuhay kayo ng maayos at matatag ang faith ninyo kay Christ. Wow. Amen. Dalangin ni Apostol Paul. Kung kaya dahil doon, paano kanya kaming lalampasan? Tiyak na hindi. Kung kaya, amen.
2: So mga kagapay, tandaan natin yan ha. Tayo po ang namimili. We choose to follow God. Alam mo, sabi nga ng Kuya Ness, sabi niya ni Pastor Ness, lahat ng bagay sa atin, buhay, talento, utak, katawan, lahat yan pahiram ng Panginoon sa atin. Stewardship yan. Ano yung sa atin? Yung pagpili. Pipili ba tayo sa Panginoon o pipili ba tayong susunod o pipiliin ba nating susuway? Tayo ay mayroong choice. Yun lang po yung atin. Diba? So, gamitin natin yun. Piliin natin ang Diyos para sa ating buhay at sumunod tayo sa Kanya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
2: at the Lord is magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pong mga pinagpalang gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests!
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo ay naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webest Edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Taboa.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you for tuning in sa moment na ito. Time check muna tayo, 3:05 sa mga kaagapay natin na bumabiyahe na. Maraming salamat po at alam mo, praise God, Abs.
1: Yeah.
3: At talagang umaraw na sa oras na ito. Pero kaninang umaga, pagbiyahe ko, umulan.
1: Umuulan.
3: Talaga namang humahagupit ang habagat pa rin sa bandang Rizal. Pero praise God dahil nga nang

0: page. At gaya na lagi namin lambing, kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga update. Ano ba ang ginagawa nyo ngayong hapon ng Webes, kaagapay? Mm-hmm. Ikaw ba ay bumabawi ng paglalaba?
1: Ayun nga.
0: Para makatuyo, diba? Diba? Kaya kaagapay, ano pong ginagawa ninyo? Anong merienda ninyo ngayong hapon? I-share nyo naman dito sa atin sa comment section. At sino ang kasama ninyo? Kamusta po ang weather sa inyong location? Correct. Ayan. Kaagapay, update nyo po kami.
1: Ayan. Kaagapay, sa loob po na isang oras, magkasama tayo para tayo ay magkwentuhan at syempre magbahagi na po ng impormasyon at inspirasyon. Mm-hmm. Pero kumusta ka muna today? Kumusta ang lagay ng puso mo? Kumusta ang buhay-buhay? Wow. Gusto pa namin, kumusta yun? Ano ba yung lagay o sitwasyon mo ngayon?
0: Mm-hmm. Nakakatuwa naman yung tanong mo, Kael. Mm. How's your heart?
1: Diba? Oo, diba?
0: Ganun kaka-intentional tanungin ang ating mga listener. Kung kamusta ang kalagayan ng kanilang puso. Diba? Kahit hindi araw ng puso.
1: Correct. Diba? Kasi yan talaga ang goal natin, mapag-usapan din. Hindi na dapat tuwing February. Mm-hmm. Diba? Every single day, dapat may heart check tayo.
0: Oo, totoo yan. At yun nga, tuwing Webes ng Inspiration sa Limited, pinifeature natin lahat ng best, yes, most, greatest, ultimate, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay. Pinag-uusapan natin tuwing Thursday edition ng Inspirations Unlimited. Kaya naman, feel free kaagapay. Share mo ang iyong kasagutan sa aming question of the day na maya-maya lang ay sasabihin na namin. Mm-hmm. Pero yun nga, kumusta ka kaagapay? Marami bang ganap kaliwat kanan sa iyong buhay? Ikaw ba, Kael? Hindi na ako lalayo ng tatanungin ko. Ikaw, kumusta ka? Recently.
1: Ano, kumaka-fit.
0: Ayun! Diba? Ang lakas!
1: Diba?
0: Oo, ka-fit lang, ka-fit diba? Na ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon at pinagdadaanan, talagang mas lalo tayong kuma-fit. Mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon.
2: Amen!
0: At yun nga, grabe, unang Thursday pala ngayon ng buwan ng September.
1: Grabe. So, welcome sa mga kaagapay natin. Abs, ano na, Vermonts na.
0: Oo.
1: First Thursday for the month, di ba? Grabe, ang bilis.
0: Merry Christmas na.
1: Sumilip na kaagad, di ba?
0: Oo, ganun tayo mga Pinoy eh, di ba? Talagang pagsapit ng Vermonts, di ba? Unang araw pa lang ng September, nagsasabit na yun ng mga garland, ng mga parol.
1: Correct.
0: Yung mga Christmas tree. Syempre, hindi na tayo lalayo. Dito sa akin likod, di ba? Kung naka-tune in yung mga kaagapay natin, yung makikita nila, meron na tayong Christmas decorations. At yun talaga, no? Iba talaga ang Pasko ng Pilipino.
1: And it is the longest celebration of Christmas, di ba? Across the world.
0: Oo, totoo yan. At yun nga, kaagapay, unang week na ng September. Uh-huh. Ayan, for sure, nagsisimula na tayo, no? Na mas lalong maging busy. Kung busy tayo ng mga nakaraang buwan.
1: Mas lalo pa.
0: Oo, mas lalo na ngayon, talaga, no? Di ba? May kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan. At minsan, hindi natin namamalayan na sa sobrang dami nating pinagkakabisihan, ang dami nating bit-bit when it comes to family, kaya naman sa trabaho, responsibilities, pressure, at kung ano-ano pa, minsan, no, tayo mismo inasa last na ng listahan. Mm-hmm. Diba? Hindi natin priority ang ating mga sarili minsan pag sobrang busy natin eh. Pero ang totoo, kaagapay, kahit gaano man tayo kabusy, isang paalala lang din sa atin na dapat nating tandaan lagi na hindi selfish ang alagaan ang sarili, 'di ba? In fact, self-care is one of the best ways para maging present tayo sa mga tao sa paligid natin, especially yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Kaya naman isa 'yun sa ano, paanyaya sa atin, 'no? Alagaan natin ang ating sarili para mabigay natin yung best natin sa mga ginagawa natin.
1: Yes, sabi nga nila, you cannot give what you do not have.
0: Yes.
1: At alam mo, Abs, agree ako dun sa sinabi mo nga kanina. At alam mo ha, this month of September, alam mo ha, may sinaselebrate pala tayo. Ito yung Self-Care September.
0: Ay, wow.
1: Alam mo ha, magandang paalala po ito na hindi natin kailangan na maging engrande o maging magastos yung self-care. Pero minsan sa iba, magastos eh, yung self-care. Pero may pagkakataon din naman sa iba na pwede palang maging tipid, di ba? Pwede ito magawa kahit sa simpleng kaparaanan po, yung maliliit po na bagay, pero malaki po yung impact sa ating puso at kaisipan. Kaya ngayon, kaagapay, gusto natin i-share yung ginagawa mo to take care of yourself. Baka mamaya may mga life hacks ka dyan, di ba?
0: Oo.

0: Ito ang Lifehacks para sa'yo, di ba?
1: Yes, at ito talaga yung pagkakataon para matuto tayo sa bawat isa. Uh-oh. Kaya naman, ngayon tatanungin namin kayo, kaagapay. Dahil nga, sabi ni Kael, ngayon ay self-care. September, related dyan, uh-huh, ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya naman, sagot ka sa aming question of the day na, ano ang pinaka-go-to, uh-huh, self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge?
0: Yan.
1: Very ano lang, di ba? Kahit ilan kaagapay, pwede mong isagot, ha? Wag lang mga 32 kasi baka kulang yung oras natin.
0: Oh, basta ilist down mo kaagapay sa ating comment section.
1: Oh, oh.
0: Malay mo, yung ginagawa mong self-care, makatulong din po sa iba, di ba?
1: Yes.
0: Probably pwedeng maging inspiration po yung ginagawa din nyo para syempre makapag-recharge din.
1: Mm-hmm, totoo yan. At yun nga, talagang kakaririn natin ang pag-uusap about self-care ngayong September, di ba? Pero bago tayo tumungo sa pagbabasa ng mga sagot na ating mga kaagapay, bakit nga ba mahalaga ang self-care sa ating buhay?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito, meron tayong ilang dahilan,
0: yes,
1: no, na ating ni-research mula sa verywellmind.com. So, mahalaga daw ang self-care sa ating buhay dahil ito ay nakakatulong para maka-reduce or makabawas sa ating anxiety and depression.
0: Mm-hmm.
1: At isabay ko na rin, stress.
0: Oo.
1: Diba? Nakakabawas daw ng stress ang pagkakaroon ng self-care.
0: Correct.
1: Habit.
0: Talagang yun ang goal natin, mabawasan ang mga stress.
1: Totoo.
0: And stressors ba?
1: Hindi tayo magiging particular. Basta,
0: oo,
1: in general,
0: oo,
1: stress.
0: Kahit anong stressors natin, di ba? Oo.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung pangalawa natin, Abs. Mm. Nakakatulong ito para mag-improve ang happiness natin.
1: Ayan.
0: Because gusto natin ang happy life, di ba?
1: Mm.
0: Yung joy that comes from the Lord, di ba?
1: Yes.
0: Alam naman natin, di ba, kaagapay, sobrang medyo toxic na, ang daming problems, personal,
1: mm-hmm,
0: work, school, and family, at nagpa-file up yan. And our goal is to have happiness,
1: mm-hmm,
0: in our minds and in our hearts.
1: Totoo. At ito rin, isa rin sa bagay, no, na bakit importante,
0: oo,
1: ang pagkakaroon ng self-care routine ay nakaka-increase daw ng energy.
0: Yan. Alam mo, kailangan natin yan. Mabit ang gap na yan.
1: Oo. Totoo. At isabay ko na rin, nakaka-reduce,
0: oo,
1: din daw siya ng burnout.
0: Yan. Oo.
1: Ayan.
0: Lalo, so, kapag sobrang dami ng ginagawa mo, no?
1: Mm-hmm. So, yun. Ilan lamang yon sa mga bagay, no, kung bakit importante ang pagkakaroon ng self-care routine.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman ngayon, this time kaagapay, ha? Ngayon naman, yung self-care routine naman ninyo ang aming aalamin. Kaya naman, sagot kayo sa aming question of the day. Ulitin lang natin, ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge?
0: Mm-hmm.
1: Kaya iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming ang inyong kasagutan na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yes, at alam mo, madami nang sumagot sa ating posters kanina,
1: yes,
0: na pinost, at grabe, ang dami nang, mm-hmm, engage sa atin na mga kaagapay natin. At simulan na po natin yung mga first honors natin dito,
1: mm-hmm,
0: sa ating program. Uy, nag-comment si Ate Vine Romasanta. Sabi,
1: yes,
0: niya, natulog ng 8 hours,
1: wow,
0: at nagbabasa, nagbubulay ng Word of God, mm-hmm, through reading or listening sermons. Grabe, praise God.
1: Mm-hmm.
0: Shout out naman dyan sa mga nakaka 8 hours of sleep pa, di ba?
1: Yan talaga yung na-highlight. Eh,
0: oh,
1: no? Kasi talaga sa ngayon, parang ang hirap bunuin ng 8 hours,
0: oh,
1: no?
0: Oh.
1: Lalo na pag weekdays.
0: Parang ano nga eh, maka 6 hours ka lang, parang achievable na yun.
1: Oo, oh, oh, kumbaga yun na eh, pahinga na yun.
0: Oh, oh.
1: Pero ang galing lang ni Ate Vine kasi siya ay nakakatulog ng 8 hours.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman galing sa kaagapay natin si Alcor EJF.
0: Uh-oh.
1: Ang sagot niya ay ano to? Pipiliin ko na talagang kumain ng marami at kakain ng mga sabaw, gulay, ng malunggay at saluyot at ampalaya. Yan, iniinom din daw niya. At kinakain daw niya kahit daw mapait,
0: oo,
1: or matabang.
0: Healthy. Healthy,
1: oo,
0: pa ganyan.
1: Usually kasi, no, talaga yung mga healthy na pagkain, yun pa yung parang hindi masarap masyado.
0: Eh kasi nga, Abs, mas gusto natin yung mga ano,
1: yung mga savory, no? Gusto
0: savory
1: natin malasang-malasa.
0: Nakusan, hindi siya healthy talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oh, lalo na siguro yung mga fast food and junk food.
1: Ayan,
0: diba?
1: Sa pool. Ayan, thank you po sa inyong answer.
0: Ito naman, si Beth Bawar, mag-isa lang, walking, tumingin sa kawalan, yung walang iniisip, nag-worship song. Uy, ang ganda rin ito, walking-walking, no? Pero ano ha, Ate Beth, tumingin ka rin sa dadaan mo.
1: Oo naman, diba? At nakakatuwa din talaga, nakakamiss maglakad-lakad, no? Lalo na kapag hindi busy yung environment, no? Yes. Yung lalakad-lakaran mo, tas mahangin, ayan, nakaka-relax talaga. Ito naman, si Ate Mary Grace Kisinamal, sabi niya, ang kanyang sagot ay, inaaya ko si ate ko para mag-bonding, kwentuhan at tawanan, and most of the time, mapag-usapan kung paano kami nakaka-survive dahil kay God. Amen. Ingat po sa lahat. At maulan daw sa kanila. Ayun. Ingat-ingat din po. Mm-hmm. At ito nga, no, isa to sa mga crucial na bagay na pwede natin gawin. No? Yung meron tayong ka-heart-to-heart talk.
0: Oo.
1: Kasi iba din talaga yung meron kang kausap na intentional or parang libre kang magsabi ng iyong mga saloobin, yes, yung mga pinagdadaanan mo without judgment. Diba?
0: Oo. At ikaw meron ka na niyan. Talagang napagkukwentuhan mo. Diba? Heart to heart. Yung yes, ano, abs, no? Meron kang accountability partner.
1: Yes.
0: Na so, you can be vulnerable, you can be transparent as you are, na without any judgment. That person is willing to hear, to listen to you for whatever circumstances that you're going through. Diba?
1: Talaga. Ito, definitely agree.
0: Diba?
1: Sino pa next?
0: Ito si Maria Victoria Baroga Padrigon. Oy, sleeping beauty daw.
1: Ay, wow.
0: Panalo kapag may tulog. Si Dean Sells. For me, na nag-long ride para iwas stress at the same time, nagmumuni-muni how God is faithful to me sa pamamagitan ng mga creation niya. I saw how wonderful he is. Ay, totoo. Madami yung kakilala ganyan, Abs, yung mga driver na they really enjoy driving. Lalo na kung walang traffic, maganda ang daan, smooth, tapos ang ganda nature pa yung nakikita mo.
1: Totoo.
0: Relaxation nila yan.
1: Yes. Nakaka-enjoy nga din talaga mag-drive kapag ganun. Pero pag yung presyo talaga ng gas.
0: Totoo.
1: Parang yun yung papalit. May stress ka ulit, tapos drive ka ulit, tapos makikita mo yung mga surroundings. Mawawala yung stress.
0: Mawawala.
1: Tapos babalik ulit pag magpapagas ka.
0: Ayun na nga.
1: May kaakiba talaga na gastos no? Pero isa yan sa mga bagay na pwede natin gawin. Or pagkagastosan, diba? Kung worth it naman at talagang gusto mo mag long drive, no? Yung mga road trip, no? With matching music pa, no? And with your loved ones, yes, ay talagang napakaganda. Ito naman, si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, ang kanyang go-to self-care habit ay pag-pray, no? Mag-pray, tapos kumakanta sila ng mga papuring.
0: Ayun.
1: Awit. Ayan. Blessed afternoon din po sa inyo and God bless you po.
0: Mm-hmm.
1: Thank you po.
0: And hello din kay Jerwin Alianza, si Ate Lendizon, prayer, reading, music, and window shopping.
1: Ayan.
0: Uy, window shopping, di ba? Talagang tingin-tingin lang hanggang sa mabusog ang ating mga mata.
1: Oo, di ba? Kung kaya naman kasi talaga.
0: Oo.
1: Di ba? At talagang kailangan mo ng madaming-madaming self-control.
0: Oo.
1: Kapag ikaw ay mag... we window shopping.
0: Saka nakapag aircon ka pa, 'di ba, sa mall?
1: Tipid, 'di ba? At ito naman si Ate Abong Abong. Ayan, ang sagot niya, listening daw sa mga papuri song, walking, sightseeing and others. Ayan, marami siyang habit or mga routine na ginagawa para kanyang alagaan ang kanyang sarili. Diba?
0: Oo.
1: Walking.
0: Walking talaga. Maglakad.
1: Yes.
0: So, hello sa mga nakaka 10,000 steps a day dyan. Ay, mahirap na lang magsalita.
1: Oo nga eh. Parang hindi ko na nga rin nabubuno yung 10,000 steps.
0: Oo.
1: Parang pinaka ano na lang is 5K. Yun na, max na yun.
0: Eh, buti nga yung nakaka 5K. Kasi ako iniisip ko talaga, yung sakayan sa amin, tapat lang ng bahay namin.
1: Ay.
0: Tapos, ang baba ko, sa tapat na rin ng office.
1: Kumbaga, sakto na,
0: sakto.
1: No?
0: Sakto. Talagang sabi ko nga, para ako naka, may in-order na, na service.
1: Uh-oh.
0: So, talagang yung lakad ko na lang is yung sa hagdan dito. Yun na lang talaga.
1: Yes. Mm-hmm. So talaga mas kailangan mas maging intentional, no? Maghanap ng araw na makakapaglakad ka 10,000 steps.
0: Yes. Ito ha, si John Lawrence Caceres Andaya. Good morning. Good day po sa atin. Kumain. Ang sarap daw kumain habang nakikinig ng music.
1: Yes.
0: Yan, para daw sa kanya. Yan. Big shout out daw muna yan sa Cavite. Hello po, Kuya Lawrence.
1: Yun. At ito sa Ate Lorna Degwit. Ayan, para sa mahilig magpamper ng kanilang sarili, siya ay nagpapa-facial.
0: Uy, wow.
1: Ayan, diba? Isa rin yan. Kunyari, yung iba gusto, nagpapaspa.
0: Uh-huh.
1: Diba? Nagpapa-massage. Ayan, isa yan sa pwedeng gawin, no? Para, may ma-relax ka.
0: Unang miss ko yan yung magpa-massage. Medyo matagal-tagal na rin ako din nagpapa-massage.
1: Lalo na ngayon sa edad natin, diba? Marami nang sumasakit.
0: Oo.
1: Nasa trentahin, diba? Talagang doon mo na makikita yung beauty nun. Dati kasi nung bata tayo, parang nawiwirduhan tayo sa mga...
0: Parang we're thinking na, ay, pang matanda lang yan.
1: Pero ngayon nauunawaan.
0: And ano ah, yung dati okay sa atin ng mga perfume as para pang amoy natin. Pero mas nababanguhan na tayo ngayon sa mga ointment. Diba?
1: Parang yan na nga yung pabango natin eh.
0: Correct.
1: Diba? Ayun. Thank you po. Sino pa?
0: Ito ah, nag-comment din sa atin si... Ito, si Ate Belen Villanueva. Ang pakikinig daw sa 702 DZAS. Wow. Maraming salamat ah. Si Maria Magdalena Honteveros. Nagalakad ako while listening sa Christian music. Then, thanking God for everything. Yung mga trees, yung cloud, at ang kanyang buhay.
1: Ayun. Amen! Talaga na-appreciate niya yung mga creation ng Lord, no? At talaga naman nakakaalis ng stress kapag pinagmamasdan natin, no? Especially yung clouds.
0: Oo.
1: Diba? Or dagat.
0: Ano kaya klaseng clouds siya, no? Stratus, cumulus, diba? Nimbus.
1: Siguro maganda yung, pag maganda yung panahon, cirrus clouds.
0: Cirrus na lang.
1: Kasi pag nimbus, alam mo na yan, ang kasunod niya.
0: Ayun na, medyo nagbabadya na
1: At ito, kaagapay natin si Jasper Bautista. Sabi niya, keep calm and relax lang po.
0: Uh-uh.
1: And of course, makinig daw ng mga papuri.
0: Ayan,
1: sa programang papuri para ma-inspire sa mga kantang hindi lang daw nakaka-last song syndrome, no?
0: Mm-hmm.
1: Kundi nakakadagdag daw ng encouragement.
0: Ayan.
1: Through connection kay God. Ayan.
0: Amen.
1: Thank you po.
0: And ito ha, nag-comment din si... Ito, si Ate V. Avistado, listening daw sa Christian songs.
1: Yun.
0: Si Armin Saslino, magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos.
1: Mm-hmm. Ayun. Si Ate Chris Rivera, makinig din ng Christian song. Through it all, yan ang gusto kong awit. At si Ate Josephine Yap Relox, sabi niya, ang best daw ay prayer at pagpapahinga. Maging sa Ate Maribel Gonzalez o Rebelio, siya ay staying in God's presence.
0: Uh-huh.
1: Ayun. Thank you so much po.
0: Yan. And hello din sa mga kaagapay natin na patuloy nga nakikinig.
1: Mm-hmm.
0: Ulitin ko yung ating question of the day, no? Sa mga listeners po natin dyan na bagong tune in, welcome po sa IU Webes, sa kung saan feature po natin lahat ng best, greatest, pinaka. Siyempre, very chill kwentuhan lamang po tayo dito. Again, ang ating question of the day, ano po yung pinaka go-to na self-care habit mo na kapag gusto mong mag-recharge? So, kwento mo sa amin sa comment section.
1: Yes. At ito sa ating poster, si Ate Flor Borja. Sabi niya, makinig daw sa DZAS. Tapos sabi niya, nakikitawa daw siya sa mga live program, lalo na daw pag umaga sa Family Matters kay Ate Heidi at Ate Jo. Ayun. Kumusta daw sa lahat? At si Ate Delia Tamargo, ayan, isa sa mga bagay na ginagawa niya, no? Parang nabasa mo na ba ito? Hindi pa. Pero ito, isa sa mga bagay na ginagawa niya ay ang mag-relax at nilalayo niya ang kanyang sarili sa mga toxic.
0: Tulad ni Joke.
1: Walang name.
0: Wala tayo name.
1: In general lang tayo.
0: Ay, nag-comment sa ating live streaming si Kuya Ruel Chit Marine Dizon.
1: Mm-hmm.
0: Hello daw sa DZAS. Salamat po Kuya Ruel for tuning in and shout out po sa inyo.
1: Thank you po. Si Ate Nida Caballero, ayan, pray, read the word of God. Magi si Ate Maricel Sumangid, prayer and fasting. Si Kuya Artmin Saslino, magmuni-muni sa kabutihan ng Diyos. Yes. Ayan, nagko-contemplate sila about life. Si Ate Euphorcina. Oh. Ayan, hihabol natin si Ate Euphorcina Bernardino. Isa daw sa mga self-care habit na ginagawa niya pag gusto niya mag-recharge, ayaw makinig daw sa mga program ng DZAS. Ayan, particularly sa Family Matters. At syempre, kasama din ang 1062DXKI. Uy. Ayan, nakikinig din siya doon. Thank you po sa inyong answer. At ito, last na sa ating poster, mm-hmm, si Kuya Jerwin Alianza. Ayan, naghahanap daw siya ng outlet. Paglobat daw.
0: Totoo.
1: So, siguro parang feeling niya para siyang cellphone na kailangan i-charge.
0: I-charge. Oh, totoo yan. Lalo na ngayon, madaling malobat na tayo.
1: Yes.
0: Not physically, di ba? Not just only physically, diba? Literally and figuratively.
1: Oo, lahat ng aspect, no?
0: Yes.
1: Kaya dapat mas maging intentional tayo talaga sa pagpapahinga,
0: mm-hmm,
1: hindi ba? At sa pag-aalaga ng ating sarili. At yun nga, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot kayo sa aming question of the day. Ulitin lang natin, ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge? Iwan nyo lang ang inyong kasagutan, ha, dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yan, kaya kaagapay, huwag kang BBTO sa Team Radio dyan. Just stay tuned. Sa Team Online, huwag ka na mag-scroll, diba? Manatili po nakatutok sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Weathers.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat sa mga kaagapay nating patuloy na nakatune in via radio and even sa ating online streaming. Don't forget, comment na kumusta ka today, ano ba ang merienda mo?
1: Yes.
2: And pakishare mo na rin kaagapay ang ating broadcast.
1: Mm-hmm. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang ano ang go-to self-care habit mo kapag gusto mong mag-recharge. So, yun, kaagapay, patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At itag nyo na rin ang inyong mga friends at loved ones, ang inyong pahinga.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Wow!
1: Diba? Para naman malaman nila na naaalala mo sila. At syempre, batiin na rin natin. Oh, diba? Oh. Ang ating kaagapay na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today.
2: Yes.
1: Happy, happy birthday kay Shekinah Abalon.
2: Yun. Happy birthday, Sheki.
1: Ayan.
2: Ang lagay, ganun na lang ba yun?
1: Diba? Ito na natin.
2: Yes.
1: Kung may pa-surprise.
2: Yes.
1: At syempre, congratulations.
2: Talagang tayo sa surprise.
1: Para record ba? No pressure. Ito din si ano, congratulations sa ating agapay na si Ara Negal. Nagsa-celebrate dahil siya ay nakapagtapos na.
2: Graduation day niya today. Sipin mo, hindi pa siya nakagraduate, may work na kaagad siya.
1: Praise God and congratulations. Ayan. So marami-rami tayong aabangan.
2: Napahanda.
1: Hindi, no pressure.
2: Yes.
1: Ayan. So kaagapay, ikaw naman, kwento ka dito sa ating ongoing streaming. Kumusta po kayo? Ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayong hapon?
2: At syempre, no, sa mga kaagapay po natin, madami na rin nagko-comment sa ating live. Wait lang, ha. Masayin ko lang si Ate Ligaya Bernadas Hermosura. Good afternoon. At kay John Lawrence Andaya, big shout out from Kida Dimapilis, Colombo, Ikan, Pereya, Tumalas family, pinakamasipag kong mga teacher, sina Christian and Ma'am Cindy. Ingat po kayo sa pag-alis nyo sa lahat ng ALS teacher. Big shoutout po sa kanila.
1: Yun. Hi po! At si Ate Aida Kokilia. Ayan, blessed Thursday din po sa inyo and happy listening po. At si Ate Christy Espiritu Hamilia. Ayan, napadaan din sa ating ongoing streaming. Ayan, and happy listening po sa inyo.
2: Mm-hmm.
1: And God bless you po. Si Ate Carmi Gabasa. Ito, sabi niya masayang hapon. Ang lola laging linis, laba, putol ng halaman, nagkarpintero po. Proud Pinay. God bless daw sa ating lahat. All around.
2: Correct.
1: Si Ate Carmi.
2: Ito naman, hello kay Ate Judith Santos, kay Edgardo Elizaga, love one another. Hello po sa inyo.
1: Yes.
2: Uy, si Ate Guy Santos.
1: Ang sagot niya.
2: Ang kanyang self-care ay makinig sa DZAS.
1: Wow.
2: At papuri music. Yan. Umattend daw ng church activities, pasyal with friends, window shopping. At ang kanya daw merienda today ay champurado.
1: Ay, wow. Ang sarap.
2: Grabe. Diba? Nagutom tuloy ako.
1: Tapos na yung ano,
2: kahit
1: yung sopa
2: yung
1: season.
2: Diba? Kahit mag-ulan itong lately, pero ngayon nagcha-champurado si Ate Guy. Diba?
1: Panalo.
2: Champurado is either na may gatas siya na powder o kaya yung kahit sabi mong cream, diba?
1: Mm-hmm. Ikaw, anong bet mo?
2: Parang gusto ko ng powder.
1: Diba? Talaga yung gabundok yung powder. Na parang mas marami pa yung powder ng gatas kaysa doon sa champurado mismo. Ay, panalo. At ito, sumagot din ang aming friend, si Kuya Jao Villamor, para sa kanya, ang kanyang go-to self-care habit ngayon. Kapag gusto niya mag-recharge, ay, tumakbo. Ayan, takbo. Takbo is life siya talaga.
2: Runner din pala siya.
1: Talagang kitang-kita natin yan sa kanya mga post. Talagang, grabe, kilometer talaga yung inaabot ng kanyang mga takbo-takbo.
2: Grabe, no, talaga namang Hira na good race din. Diba? Kakilala
1: yun. Yes.
2: Ayan, ito naman. Nag-comment din si Kuya Jun Magallanes. Blessed Thursday sa IU. Araw-araw po ay meron po kaming physical therapy na ginaganap dito. Mm-hmm. Nakikinig po kami sa inyo. Shoutout daw sa mga mababait na doktor at nurses. Kapwa ko pasyente at mga kasama ko dito po sa rehabilitation ward. Third floor ng Philippine Orthopedic Center. Laban lang at ating angkinin ang tagumpay na kasama natin si Lord. Uy, shout out po ha. Mm-hmm. Hello po, Pastor June Magallanes. At sa mga kasamahan nyo dyang pasyente, salamat po sa pakikinig at sana po nabibless kayo sa ating kwentuhan, sa ating musikahan, at syempre sa ating mga napag-uusapan.
1: Yes, happy listening po. Ito, shout out din kay Raislin Pareya Aure, maging kay Phoebe Ann Ikan Pereya, hello po sa inyo. Si Ate Carmen Termulo, ayan, good afternoon. At nag-update din si Ate Carmi kanina, kumakain daw siya at nagkakape habang nakikinig dito sa ating himpilan.
2: Uy, ayan.
1: Sarap naman. Panalo. Kape is life.
2: Yes. Si May Ann Cruz Francisco, sabi niya, masugid po na tagapakinig from Hong Kong. Uy, wow. Sa radio up daw siya nakikinig.
1: Hello po.
2: Ayan. Don't forget to pray always, whatever you do. Turn always to God, especially 7 to 8 hours daw ang kanyang tulog. Mm-hmm. Don't forget then to take your food supplement. Kasi kami mga domestic helper here sa Hong Kong, mostly 15 to 16 hours daw, abs.
1: Wow.
2: Ang kanilang working. Mm-hmm. Meron pa nga daw 16 to 18. Laban lang, basta invest in your healthcare. Totoo yan, no? Pero no, Ate Mayan, wag din kalimutan magpahinga at huminga.
1: Yes. At si Ate Miles Roculan, siya naman ay nagjo-joyride. Yan, isa yun sa mga gusto niya or parang self-care habit na ginagawa niya. Si Kuya Cipriano Balatibat, good afternoon po. At nakikinig siya habang nagtatrabaho sa Inspirations Unlimited.
2: Uy, salamat.
1: Thank you po. Si Ate Mayan din, sabi niya nakikihalakhak lang daw siya every day dito sa atin, sa himpilan, kasi working and radio up daw, no? Sa radio up siya nakikinig from morning to evening gamit ang kanyang earphones.
2: Yun.
1: Diba? Talagang parang kahit malayo siya, siya ay nasa Hong Kong, parang malapit din.
2: Correct. Oo.
1: Thank you po.
2: And hello ulit kay Kuya Ruel Chit Marindizon at maging kay Ate Aida Kukilia, walking while drinking coffee.
1: Wow.
2: Ano ba yung kape mo? Ano ba yan? Oh. Diba? Brewed coffee ba yan? Americano? Latte? Diba? Kwento mo sa amin, Ate Aida.
1: Yes. At si Ate Miles, ayan, sabi niya makinig daw sa DZAS ang kanyang self-care habit. At joyride din. At sabi niya, si Ate Marites, Katli Layaog, ang sweet naman. Sabi niya, seeing you both is relaxing.
2: Ito yung maganda. Oh. Buti hindi nai-stress sa atin yung iba.
1: Thank you po, Ate Marites. Si Roel, Kuya Roel Chit Marindizon. Oh. Siya daw ay kumakain sa mga oras na ito, no, habang nakikinig sa DZAS. Chocolate.
2: Oh.
1: Diba? With hazelnuts.
2: Grabe yun.
1: Panalo.
2: Talagang chocolate ang kanya yung merienda.
1: Oo, sabi niya comfort snack.
2: Sa mga panahong tulad nito. No?
1: Oo. Pero yun daw yung kanyang comfort snack.
2: Oo.
1: So, panalo talaga chocolate. Oo. Diba? Nakakapag instantly uplift ng mood.
2: Correct. Si Marites Catilayog, hello po. Sabi niya, listening for almost 40 years in DZAS.
1: Wow.
2: Kayo po palagi ang background ko. Praise God sa mga staff daw ng FEBC Philippines.
1: Mm-hmm. Thank you so much po sa inyong palaging pag-tune in. God bless you po. Si Ate Carol Soriano, ito, kakaiba ang kanyang self-care routine. Siya daw ay pumupunta sa mga musical concert.
2: Uy, ayan.
1: Ayan. Especially daw sa Hacienda Isabela Arte Theater ni Kula Desma. Her kind of music is soothing to the soul. Ayun. By particular favorite si Ate Carol na artist na kanyang pinapakinggan.
2: Uy, gusto ko rin yan, Avs, yung mga pupunta sa mga musical theater play.
1: Talagang kita-kita mo live doon,
2: yes.
1: With acting pa.
2: Tapos kakanta bigla, nagiging musical play. Ang gusto ko yan, sa mga bucket list ko yan.
1: Mm-mm. So, ano mo na, baka soon, diba?
2: May
1: makasama ka na din.
2: Yes!
1: Si Kuya Nelson Hamili Luces. Ayan, nag-good afternoon na sa atin. At ito pa, si Ate Ella De Juan. Sabi niya, guwapo pala si Sir Kael.
2: Parang hindi ako to.
1: Hindi, baka na typo lang yung ano.
2: Uy, pero salamat.
1: Praise God po. At si Ate Maria Dolores Galinde, sabi niya, gandang hapon daw. At yun din, ganda din daw kay Sis Angel Alcaraz. At ang kanyang self-care ay makinig daw sa DZAS. At makinig sa mga Christian song.
2: Oo, dahil binanggit na rin ako ni Ate Ella, Diluwan, sabi niya, kanyang merienda ay pizza.

0: At wow. Iced tea. Wow, combo talaga.
1: Oo,
0: yan, salamat po.
1: Very...
0: Tapos, nagpahabol pa si Ate Dolores Galinde. Sabi niya, gandang hapon. Sa kanya ay yung kanyang mahal na asawa na si Nonoy Galindez na busy sa paggawa daw ng e-bike. Wow, ito yung kanyang recharge.
1: Oo.
0: Grabe.
1: May mga ganitong tao, no?
0: Tao talaga ang pahinga.
1: Oo. At yun nga, no? Tapos dito, paggawa din daw ng e-bike.
0: Oo.
1: Diba? May haba ka siguro, makumpuni siya.
0: Mm-mm.
1: Diba? At nakaka-relax yun sa kanya.
0: Correct.
1: At ito si Kuya or Ma, ano ba? Ate Charito Tayag Cortez Pabustan. Sabi niya, mag-radio po at ilagay sa DZAS station. Lumalakas daw siya spiritually, lalo na kapag daw nakakarinig siya ng mga Christian song.
0: Uh-oh.
1: Feeling ko po nasa tabi ko ang God.
0: Yun.
1: Nasa tabi ko si God at lagi niya akong iniingatan.
0: Mm-hmm.
1: At ito sumagot si Ate Aida kung anong kape.
0: Oh.
1: Favorite ko rin to. Kape mocha.
0: Wow, ang sarap.
1: Diba? Go-to flavor natin yan kapag
0: yes.
1: bibili ng kape. Kumbaga safe para
0: safe.
1: Masarap. Alam mo masarap.
0: Nakakauhaw na. Parang ini-imagine ko na umahagod sa lalamunan.
1: Oo, parang bibili ka mamaya pag uwi mo.
0: Timpla na lang.
1: Okay.
0: Meron na ako sa bahay.
1: Ay, right.
0: Meron akong ready na sachet ng Spanish latte.
1: Ay, wow,
0: may nag-gift kasi sa akin.
1: Uh-huh.
0: So up until lang, hindi ko pa siya nauubos. So sa bahay, ay nung coffee ko, Spanish
1: naman.
0: Latte.
1: Nice.
0: Kasi diba, kasi gumastos pa tayo. Oh, diba?
1: Sorry why, na. Sorry.
0: Why na? Why na sa bahay? Eto. Si ano?
1: Sino pa?
0: Kuya Nelson Luce. Sabi niya, sa pamamagitan ng DZAS, nasumpungan ko ang Panginoong Jesus. Praise God po sa mga patotoo po ninyo. At ito ha, si Ate Lena Don Reyes. Good afternoon. God bless po sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Mula yan sa Palayan, Nueva Ecija.
1: Ayun. Hello po sa inyo. And... happy listening po.
0: Uy, meron pa sa YouTube.
1: Ayan, sige, basahin natin yung galing sa YouTube. Si Ate Rem Tolentino, sabi niya, good afternoon, listening daw siya from Doha, Qatar. Ayan, currently morning daw doon. Ayan, good morning po sa inyo. At sabi niya, pabati daw ang Tolentino and Gedalanga family.
2: Ayan. Hi,
1: happy listening po sa
0: yan,
1: inyo.
0: Salamat.
1: And thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming ha, dito sa YouTube channel.
0: Oh,
1: at ito
0: oh.
1: si Ate Len Agdon Reyes, nag-update na rin ng kanyang merienda.
0: Oh.
1: Sabi niya, ang kanyang merienda ay coffee na may buns, na may palamang liver spread.
0: Uy, ang sarap. Ito yung mga classic talaga ni merienda.
1: Oo, lalo na pag mainit yung pandesal,
0: yes.
1: tapos lalagyan mo nun. Ay,
0: totoo.
1: Panalo.
0: Oo. Coffee, no? Tapos pwede may either or coffee or soft drinks din.
1: Oo. Oh. Pero, si,
0: pero
1: ayaw mo na nun, diba? Ayaw mo na ng soft drinks.
0: Minsan. Pero ang sarap pa rin kasi mag ano. Hindi, minsan mo sana naman mag-soft drinks.
1: Sa bagay.
0: So, alam mo naman tayo, health conscious na rin eh.
1: Oo, tama.
0: Oh.
1: At ito sa atin sa PM ha, si Ate Maria Santos. Sabi niya para sa akin, tulog talaga ang ultimate self-care.
0: Oh, oh.
1: Kapag feeling ko overwhelmed na ako sa work, sa bahay, at sa kung ano-anong iniisip ko, minsan hindi ko na kailangan ng grand or engranding mga plano. Kailangan ko lang talaga humiga. Ayan, mag-off ng notifications at matulog ng maayos.
0: Yun.
1: Tulog is life.
0: Tulog is life. Ay, ito nagpapahabol si Ate Ella Dewan. Pa-shoutout daw kay Emmanuel Dewan ng Romblon State University.
2: Hi,
0: salamat po. Ito naman, si Joshua Reyes. Uy, si Joshua, nag-comment siya.
1: Oh, ano sabi niya?
0: Ang sabi niya, ang go-to self-care niya ay maglakad-lakad habang nakikinig ng music kahit 20 to 30 minutes lang.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay na daw yun sa kanya. Hindi ko kailangan ng destination minsan. Grabe, maglalakad ka lang. Kahit walang destination. Grabe ito si Kuya Joshua. Gusto ko lang maglakad, mag-isip at makinig sa playlist ko.
1: Mm-hmm.
0: Nakakabao siya ng stress at parang nabibigyan ng space ang sarili niya para huminga.
1: Ayun. Yun ang may mahalaga.
0: Pero maganda rin kung may destination para sulit na rin yung lakad mo, diba?
1: Pero may mga ganyan kasi, yung mga walking aimlessly lang. Yung parang
0: mm-hmm.
1: ina-enjoy lang yung surroundings.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tapos di mo na malayo. Ay, nakarating na pala ako.
0: Layo na.
1: Kanyari, naglakad ko from Ortigas to nakarating ka ng Rizal bigla. Kakalakad.
0: Diba?
1: At ito sa Ate Leonida Rubio. Oh. Ayan, nag-good afternoon na sa atin. At ang kanyang merienda nila ay pansit malabon.
0: Uy, ang sarap.
1: Ang sarap naman. At napadaan naman si Ate Avi Dailo, ayan, sa ating ongoing streaming. Hello po sa inyo and happy listening po. Si Ate Angela Cruz naman, ito maraming makaka-relate. Sabi niya, coffee time alone talaga.
0: Yes.
1: Gusto niya alone. Ayaw niya na may kapeling. Sabi niya, kapag sobrang busy at parang ang dami daw nangyayari, gusto ko umupo somewhere na quiet, order ng favorite coffee daw niya, tapos walang ibang ginagawa for a while.
0: Totoo yan. Yeah. Alam mo, parang nabati natin ang weather.
1: Oo nga eh. Parang dumating na yung... Sino umorder ng ulan?
0: Sino umorder, kuya na? Hindi mo ko nag-order. Kanina, ang ganda ng weather. Ngayon po, time check 3:46 ng hapon. Medyo madilim na po ang kalangitan dito po sa Ortigas, Pasig City.
1: Yan. Kaya ingat-ingat po, especially sa mga kaagapay natin. Baka pauwi na or nagko-commute na, no? Pauwi na sa kanilang tahanan. Ingat po kayo sa daan.
0: Tulad nito ni Mama ni Shai, si Ate Vicky.
1: Hello po.
0: Gabornes.
1: Mm-hmm.
0: Uy, rainy Webes daw. Mm-hmm. Ayan, listening sa kanyang PM Radio. Ang kanyang comfort ay pakikinig sa mga Christian songs habang dinadama ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay.
2: Amen!
1: Amen. Thank you so much po. Tita Vicky, si Ate Leonida Rubio, sabi niya, ang sarap ng tawanan niyo. Kumbaga sa radyo, ako nakikinig. From Bacoor City, Cavite. Naidlip daw siya habang nanonood ng TV. Ayan.
0: Yeah, salamat.
1: Thank you po.
0: Ito naman, nag-comment din si Maria Lourdes Garma Bonifacio. Ito sa kanya apps. Walking sa umaga at magpa-araw.
1: Ayun.
0: Ano kaya ang paaraw? Siguro mga dapat mga hanggang alas 7 lang siguro.
1: Oo,
0: no?
1: Kasi pag more than that or beyond 7 a.m. Ay, nako.
0: Parang hindi na healthy, no? At maliban dyan, ipet daw ang kanyang 7 cats.
1: Wow!
0: At 1 dog na nakaka-recharge din pag natutulog or nap sa hapon.
1: Wow, grabe yung 7 cats. Tapos mayroon pang isang aso. Yeah. Ang galing lang. Kahit talaga nakakahanga yung mga taong kaya i-manage yung ganito kadaming pets sa bahay. Kasi ako, dalawa lang. Yung mga pusa ko, medyo parang, alam mo yun? Going down na, no? How much more?
0: What
1: kung 7?
0: Yes.
1: Diba? Pero yun. Thank you po for sharing your answer, Ate Maria Lourdes. Si Clefton, Manila. Hello po. Pa-shoutout daw sa kanilang senior pastor na sina Pastora Jo at Jason Hernandez ng LCCM na magandang hapon. Ako po ay motor. Kuting-ting, yun daw ang kanyang self-medication. Ayun, kanyang self-care ang magkuting-ting daw ng kanyang motor.
0: May mga ganyan apps, mahilig talaga magkalikot, magkumpuni. Yan yung kanilang parang relaxation din.
1: Siguro kasi parang therapeutic yun sa kanila. Tapos ako din, minsan meron akong mga pinapanood, yung mga satisfying, yung mga slime,
0: yes.
1: Yung mga squishy.
0: mga usong-uso yan ngayon, di ba?
1: Parang nakaka-relax. Yun, so yun, isa yun sa mga pwedeng gawin, no? Para ikaw ay ma-relax.
0: Yes.
1: At ito si Kuya Mark Villanueva. Ayan. Sa mga gamer, no? Mahilig sa games. Siya daw ay, favorite niya ay maglaro ng video games. Yun ang kanyang go-to self-care after long and stressful day. Gusto ko muna mag-unwind at maglaro kahit isang oras lang daw. Hindi naman ibig sabihin na tinatakasan ko ang problems ko. Kailangan ko lang talaga minsan ng mental break bago ko ulit harapin ang mga responsibility ko.
0: Yan, ang ganda naman
1: totoo,
0: yan.
1: Totoo, video games. Nakaka-relate.
0: Lalo na ikaw, di ba? As a
1: gamer.
0: Yan.
1: Sino pa?
0: Ito, nag-comment din si Trina Ramos. Para sa kanya, maglinis daw ng room. Uy, grabe self-care yan, ha? Ayan. Word pakinggan, pero kapag magulo ang paligid ko, mas magulo daw ang kanyang isip. Mm-hmm. Diba? Kaya kapag stress ako, nag-aayos ako ng gamit, naglilinis ang desk, nagpapalit ang bedsheets, after that, ang gaando ng feeling.
1: Wow.
0: Parang kahit maliit na part ng buhay ko, feeling ko control daw niya.
1: Oo nga, no? Nakaka-relax talaga kapag malinis yung paligid.
0: Malinis.
1: Organized.
0: Yes.
1: Diba? Ibig sabihin kasi, kumbaga nakakadagdag siya ng parang hindi cluttered ang
0: Totoo.
1: Iyong isipan. At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Flora Velasco. Sabi niya, blessed day, recharge. Ayan, magsama daw ng isang kaibigan at ititreat daw niya ng kain. Pupunta daw sila sa mall para magtawanan.
0: Alam mo, Ate Flora, pwede mo din akong kumusta.
1: Kasi iti-treat.
0: Pwede siya magsama na isang kaibigan para i-treat niya.
1: Iti-treat.
0: But we are open naman sa...
1: Mabilis po kaming kausap.
0: Mabilis tayo kausap diba? Yung Ate Flora. Oo.
1: Ayun, at si Kuya Kevin de la Cruz dito sa ating PM. Sabi niya, ang kanyang self-care routine ay long shower. Ayun, kapag pagod na pagod ako mentally and physically, gusto ko lang maligo ng matagal. Ayan, magpatugtog ng relaxing music, tapos magpahinga. At minsan doon ko rin naiisip ng maayos kung ano ba talaga ang problema. May mga ganyan tayong moment, no? Yung parang bigla tayong nagkaka-aha moment kapag nasa shower.
0: Totoo yan. Ayan na. Speaking of shower.
1: Ayan na. Mayroon yung shower na.
0: Bumabagsak na po ang ulan dito sa Pasig City. Yan na po, medyo malakas.
1: Grabe,
0: at madilim na.
1: Oh.
0: At medyo nagiging zero visibility na po sa labas po ng ating building. So, ingat-ingat po sa mga kaagapay po nating nagmamaneho.
1: Yes.
0: Ito ha, nag-comment din si Joy Alonzo. Sabi niya, ang go-to self-care niya ay mag-pray at mag-devotional.
1: Yun.
0: Kapag ang daming bagay na hindi makontrol, doon ako bumabalik. Minsan hindi naman agad nawawala yung problem, pero nag-iiba daw ang kanyang perspective. Parang after spending quiet time with God, mas kaya niyang sabihin na, okay Lord, hindi ko man alam ang next step, but I trust you.
1: Ayun. At si Clifton Manila, sabi niya, nakakahawa po talaga ang inyong tawanan.
0: Ay, praise God. Yan po talaga ang goal natin, di ba, dito?
1: Yes. And thank you po dahil kayo po'y sumasama sa aming kwentuhan ngayong hapon. Si Kuya Francis Lim naman, ang kanyang self-care routine ay food trip. Ayan, with myself.
0: Di ba pwede with the others?
1: Kapag stressful ang week ko, pupunta ako sa favorite restaurant ko at kakain ako ng comfort food ko. Hindi ko kailangan ng bongga or expensive. Minsan isang magandang meal lang daw habang walang iniisip na work or anumang bagay, malaking recharge na daw yun para sa kanya.
0: Yes.
1: Talagang food is life din.
0: Correct. Uy, ito ha, nag-comment din si ano?
1: Sino?
0: Uy, si Ate Bea Santiago. Sabi niya, reading daw ang kanyang self-care. Sabi niya, kapag gusto kong makapag-disconnect sa real world, nagbabasa ako ng book kahit 20 pages daw bago matulog.
1: Wow.
0: Malaking bagay na, nakakatuwa kasi for a few minutes, hindi work, bills, or responsibilities ang kanyang iniisip, kundi ibang mundo na daw.
1: Ate, ito si Ate Hannah Garcia. Ito, sana ito pwede natin gawin, no? Ito, social media detox.
0: Ayan.
1: Ang go-to daw niya. Kapag napapansin ko na i-stress na ako sa dami ng nakikita online, nagla-log out muna daw siya. Kahit isang araw lang na hindi ako constantly checking notifications, malaking tulong na. Minsan kasi hindi naman talaga tayo yung pagod sa buhay. Pagod lang tayo sa information.
0: Ay, totoo.
1: Overload.
0: Yan. Totoo.
1: Ayan. Minsan ginagawa ko rin yan. Yung talagang hindi ako napunta ng mga SOCMED ko.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko lang manood. Pero wala ako sa Facebook, wala ako sa Messenger.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi tayo pwede mag-deactivate.
0: Sa TikTok lang.
1: Wala rin, hindi.
0: Hindi, hindi siya nagbubukas ng kanyang mga app. Sihira mo yung cellphone ni Kuya G. Siyempre. Ito naman. Wait lang, ihabol natin.
1: Oo, ihabol natin. Sa ongoing streaming.
0: Si Nicole Garcia, sabi niya, journaling ang go-to self-care niya. Hindi niya daw ma-explain sa ibang tao kung ano ang nararamdaman niya. Kaya, sinusulat niya na lang.
1: Yun. Oo. Sulat mo na lang talaga.
0: Oo.
1: Isa yun sa pwede nating outlet, no?
0: Yes.
1: At ito, bago tayo magtapos, basahin natin yung ating ongoing streaming. May mga pahabol. Si Ate Faustina Frankie Habla, magandang hapon din po. Sa inyo, si Ate Nila Basilan, sabi niya, ako, watch ko kung ano yung position ng pagtulog ng five cats ko, then kakalungin ko yun nag-iisang dog ko. Tapos kakantahan ko nung kanta kahit hindi ko maintindihan. Nahalikan ako ng dog ko. Naku, sobrang relaxing. Sobrang relax na ako at tuwang-tuwa na ako. Iba talaga yung binibigay na joy ng ating mga pets, no?
0: Correct.
1: At ito si Ate Perlita Novello, Blessed Thursday din po sa inyo. At yun nga, maraming salamat kaagapay sa pagsama niyo sa amin simula pa kanina hanggang ngayon. At syempre, bago tayo magtapos, may iwan po kaming Bible verse mula sa Matthew 11 verse 28. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ayun. Kagapay, the ultimate self-care is not just about recharging our bodies, pero ito yung pagsusurrender natin ng ating burdens sa Panginoon, yes, who gives us true peace, diba? Siya lang talaga ang tanging makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya habang nag-iinvest tayo sa ating mga self-care habits, mm-hmm, or routine, let's remember that God is the only source ng ating kalakasan, ng ating joy, at ng ating kapayapaan.
0: Yes, true ka dyan, Abs. Kaya tandaan po natin na ang self-care ay hindi po pagiging selfish. Pero syempre, the most important part is recognizing na kahit anong effort po natin, there's a kind of rest na hindi kayang ibigay ng kahit anong habit or routine. Only God can give that. Alagaan po ang sarili, pero huwag kalimutan that the best form of self-care is being in the presence of the Lord.
1: Amen. Kaya naman, Agapay, maraming salamat at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTV team, sa ating interns, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabo.
0: At ito naman po ang inyong companion, Kel Garcia. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ingat po kayo ngayong maulan na Webes. And thank you po for tuning in sa Webes edition ng
1: Inspirations and

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: 702-DZ-AS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nung bata pa ako, akala ko napakadali lang mangisda. Dadalhin mo ang bangka sa laot o dun sa malalim na parte ng dagat. Tapos ilalatag mo yung net. Gigising ka nga lang ng mas maaga at maghihintay ng medyo matagal. Tapos makakakuha ka na ng isda. Hindi pala ganun. Kahit ang mga isda, nagbabago ng kanilang behavior sa tubig. So a fisherman needs to adjust and needs to understand what worked yesterday may not work today. Hi, ako si Jo para sa panibagong episode ng Reflections. Nabanggit ko ang pangingisda dahil ang sitwasyon ni na Simon Peter sa Luke 5 verse 4 ay nangingisda sila. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sa verse 5, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno ang dalawang bangka. Ano pa't halos lumubog ang mga ito. Now, si Pedro ay isang expert sa pangingisda. At yung expert na mismo ang nagsabi, magdamag na silang nagbabantay para mahuli, para meron silang makuhang isda. Magdamag. So, siguro makaka-relate tayo sa senaryo ng buhay, no? Pagod, puyat, halos wala ng gana, ang dami-dami ng efforts, pero kakaunti yung return. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung project o yung task na inassign sa'yo ng boss mo. O kaya naman, takbo ng takbo, pero hindi ka nakakalayo in terms of your business or your career. Sabi nga ni na Peter, nahugasan na namin ang net. Pauwi na kami kasi kagabi pa kami nagsisikap mga isda. Surrender na sa sitwasyon. Wala nang pag-asang magkaroon pa ng resolution. At bilang expert sa fishing, alam ni Peter, yung kondisyon ay hindi ideal. Kaya sila magdamag na nagbabantay kasi yun yung pinakamagandang oras sa pangingisda at hindi sa umaga. At sa senaryo na yun, mayroong mga crowd kung saan dumalaw ang mga ito sa teaching ni Jesus. Siyempre pag maraming crowd, posible na may maingay, may natatawa, may pumapalakpak, may umiiyak. And their mere presence would scare the fish away. Jesus may be good in preaching, pero hindi siya maalam sa fishing. Pwede mong sabihin, mas alam ko ang kalagayan ko kaysa sa Diyos kasi ako, buhay ko to at hindi ito buhay ng Diyos. But despite of all these scenarios, sinabi ni Peter, with great statement of faith and trust in Jesus, sabi niya, "At your word, I will let down the net." Kasi sinabi mo, ihuhulog kong muli ang lambat. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Ang kaniyang salita ay nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay. At His word, there was light. At God's word, the moon, the sun, the stars, and planets were created. At His word, life came to this earth. And at His word, creation is held together and sustained. At sa kaniyang mga salita, ang malahimalang pagkahuli sa mga isda, naranasan ni Pedro. Kaya nga sumenya siya sa iba pang mga kasama dahil punong-puno na yung bangka nila ng isda. Na hindi nila inakala na magkakaroon ng isda kasi nga puyat na sila eh, di ba? At posible pa silang lumubog sa sobrang dami ng isda, kaya humingi pa sila ng tulong. At yung tumulong na bangka ay napuno rin ng isda. This passage helps us realize that without God directing us in our work, in our lives, sabi nga ni Haring Solomon sa Bible, it's like chasing after the wind. Ang effort ng tao na hahanapin ang kaligayahan, ang fulfillment outside God's design ay nothing. To do everything you wanted in life, anything outside of what is God's design for you is nothing. Kahit mahabang panahon ang ibuhos mo, kahit na magpakamartir ka pa, kung ikaw ay nasa maling relasyon, you will never find that peace. You will never find that peace and happiness.

Cast your net. Put your trust in Him once again, kaagapay. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong worries. Things that are seemingly impossible to human heart. Cast it all to God. Maraming miracle stories if we only cast our nets according to His word. Mga himala na alam mong hindi coincidence dahil ikaw mismo ang humiling nito sa Diyos. Naalala ko yung kaibigan ko na dentist nung bago siya mag-board exams. Tiwalang tiwala siya na makakapasa siya sa practical phase kasi mahusay yung mga kamay niya sa denture design. Kaso lang, nung time na gagawa na siya para sa practical phase, naubusan siya ng oras. Hindi niya natapos yung denture design niya. At doon siya nanalangin. Doon siya ni-remind ng Panginoon na kahit gaano siya kahusay, may mga factor na maaaring mag-limit bilang tao. Kaya sabi niya sa panalangin niya, kung kalooban mo na makapasa ako, Lord, sa board, kayo po ang gagawa ng paraan. What happened was, nabagsak ng proctor yung lahat ng denture designs output on his way to faculty. At ang nangyari, lahat ng designs na hawak ng proctor na yun, dahil hindi na niya alam kung alin doon ang finished or unfinished, ay pasado. Kaya para sa dentistang kaibigan ko, himala ang kaniyang pagpasa sa board exams. And remembering this keeps him grounded. It keeps him humble. It's such a reminder to him that he cannot do anything without God.

Kaagapay, pagod ka na ba? Cast your net to God and you will find. Ang tagal-tagal mo nang hinahanap ang kapayapaan, ang tunay na kaligayahan sa mga bisyo, sa maling relationship, pagiging masipag para sa pansariling gain. Pero this time, God is challenging you to trust in Him. Cast your net to God. Dahil tanging siya lang ang makapupuno ng lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Pupunuin niya ang iyong bangka ng mga isda. Pupunuin niya ang puso mo ng kagalakan. Pupunuin niya ang puso mo ng inspirasyon, motivation, at maging ng kalakasan. Only if you put your trust in Him. Father, mayroon po sa amin nananalangin ngayon. Nilalabanan po niya yung trust issues niya. Maraming pagkakataon na po siyang nag-fail at na-disappoint dahil po sa word na trust. I pray, Lord, na sa pagkakataon pong ito, ipakita niyo pong muli sa kanya ang big word na trust. Kasi kayo po yung Diyos na tanging makakapag-fulfill nito at hindi mo bibiguin ang sino man na magtitiwala po sa inyo. Basagin po ninyo ang puso po niya na punong-puno ng pride, punong-puno ng tiwala sa sarili, punong-puno ng fear na kapag nagtiwala siyang muli, ay madidisappoint at mabibigo siya. Allow him, allow her to hold on to your word because your word is life. Your word is healing and your word gives hope. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in. Salamat din sa pag-suporta mo sa lahat ng mga programa ng 702 DZAS. At nawa ay patuloy kang ma-inspire sa iyong pakikinig at sa iyong suporta sa ating himpilan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang yan sa programang Reflections. God bless you and stay safe.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Good morning, mga kapitbahay! Welcome dito sa Family Matters mula po sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At nandito po kaming muli para kay Ate Merlin Guillermo. Kami po ang mga taong bahay muna dito sa Family Matters. Heidi Bernardo Sambang.
1: Kasama niyo po, Jo Cabrera Alabastro.
0: Mm-hmm. Happy Thursday, Ate Jo.
1: Happy Thursday!
0: Oh, baka may naghahanap kay Ate Maloy. May conflict po sa schedule.
1: Kaya... May live po siya sa kabila.
0: Kaya hindi kompleto ang Mars ngayon. Hindi kompleto. Pero meron din naman tayong inanyayahan ngayon ang isa sa mga ninang ng bayan.
1: Yun! Ano? Bayan talaga. Bayan talaga. Kapag tinanong mo kung ilan yung inaanak mo. Sambayanan.
0: Pastora Odette Dizon. Mama Bear, welcome sa Family Matters.
2: Welcome. Good morning. Salamat sa pag-imbita. Naku, baka madagdagan.
0: Pero meron kang requirement. Huwag lang sa 38th floor.
1: Oo,
0: gusto niya live. Ayaw niya ng recording.
1: Pero thank you, ha. Thank you, Pastora Odette.
2: You're welcome.
0: Si Mama Bear, yan. Lagi nating nababate, pati si Papa Bear. Nakikinig ba siya ngayon, si Pastor Ed?
2: Sana.
0: O, busy-busy sa trabaho. Hindi, patiin mo na lang din dahil baka panoorin niya yung recorded natin. Di mo binate, magka-LQ pa kayo.
2: Good morning, my mahal. Papa Bear.
0: Mahal talaga tawagan niyo.
2: Mm-mm.
0: Ever since, magmula nung mag-un pa lang kayo. Mahal na.
2: Thirty-nine years na kami magkasama. Pero 33 years pa lang kaming kasal.
0: 6 years kayo mag-on?
2: 5. 34 na sa December.
0: Pag ganito.
1: Diba?
0: Di ba nag-aalbusal? Wag mo akong hinahamon sa math, ha?
2: Grabe, kala ko bato ko sa ninang to.
0: Oo nga. Pero
1: mamaya,
0: ikaw nagsabi ka. Kasi 39 years na kayo.
2: Oo, na nagtatawagan ng mahal.
1: Mahal.
0: Pati siya mahal tawag sa'yo. Hindi hal. Hindi ma.
2: Hindi. Mahal talaga.
0: Mahal talaga.
2: Misa Labs.
0: Oh, sino pa isa shout out mo?
2: Siyempre, ang bagong Ilog Christian Fellowship. Good
0: Hello
2: morning.
0: Po. Good morning.
2: Ayan.
1: Tinanong ko, alam na ba nila? Siyempre, malalaman.
0: Hello po sa mga taga bagong Ilog Christian Fellowship. At sino pa ang iyong mga apo?
2: Lima yun.
0: Diba?
1: Oh, ay, di isa-isahin natin. Lima.
2: Si Claire. Mm-hmm. Si Charlize. J-Boy, Theo, and Jazz.
0: Wow. Diba? Lima na. Pero nag-start si Mama Bear na dumalaw-dalaw dito sa DZAS. Binata pa lang yung mga anak.
1: Akala ko 5 years old pa lang si
2: 13
1: Mama
2: years
1: Bear.
2: Old, yeah.
1: Pero may tanong ako. First question. Bakit Mama Bear?
2: Talaga? Mama Bear, di niyo pa alam.
0: Sige
1: bakit
0: na.
1: Nga?
0: Eh, yung ibang kaagapay, di pa alam.
2: Oh, kaagapay. Makinig kayo, ha? Ayoko na talaga. Sungit. Hindi. Ang pangalan ko kasi is Bernadette.
1: Ah.
2: And ang meaning ng Bernadette, brave as a bear.
0: Ah,
2: okay. Oh, 'di ba? Tapos yung mahal ko, regalo ng regalo ng mga bear, o di
0: naging Mama Bear ka na.
2: Ang dami kong bears, parang nasa 300.
1: Patibag mo may bear.
2: Mm-mm.
1: Ngayon.
0: Mm-mm. Talaga? Diba? Napupuno na, nasakop na kayo ng mga bear.
2: Sabi ng asawa ko, pag-isipan mo na kung saan may pamimigay yan. Sabi ko, ay, hindi ko pa pinag-iisip.
0: Wala kang sinusuko magmula nung una? Talaga?
2: Wala. Kasi pati yung first bear namin, 1987 na
0: mas
2: Christmas.
0: Mas matanda pa kay, ano yun, kay John B.
1: Huwag na tayong magtanong nga ng ano, ilan taon
0: diba?
1: Na
0: yun.
2: 87.
0: O so halos...
2: First Christmas namin mag-boyfriend, binigyan niya
1: 39?
2: Ako
0: ng bear. I-post mo yan mamaya ah. Kasi,
2: talaga?
0: Kanina, para makita ko lang. Ano itsura ng bear? Yung first ever. Andayo kasi talagang bear at yan ang ano mo, trademark mo. So si Mama Bear po ang kasama natin ngayon. Hanggang 11 tayo, no, Ante Jo?
2: Yes.
0: Marami tayong pag-uusapan.
1: Mm-hmm. Welcome po sa Family Matters.
0: Lalo
1: at syempre, ang ating mga kaagapay, Ante Heidi, marami na mga nagsha-shoutout sa atin.
0: Salamat po. From Balangas City, Bataan, Ricardo Santos. Magandang umaga din kay Trinidad Villa. Yan, napapanood kasi tayo tayo sa YouTube at sa Facebook Live.
1: Mm-mm.
0: Share nyo na. Share nyo na yung ating FB Live, yung ating YouTube channel. Paki-follow nyo kami, yung ating official YouTube. Pataasin natin yung ating mga subscribers dyan, Nox. Diba? And sa mga nakikinig din sa radio app, sa mga taga-abroad, hello kay Ate Karen. Patuloy nating pinapag-praise si Kuya Arlie.
1: Speaking
0: pinapagdadaan
1: of abroad, si Ate Star Eva, o siguro Evelyn to. Valino, good morning from Jacksonville.
0: Nox, Jacksonville. Sa US yan, ano?
1: Yes.
0: Di ba po kami nakatuntong doon?
1: Pwede rin kasi
0: doon?
1: Yung Jacksonville Street.
0: Pero buti nilang boses natin nakakaabot doon. Oh, hello po kay Ate Rosalinda Manzano. Nakikinig na daw siya sa ating radyo. At si Brian De La Cruz, kilala mo ba to?
1: Depende.
0: Na ano, hindi mo na pwede this year and next year. Oo. Kasi sarado na ang tindahan.
1: Sarado na po ang tindahan.
0: Oo, si Bri.
3: Nakabayan na ako niya ni Bri.
1: Ah, talaga.
0: Si Ate Merlin na nanonood din sa ate.
1: Ate Merlin, get well soon.
0: Ate, balik ka na dito. Nami-miss ka na ng ating mga kaagapay. So, patuloy na ipag-pray natin yung 2020 vision ni Ate Merls para pagbalik niya dito, talagang basang-basa niya lahat ng mga welcoming messages ninyo.
1: Ayan, sana all 2020 ang vision.
0: Kaya nga,
1: ayo.
0: Talaga yung auntie para ko, Ate Jo.
2: Ako meron na. Ikaw?
1: Nagpapanggap, syempre.
2: Ah, okay.
0: Anong grado mo ba?
2: 150 tsaka 100.
0: Wala nang tawad.
1: Ikaw, anong grado?
0: Ano mo? Lang naman ako mababa. Astigmatism lang ako. Parang 50, ganyan. Tapos hindi pa sila pantay. Tsaka more on ano ko, reading ang aking salamin. Reading glasses siya.
2: Ito, progressive.
0: Ay, nahihilo ako dyan.
2: Nahihilo ka.
1: Kaya pala, ano, iba-iba.
0: Nagpro-progress.
1: Nagpro-progress ako habang nakikita mo.
2: Diba?
0: Trinay ko yan, ante. Gumastos. Kasi mas mahal yan, diba?
2: Oo.
1: Automatic kasi yan eh.
0: Parang. Oh, pero,
1: kasi ano siya, diba, hindi siya doble vista.
0: Hindi.
1: Yung may
0: hindi.
1: Arc, wala nang ganon. Yung automatic.
2: Meron siya. Lang siyang parang...
0: Yun.
2: Hindi ko alam ang tawag. Basta yun yun.
0: Nahilo ako. Nagtra-transition siya. Yun. Anyway, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Ate Jo?
2: Ano nga ba?
1: Pag-uusapan po natin ngayon, syempre babasahin natin ng Bible. Mula po sa Isaiah 40:31. Marami po tayong pag-uusapan patungkol po sa mommyhood, sa pagiging ninang, at sa pagiging isang babae.
0: Pero ito muna. Isaiah 40:31. Mama Bear Pastora.
1: Ayan,
0: mag-adagdag ka dito, ha?
2: Sige, basahin natin. Isaiah 40.
0: Total naka-progressive lenses.
2: Yes. Kaya. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
0: Nox, ganda.
1: O, sa Tagalog.
2: Ako din.
1: Opo.
2: Ako din. Tagalog. Ngunit muling lumalakas at sumisiglang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.
0: Napapagod ka rin ba, Mama Bear? Oh. Bagamat ikaw ay brave as a burr. Sabi
2: syempre.
0: Ano nangyayari sa iyo pagka napapagod ka? Yung bear ba nagiging leon?
2: Ba't alam mo?
0: Diba?
2: Nakakapagod, nakakainis. Yung madaling magalit. Pero, dapat nakokontrol na eh, diba? Kasi Christian.
0: Ano nang i-convince mo? Kinakausap natin yung mga sarili natin. Dapat ganon.
2: Pero si David, ito yung nausap niya yung sarili niya. Kausapin diba? Natin yung sarili natin.
0: In reality, di ba humuhulagpos? Kasi nga napapagod. Si Mama Bear kasi talagang nag-full time sa kanilang tahanan. Di ba?
2: Yes.
0: Magmula nung 35 years.
2: Manager Maniget.
1: Sana all.
2: Manager Maniget. Na supervisor daw siya, super by me daw. Kaya namin yung mga words na yun.
0: supervisor
2: pero
0: si Papa
2: talagang
0: Bear.
2: Nakakapagod. Mm-hmm. Kaya isang way mo, rest ka lang. Mm-hmm. Yan, yun lang.
0: Anong nire-rest mo? Paano ka nagre-rest?
2: Tahimik. Tahimik na ako ngayon.
1: Kakatakot pag tahimik ka eh, no?
2: Tahimik na ako ngayon. Hindi ka gaya dati na pag napapagod. Napapagod pala, kaya pala parang tigre na sa bahay. Ako din. Pala, pagod lang, diba?
0: Dine-declare ko yan. Pagod ako o gusto ko matulog.
1: Mm-hmm. Oo. Yun, kasi nakakatulong siya. Parang may na-warningan mo na yung pamilya mo. Pagod to ha, malapit na tong reglahin. Iinit na ang ulo ng nanay nyo.
2: Parang yung maliliit pa sila, diba? Mm-hmm. Tsaka si Rap, naglalaro. Maglalaba ko. Mm-hmm. Nasabi ko sa kanila, teka, mag-meeting tayo. Si mama maglalaba. May pag natapos maglaba, ano nangyayari? Napapagod.
0: Magbe-behave sila.
2: Pag napapagod, oh, napapagod, nagagalit. So, anong dapat yung gawin? Magbe-behave. At least, alam nila ba?
0: Hindi magkakalat. No?
2: Kasi hindi, magkakalat pa rin, pero
0: lilibit. Alam nila. Kasi isa yun sa nakakatigre sa atin. Di ba yung pagod na pagod ka na paglalaba? Tapos, aba, ikaw pa yung magliligpit ng mga kalat. Diba?
2: Tapos pareho pang boys.
1: Oo. Kaya di ba rin sa Bible, si Martha, nasabi na rin niya yung mga sama ng loob niya kay Maria. Di ba?
2: Sa pagod niya.
1: Sa pagod niya. Sa pagod rin kasi yun. Kaya, ang message sa atin ni Lord, kahit na tayo ay mga malalakas na nanay, hindi nagpapahinga, sabi nga nila, kahit may sakit na, kahit na yung ubo kailangan ng ihiga, eh siya pa rin ang nagluluto, ano? Eh, wait on the Lord because the Lord will renew our strength.
0: Mm-hmm. Yun ano? Tama. Yun nga eh, minsan magugulat ka, pahinga lang pala yung kailangan mo, Ate Jo, no? Breather lang pala yung kailangan mo. Tapos babalik na ulit yung dati mong pagkatao. Diba yung magiging maayos ka na ulit? Diba? Kasi minsan nga, stress lang, diba? Or yun nga, sobrang pata yung katawan mo kaya nagiging ano ka, mairita. Irritable. Oo, diba? Yun, pahinga lang. So, wag tayong mag-guilty sa ganun na Ate Jo. Na minsan parang ayaw nating magpahinga. Parang feeling natin di natin deserve.
2: Ngayon nga, marami na sa social media yung sinasabi na rest, magpahinga,
1: slow down.
2: Oo. Ngayon sinasabi na kasi dati parang pag ginawa natin yun, ano ba namang tong nanay
0: walang
2: na to?
0: Walang kwentang nanay, no?
1: Tutulog-tulog yung nanay. Hindi nila alam, ang dami na palang nagawa, kaya pala siya tutulog-tulog.
2: Napagod
1: yung gabi ginawa niya ng araw.
0: Minsan may ganyan akong feeling. Parang nahihiya ako pag inabutan ako ng asawa ko na nakataas na yung paa ko. Pero hindi niya kasi nakita na
1: may ginawa
0: ang dami
1: na
0: ko nang nagawa.
1: Diba? Pero sa atin lang kasi yun talaga. Uh-oh. Hindi naman nag-gaganong expectation yung mga asawa natin. Uh-oh. Sabi ni Star Valino, my kids, when they were younger, they took turns in helping their working mama. Oy, wow.
0: Very good. O, may factor ba dahil panganay tayo, Auntie Jo?
1: Oo, eh. Panganay ka ba?
2: Hindi.
0: Hindi yan panganay eh. Kaya ikaw tinatanong ko.
2: Second.
1: Para kasi pag panganay, so parang pang ipinanganak ka pa lang, may ipinasa ng responsibility.
0: Parang
1: passing on the
0: parang may pressure nga na.
2: So, hindi spoon ang pinasa, walis.
1: Walis agad.
2: Pinanganak na may walis.
0: Hindi na nga golden spoon, hindi pa rin spoon.
1: Walis pa. Walis agad.
0: Ayun. So, rest upon the Lord. Mm-hmm. Diba? So, yan para manumbalik ang ating lakas and parang yung mga ginagawa natin, we can do it with love. Diba? Kasi minsan parang natatabunan na yon. Love mo naman sila pero parang bakit padabog ka na mag-serve?
1: Oo nga, nalumipad na yung plato.
2: Nabibuisit ka na.
0: May panunumbat na, diba? Minsan natatabunan na yon. Pero love mo naman talaga sila yung mga pinaglilingkuran. Pero dahil nga sa pagod at kapus ka lang talaga sa pahinga, parang na overwhelm ka na talaga. Yun. So,
1: Naalala ko rin si Moses, ano? Pero hindi naman kami nagkausap ni Moses. Nabasa ko lang sa
0: naalala mo lang.
1: Naalala ko lang kasi yung pagod niya, 'di ba? Yung sobrang pagod niya nakipag-communicate na siya kay God. Ba't di mo na lang ako patayin, 'di ba? Yung mga ganong salita na
0: sobrang
1: buti na lang si God talaga naiintindihan niya tayo. Ah, si Heidi pagod lang 'yan. Pagod ah, lang si Joe pagod ako. Lang 'yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alam niya kung paanong
2: gagawin
1: ano?
2: At yung gagawin natin sinulat ng matagal na.
1: Kaya,
2: kailangan lang
1: mabuti
2: natin
1: talaga
2: basahin
1: ang Panginoon.
0: So, aminin natin na pagod tayo. Yan, taas ang kamay ng mga kananayan dito, mga lola. Yan, napagod.
1: Taas ang kamay. Taas ang dalawang kamay natin.
2: Mga napapagod, hindi mga robot.
1: Mm-mm.
2: Hindi tayo mga AI, ha?
1: Oo, tama.
0: Diba? So, admit natin yan. And hingi tayo ng strength sa Panginoon para i-replenish niya. Pagka naluloba tayo, yun, magpa-charge tayo sa kanya. And lilipad sila tulad ng agila. Kasi yung characteristic na yun, diba? Ang agila nakaka-soar high above the clouds na mga matitindi, diba?
1: So, yung bear lilipad.
2: Wow! Nakakita ka ng ganyan, ano? Bear na may pakpak. Naku, ako yun. Ay! Kananood na mga...
0: Isaiah 40:31, yan po ang magbigay sa atin ng encouragement and at the same time, reminder.
1: Oo, bagay na bagay ito sa lahat ng mga masisipag at mga nanay na laging inaatupag ay ang kabutihan ng pamilya. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit manghihina. Dahil ang lumalakas at sumisigla ay nagtitiwala kay Yahweh.
2: Amen.
0: Ang gaganda daw natin.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Kong Kong Cornets, buhay na buhay ang umaga na
1: po.
0: May pag-asa. Thank you.
2: Meron ding message ang Papa Berja.
0: Ayan na. Sabi mo, hindi mo sure kung nakikinig.
1: Ay, nako.
0: Ikaw pa ba?
2: Ayan na.
1: Si Pastor pa ba?
0: Sabi ni
1: Rafael, Magdaong. Sa amin noon, si Papa ang nagpapasok ng pera sa bahay. Sana all may nagpapasok ng pera. Na-imagine ko. Si Mama naman ang nagpapaikot at nagpapamultiply.
0: Wow.
1: Aba, mas makapangyarihan to.
0: Proverbs 31 woman.
1: Sweldo ni Papa para magkasya sa lahat naming pangangailangan. Then kaming magkakapatid ang hati-hati sa gawain.
2: Galing.
1: Bahay.
0: Very good.
1: Ang ganda. Ganito yung mga pag-uusapan natin, mga kaagapay.
0: Tapos
1: ayan.
0: Si Pastor Edward Pizon Junior.
2: Sabi.
0: Hello to everyone, mga magkakaibigang nag-reunion na naka-mic lang. Ganun ba? Ang cute kasi ng pag-uusapan namin ngayon, Papa Bear, at pineflex ni Mama Bear na mas marami siyang inaanak sa kasal kaysa sa'yo.
1: Samantalang, ikaw ang nagpapasok ng pera. Sa bagay, si Mama Bear ang nagmumultiply pala.
0: Ayun, diba?
2: Nagmumultiply tayo. Magaling
0: kasi
2: tayo dyan.
0: Ang Bear months, diba, Ante Jo? Maraming kinakasal.
1: Oo.
0: Maraming kinakasal. Hindi talaga June dito sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas.
0: More on December, January. Yan.
2: Salamat
0: ang mga...
2: sa info.
0: Black box.
2: Akala ko June eh. Hindi pala.
1: Pero may panahon. May panahon noong mga panahon ni Mama Bear.
0: June Bride.
2: Ayun nga ang alam ko.
0: Pero sa stats,
1: actually, panahon natin na naging practical na yung mga tao. Uh-oh. Naging bare months na.
0: Oo, yan.
2: Bakit
1: sabay
2: practical?
1: Ganun ang tingin mo sa akin. Eh kasi nga,
0: yan, December yan kinasal.
1: For change month.
2: Pareho tayong December kinasal. Pareho kami June, pero hindi kami June Bride.
1: Oh, diba?
0: Oo nga.
1: 13th month. Kasi may ganon, may bonus. O tapos panahon ng bigay.
0: Adi, okay yan. Hiwala yung regalo nyo ng birthday at anniversary.
2: Hindi okay na okay. Kaya kung sa okasyon, kakatapos lang daw ng Mother's Day, birthday mo na. Sabi sa akin.
1: Parang masama loob ba?
0: Ang dami mong nare-receive. Ayan.
1: Sabi naman ni Virginia Peñaloza, bilang isang solo parent, bawal magreklamo, napapagod dahil mag-isa. Wala kang pwedeng sambitin kundi Lord. Salamat, bigyan mo pa ako ng lakas na nanggagaling sa'yo. Ngayon, ang daughter ko, 4th year college na. Kaya lagi po, pray. O, diba?
0: Nakakaalis daw tayo ng pagod. Sabi ni Ate Lina Magmanwa, dahil
1: thank
0: nakakahawa
1: po
0: ang ating mga tawanan. Ano pa, Mama Bear? Ba't tumatawa ka na dyan
2: totoo
0: mag-isa?
2: Totoo eh. Ano kaya sinagot ni Papa Bear na totoo? Ano kaya yung totoo dyan?
1: Mamaya, pag-usapan niyo.
0: Wait lang, may paluksang kalata si Ate Merls. Nababasa mo ba, Ate Jo?
1: Okay. Ito po.
2: Sige.
1: Nakikiramay po ang 702DZAS. Sa pagpanaw ng isang masugid po na listener ng 702DZAS, si Susan Brigado, dati po siyang staff ng World Vision Philippines. At ang kanya pong wake ay sa Hara Funeral Services. Diyan po sa Caloocan City. Nakikiramay po kami sa pamilya Brigido. Brigado.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga naulila po. Si Star Valino, they said Eagles, na best traits daw na mga Eagle, resilience, patience, and courage. Single mother din daw siya.
1: Ay, wow. Mm-hmm. Ang hirap maging single mom. Ante, opo. Pag naiisip ko yung mga kakalikutin ng asawa ko, kasi asawa ko, Ma'am Shiber, ano siya?
0: Jack of all trades. MacGyver, no?
1: Parang
0: si paring Chad.
1: Yung sira, sisirain niya para.
2: Hindi. So, appear tayo. Makit ba sa bubong yan? Si Papa Bear, nanenervyos ako.
1: Makit sa bubong, bumaba siya sa bubong. Akala niya minsan siya si Superman. Nauwi kami sa ER.
2: Ay, wag naman ganun.
1: Ay, kasi bumaba nga sa bubong. Sige, pero anyway, yun nga, naalala ko, ang hirap maging single mom kasi hindi ako marunong, hindi ako makumpuni. Kapag konting sira, tinatawag ko agad yung husband ko. Hindi ko ma-imagine na ang single mom ay gagawin lahat. Ano, yung
0: kaya saludo.
1: Siya aakit sa bubong, siya mababa. Salute po sa lahat ng single mom.
0: Mm-hmm.
1: Salute.
0: Alright.
2: Sabi ng nanay ko, ay nakibasa ko eh, no?
0: Go!
2: Oh, mapagpalang umaga, Ma'am Heidi and Ma'am Jo.
0: Hello
2: at
0: po.
2: Sa
0: hello
2: aking po. Maganda at mabait na anak.
1: Parang wala yun.
2: Ay, meron yan.
0: Nasaan yan?
2: Sa hello, Mami!
1: Sandali.
0: Ano pangalan ni Mami?
2: Lita.
0: Ano, Mami Baut- Lita. Napakasarap maggawa ng pulburon.
2: Shout
0: siguro
2: out
0: kung medyo 3 days before natin na invite si Mama Bear, may dalang pulboron to.
1: Hindi natin na plan. May paliwanag si Pastor.
2: Anong paliwanag?
1: Eto na, kasi late nyo nga basahin tungkol sa mas marami kang inaanak kaysa sa akin. No, ganun ang tono niya.
2: Ganun.
0: Ilan ba kasi? Ilan ang inaanak mo?
2: 9.
0: Sa kasal?
1: Oo. Tapos,
2: nine. Ako lang yun.
1: Dalawa sila.
2: Tapos, pag dalawa kami, 17.
0: Oh.
2: Siya, isa lang.
0: Isa lang kumuha sa kanyang ninong. Pero ninong at ninang kayo, 17.
2: Mm-mm.
0: Ikaw ninang, 9.
1: Naisa ka lang.
0: Kailan ka na i-start na makuhang ninang?
2: 2007.
0: Sino ang kumuha?
2: 37 pa lang ako.
1: Bata ka pa.
2: Si Eloy.
0: Si Eloy.
2: Si BJ.
0: Oo.
2: Sila yung unang. Hello, Eloy and BJ. Dalawa kami nun.
0: Ni Pastor. Ninong at Ninang. Kasi kayo ang pastor at pastora nila.
2: Hindi.
0: Ay, hindi pa. Hindi pa.
2: Atit kuya pa lang kami noon sa church.
0: Okay. Pero, ano, paano mo tinanggap yon na nandun ka na sa ganong level na pangkasalang ninang?
1: Ay, bumabati sa'yo si Maria Cristina Sarausa.
2: Ayan, inaanak din namin. Ayan sa kasal.
1: Nabalitaan na. Pastora Odette Ganda.
2: Oh.
1: Requirement, may ganda sa dulo, no?
2: Ewan ko ba sa kanila? Nakakainis ng
0: hair. Bagay sa'yo yung red, Mama Bear.
2: Ay,
0: ganda mo sa, ano, sa screen.
2: Hindi sa purple.
0: Hindi, in person. Oo nga, lagi itong naka-purple. Tinatanong nga ako ni Ante kahapon, anong OOTD natin? Iniisip ko talagang magpa-purple si Mama Bear. Iniisip ko nga, gusto ko bang mag-purple?
1: Kaya sabi niya, office attire ako. Business attire ako.
2: Kasi hindi siya
0: makapal.
2: Ito lang yung medyo makapal ko na ano.
0: Kaya na siya ako naka-red, kaya di naka-purple.
2: Pag-akyat ko, nag-iinit. Ang init ng ulo ko bago luto.
0: Baka pag-winter na po kasi siya.
2: Teka muna, sasagutin ko na yung tanong. Ano yung tanong mo nga?
0: Paano mo natanggap na pang-ninang sa kasal levels ka na, hindi na yung ninang sa mga dedication.
2: Ewan ko ba? Basta,
1: 37, bata ka pa nun.
0: Mm-hmm. May anak na kayo nun?
2: Oo, teenager na sila.
1: Teka, ilang taon ko ba nag-asawa?
2: Ilang taon ako?
1: Nung nag-asawa?
2: 22.
1: 22.
0: Kaya teenager na, nung naging ninang siya sa kasal.
1: Okay.
2: Tama ba, teenager? Oo.
0: Ewan ko, anak. Again, magmamas na naman.
2: Hindi ko kaya.
1: Mm-mm. Welcome po mga kaagapay. Join po kayo sa ating usapan ngayon. Dito po sa Family Matters. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Yes, ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Kasama.
2: Si Mama Bear.
0: Yan, si Pastora Odette Dizon. AKA Mama yan. Bear.
2: Inaanak ko rin yan.
1: Ano sila? To, kwentuhan tayo mga moms. Ayan. At meron kayong mga nais na itanong sa ating bisita kay Ante. Ante Heidi. Masasagot nila yan.
0: Kay John B. Pwera pwede lang po. Pwede sumagot si John B.
1: Pwera lang po, Matt. Pwede rin si Phil sumagot. Mag-open forum.
0: Eh, pero eto, Mama Bear, open meron ka forum. Na rin tinanggihan. O lahat na nag-i-invite sa'yo na magninang-ninong kayo, ina-accept ninyo. And
2: oo, ina-accept.
0: Lahat, wala ka pang tinanggihan.
2: Kasi lahat, kilala mo naman lahat eh.
1: Kilala wala ka pang lahat. Ano, wala ka pang yung hindi kilala.
2: Yung tipo, paano nakita
1: hindi
2: na
1: ka sa kasalubong?
2: Si Juno.
1: Diba kasi, wait lang.
2: Ante, ano ba?
1: Bigyan mo ako ng time magpaliwanag.
2: Oh, sige, magpaliwanag
1: diba
2: ka.
1: Diba nagpa-Bible study ka sa mga barabaranggay? Yung mga ganon. Uy, kukunin kitang ninang. Why ganon?
0: Wala pa.
1: Ayun.
0: Okay. Yung talagang may close relationship. Mm-hmm. Ganon. Kaya, easily nag-yes ka.
2: Tsaka itong mga to, inaanak ko na sa binyag.
1: Requirement pala. Ang taas pala ng requirement. Dapat mag-start tayo since birth.
2: Binyag. Hindi lahat ah. Ibig sabihin, yung iba. Yung iba sa church na.
0: It's either yung bride or groom, inaanak mo na nung pagsilang nila.
1: Okay. 9:57 in the morning. May tanong kami sa'yo bago tayo mag-break. Tapos sagutin mo after the break.
2: Sige, para mapag-isipan ko yun sa'yo.
1: Sinong paborito mong inaanak?
2: No!
1: Magbabalik po ang Family Matters.
0: Babalik po kami. Stay with us.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Oh, Mama Bear, handa mo na bang sagutin ang hanging question ni Auntie Jo?
2: Ito si Jo.
1: Baka yung ibang hindi mabanggit biglang magpatay ng radyo.
2: Kasi hindi na ako pansinin.
1: Again. Review, 19 na ang inaanak nila sa kasal.
3: 17.
1: 17.
2: Kaming dalawa.
1: Siyam, ikaw.
2: Ako lang siya.
1: Isa si Papa.
2: Isa lang siya. Sarap banggit din. Isa lang sa kanina.
3: Overall, 26. So, noong nag-start ka mag-ninang 2007, hindi ka pa nababakante ka ang taon.
2: Oo nga, no? Parang
1: taon-taon may inaanak ka sa kasal. Anong pakiramdam? How does it feel na palaging nakukuhang ninang?
2: Oh, ako?
1: Maang-maangan.
3: Maang-maangan pero medyo 26 gown.
2: Hindi, ang tawag doon, nagre-repurpose ako ng dumeta. Kasi nga, ang hirap na malagi kang bibili.
3: Sandali, iniiba mo yung usapan.
2: Ay, ano nga ba usapan natin?
3: Ang favorite mo among the 26 inaanak?
2: Wala. Lahat sila paborito.
1: Yeah. Safe. May panunumpa pa po yun. May taas ka, may panunumpa sa matawa. Ayan, safe na sagot. So, ayan, hindi tayo nabawasan ng viewers.
3: Kumapit sila.
2: So, dyan lang kayo ha. Paborito ko kayo lahat.
1: Pero gusto kong i-pick up yon, Mama Bear. Yun na nga, nagre-repurpose ka ng gown. Kasi, lalong-lalo na kapag ka... sa isang taon, ang daming kinakasal at kinuha kayong ninong at ninang. Hmm. Eh, paano yun pag hindi ka kulay? Wala sa tema.
2: Bumibili.
1: Ano yung mabentang kulay sa kasal?
2: Alam mo ba ang shades of blue ko? Apat.
1: Shades of blue. Ano-ano yan?
2: Sky. Navy blue.
1: Navy blue.
2: Sky. Navy blue.
1: Navy blue.

0: Blue green na lang.
1: bakit blue? Bakit turquoise? Parang ay gusto ko sana pink. Parang feeling ko unfair naman, eh, lalaki siya. So parang meet halfway, turquoise.
2: Okay.
0: Sige na nga.
2: Okay. Sabi ni Mila Pascua, wala po kaming wifi. Radyo po ang gamit ko.
1: Papasok, hello po.
2: Papasok po. Work, walking distance, stay safe po kayo. Thank you Lord sa apo ko na safe siya sa Pasig at safe yung anak ko sa San Mateo. Ayan. Hindi ma'am pagod yung apo ko nasa Pasig. Yung mga anak ko, may kanya-kanyang work. Dati sobrang pagod. Ngayon, ako naman ay lola na. And for good na ako dito sa hometown. And there's no place like home. Pabakasyon na lang daw si Ate Mimi. Oh, di ba? Sana all.
1: First time daw dito ni Diding Sodoy. Kasi lagi siyang nasa radyo. So first time niyang nanood sa ating FB Live. Hello po. Sana masundan pa.
2: Taga-romblon siya.
1: Hello po. Taga-romblon. Sana kamusta di kayo po? Madala sa napapanood ninyo ngayon.
2: Opo. Opo.
1: Oh, ito si Euphorcina Bernardino. Masayang panoorin kayo kasi masasaya. Nawawala sa isip ko ang karamdaman ko sa puso. Thank you po sa inyong message.
2: Ito po.
1: Sana po ipalakasin po kayo ng Panginoon.
2: Si Mami Justiniana Narido, napapagod talaga tayo pero hindi tayo susuko. Kasi yan naman talaga ang tungkulin natin bilang mga nanay para alagaan ang ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Kung tayo ay magkakasama, I can do all things through Christ Jesus. Kahit masakit na nararamdaman ko pero at least nakakagawa pa rin naman ako. Di naman ako pinapabayaan ng Diyos. Ayan. Good morning po.
1: So dalawa na yung topic natin ngayon. Oo, ninang duties at saka yung mga kapaguran natin sa buhay. Pero as ninang, di ba, Ante Jo, ano ba yung parang nakikita mo na pinaka-role? Ayan.
0: Pinaka-role?
1: Oo, ninang sa kasal.
0: Ganto yon.
2: Simula pa lang eh.
1: Start mo lang.
0: Hindi, kasi pagka nagsaad sila, pwede po ba kayong kuhanin ninang? Natanong yun kung bakit. Bakit naman? Ano naman ang pwede namin maging contribution sa pagsasama nyo?
2: Alam nga namang sasabihin mo lang
0: na. In service, di ba? Ganyan tayo eh. So, may sasabihin sila, wag na, baka may magsabi pa. Basta ganun. So, ang gagawin ngayon namin ni Pastor, magde-date kami with them. Kasi usually, pag babae lang yung kilala mo, yung lalaki hindi, or kaya yung lalaki ang kakilala, yung babae, gusto naming ma-meet. So, nagkakaroon kami ng session ng, alam niyo ba yung minapasok nyo? Parang mini counseling. Dinidate namin sila.
1: Mini premarital counseling.
0: Oo, kasi ganyan. Para makilala ko namin sila, tsaka makilala nila kami. Kasi ang sabi namin sa kanila, hindi lang kami hanggang ninong at ninang. Pwede kaming hinga ng payo. Tsaka for life. Kagaya ng magiging pagsasama nyo, dapat for life. May pananakot ba? Hindi naman.
2: Hindi, dapat.
0: Ganon. So, yun yung naging ano namin ni Pastor pag kinukuha kami na ninong at ninang. Yan, kayong mga nakikinig niyan. Alam niyan, dinate namin sila.
1: Parang kinilala ninyo.
0: Oo,
1: at saka, nagbigay na rin kayo ng mga words of wisdom. Yung mga what to expect, ano ate?
0: Wish ante I have jo. Known before I got married.
1: Diba?
0: Dami nun.
2: Ikaw ba, ano yung mga wish I have known before I got married mo?
0: Naku, ako yung nagpapasalamat ng lubos. Nung bago ako ikasal, ang naging counselor ko ay ang binatang binata noon na si Dr. Tim Henner.
2: talaga.
0: Pero siya yung naging kabarkada ko na pastor namin noon sa BICF. Siya yung nagbigay sa akin ng libro na For Better or For Best.
2: Ang ganda.
0: Tapos binigyan niya rin si pastor ng If Only He Knew. So lahat yung laman noon, pre-cognizance. Kaya medyo somehow handa.
1: May idea ka na sa papasukin mo.
0: Although nauna lang ako kay Pastor Tim, kaya nung kakasal sila ni Ate Carol, sa akin ka naman ngayon. Papa-counsel kayo sa

0: Hindi lang to libro. Ano na to? Totoong buhay na to.
1: Kaya kilalang-kilala kami niyan eh, si Dr. Tim, si Pastor Tim.
2: Mm-hmm.
0: Kaya, ikaw, Ante, anong natatandaan mo na payo sa inyo nung bagong kasal kayo ni Joy?
2: Mm-hmm. Sa dinami-dami, yung wag pag-awayan yung pera.
0: Oh.
2: Kasi diba isa siya sa mga pinaka nagiging issue sa mag-asawa, it's either money or infidelity, ano?
0: Mm-mm.
2: Diba? Nakaka-strain sa relationship. So,
0: porke ba nasa bangko si Joy?
2: At mahina ako sa math.
0: At hawak niya lagi ay pera.
2: Oh, parang hindi siya dapat na maging issue kung ano yung kanya ay akin, kung ano'y akin ay akin lang.
0: Mali pala.
2: Joke lang po. Yung parang naging malinaw din talaga na ano, katiwala lang tayo sa mga pinagkakatiwala ng Panginoon, and ano, maging mabuti na katiwala dun sa mga resources na ibinibigay ng Lord, ini-entrust ng Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Tama.
2: Ikaw,
1: at ikaw,
2: Ante,
1: naman.
0: Kala mo ha. Lusot ka. Ako ang natatandaan ko, sinabi sa amin ni Pastor Arnel Tan no, nasa Davao kami ni Chad. May, maraming beses kayong mag-aaway, lalo na kapag lalabas kayo.
2: Mm.
0: Yung magtutour kayong mag-asawa, pero wag kayong mag-aaway.
2: Mm.
0: Pigilan yung mag-aaway kasi away ang matatandaan nyo sa lugar. Tama nga naman. 'Di ba may time na yung magkasama
2: ka,
0: iinis ka, tapos naalala mo yung lugar na to. Ah, dito kami nag-away sa restaurant na to. Tapos anong pinag-awayan nyo? Hindi nyo na matandaan. Pero sabi ni Pastor Arnel, be intentional. Kapag lalabas kayo, you go somewhere else, special, make it special. Tiisin na kung nakakainis yung asawa mo, tiisin, wag mag-away. Yun talaga very very significant yung word na, very distinct yung word na, wag mag-away. So, lagi
2: i-reserve namin, na lang pag-uwi.
0: Pag-uwi na lang. Oh, ganito ka, ha?
1: Ilista. Para di malimutan.
0: Pero hindi naman na kasi, di ba, tapos na.
1: May agenda. I
0: mean, maganda siyang tandaan. Laging ang baon mo, mag-iimbak ka ng good memories sa places na pinupuntahan ninyo.
2: Mm. Sige. Ang nag-premarital pala sa amin, si Pastor Ronel Rubrica.
0: Sa amin naman si Bishop Jonel Milan.
2: Talaga?
0: Oo.
1: So, kailangan yan, talaga natin, ano?
0: Sobrang mag-premarital yan si Bishop Jonel. Hinalukay yung, ano, yung karanasan ko ng bata ko, yung mga hurts and pains ko. Uh-huh. Sabi ko, ganito pala yung mag-aasawa. Parang hahanang.
2: Si Kuya Clem nga, di ba, meron din talaga siyang mga premarital counseling noon na hindi talaga natuloy ang kasalan.
0: Actually, hindi matuloy sa kasal dahil may papagawa sa inyo. Na
2: may mga homework.
1: Ginagawa rin namin yan.
2: Di ba?
0: Pero nakakatulong siya. Ito yung sinasabi mga wish I had known before I get married.
2: Kasi talagang ang pag-aasawa ay di biro.
1: Kasi wala kang multo na magkasama na kayo biglang,
0: hindi mo sinabi yan.
1: Yan ang nga ba sinasabi ko.
0: Ito mga ninang tips yan. At saka sa mga tip rin sa mga mag-aasawa.
2: Though pinuntahan ako ng ikakasal, both of them nagbigay yung invitation. Sa invitation, hindi na print ang name ko. Pero promise din na aayusin ang invitation. Pero, ng mga pero, sa exact date, garden wedding, sa Megawi pa daw ng Tagaytay. So, the most unforgettable. At every time na may mag-i-invite sa akin, sinisigurado muna niya daw kung totoo ba.
0: At nandun siya sa list.
2: Kaya tawang-tawa na lang daw siya ngayon sa buhay niya. So, still, ang dami pa rin naman daw kumukuha sa kanila na ninang.
0: Mm-mm. Tanungin natin ilan ang inaanak ni Doc Melody.
2: Doc Melody, daing mo ba yung 17?
0: 26 actually.
2: Oo, kasi plus
0: 9. Sabi ni Baby Varias, kami po, kakatapos lang mag-wedding sponsor at napakaganda po ng message ng pastor. Mm-hmm. Pastor Ruther, wow. Ganda po ng, ganda po para sa mag-asawa. Pati kaming mag-asawa, parang kinasal din. Yun yung gusto ko,
2: mabe-bless
0: yung mga umaten.
2: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo naman yan platform. Ito na. Para sa mga pastor na magkakasalan. No?
2: Ano lang po.
0: Hindi, minsan kasi hindi maiwasan na mag-share about yung sa kanya, yung sa inyo. But this is about the ikakasal.
2: Oh.

0: Hello daw, Pastora Odette. Sabi ni Ate Nora Kabantog. At good morning kay Nancy Manansala. Sa YouTube naman siya nanonood sa atin dito.
1: Sabi ni Ate Thelma, mapalad po ako kasi anak ko na ang gumagawa kahit may trabaho bago umalis. Ayos lahat. Ako po ang tagapagluto. Uy, yeah. Sarap naman ang buhay ni Ate Thelma.
2: Yan naman sa pagod,
1: sa pagod side.
0: Doon ang gusto kong tumawid. Kasi, di ba nga sabi ko kanina, binata pa lang yung mga anak nila, Papa Bear at Mama Bear, nage-guesting na sila dito. Eh, nung ngayon, lima na yung apo. Nung nagpakasal ba sila, nagpakapagod ka rin? O hinayaan mo na ang mga boys at ang kanilang fiancé?
1: Nagpakapagod ka?
2: Oo, nagpakapagod ako. Whoa. Kasi, sa church, special events head ako.
1: Oo nga naman.
2: O diba? Sa sarili kong anak, syempre, magpapagod din ako. Pero, decision nila, nag-inject, oh, to, ganyan, maganda yan.
1: O, oh, ito, sundin nyo, kung hindi. Ikaw eh.
2: Hindi, no?
0: Nag-suggest, pero walang ibang choice.
1: Oh, ito,
2: mga nanay na to.
1: Suggestion ko to.
2: Kulit. Pero yun nga, nagpagod talaga. Kasi tinulungan ko sila. Pumunta kami ng Divisoria, pumunta kami ng kung saan-saan na pwedeng, kung saan supplier, ganyan. Tinulungan talaga namin.
0: So lahat ng suggestion mo, tinupad nila?
2: Hindi naman.
0: Nung yung hindi, paano ka? Ayan, anong naging pakiramdam?
2: Hindi, sabi ko lang, mas maganda.
0: Yung mukha ni nanay. May subtitle.
1: May subtitle.
2: Ang gugulo. Uy, dadalawa lang yung anak ko. Wala sila. Magtuturuan lang sila. Uy, rap.
0: Kung sino yan.
1: Kung sino yan.
2: Oh. Yung bunso ko, si Rap, tsaka si Ara, ninang yan, oh. Pero online.
0: Oo, online.
1: Kasi, kasi yung COVID. COVID.
0: Sobrang ano pa naman yun.
1: Ang nakagown agang, ka rin,
0: hindi, ang agang nagsabi, tapos biglang nag-pandemic.
1: Pero nakagown ka nung online?
0: Hindi na.
2: Sila nila,
0: naka-monitor
2: Claire.
0: Na lang kami sa Zoom.
1: Pero yun ang pinakatipid na kasal, no? Kasi Zoom lang yung mga aaten.
0: Very intimate.
2: Oh. Buti nga, that time, pumayag yung venue na ma-withdraw yung...
1: Ah, buti.
2: Then kasi sila dapat sa San Juan. Buti na, siya na-withdraw.
1: Yeah. Si Luz Aguilar, good morning, listening from Catanduanes.
0: Yan.
2: Hello po. So, ang susunod na tanong, saan ang pinakamalayo yung inanak?
1: Oh, sige, sagot.
2: Sinagot. Ang kulit eh, no?
1: Saan nga?
2: Ano bang ang mas malayo, Cagayan de Oro o Isabela?
1: De Oro, tumawid ka na ng ano.
0: Cagayan de Oro ay Mindanao?
2: CDO.
1: Oo, Mindanao.
0: At saka nag-aeroplano ka doon.
2: Nag-aeroplano rin ako doon sa Isabela.
1: Wow. Pero pwede siyang land.
0: By land.
2: Ah, okay.
1: Sa Cagayan de Oro. Grabe.
2: Dalawang beses.
1: Sa Cagayan de Oro. Di pa sila nagsabay.
2: Kasi yung YA namin, nung nandito sila sa Maynila, nag-work.
0: So pwede kang kuhanin ng magkapatid na ninang? Walang rule doon.
1: May rule pa ba?
0: Wala, tinatanong ko lang.
2: Baka ano yun? Hindi naman sila sabay eh. Kung sabay sila, may rules, di ba? Hindi, magkaibang taon. Parang 2 years apart.
0: Oh, napaka-close mo sa family. Mm-hmm. Biruin
1: tapos
0: mo.
1: Talaga, pumunta ko pa CDO.
0: Mo? Bakit nyo pinuntahan? Kasi yung iba naman pwedeng ano na lang, di ba? Hindi na, yung magre-regrets ka na hindi na makaka-attend.
1: Tapos yung pamasahe ko, binigay ko dyan sa'yo.
2: Yung una, yung mas bunso na kinasal, di ba YA silang magkapatid dito?
0: Young adult
2: sila ng BICF. Kasi nag-work sila dito sa Manila. Parang, alam mo yung nagbo-board lang sila sa
0: tapos
2: boarding
0: sa
2: house.
0: Church.
2: So parang napalapit na talaga sa amin. So, ito si Bunso, nung ikakasal, tamang-tama, yung church nila nag-anniversary, kinuha niya si
0: Pastor na speaker.
2: O, sabay na, after 2 days kasal.
0: Hating 2 birds with one
2: yun,
0: Bunso.
2: Pero yung si kuya yung niya, hindi, talagang pumunta lang kami doon para ikasal. Sa parang kasalan. 2 days lang kami doon.
0: Overnight lang.
2: Pero 3 days naman.
0: Pero si Pastor nagkasal, hindi naman.
2: Hindi.
0: Hindi na. Okay. So yun na nga eh, napaka ano no, yun nga, yung pagpapasya na ano, pupuntahan ko ba ang layo-layo o paano ka pwedeng maging open din doon na yung parang expenses ko, i-add ko na lang sa regalo nyo? Pwede rin ba yung ganun, Mama Bear?
2: Yung iba ganun.
0: Mm-mm.
2: Kami hindi. Pumunta kami.
0: Pumunta
2: pero talaga. Merong isa kami, Mindanao din, hindi namin napuntahan. Kasi parang yung time na yon nagkasakit yata si pastor noon. Hindi kami makaalis kasi parang yung sa Sikmura.
0: Kanyang reflux.
1: Si Emily sumabong nung kinasal anak ko, sila po gumastos, then tumulong lang kami mag-asawa ng konti. Ang venue ay sa Savannah. Then ako lahat ng DIY, flowers sa bridal car, boutonniere at mini bouquet ng mga abay. Wow, galing ah.
0: Julie, thank you, Julie Kizon. Nakikitawa din daw siya sa atin. Yun. Salamat po, ano, Mama Bear.
2: Tawa kasi tayo ng tawa. May naintindihan
1: ba? Sabi ni Ate Euforcina, maging pangalawang nanay sa inaanak sa kasal.
0: So, yun nga, na proven and tested nyo na din yun, Mama Bear. Na,
2: yung mga nanditong kasama namin.
0: Paano nyo na-nurture?
2: Hindi na nga Mama Bear yung iba, mama na eh.
0: Mama na talaga.
1: Pero ang sarap ng feeling, no? Lumalaki yung mga anak mo, lumalaki yung family mo, spiritual family.
2: Talagang mga ano na sila. Tsaka, ang nakakatuwa kasi doon, hindi ko lang alam kung may kaugnayan dahil pastor ha. Yung pagka may nagkakaroon sila ng problema, nag-approach talaga. Kaya maganda yung ganun eh, meron ka talagang katiwala na nasasabihan. Kaya yung mga ikakasal dyan, kailangan meron silang ganun. Kasi hindi nila masabi direktang agad sa spouse eh. So meron silang mapagsasabihan, pero hindi naman ibig sabihin kami yung magsasabi dun sa spouse. Hindi. Inaano namin, yung ina-absorb muna namin kung ano yung ano niya, sinasabi niya.
0: Daladalahin niya.
2: Oo, tapos saka kami gusto mo ba ng payo? Kasi minsan gusto lang magsalita eh. Huwag ka muna magpapayo kasi, so gusto mo ba ng payo? O, pag nagtanong na, tsaka mo lang payuhan. Ganon. Kaya isa rin yun, isa rin yun sa mga nakakapagod kasi minsan, ang Sunday namin ni Pastor, lahat, halos, nilalagay namin sa Sunday. Halimbawa, may gustong makipag-usap sa Sunday kayo pumunta, itatime lang, kunyari 5 to 6. Kaya, pag Sunday kaming dalawa,
1: full pack.
2: Talaga. Eh, kaya nga sabi ko, paano kaya family day namin? Kasi wala na kami family day talaga. Very seldom.
0: Ika-calendar na rin.
2: Talagang sobrang ano. Kasi, nag-work siya eh. So, hindi siya mapapakinabangan ng
0: weekdays. Pero dun sa mga dumudulog sa inyo, sino yung mas common? Wife? Meron din ba?
2: Wife.
0: Husband?
2: Pag nakapag, pag alam niyang lumapit na yung wife. Pag nakatunog na siya ng teka, mukhang kumausap na to. Ganon. Pero mostly talaga wife.
1: Wife, oo. Sabi niya, may tanong si Rafael Magdaong sa'yo.
2: Kala ko Rafael Dizon.
1: May tanong siya, pwede po ba na ang pastor na magkakasal ay isa rin sa mga ninong?
2: Opo, marami kaming ganon eh.
1: Okay.
2: Ang ginagawa lang sa marcha, 'di ba, pag ano,
1: uiikot si pastor.
2: Bumabalik kasi wala akong kasama.
1: Good.
2: Tapos saka magmamarcha
1: pagod
2: ulit.
1: Lang.
0: Talaga?
2: Oo.
0: Dalawang marcha pa?
1: Eh kasi syempre yung pastor sa last, 'di ba? Parang
2: sa first yung pastor eh. Eh wala naman na ang camera, nandito na eh. Pwede na siyang umiikot
1: na. Recommended po talaga may wedding coordinator para less hassle.
0: Yan, tama. Meron din naman kasing mga wedding coordinator na on the day itself lang. Hindi yung full package ang kukuhanin. Yon. Pero ang laking blessing, Ate Jono, na meron kang community, church, or kami dito sa FEBC, kami lang ang nag-asikaso ng kasal namin. Ang ganun laking din, blessing nun.
2: Ganon din sa church. Pagka ganon, automatic. Mga ang mga
0: master na, no?
2: May mga talagang
1: mga master
2: tumatay
1: na mga pakialamin.
0: Oo. Tapos, ano ba yon? Ang pinaka hindi ko matatanda, hindi ko malilimutang kasal.
2: Tandaan.
0: Yung ano, breakfast wedding.
1: Kathy Cecil.
0: Oo nga.
1: 5:30. Tapos 7 o'clock tapos na.
0: Tapos, how bakit?
2: Bakit daw? Meron din akong kilalang
0: gusto
2: ganyan.
0: Gusto nila sunrise.
1: Pero hindi natin okay. nakita yung sunrise.
0: Pero ano lang yun ha, mga pande-pande sa lang.
1: Oo, napakatitig.
2: Eh kasi nga breakfast.
1: Tsaka tapsilog.
0: Oo, tapsilog, ganyan. Ay, pero enjoy. Cute. Oo, kaya ang aga-aga pa lang kumakanta na ako sa kasal. Tulog pa yung mga vocal cords ko.
1: Oo nga. Pag kinasal ang FBC noong araw, wala kang problema sa singer, wala kang problema
0: sa magkakasal.
1: Sa magkakasal.
2: Kompleto.
0: Sa florist, di ba si Ate Tox, ang aking florist, napakahusay. Siya na rin yung namili sa Dangwa.
1: Mm-mm.
0: Ganun, community talaga, family.
2: Maganda pa ganun.
0: Maganda. Mm-mm. Kasi ano din kami eh, DIY.
1: Mm-mm.
0: DIY din. Talaga,
1: pati coordinator, yung kaibigan mo, siya na magko-coordinate nung kasal.
0: Sinuyod ko rin ng rekto, ante.
1: Kami rin.
0: Diba? Para sa wedding invitation.
2: Rekto, Dangwa.
1: Buti nga ngayon, wala na yung invitation, diba? Dati
0: pwede
1: kasi required
0: digital,
1: na
0: digital. O pwede ng electronic email.
2: Print pa, no?
0: Oo. Diba? So, those were the days. Kaya, yes, yung iba nga, dahil nga sa training na yan sa church, kinareer ang pagiging events coordinator na ngayon ay boom na boom.
1: Oo, oh, diba?
0: Diba?
2: Kaling.
0: Oh, i-shout out ko lang si Miss Monette. Diba, pagko ng pagko. MNC dyan sa San Fernando.
1: Naging
0: Christ
1: bread
0: in
1: and
0: you.
1: Butter na niya.
2: Mm-hmm. Ah, talaga?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Galing.
0: Yan. So, eh, Mama Bear. Kasi kanina mo pa sinasabi na, yun ano, hindi lang matatapos sa ceremony.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero paano kung hindi naman direkta na humihingi or lumalapit sa inyo ni Papa Bear, pero meron kang mga naririnig-rinig or may mga nakakarating sa'yo na something is happening, di ba? May something.
1: May nangyayari.
0: Nagkukusa ka ba na, paano ka mangumusta? Na parang nagpapa-feel ka ng presence mo na nandito pa rin kami para sa inyong mag-asawa.
2: Oo. Siguro last year ko sinimulan. Gumawa ko ng GC. Kunyari, ano ngayon September 3? Kunyari, September 3 to 2026, Joy and Heidi. GC. Ibig sabihin yun yung kasal nyo. Kunyari, gumawa ko ng mga GC. Kaya hindi ko pa nararanasan yung may manarinig ako. Ano, kasi
0: diretso.
2: Kinukumusta ko. Meron ba dapat ipag-pray sa inyo? Kamusta na kayo?
0: Pag-anniversary nila.
2: Hindi. Ano? Nagkukumusta talaga.
1: From time to time.
0: Oh, okay.
1: Nag-check siya. Para siyang supervisor.
2: Teacher. Para akong teacher.
1: Checker.
2: Oh boy, pa ba kayo ganyan? Hindi. Ngayon, doon ko nalaman. No? Nung pagkakumusta mo, tsaka masasabihin na, Mama Bear, pakipray po ganito, magpapa-check up, etc. etc. Si baby, ganyan.
0: Kaya nga,
2: kaya dapat intentional din talaga, masipag ka rin.
1: Oy, sabi ni Rafael Magdaong, nag-best man ako sa kasal. Tapos napansin ko, balisa si groom.
2: Bakit?
1: I checked the entourage. Hindi pala alam ng coordinator na hindi nakapasok ang mother and tito ng ikakasal. So, pumunta ako sa labas. Hindi sila nakapasok sa entourage. Pinagilid daw sila ng coordinator.
2: Hindi kilala.
1: Buti na lang naging alert ako. So, pinuntahan ko sila. Ayaw na sana nilang pumasok, pero kinonvince ko sila na pumasok pa rin. Kaya sila ang last na pumasok.
0: Kaya
1: dapat talaga kilala ni coordinator ang lahat ng nasa entourage. Oo nga naman. Ang sakit naman sa dibdib nun. Pero kung ako yung nanay niyan.
0: Hindi ka makakapagpigil.
1: Mama Bear, alam mo ang mangyayari.
0: Itigil ang kasal. Di pa ako nakakapasok.
1: Walang kasal na magaganap. Wala pang movement.
0: Pero Mama Bear, ano, iniisip ko lang yung ginagawa mo ngang practice ngayon. Nandun din talaga, ante, yung wisdom na let the couple choose kung sino yung ninong at nina na kukuhain nila.
1: Mm-mm.
0: At huwag natin silang diktahan kahit tayo ay nanay o tatay
1: kahit
0: nila.
1: Kahit malakas ka.
0: Oh. Kasi parang yung gano'n, no? Minsan kasi yun, yung couple, yung anak natin, di makalapit sa atin, di ba? So, dapat yung, yun nga, parang magiging confident din nila yung ninong or ninang nila.
2: Gano'n.
1: Sobrang, ano, na-appreciate ko yung feeling nila na family kayo. Kasi yun naman talaga yung intention ng pagiging ninong at ninang, eh. Na maging
2: ganun.
1: Pangalawang magulang. Minsan nga, hindi mo masabi sa iyong nanay at tatay, pero masasabi mo sa ninong at ninang, di ba?
0: Eh dito na, sa message ni Rafael, anong magandang gawin dito kung tayo yung nanay?
1: Ayun na ngayon, nasabi ko na.
2: Hindi kayo nakapaso.
0: Oo.
1: O ikaw, kung ikaw yung nanay.
0: Where's your manager? Isa lang yung anak ko, di ba pa ako pinapasok?
2: Hindi, kung nandun ako, nandun yun lang, huwag nana yun!
1: wala nang magsasabi. Ako na.
0: Papasok na ako.
1: Umalis na kayo. Ako na.
0: Ala, ano?
2: Hindi kilala.
1: Pambira kayo. Alam mo, nahirap ako isilang yan.
2: Oo, kasi minsan nga, yung mga...
0: Wala kang mga tip.
2: Hindi, kasi yung ibang... parents naman kasi, hindi talaga sila nag-hands-on dun sa planning ng anak.
0: Yung low profile.
2: Kaya wala, hindi nila na-meet si coordinator.
0: Hindi kagaya mo na hands-on. alam na ikaw ang mother of the groom.
1: Pati yung mga guests from the office, from the church.
2: Ay, ang galing.
1: Oh, diba?
2: Kailangan bilangin. Tapos may box.
1: Kaklase nung 5 taon.
2: May box sa gilid. I-check mo yan kung...
1: Ay, sabi ni Ria Santos, ako po nung kinasal, kinuha kong ninang, yung ani na niya sa binyag.
2: Mm-hmm.
1: Ayun, kinuha.
0: Mm-hmm. Dinamin siyang ninang sa kasal.
1: Ayun.
0: Eh, dalaga po siya nasa ibang bansa na at doon na nakapag-asawa. So, nag-effort po talagang umuwi ng Pinas. At magninang sa nag-iisa niyang inaanak at isinama pa po yung mga anak para maka-experience ng kasal dito sa Pilipinas. So, sobrang saya talaga.
1: Mm-hmm.
2: Pagka ganun, ano?
1: Wow, oy, may sinabi si Ate Thelma Manjares. Doon sa portion
0: case
1: ulit ng nanay na.
0: Rafael.
1: O, basahin mo, ante.
0: Siyempre po, mapapaiyak ako noon at mapapahiya.
1: Ako, hindi ako mapapahiya. May iba.
2: Kala ko maiiyak ka lang.
0: May ibang mapapahiya.
2: Narinig ng mga anak mo to.
1: Ay, pangira. Ah, hirap na. Halos ikamatay kong panganganak sa kanila. Tapos eh, hindi ako papapasukin. Aba naman.
0: Ibang usapan na yun.
1: Ibang usapan.
0: Lalabas na ulit yung tigre.
1: Yung matagal-tagal na natin. Itinagago na tiger within you. Sabi ni Baby, I remember po nung wedding po namin. Yung cameraman po, ang akala niya, ang groomsman po namin. Ang groom! Sa kanya lagi nakafocus ang cam. Olo, nung pinanood namin ang video, kaya kailangan...
2: Alam siya.
1: Olo!
2: Sa groom na...
1: Kaya kailangan alam naman ng cameraman. Oo nga naman.
0: Ito naman, yung natutunan ko din sa wedding para sa mga ikakasal, yung parang non-negotiable sa pagkakagastusan. Siyempre yung food ng bisita. Siyempre ayaw natin silang uuwi na luhaan at gutom. Diba? Lalo-lalo na minsan ano ka pa, destination wedding, diba? Lalayo pa na.
1: Cagayan de Oro.
0: Dumayo pa, diba?
2: Boylet yun.
0: Tapos parang sa akin, ang prioritize ko kung ano din yung matitira sa amin. Like yung wedding ring. Ito wedding ring ko pa siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung pictures or photo and video.
1: Mm-mm.
0: Yun. Pero yung gown ko, parang wala pang 2,000. Pang ganun.
1: Ako din. Kasi tinahin ang nanay ko yung gown ko.
0: Yan.
2: Pero yung gown ko ngayon, nakasuot doon sa manikin.
0: Na?
2: May manikin ako ng gown
1: ka?
0: Talaga?
2: Oo, sabi nung
1: Claire. Kamusta naman yung manikin?
0: Oh, sa mama, bahay?
2: Mm-mm. Sabi niya, ma, were you a princess?
0: Abang gadera ang gown mo.
2: Sabi niya, were you a princess? Hindi naman. Simple lang. Eh, siyempre, gown eh.
1: Yun, anong sagot mo? Ano,
2: ganto bewang.
1: 12 lang ang bewang.
2: 12 lang ang
1: bewang. Uy, sabi ni Ella May, ayen. Balatukan.
0: Ay, inaanak. Inaawak. Inaanak.
1: Balatukan ka na inaanak.
2: Sabi yung mga ina. Mga
1: Mama ninang. Bear, Ninang Jo, and Ninang Hayden.
2: Oh,
1: kompleto.
0: Heart,
1: ang iyong mga ninang.
2: So, kami na nga ang mga ninang. Ito na nga yun.
1: Uy, naalala ko nung kasal nito ni Wen at Ella, di umaakit na yung mga asawa natin. Nauna yung mga lalaki, di ba? Na,
2: magandang
1: basta
2: experience.
1: Basta may time na nandun sila lahat. Sabi ba naman nung nanay ni Ella, kagagandang lalaki pala ng mga nino.
2: Narinig mo?
1: Narinig ko. Siyempre, may hinihintay ako eh.
2: Kaya iniintay.
1: Next.
0: Kasabihin para sa ninang.
1: Okay, yung ninang naman po.
2: Ella, Ella.
0: Parang sinabi.
1: Wala na. And there was silence na after eh. Ay, yung ganyan, Victoria.
0: Ganyan talaga yung mga nanay. Yung sa totoo lang.
1: Oh, Dapat ganun yung pagkakasabi. Ganun. Oh, gagandang lalaki
0: like,
1: naman.
0: Nagtaka pa ba tayo?
1: Oh, tapos, syempre, excited na akong marinig dahil next na tayo
2: nun. Kung anong kagaganda ulit, wala na.
1: Wala na. Ano ba? Bumalik na siya sa upuan niya.
0: Sobrang nakakahawa po ang inyong halakhakan. Tunay na blessing po talaga ang makinig sa inyo.
2: Wow.
0: Si Emily Sumabong naman yung food din po ng mga coordinator, videographer, at photographer, makeup artist. Kailangan din po prepare.
1: Yes, very nice.
2: Oh. Tama yan.
0: Kasi kaya gumanda, di ba? Yung ating kasal, yung programa dahil sa kanila. Food meal.
1: Crew meal.
0: Yeah. Crew meal.
1: Para hindi sila,
0: Di ba, mahirap din pagka sila yung gutom. Di ba? Pagod na nga, gutom pa. Sige kayo, baka di maganda yung angulo nyo.
2: Tsaka doon nakasalalay ang forever na ano eh, memories yung mga photographer tsaka.
1: Yes.
2: Yan din ang pagka nagka-counseling si Pastor, yung magkakasal. Mm. Make sure na mag-i-invest kayo sa
0: photo and video. Kasi ngayon yung matitira. Kasi yung araw na yon parang nasa kaalapaap. Di mo alam nangyayari, di ba? So, yun yung keepsake. Last ko na lang na tanong, bago ka mag-pray.
2: Alas 11 na?
1: 10:53.
0: May 2 minutes pa tayo.
1: Malapit nang pumasok si Kael.
0: Ang tanong ko sa'yo, anong token ang parang para sa'yo useful? Kasi uso na yan ngayon, di ba? Parang may pauwi yung kinakasal. Ano yung na-appreciate
1: mo? Sa 26 mong inaanak.
0: Ano yung very tuwang-tuwa
1: hindi
0: ka?
1: Hindi nga na maalala.
2: Tuwang-tuwa?
0: Oh.
2: Ano ba ang ayan mga na natatanggap namin?
0: Ayan ka na naman. May subtitle na
2: kasi bigla mo, hindi mo naman ako ready sa tanong.
0: Hindi, walang ready-ready dito.
1: Sige, habang nag-iisip ka, gusto mo umating sa Ifugao Wedding. Sabi ni Josephine Pudunan, hindi nagugutom ang lahat ng guests. Kasi 6 to 12
0: na
1: pigs ang
0: baboy ang kinakatay.
2: Inatay na namin sa province.
0: Ako din, naka-attend din ako sa Pangasinan, sa Binalonan.
1: Talaga? Ganun.
2: Walang...
1: Sa amin naman sa Bicol, 3 araw ang wedding.
0: Oh, di ba?
1: May bisperas, may... Basta may bisperas, may on the day. Tapos yung post. Pre, during, and post. Mm. Pero hindi maganda yan. Hindi maganda. Dapat kaya, isa lang.
2: Sila parang sanay eh. Parang sila, celebration.
1: Pero
0: yung kanya-kanyang tradisyon talaga.
1: Yes.
2: Itong kinasal sa Isabela, nagustuhan ko yun. Mm. Kasi umabot kami dun sa pre-wedding. Sayawan.
1: Oh. Ayun ang nagustuhan natin. Yan ang haba talaga. Bailihan.
2: Ano bang token na naibigay sa amin? May
0: minsan
2: lamp?
0: Pagkain? Ano?
2: May lamp? Yung
0: lamp?
2: Yung...
0: Lamp ba? Lamp?
1: Hindi. Hindi ko alam. Ewan ko.
2: Yung shoot? Himalayan.
0: Ah, Himalayan.
1: Ang layo naman ng lamp sa Himalayan.
0: Kasi nag-iilaw yun.
1: Ah, okay.
0: Lamp. Oo. Sinasaksak din.
1: Ano na ginagawa? So far, ano nangyayari doon? So, sa asin na yun?
2: Sabi ng anak ko, wala naman daw effect yun. Pero maganda kasi itsura niya.
0: Aesthetic. Aesthetic.
1: Okay.
0: Okay.
2: Sige. Sabi nila meron. Sabi nila, ewan ko, basta maganda siya eh.
0: Ipag-pray na natin sila, Mama Bear. Mm-hmm. Ang mga napapagod din na kailangan ng marinu.
1: Mm-mm.
0: Ng strength at ng mind.
1: At saka yung mga ikakasal.
0: Mm-mm.
1: Ayan. Yung mga magre-ready ng kanilang kakasal. Gaya ni Angelica Calayag at si Nathaniel Peralta. Mga aanakin namin yan sa kasal.
2: Kailan?
0: Pag na rin i-broadcast.
1: Pray ka na.
0: Baka lumagpas tayo sa guest
2: ano
0: list.
2: Ano yung TBD?
0: Oo.
2: Sige.
0: Let's pray, Mama
2: Bear.
0: Let's pray.
2: Father God, thank you for this opportunity na binigay mo sa amin to share yung mga experiences namin sa mga nakasama namin sa discussion. Patuloy po yung prayer namin na sila po ay inyong gabayan at pagpalain sa side ng mga napapagod, yung nakarelate sa bilang nanay. Panginoon, pinapray namin na makakuha o makahanap ng time para sila po ay makapagpahinga. Ito rin naman po ay gift mo, Lord, yung rest. And sa mga nagpaplano na magpakasal, give them wisdom, guide them, Lord, at wag nawa na ma-pressure sa mga nangyayari o nakikita kung saan-saan, Lord, kundi kung ano yung mahalaga sa kanila, matuon sa importance kung ano yung importante talaga sa kanilang magiging mag-asawa. At sabi nga ni Sis Jo kanina, yung talagang gastos na nandoon lang sa kanilang kaya. Mm-hmm. Yan po aming prayer, Lord, but you are our provider, guide, and protector. Salamat po. Pagpalain mo po ang nalalabing oras sa araw namin. Sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Thank you, Mama Bear. Ingat.
1: Uy, si Bebo Y, sabi niya, pabati po mami ko, Estela Custorio, at si Rafael. Hello, pag-pray po din. Sasabihin ba natin to? Kasi sinabi niya na magpo-propose daw siya by September.
2: Naku, baka mabuking.
0: Wala na, broadcast na. Congratulations in advance.
2: Yes, congratulations.
0: Yan. Thank you, John B. Eto, inaabangan din natin to. No pressure naman, John B. Kasi marami pa tayong pakasalin next year.
1: Oo eh.
0: And shout out din po sa mga kaka-tune in pa lang. Susunod na po ang ating Entre Pinoy Special kasama si Kael Garcia. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang,
1: Jo Cabrera Alabastro,
2: at Mama Bear Olet Dizon.
0: Yes, lagi po nating tatandaan, ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
4: Agapay ng Sambayanan. Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 4 ng Setyembre. Ezekiel chapter 33-35.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ng bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang dapat panagutan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumun na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawa ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na aalalahanin ang dati niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayon may sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa, mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Nang ikalimang araw, nang ikasampung buwan, nang ikalabindalawang taon ng aming pagkabihag, isang pugante mula sa Jerusalem ang nagsabi sa akin, wasak na ang Jerusalem. Umaga nang dumating sa akin ang balita, noong gabi bago ito dumating, nadama ko ang kamay ni Yahweh. Hinipo niya ang aking bibig at ako'y nakapagsalita. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga naninirahan sa wasak na lungsod ng Israel na nag-iisa si Abraham nang ibigay sa kanya ang lupaing ito. Ngayong marami na sila, ay kanila na ang lupaing iyon. Sabihin mong ipinapasabi ko, kumain kayo ng karneng may dugo. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan at pumatay ng tao. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong mapapasa inyo ang lupaing ito? Nanalig kayo sa talim ng tabak, gumawa ng kasuklam-suklam na mga bagay at sinipingan ang asawa ng inyong kapwa. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa rin ninyong kamtin ang lupain? Sabihin mong ipinapasabi ko na papatayin sa tabak ang lahat ng naninirahan sa wasak na lunsod. Ipalalapa naman sa mga hayop ang nasa kaparangan at papatayin sa salot ang mga nasa tanggulan at mga taguan. Sisirain ko ang buong lupain at aalisin ang kapangyarihang lupain

0: ipinagmamalaki nila. Ang matataas na lugar ng Israel ay gagawin kong dakong mapanglaw, anupat ni walang magnanais dumaan doon. Kung mawasak ko na ang buong lupain dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain, makikilala nilang ako si Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, hali kayo at tingnan natin kung ano ang ipinapasabi ni Yahweh. Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kapag nangyari na ang sinasabi mo, sapagkat tiyak namang mangyayari, malalaman nilang may isang propeta ngang nagsabi nito sa kanila. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala? Ni ibinabalik ang nalalayo. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop at pinuksa mo ang kanyang mamamayan sa panahon ng pagpaparusa sa kanya. Dahil dito, akong si Yahweh, ang Diyos na buhay ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay tiyak na mamamatay. Ikaw ay pumatay, kaya papatayin ka rin. Gagawin kong ilang ang iyong lupain, at sinumang maglakbay roon ay papatayin. Tatambaka ng bangkay ang iyong mga bundok, libis at mga bangin. Gagawin kitang lugar na mapanglaw, at ang iyong mga lungsod ay aalisan ko ng mga tao. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Sinabi mong iyo ang Israel at Huda. Bagamat alam mong ako ang Diyos nila, dahil diyan, akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ang nagsasabi sa iyong tiyak na pagdurusahan mo ang iyong pagkagalit, pagkaingit at pagkapuot sa aking bayan. Gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kanila. Makikilala ninyong ako si Yahweh kapag naparusahan ko na kayo. Sa gayon, malalaman din ninyo na alam ko ang inyong kalapastanganan nang sabihin ninyong ang kaburulan ng Israel ay winasak upang inyong sakupin. Kinalaban ninyo ako at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Ito'y hindi lingid sa akin. wawasakin kita ng lubusan at ito'y ikatutuwa ng buong mundo. Gagawin ko sa iyo ang ikinatuwa mong pagkawasak ng Israel na aking hinirang. Wawasakin kita, bundok ng Seir, at ito ang magiging wakas ng buong Edom. Sa gayon, makikilala ng lahat na ako si Yahweh.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga. Ginising na naman tayo ni Lord. Ibig sabihin lang niyan, may bagong pagkakataon para magpatuloy sa buhay. Ano man ang iyong mga kinakaharap o kinaharap kahapon at ang mga agam-agam sa isipan mo ngayon, salamat sa Diyos kasi sa Kanya, may kapahingahan ang ating puso at isipan. At dahil may biyaya ng panibagong umaga, buksan po natin ang pagpapalakas ng ating faith dito sa Unang Salmo, isang programa ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa araw na ito, makakasama niyo po ako. Ito po si Shekinah Abalon.

Pag-usapan natin ngayon ang salitang composure. Ito yung estado ng kakalmahan at kapanatagan ng isip sa gitna ng magulong paligid. Alam niyo po, naalala ko lang nung ako ay bata pa. Meron po akong nakagiliwan panoorin sa YouTube na game show. Ang pamagat nito ay Takeshi's Castle. Marahil pamilyar ka dito. Isa itong Japanese game show kung saan ang komedyanteng si Takeshi ay nagsiset up ng mahirap na physical challenges para sa kanyang players. Ang main goal, mapigilan silang makarating sa endpoint o sa castle mismo para maabot si Takeshi. Bagamat intense, nakakatawa at nakakaalis ng stress ang players dito. Minsan kasi malapit na sa finish line pero biglang madadapa, mahuhulog, haharangin at babalik ulit sa umpisa. Pero may players naman na napakatindi ng composure, yung sobrang laser focused. Kaya kahit binabato na sila, sumasucess pa rin tungo sa final destination. Parang tayo lang sa mga sitwasyong ating nakaranasan sa bawat araw. Naroon na nga tayo sa realidad na mahirap ang mga pagsubok ng buhay, tapos ang ingay-ingay pa ng ating paligid. Relate ka ba dito? Yung may problema ka na nga sa trabaho, sa mental health, sa pamilya at sa personal mong buhay. Nagkakagulo pa yung mga nasa paligid mo. Pwedeng literal na bumabagyo na nga recently, nag-aaway pa ang kapitbahay. Tapos pag nag-social media ka naman, absorb na absorb mo ang mga political issue. Kapag lalabas, masistress naman sa tindi ng traffic at iba pang gulo sa ating paligid. Gusto mo lang naman makatawid patungo sa finish line, pero ang hirap-hirap. Para bang sinasabi sa iyo ng mundo na walang pahinga at kanya-kanya na lang to survive? Ang hirap magkaroon ng composure kung ganyan. Kagapay, kung ikaw man ay nasa same situation, pwede ka bang mag-comment dyan ng salitang relate para ma-assure mga nakikinig sa atin na hindi sila nag-iisa. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang malaman mo, you are in the right place today para makatanggap ng encouragement at promise mula sa salita ng Panginoon. Today, ang ating passage ay matatagpuan sa Exodus 8. Particularly, ang key text natin ay sa verse 22. Babasahin ko po ito sa inyo at pwede niyo rin naman akong sabayan kung meron kayong mga Bibles. Exodus chapter 8 verse 22. Mula po sa English Standard Version. But this time, I will spare the region of Goshen, where my people live. No flies will be found there. Then you will know that I am the Lord, and I am present even in the heart of your land. Sa Pinoy version naman, pero sa araw na yon, ililigtas ko ang Goshen, kung saan nakatira ang bayan ko. Hindi magkakaroon ng mga langaw doon. Gagawin ko to para malaman ng hari na akong si Lord ay nangingibabaw sa Egypt. Ang ating binasa ay mula sa ika-apat na plague o salot na binigay ng Diyos para sa Egypt. Ito po yung plague of flies o mga langaw. Konting background lang sa ating teksto ngayon. Sa panahon na tumanggi ang paraon na hayaan ang mga Israelita na mag-alay at magpuri sa Diyos. Nakailang bargain na si Moses at Aaron pero hindi talaga siya pumapayag na palayain ang Israelites mula sa pagkakaalipin. Dumaan na ang salot ng tubig na naging dugo, mga palaka at mga kuto o gnats. Pero napakatigas pa rin talaga ng puso ng paraon laban sa Diyos at sa bayang pinili. Kaya naman isang araw, muling lumapit si Moses at Aaron kay Pharaoh tungkol sa utos ng Diyos. Pagbigyan ng umalis ang mga Israelita, dahil kung hindi, sasalakay ang mga langaw sa palasyo. Tutupukin hindi lamang siya, pati ang mga opisyal, tahanan at lahat-lahat ng mga tao. Ngunit, ang ganda po ng emphasis sa salitang ngunit o but, may exception. Promise ni Lord sa verse 22, yung binasa natin kanina, ililigtas niya ang Goshen dahil doon matatagpuan ang kanyang bayang pinili, ang mga Israelita. Dadaan sa salot ng mga langaw ang lahat ng Ehipto maliban sa Goshen kung saan namamalagi ang chosen people.
Now, to make the long story short, sa pagsalakay ng mga langaw ay kunyari ang pumayag ang paraon na palayain ng Israel. Ngunit, nanatiling matigas talaga ang kanyang puso. Nagsinungaling lang pala siya at kalaunan pinigilan silang muni para makaalis. Hindi tayo magbibigay ng emphasis sa kung paano ka hard-hearted si Pharaoh at kung ano yung naging consequences nito. Pero ang ating lente ay nakafocus ngayon sa kung paano niligtas ng Diyos ang kanyang bayan, gayong naroon sila sa Goshen. Ni isang Israelita ay walang nagalaw, naapektuhan at nasalakay ng mga plague na pinadala ng Diyos laban sa heartless Egypt. May shield of protection para sa mga anak niya. Nagkakagulo na ang lahat pero ang mga Israelita composed at safe lang sa Goshen. Hindi dahil sa sarili nilang gawa, bagkus mula ito sa pangako ng Diyos. Simple lang po ang nais nitong iparating sa atin bilang mga anak ng Diyos ngayon kaagapay. Hindi man tayo kabilang sa mga Israelita noon, pero dahil tayo ay na kay Kristo, we can be assured that God has a promise of protection for us. Hindi natin kailangan magpanik kung nagkakagulo na externally, kasi ang bulong ng Diyos sa atin ngayon, anak, sagot kita, poprotektahan kita. Walang kahit na anong pwedeng magpabagsak sa iyo. Ano ang estado ng iyong puso at buhay ngayon kaagapay? Meron ka bang unspoken battles? Mga sitwasyong tila hindi pa nag-uumpisa pero feeling mo talo ka na? O mga problemang kay tagal masolusyonan? Lagi mong tatandaan, God may be allowing you to go through that difficulty, but God will be with you throughout the process. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. He will spare you from being destroyed, gaya ng pagliligtas niya sa mga Israelite noong sila ay nasa Goshen. Kaya kung may hamon na application sa atin ito ngayon, ito ay ang maging composed in God's presence. Yan siguro ang point one natin sa application. Remain in God's presence. Maraming hindi sigurado sa mundo, pero one thing's for sure, ang pag-ibig sa iyo ng Diyos ay nagpapatuloy. Huwag kang lumayo sa Kanya. Patuloy na lumakad sa Kanyang presensya because in His presence, there's peace and direction. Again, in His presence, there's peace and direction. At kung mayroon pa, yun ay to continue serving Him kahit lahat sa paligid mo ay sinasalakay ng salot o nagkakagulo na. Walang nonsense na pahina ng buhay kaagapay. At ang season mo ngayon ay season for you to continue. Because where you are can be your great testimony in the future. Maging steady lang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, knowing He will rescue us from all these difficulties. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Let's pray. Lord, salamat dahil okay lang palang magpahayag sa iyo ng moments in my life na natatakot ako at nahihirapan. Lahat po ito ay naririnig mo at nauunawaan mong tunay. Hinihingi po namin ang iyong regalong peace at composure. Nawa po makahanap kami ng kaninga sa iyong presensya. Hindi man namin control ang nangyayari outside us, sa experiences, sa lipunan namin, sa paligid, pero kayang-kaya namin at may choice kaming manatili sa presence mo. Sana po yun ang aming maging choice today. Guard our hearts and bless our lives, our work, our family, our ministry, and even our dreams. Salamat po sa pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan.

Salamat sa palagian mong pagsama dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pansamantala muna akong nagpapaalam. Ito po si Shekinah Abalon at sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaan mong si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang palaging ilaan.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Magandang araw sa iyo, Kagapay. Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Muli na naman po tayo magkakasama para sa programang Angkla. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

ay ang quarrying o pagkakwari. Ang quarrying ay isang proseso ng pagkuha ng bato, buhangin, yamang mineral at ng mga materyales na kadalasan sa bundok sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Kilala rin ang quarry sa iba pang tawag gaya ng surface mine, pit, open pit at open cast mine. Kadalasan ang mga bundok ang pinagkukunan ng mga bato at ang tabing dagat naman ang pinagkukuhanan ng mga buhangin. Ang mga nakukuha ritong malalaking mga bato ay pinagpipiraso at nagiging graba. Ang mga nakukuha sa pagkakwari ay nagiging mga materyales na ginagamit upang makagawa ng mga estruktura, mga materyales na magagamit sa pagbuo ng mga bagay na ginagamit sa araw-araw. Halos lahat ng ating gamit sa araw-araw ay mga materyales na makukuha lamang sa pamamagitan ng quarrying. Isa sa mga dahilan ng pagkakwari ay nakatutulong ito sa kaunlarang panlipunan ng isang pamayanan. Natutugunan ng quarrying ang kagamitang kinakailangan sa pagpapagawa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga komunidad. Dagdag pa rito, nakapagbibigay rin ito ng oportunidad sa mga nais magkaroon ng trabaho tulad ng mga inhinyero, mekaniko at negosyo tulad ng konstruksyon. Dagdag na trabaho para sa mga lokal na mamamayan. Maraming gawain ang kinakailangan sa isang quarry, kung kaya't maraming oportunidad para sa trabaho. Bukod sa nagpapatakbo ng quarry, ay nakikinabang din dito ang ilang ahensya na nagbibigay ng pabor at permiso kahit alam nilang nakakasira ito ng kalikasan. Higit sa lahat, nakatutulong ito sa pagtitipid ng gastusin ng ating pamahalaan. Hindi na kinakailangang mag-angkat ng aggregate resources mula sa ibang mga bansa dahil meron na tayong resources sa ating bansa. Ang mga aggregate resources ay tulad ng buhangin, graba at iba pa. Kahit marami itong magandang dulot sa ating bansa at ito ay nakatutulong sa atin, mayroon pa rin itong negatibong dulot o masamang epekto sa atin at sa ating bansa. Isa sa mga masasamang dulot ay ang polusyon sa hangin. Ito ay nagmumula sa mga alikabok at usok sa tuwing ginagawa ang pagkakwari. Isa pa, ang polusyon na ito ay maaari ding magdulot ng hindi magandang resulta sa kalusugan. Ang quarrying din ay gumagawa ng basura na tinatawag na quarry waste. Ang basura na dulot nito ay maaaring makasira ng katubigan dahil ito ay naiipon sa ilalim. Isama mo na ang pagkasira ng biodiversity. Ilan pang mga masasamang epekto ay ang pagguho ng mga bundok, pagkasira ng mga tanawin, pagkasira ng mga kuweba at ang dulot nitong ingay at malalakas na pagyanig. Isa nga sa mga pangunahing epekto ng quarrying ay ang pagkasira ng kalikasan. Bago pa man makapagsimula ng isang quarry, kinakailangang alisin ang mga puno sa isang lugar. Bunsod nito, nakakalbo ang kagubatan at nawawala ng tirahan ang mga hayop. Ganun din naman, ang quarrying ay nagdudulot ng noise pollution. Ang mga kagamitan sa paghuhukay ay mga gumagawa ng mga malakas na ingay na nakakaistorbo sa mga kalapit na lugar. May mga pagkakataon rin na gumagamit ng mga pampasabog upang madaling mahukay ang lupa. Isa pang masamang epekto nito ay ang polusyon sa hangin. Ang paghuhukay sa lupa ay nagdudulot ng maraming alikabok na maaring makapaglakbay sa hangin. Ang makakalanghap ng mga alikabok na ito ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon sa kanilang kalusugan. Partikular, ito ay nakapagdudulot ng sakit sa baga. Ang quarrying ay isang uri ng pagmimina ng mga yamang mineral. Isa sa mga sanhi nito ay ang pagkasira ng mga bundok at pagdudulot ng quarry waste na maaaring makasira sa kapaligiran, partikular na sa katubigan. At isa sa mga may tuturing na seryosong epekto ng quarrying ay ang pagbaha. Ang nangyaring malawak ang pagbaha sa probinsya ng Rizal, Antipolo City, Marikina, Pasig at Cainta noong September 2 dahil sa habagat at bagyong Enteng ay nakagulat sa maraming residente. Hindi naman daw bumabaha ng ganong kalaki sa kanilang lugar. Marami nagsabi na matagal na silang nakatira sa Antipolo pero noon lang sila nakaranas na rumaragasa ang baha na pumasok sa kanilang bahay.

Sa mga picture o larawang na ipost sa social media, maraming bahay ang nalubog at bubong na lamang ang nakikita. Pati ang mga bahay na may ikalawang palapag ay inabot din ng baha. Maraming sasakyan ang tinangay ng agos at naghambalang sa mga kalye. Nagkaroon din ng landslide sa isang barangay sa Antipolo na ikinamatay ng 3 tao, kabilang ang 1 buntis. Marami rin ang binaha sa Marikina na mas matindi pa umano sa dinulot ng bagyong Karina na nanalasa noong July 24. Hindi umano gaano kalakasan ng ulan na dulot ng bagyong Enteng, pero bumaha agad. Ganito rin ang naranasan sa Cainta at Pasig. Umapaw ang ilog at pati ang mga subdivision sa Cainta na hindi naman daw dating binabaha ay pinasok ng tubig. May mga pader ng subdivision na nawasak dahil sa rumaragasang tubig. Ayon sa mga taga-Cainta, nakararanas na sila ng baha noon pero hindi katulad ng dinulot ng bagyong Enteng. Halos ganito rin ang nangyari sa Pasig na marami ring bahay ang nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Natatandaan niyo ba ang ipinaskil sa Facebook ng isang residente ng kasiglahan San Jose, Rodriguez Rizal, isa sa relocation site sa lugar, ang isang panawagan at paghingi ng saklolo? Pa-rescue naman po kami, parang awa niyo na. Madaling araw noon, binutas nila ang kanilang mga yero para makaakyat ng bubong. Noong umaga, humahagupit pa ang hangin at makulimlim pa ang kalangitan. Sa absurdong kalagayan nila, sinabi niya, durog na ang mga gamit. Payong, banig at basang kumot lang ang panangga nila sa mga hangin at ulan. Ang ibang kapitbahay, nakahiga na sa yero, tila gusto ng matulog. Magdamag silang gising habang unti-unting tumataas ang tubig noong gabing iyon. Papaalis na ang bagyo at pasalamat silang unti-unti nang bumababa ang tubig noong umagang iyon. Pero hindi nila alam kung ano ang bubungad sa kanila pagbaba ng tubig. Sabi niya sa video na pinaskil sa Facebook, hindi namin alam kung may mga na-stranded sa loob. May narinig kaming nagsisigawan sa ilalim ng mga bubong ng mga bahay. Pero hindi na namin sila natulungan. Kailangan na naming umalis. Palagay ko, may mga naiwan sa loob ng mga bahay, ang sabi niya. Mula sa kanilang bubong, tanaw sa malayo ang mga burol at bundok na napapasa ilalim sa quarrying operations ng iba't ibang kumpanya. Hindi ito ang unang pagkakataon ng malubhang baha sa kasiglahan. Noong 2009, binaha rin ito dahil sa bagyong Ondoy. Noong 2012, binaha na ito. Noong August 2018, dinanas din ng mga mamayan sa lugar ang flash floods na dala ng mga ulang habagat. Matagal nang itinuturo ng mga eksperto ang quarrying sa Rizal, partikular sa San Mateo at Rodriguez o Montalban, bilang isa sa pangunahing mga dahilan ng vulnerabilidad sa mga lugar na ito sa pagbaha. Nasa downstream o mababang bahagi ng Marikina River ang residential na mga lugar na naturang mga bayan at lungsod. Isa sa mga unang hakbang sa pagsisimula ng quarry ang pagtanggal ng mga puno at iba pang kakahuyan. Malaki ang ambag ng mga puno tuwing tag-ulan dahil nakakatulong ang mga ugat nito na patatagin ang kalupaan. Sa pagtanggal sa kakahuyan, nababawasan ang natural na kakayahan ng kalikasan na pigilan ang pagdidilubyo. Ayon sa mga eksperto, nakakapagpabago rin ang hulma ng kabundukan ng quarrying. Nabubuo ang ilog dahil sa ilang dekadang pagragasan ng tubig mula sa mga kurbada ng kabundukan. Kung mag-iiba ang hugis ng bundok dahil sa quarrying, mag-iiba rin ang direksyon ng pagbaba ng tubig at maaaring bahain ang mga komunidad na dati namang napoprotektahan ng kalikasan. Dagdag pa sa panganib na ito ang paglambot ng lupa. Sa mga pagkakataong malakas ang ulan, hindi malayong agusin pababa ng matataas na lugar ang malambot na lupa. Dala ang iba pang mapanganib na materyales tulad ng naglalakihang bato. Ang mga tala na ito ng epekto ng quarrying ay bunga hindi ng haka-haka, kung hindi ng mga pag-aaral ng sensya at danas ng mga komunidad na naapektado.
Kaya't hanggat walang konkretong plano upang tumugon sa pagbabago ng klima, kabilang ang pagbibigay halaga sa konserbasyon ng kapaligiran, magpapatuloy ang siklo ng mga sakuna sa ating bansa. Concern o tungkulin at responsibilidad at pananagutan ng lahat ang paggamit ng likas na resources tulad ng isinasalamin sa awit kabanatang 24. Kay Yahweh ang daigdig at ang kapuspusan nito, ang sanlibutan at ang mga nananahan doon. Ang katiwalang tagapangasiwa sa Biblia ay ang tao na binigyan ng responsibilidad at pananagutan na pangasiwaan ang pag-aari ng isa pa. Sa Panginoon ang buong sanlika, pati tayo, at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang pamamahala sa sanlikang ito. Tayo ang responsable sa kung paano natin ginagamit at inaabuso ang kalikasan. Nang likhain ng Diyos ang tao, tagapangalaga ng sanlikha ang kanyang nilikha. May pananagutan ng tao na tiyakin at siguruhin ang kagalingan at kabutihan ng kanyang nasasakupan. Pagiging responsable bilang bahagi ng sanlikha ang pangunahing dahilan kung bakit nilikha ang tao. Napakaliwanag ng sinasabi sa Biblia, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Nilikha ng Diyos ang tao para magsilbing tagapangasiwa ng buong sambayanan, ang buong sanlikha ng Diyos. Jeremias kabanatang 27 talatang 5. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, nilikha ko ang mundo, ang mga tao at mga hayop, at nasa akin kung sino ang gusto kong gawing tagapamahala nito. Sa malawak na pakahulugan, magkakaugnay at pinag-uugnay-ugnay dapat ang pagiging katiwalang tagapangasiwa, ang economics at ang ecology. Sa totoo lang, dapat ay pinag-uugnay-ugnay ng isang tapat at matalinong katiwalang tagapangasiwa ang mga ito. Lucas kabanatang 12 talatang 42. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sa Panginoon ang sanlikha at responsable tayo kung paano natin ito ginagamit at inaabuso. Nagmula ang konseptong environmental stewardship sa unang storya ng creation, kung saan pinagkalooban ng Diyos ang tao ng dominion. Sa mahabang panahon, inakala ng tao na exploitation ang ibig sabihin ng dominion, na sapagkat ang tao ang nangingibabaw sa mga nilalang na may buhay, karapatan na niyang pagsamantalahan ang sanlikha para sa sarili niyang kapakinabangan at pangangailangan. Dahil sa pag-aakalang iyon, naabuso ang kalikasan at kapaligiran. Tagapangasiwa ng kapaligiran ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos para mangasiwa sa sanlikha ng Diyos. Nararapat lamang na lumalahok sa sanlikha ang lahat ng pinagkatiwalaang mangasiwa sa sanlikha. Fundamental ito sa konsepto ng pagiging katiwalang pinapangasiwa. Isa lamang bahagi ang pangangasiwa sa kapaligiran sa ating tungkulin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos para mangasiwa sa sanlikha. Mahigpit ang bilin ng Bilang kabanatang 35 talatang 34. At huwag ninyong sasalaulain ang daigdig na inyong tinatahanan dito, sapagkat ako ang Panginoon ay naninirahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Bilang mga tagapangasiwa ng likas na kapaligiran, tinatawagan tayong ipreserba, ingatan at papaniriwain ang hangin, tubig, kabundukan at lupang sinasalalayan ng buhay. Sa lingwaheng ecological, kapag nilabag natin ang mga prinsipyo ng ecology, pagdurusahan natin ang resulta ng pagkasira ng kapaligiran. Naniniwala tayong common heritage ng buong sangkatauhan ang likas na resources. Kaya dapat i-develop at linangin at ipreserba ang mga iyon para pakinabangan ng lahat, hindi lang ng iilan. Ngayon at para sa darating pang henerasyon. Ano na ang mangyayari sa kanila kung ang mga kagubatan at kabundukan ay kalbo na? Ang responsibilidad na pang-ilohikal ay gawain para sa lahat bilang paggalang sa kalikasan na para rin sa lahat, kabilang na ang henerasyon ngayon at ang hinaharap.
Naniniwala tayo na inilalaan ng Diyos ang sanglilikha para gamitin para sa ikabubuti ng lahat bilang napakamahalagang handog. Di para dumihan at abusuhin, ni para sirain at wasakin ang mga ito. Sumusuporta tayo sa mga hakbanging hahantong sa higit pang maingat at epesyenteng paggamit ng mga resources ng daigdig at pagpipreserba ng kalikasan at kapaligiran. Nararapat pangalagaan ng mga mamamayan ang kabundukan at kalikasan dahil ito ay biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin at sa sangkatauhan. Subalit ang nakalulungkot na katotohanan, ang tao rin ang sumisira sa kalikasan dahil sa kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga sa kapaligiran. Kamakailan, ang Department of Environment and Natural Resources ay nagbabala na lulubha pa ang mararanasang baha sa Rizal Province kapag hindi nakagawa ng maayos at epektibong solusyon ang mga otoridad. Sinisi ng DNR ang urbanization o pagdami ng tao sa lungsod kaya nagkaroon ng malawakang baha sa Rizal at iba pang lungsod sa Metro Manila. Marami na umanong tao sa rural areas ang lumipat sa lungsod at ito ang nagko-contribute sa pagkakaroon ng malaking baha. Subalit sa naging obserbasyon, napansing dilaw ang tubig na rumaragasa sa Antipolo, Marikina, Cainta at Pasig. Indikasyon na galing sa bundok ang tubig na umagos. Hindi kaya indikasyon ito na nasisira na ang bundok kaya ganito kadilaw ang baha na rumagasa? Isang malaking katanungan na dapat harapin at sagutin ng mga kinauukulan. Hindi kaya patuloy ang quarrying sa kabundukan ng Rizal kaya ganito kalubha ang baha na nararanasan ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila? Hindi rin kaya dahilan ng baha ang patuloy na mining, quarrying at crushing operations sa nabanggit na probinsya? Sa halip na sabihin ng DNR na ang urbanization ang dahilan ng baha, dapat ding tingnan ang quarrying at crushing operations. Sinasabi rin na basura rin ang itinuturong dahilan ng pagbaha, pero mas dapat imbestigahan ay ang mga nangyayaring paghuhukay sa bundok o quarrying na nagaganap sa kabundukan. Kinakailangan na usisain ang papel ng Mines and Geosciences Bureau ukol dito. Matatandaan na pinapaimbestigahan ng isang senador sa Senado ang epekto sa kapaligiran at sa mga komunidad ang pagmimina at quarrying activities sa bansa. Sa Senate Resolution 989 na inihain ng mambabatas, inaatasan niya ang angkop na komite sa Senado para magsagawa ng pagsisiyasat ukol sa adverse effects ng mining at quarrying sa mga komunidad at sa ating ecosystem. Sinabi ng senador na ang pagkawasak at pagkawala sanhi ng mining at quarrying activities ay nakapanglulumo dahil hindi lang kabuhayan ang nawawala kundi pati na rin ang buhay ng mga kababayan. Ang layunin ng imbestigasyon na punan ang kakulangan ng batas upang matigil na ang mga trahedyang dulot ng mining at quarrying. Susuriin din dito ang regulatory framework ng DNR, partikular ang Mines and Geosciences Bureau at Environmental Management Bureau na siyang responsable sa pagbabantay sa mga mining at quarrying operations sa bansa. Kapag ipinagpatuloy ang walang habas na pagkakwari at pagmimina, hindi sinasaalang-alang ang mga magiging masamang epekto ng walang patumanggang pagkakwari ay maglalagay sa panganib ng maraming tao. Masisira ang kabundukan, guguho ang lupa at babaha ng putik at bato. Malilibing ang mga nakapaligid na barangay. Sa lahat ng ating natalakay, ating nasaksihan ang isyong panlipunang pangkapaligiran ang kinakaharap ng ating bansa. Anumang uri ng kapaligiran at kalikasan ito, nararapat na atin itong ingatan. Hindi tayo mabubuhay at uunlad kung wala ang kalikasan at kapaligiran. Lahat tayo ay nakikinabang sa kalikasan at kapaligiran, kaya dapat lahat ay makiisa sa paglutas sa mga suliranin. Ang mga isyong pangkalikasan ay nangangailangan ng espiritwal na pagtugon, bunga ng paniniwala na ang lahat na nilikha ng Diyos ay Kanyang kaloob, kung saan mayroon tayong responsibilidad. At sa huli,
tayong lahat ay makikinabang sa pag-unlad ng ating lipunan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

Isang pinagpalang Biyernes na puno ng pag-asa sa iyo, kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Kaagapay, bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Purihin ng Panginoon, maaari mo ring mapakinggan at mapanood kaagapay ang DZAS sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa ating 702 DZAS app. Ngayon, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Tayong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa, Panginoon. Sa oras na ito, kami rin po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy na isinusuko sa iyo ang aming buhay, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, at anuman yung aming mga pagkukulang, Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin at pagingdapatin sa umagang ito. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang bawat kaagapay namin na kasama namin ngayong umaga, nananalangin at dumudulog sa inyo. Ang ilan sa amin, Panginoon, ay may mga pinagdadaan ng mabibigat na pagsubok sa buhay, sa pamilya, maging sa trabaho at pag-aaral. Ngunit lagi kayong naririyan, kayo ang nagbibigay ng kalakasan sa amin upang mapagtagumpayan namin ang bawat pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito, ang aming pananalangin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Kaagapay, bibigyan po natin ng panahon ang ating sama-samang pananalangin. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, i-message mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, ng pagpapasalamat sa faithfulness ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong answered prayers para sa ang bawat isa po ay ma-encourage din, lalo pang magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa grace ng Diyos, ayon sa biyaya ng Panginoon. Atin pong pag-uusapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa ating tamang katayuan sa ating buhay. Alam mo, kaagapay, maraming tao ang ligaw sa sariling paglalakbay sa buhay. Hindi alam kung saan patutungo. Yung iba naman ay takot lumakad, pasulong, at nakahinto lamang sa isang bahagi ng buhay niya. Sabi sa aklat ng Jeremias, kabanatang 6, sa talatang 16, sinabi ni Yahweh sa kanya, "Tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan." Kaagapay,
hindi tayo niligtas ng Panginoon para masabing ligtas lang. Mayroon tayong dakilang layunin at tungkulin sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo nakadisenyo na nakahinto lamang o stagnant. Alam nyo, matagal tayong nilinlang ng Diablo at nilagay niya sa isipan natin na pagod na tayo at marami na tayong ginawa, kaya nais niyang tumigil na lang tayo, lalo na sa ating paglilingkod. At nililimitahan na lang natin ang ating mga sarili sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kagapay, gusto kong ipaalala sa iyo ngayon na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay Diyos na walang limitasyon. At ito ang magtutulak sa atin hanggang sa maranasan natin sa ating mga buhay ang katotohanan at pagkilos ng kanyang presensya. Subalit darating ang panahon na sa iyong paglalakbay dito sa mundo, mararating mo yung crossroads or sangandaan ng iyong buhay. At sa oras na marating mo ito, ay pinamamanhik ko sa iyo kaagapay na huwag tayong hihinto sa kalagitnaan. Tayo ay magpatuloy sa pagsulong at mararanasan natin ang dakilang bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin. Yun ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi maranasan ang katagumpayan ng buhay sa kadahilan ng pagnarating nila yung sangandaan o crossroads, sila yumihinto sa kalagitnaan at magsisimulang mag-isip, matakot, mapagod at malito. Kagapay, nasa sangandaan ka pa lang, may dulo pa na gustong iparating sa iyo ang Panginoon. At ang nakalulungkot, marami ang nasa crossroads ng kanilang paglalakbay na maling daan na ang kanilang tinatahak. Alam mo, kung nandyan ka ngayon sa kalagayang yan, kailangan mong magpasya kung saan ka patutungo. Maaring nandyan ka sa iyong safe zone o nandyan ka sa iyong comfort zone, ang lugar ng pagpapahinga, paghihintay at pagkahimlay. Paano mo mararanasan ang buhay na nakalaan sa iyo sa hinaharap kung ayaw mong humakbang, pasulong? Marahil maraming hadlang sa ating daraanan para sa ating pagsulong. Maaring natatakot kang magkamali. Maaring ayaw mong mapasubo at iniisip mong baka hindi mo naman kayang tapusin. Maaring iniisip mong hindi ka pahanda. At maaring iniisip mong baka ikaw ay maligaw. Subalit sa kabila ng mga kadahilanang ito kaagapay, ayaw mo namang tawagin kang stagnant, mahina o walang paglago. Ayaw ng Panginoon na manatili kang stagnant o nakahinto na lang ang buhay mo at wala kang paglago. Tayo ay dinisenyo ng Diyos na lumago sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang nais kasi ng Diyos kaagapay ay ma-enjoy natin ang bawat sandaling tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At kung may mga pagsubok man na darating sa atin, siya din ang tutulong para malampasan natin ito. Kung ipagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Tandaan mo, where there's no spiritual progress happening, no breakthrough or maturity. There's no progress if we stay here at the middle of our crossroad. Wala sa sangandaan ang sariwang pastulan. You can't find good pastures if you will not decide to move ahead. Kaagapay, sumabay ka. Ang madalas na dahilan kung bakit maraming tao ang di maranasan ang pagpapala at hindi makita ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay ay sa kadahilanang sila ay nakahinto sa kalagitnaan. Nais ng Panginoon na ikaw ay lumakad pasulong at ikaw ay lumago sa pananampalataya upang tuluyan mong malasap ang buhay na ayon sa kanyang magandang plano para sa iyo. Ang sabi sa mga Hebreo, kabanatang 6, sa mga talatang 1-3, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na.
Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gawin o gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Kailangan natin sumulong at marami pang ipagagawa sa atin ang Panginoon. Isa sa magandang plano sa atin ng Panginoon ay gamitin tayo bilang daluyan ng kanyang pagpapala, daluyan ng kanyang pag-ibig at daluyan ng kanyang kalakasan para sa iba. Mayroon pang mas matinding gagawin at ipakikita sa iyo ang Panginoon. More serious thing in His kingdom. Mahirapan kang umusad pasulong kung hindi mo seseryosohin kaagapay ang pagsunod sa Diyos. Panahon na upang bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang ating pagsunod sa Diyos. Humakbang ka kaagapay pasulong. Your first step is the greatest opportunity to accomplish your race. Sinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang para iwanan ang iyong comfort zone upang pumasok sa panibagong aspeto ng buhay mo. Bagong level ng pamumuhay. Sabi sa Kolosas, kabanatang isa sa mga talatang 9 at 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Sa oras na ito, kaagapay ating idulog sa Panginoon ang ating pamilya, ang bawat tahanan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa inyo, dumudulog, at umaamin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Pinagpe-pray namin sa oras na ito ang bawat pamilya, bawat tahanan, O Diyos, na kayo po ang maging sentro sa lahat po ng pinagdadaanan ng aming mga kaagapay ngayon. Panginoon, kayo po maging kalakasan nila. Magmula sa ama ng tahanan, gawin ninyong laging malakas, Panginoon, ang mga tatay, ang mga padre di pamilya. Naway kaming mga ama ang magsilbing magandang halimbawa ng katatagan sa loob ng aming tahanan, paninindigan sa tama, at madala namin sa tamang direksyon ang buhay ng aming mga anak. Ganon din ang bawat ina ng tahanan, patuloy na kayo po ang maging kalakasan nila sa dami po ng kanilang iniisip, sa araw-araw, Panginoon, na pag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Pati yung budget, Lord, ay pinagkakasya para po mapakapamuhay ng payapa ang kanilang pamilya. Ang ilan po sa aming mga magulang, mga tatay at nanay ay nagtatrabaho sa ibang bansa, hiwalay sa kanilang pamilya. Ngunit Lord, kahit pa ganito ang sitwasyon ng ilan sa aming mga kaagapay, lagi kayong naririyan. Nag-iingat, inaalagaan sila, Panginoon. At ang aming dalangin, ilayo niyo po ang bawat isa sa kapahamakan, sa tukso, Panginoon, at makapamuhay ang aming mga kaagapay ng maayos at may kapayapaan. Ang bawat anak ay amin din pong itinataas sa inyo, Panginoon, na naway matuto ang bawat mga anak ng tunay na pagkatakot sa inyo. Upang sa ganun, kahit malayo ang kanilang mga magulang, di man sila laging nagagabayan, nandyan kayo, Panginoon, na siya pong gagabay sa bawat anak at dadalin sila sa tamang buhay, sa tamang tatahakin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang bawat tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay manalangin at idulog natin ang ating mga kaagapay na nagpadala ng kanilang panalangin kahilingan. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, lagi naming ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sitwasyon, ang bawat buhay, ang bawat kalagayan. Anuman ang nakikita nyo na kakulangan sa aming mga buhay ay kayo po ang nagpupuno, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Sa oras na ito, kami ay muling dudulog, inilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray ko po sa oras na ito, Panginoon, ang aking kamanggagawa, si Sir Nonito Miranda and Sister Marilyn Miranda, Panginoon. Yan po sa NMM Corporation. Yan po sa Silang Cavite. Pinagpe-pray ko rin ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo po ang anumang gawa ng kanilang kamay at patuloy niyo po silang ingatan ang buong Miranda family. Lord, akin ding idinadalangin sa oras na ito, Panginoon, ng aming kamanggagawa at kaagapay sa FEBC, si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo pong ingatan ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, Panginoon, kanyang may bahay, Sister Marie David, at ang kanyang mga anak, si Engineer Romar David, si Jerome, si Kevin, and si Joanna Grace David. Pagpalain niyo po ang buong David family. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Brother Leo Abisamis, na sa mga pagkakataong ito ay nandyan po, nagtatrabaho at naglilingkod sa inyo sa Texas, USA. Pagpalain niyo ang kanyang buhay, pagpalain niyo po ang kanyang trabaho, Panginoon. Gamitin niyo siya bilang daluyan ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat dahil kayo po, O Diyos, ang nag-iingat sa inyong mga anak. Akin ding dinadalangin sa oras na ito ang kagalingan at kalakasang pisikal ni Tita Avi Dailo, Panginoon, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Ingatan niyo po si Tita Avi sa lahat ng pagkakataon, at patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang kanyang kalusugan na naway kumanda, Panginoon, araw-araw dahil sa iyong pagpapala, dahil sa iyong kalakasan. Ganon din ang kanyang mga pinagkakakitaan, Panginoon, source of blessing, Panginoon, ang kanyang mga apartments, Lord, ay patuloy niyo pong pagpalain. Bigyan niyo siya ng mga tao na lagi pong marunong pong umunawa at marunong magmahal, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, O Diyos. Akin ding inilalapit sa oras na ito si Sister Anna Victoria Tutel, Lord, dyan po sa Middle East, Lord, ang buong Tutel family. Kayo po mag-ingat sa kanila anuman ang situation ng kanilang buhay. Buong pamilya niya, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala ang kanilang sitwasyon sa inyo. Lord, aming idinadalangin din sa oras na ito at ipinagpapasalamat ang buhay po ni Mami Auring Sumulong, dyan po sa Tagaytay area. Marami pong salamat sa kanyang buhay, sa kanyang patuloy na pagsuporta at kaagapay namin dito sa FEBC. At bilang aming head ng prayer intercessors, Lord, ng FEBC, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, katatagan, at lahat ng magagandang bagay ay maranasan ng aming Mami Auring Sumulong. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga hanap buhay, Panginoon. Ganon din, aming idinadalangin si Tita Telma Manjares at ang buong Manjares family. Salamat po dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Ingatan niyo siya sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod, Panginoon. At alam ko na kayo, O Diyos, ang lagi niyang katuwang at kasama. Ganon din po kay Pastor Pablo at Nanay Biring Marquez, Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang kanilang buhay paglilingkod. Bless niyo rin si Sister Nora Cancela, ang buong Cancela family. Si Sister Lilia Guerrero, ang buong Guerrero family. Daming din ipinagpipray si Brother Epifanio Salvador. Maraming salamat sa aming kapatid na ito dahil kayong patuloy na kanyang pinaglilingkuran sa kanyang buhay. Lord, amin ding itinataas si Sister Carmi Gabaza at ang buong Gabaza family. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod. Pinagpipray ko rin Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family, na kayo, O Diyos, ang magbigay lagi ng kalakasan sa kanila sa lahat ng pagkakataon, at maging ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon. Marami pong salamat sa katugunan sa bawat panalangin, at alam namin, Panginoon, na sa iyong banal na kalooban, matatanggap namin ang mga panalangin ito, Panginoon. Binabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera. na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi,
5: kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga! Araw po tayo ng Biyernes, 4 sa buwan ng Setyembre 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang nagpatupad ng alternative learning mode dahil sa habagat at Indonesia haze. Mga bangko, insurance at investment companies nagsumite ng financial records sa impeachment court at sa kalakalan, utang ng Pilipinas patuloy sa pagtaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglabas ang Malacañang ng Memorandum Circular na nag-uutos ng pagpapatupad ng alternative learning mode sa mga paaralan sa National Capital Region o NCR at 16 na mga lalawigan sa Luzon ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 4. Ito ay dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng pinalakas na habagat, gayon din sa mahinang kalidad ng hangin sa NCR dahil naman sa haze mula sa forest at peatland fire sa Indonesia. Batay sa Memorandum Circular Number 134, ipatutupad ang alternative learning modes at iba pang learning continuity measures sa public at private schools sa lahat ng antas. Kabilang sa mga lalawigang sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Gayunman, maaari pa ring magkansela o magsuspinde ng klase ang mga local chief executives depende sa sitwasyon sa kani-kanilang lugar.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito 1,070 kilometro or 1,770 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometro kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilagang kanlunan sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa ngayon, wala pa naman itong direktang epekto sa bansa. Samantala, habagat pa rin ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay may manakanakang pag-ulan dahil sa habagat. Makararanas din ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din naman sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras dahil sa habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan sa bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin sa habagat.

0: nakasama or napakasama naman ang antas ng hangin sa Zamboanga City. Nakapagtala rin ng hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Palawan, Naga, Iloilo, Tacloban at Davao, lalo na para sa mga sensitibo sa polusyon. Karamihan sa mga lugar sa Metro Manila ay may maayos na kalidad ng hangin, bagamat may ilang lugar na nakapagtala ng katamtamang antas. Payo ng DNREMB, bawasan ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga lugar na makapal ang haze. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang kalidad ng hangin sa buong bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagsumiti na ng kanilang mga financial records ang karagdagang mga bangko, insurance corporation at investment institution bilang pagsunod sa subpoena na inilabas ng impeachment court noong nakaraang linggo. Saklaw ng mga isinumiting record ang mga peso-denominated account at transaksyon, maging ang mga financial interest ni Vice President Sara Duterte Carpio, ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio at 20 entities. Ang mga dokumento ay para sa mga transaksyon mula 2007 hanggang 2025. Idinagdag ng Office of the Clerk of Court na ang mga bagong record ay idaragdag sa mga dokumentong naunang isinumite ng Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at 6 na mga bangko. Ang mga record ay bahagi ng mga dokumentong hinihingi kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Utang ng Pilipinas patuloy sa pagtaas. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Nagtala ang Pilipinas ng 19.39 trillion pesos na pambansang utang sa pagtatapos ng Hulyo 2026. Ayon sa Bureau of the Treasury o BTR, mas mataas ito ng 1.7% kumpara sa utang noong Hunyo dahil sa dagdag na pangungutang ng gobyerno at paghina ng piso na nagpataas sa halaga ng mga utang na nasa foreign currency. Nasa 13.11 trillion pesos ang utang sa loob ng bansa, habang 6.28 trillion pesos naman ang utang mula sa ibang bansa. Katumbas na ng 66% ng gross domestic product o GDP ang bigat ng utang ng bansa, pinakamataas sa loob ng 22 taon. Sa iba pang balita, nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagsusuri at pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ngayong 25th anibersaryo ng batas. Ipinasa ang EPIRA noong 2001 para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente, problemang pinansyal ng dating state-run National Power Corporation, at mataas na gastos sa kuryente sa pamamagitan ng pagbubukas ng industriya sa pribadong sektor at kompetisyon. Sinabi ni Garin na kailangan ngayong palakasin at gawing mas epesyente ang Energy Regulatory Commission o ERC na nangangasiwa sa regulasyon ng industriya ng kuryente. May mga panukala na ring inihain sa Kongreso para amyendahan ang EPIRA at tugunan ng mga problema sa generation, transmission, distribution at retail ng kuryente. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 61 centavos sa US dollar, 45 pesos at 23 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 28 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 67 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national finals ng ikalawang Presidential Filipinovation Awards o PFA na idinaos sa Quezon City kahapon. 16 na innovators sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapasok sa finals dahil sa kanilang mga ideya sa larangan ng learning and education, health and wellness or well-being, food and agribusiness, finance, manufacturing and trade, public administration, transportation and logistics, energy at blue economy and water. 5 innovators ang ginawaran ng

0: 2026 Presidential Philippine Ovation Awardees na tumanggap ng tig 3.5 million pesos na halaga ng cash grant at post-competition support para mapalago ang madala pa sa merkado ang kanilang inobasyon. Kabilang sa nanalo ang isang prototype adult ventilator at ang Saltchik Marisa Turbine na isang 24/7 electricity mula sa ilog. Ang nalalabing 11 finalist ay tumanggap naman ng cash grant na 250,000 pesos na pwedeng gamitin para sa research and development, prototyping, field testing at system upgrades. Sa kanyang mensahe, inihayag ng Pangulo ang paghanga sa mga innovators dahil sa kanilang kasigasigan sa paghahanap ng solusyon sa iba't ibang problema ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo na key driver ng administrasyon ang economic transformation at productivity ang innovation. Hinimok din niya ang mga innovators na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagtugon sa mga modernong hamon gaya ng food insecurity, mga pagbaha, pagguho ng lupa at energy shortages. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecution Panel natanggap ang kopya ng bank documents at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio at ng kanyang mister. Prosecution handa namang idulog sa Korte Suprema ang 16-vote rule. At sa palakasan, PVL at Spiker's Turf, sisimula na ang 10th season sa Cebu.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, House Prosecution Panel natanggap ang kopya ng bank documents at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio at ni Attorney Manasses Carpio. Ang detalye mula kay Eddie Galvez.
2: Natanggap ng House Prosecution Panel ang kopya ng bank documents at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa si Attorney Manasses Carpio at kumpanyang nag-uugnay sa mag-asawa. Sa press conference, ang sabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, pag-aaralan at bubusisiin ng prosecution ang lahat ng mga dokumentong ito. Ito anya ang bubuo sa huling pinaka-importanting haligi ng ebidensya na gagamitin sa Unexplained Wealth Article. Sa nakaraang hearing ng House Committee on Justice, sinabi ni Rido na tinignan ng komite ang bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, subalit hindi na nasuring maigi dahil sa kwestiyon ng hindi pahintulutan ang pagsisiwalat. Nasa proseso pa rin anya ang prosecution ng pagsusuri kung itutuloy pa ang presentasyon ng Article 3. Ito ang bribery at procurement irregularities sangkot ang Department of Education officials. Muli namang umapila si House Prosecution Spokesperson Representative C. Alonto Adjong kay VP Sara na makidahok sa kanyang impeachment trial upang marinig ng publiko ang kanyang panig. Bagamat karapatan ng pangalawang pangulo bilang respondent sa hindi pagdalo sa paglilitis, sinabi na Jong na walang ibang makasasagot sa mga katanungan kundi si VP Sara mismo. Marami na anyang katotohanan ang na-establish tungkol sa aligasyon laban kay VP Sara base na rin sa mga naging testigo na lumabag sa joint circular. Lahat sila sinasabi hindi nila alam paano ginasta ang pondo ng Office of the Vice President at DepEd. Inilarawan naman ni Adjong ang paulit-ulit na pagtutol ng defense sa testimonya ni Michael Wesley Pua bilang technical strategy o maneuver para lumabo ang katotohanan ng hinahanap ng prosecution. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, handa ang prosecution panel na dalhin sa Korte Suprema ang usapin sa panuntunang 16 na boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay House Impeachment Advisor at spokesman na si dating Congressman Robert Ace Barbers, posibleng maghain ang petisyon ng prosecution kung mananatili ang interpretasyon ng Senado na kailangan ang 16 na boto para sa conviction. Sinabi ni Barbers na maaari lamang silang umakyat sa Korte Suprema kapag may naganap ng paglabag o pinsala sa proseso ng impeachment. Binanggit din niya ang sitwasyon ni na Senador Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta na kasalukuyang nakakulong habang si Senador Ronald De La Rosa ay nagtatago dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs. Batay sa Article 6 ng Konstitusyon, kailangan ang 2/3 vote ng lahat ng 24 na senador o 16 na boto para mahatulan sa impeachment trial ang isang opisyal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Posible namang umabot hanggang sa 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon ito sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol. Ayon kay Tonggol, nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis, kabilang ang dami ng mga testigong iyaharap at mga dokumentong kailangang suriin ng korte. Dahil sa siksik na schedule ng mga senador, kabilang ang pagtalakay sa 2027 national budget, pinag-iisipan ding magsagawa ng buong araw na pagdinig upang mapabilis ang paglilitis. Patuloy pa ring dinidinig ng Senado ang mga alegasyon laban sa vice-presidente, kabilang ang mga usapin patungkol sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na wala pang tiyak na petsa kung kailan matatapos ang paglilitis, kaya posible itong tumawid sa susunod na taon. Patuloy namang haharap sa mga pagdinig ang prosecution at defense habang sinusuri ng Senado ang mga ebidensya sa kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Layunin nitong matiyak ang kahandaan ng bansa sa pag-host ng ika-49 na ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Ayon sa Malacanang, sinuri ng Pangulo ang mga pasilidad ng PICC bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng mga leader at kinatawan mula sa mga bansa ang miyembro ng ASEAN. Sumailalim sa malawakang pagsasaayos ang PICC at gagamitin ito bilang pangunahing lugar ng mga pagpupulong ng ASEAN Summit.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nagbabalang isang consumer group na posibleng humarap muli sa power crisis ang Mindanao dahil sa sunod-sunod na grid alert sa rehiyon. Ayon sa Davao Consumer Movement, senyales ito ng lumiliit na power reserves habang patuloy na tumataas ang demand sa kuryente. Kinu-question ng grupo kung sapat ang kasalukuyang supply para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng Mindanao. Samantala, patuloy namang minomonitor ang sitwasyon sa Mindanao power grid upang maiwasan ang mas malalang kakulangan sa supply ng kuryente.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sinusuri ng Commission on Elections o COMELEC ang 22 voting centers sa San Jose de Buena Vista sa Antique bilang paghahanda sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa Municipal Election Officer, inaasahang boboto ang mahigit 39,000 na registered voters kung matutuloy ang halalan sa November 2. Partikular na sinusuri ang mga paaralang madaling bahain para matiyak na ligtas ang mga botante. Pinapayuhan naman ang mga kandidato na ihanda na ang kanilang birth certificate at iba pang dokumento para sa filing ng Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5. Wala pang opisyal na anunsyo ang COMELEC sa pagpapaliban ng halalan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimula ng Premier Volleyball League o PVL at ng Spikers Turf ang kanilang ika-10 season sa October 10 sa bagong bukas na SMC Side Cebu Arena. Inaasahang magtatala ng crowd record crowd ang season opener batay sa pagtaya ng organizer na Sports Vision Management Group. Pinili nila ang Cebu bilang venue dahil sa matibay nitong volleyball tradition at sa dami ng manlalarong nagmula sa lalawigan kabilang na sina Cici Rondina, Diana Wong at Isa Molde. Patuloy ding sinusulong ang grassroots volleyball sa Visayas sa pamamagitan ng mga developmental program ng Sports Vision.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, bumawi sina Cici Rondina at Bernadette Pons ng Alas Pilipinas Women sa 2026 AVC Beach Volleyball Continental Championship sa China. Tinalo nila ang pares mula Uzbekistan matapos matalo sa Thailand sa unang laro. Samantala, nakamit naman nila Rylem Progelia at Sofia Pagara ang ikalawang sunod na panalo sa Pool C. Sa men's division, laglag sina James Buitrago at Roniel Rosales matapos naman ang tatlong sunod na pagkatalo. Sa pagbabalik ng bagong araw, mga mambabatas kinwestiyon ng zero budget para sa EDSA busway fuel subsidy ng DOTR. 197.3 billion pesos na budget para sa rail projects sa 2027 ipinanukala ng administrasyon. At sa ibayong dagat, death toll sa Nepal umabot na sa higit 1,252.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan po tayo, kinwestiyon ng ilang mababatas ang zero budget para sa EDSA Busway Service Contracting at Fuel Subsidy Program ng Department of Transportation o DOTR. Lumabas ang usapin sa pagtalakay sa panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Giniit ng mga mababatas ang kahalagahan ng mga programang ito, lalo na ang EDSA Busway na ginagamit ng mga commuters sa Metro Manila. Kinwestiyon din ang kawalan ng pondo para sa fuel subsidy ng DOTR na nakatutok sa pagtulong sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Hinihingi ng mga mambabatas ang paliwanag kung bakit walang inilaang pondo para sa mga naturang programa at kung paano maapektuhan nito ang mga commuter at transport workers. Samantala, inaasahang magpapatuloy ang talakayan sa panukalang budget habang sinusuri ng Kongreso ang mga programa at gastusin ng DOTR para sa susunod na taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipinapanukala ng Administrasyong Marcos ang 197.3 billion pesos na pondo para sa rail transport program ng bansa sa 2027. Mahigit 3 beses ito kumpara sa pondong inilaan ngayong taon bilang suporta sa malalaking proyekto tulad ng North-South Commuter Railway o NSCR at ang Metro Manila Subway Project. Batay sa panukalang 2027 National Expenditure Program na sa 141.96 billion pesos ang dagdag na pondo para sa rail transport program o 256.54% na pagtaas mula sa 55.34 billion pesos na budget noong 2026. Ayon sa Department of Budget and Management, halos 97% ng kabuuang pondo ay mapupunta sa dalawang pangunahing proyekto. Kabilang dito ang 123.84 billion pesos para sa NSCR at 67.44 billion pesos para sa unang yugto ng Metro Manila Subway. Kapag nakompleto, inaasahang mapapabilis ng mga proyekto ang biyahe, mababawasan ang pagsisikip ng trapiko at mapapabuti ang mga koneksyon ng mga commuters sa Metro Manila at karating lugar. Kasama rin sa panukalang pondo ang LRT1 Cavite Extension, MRT3 Rehabilitation at ang iba pang railway projects.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Nakadagdag umano sa malawakang pagbaha sa Pampanga River Basin sa Central Luzon ang high tide sa Manila Bay. Ayon sa PAGASA, nahirapang lumabas patungong dagat ang tubig baha mula sa mga ilog dahil sa mas mataas na tide kaya kaysa sa agos ng tubig. Sa Clow ng Pampanga River Basin, ang mahigit 10,000 kilometrong kwadrado na bahagi ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Bataan. Ayon pa sa PAGASA, nakadagdag din sa pagbaha ang malawakang pag-ulan at ang pag-unlad ng mga urban area kung saan mas maraming sementadong lugar ang nagiging daluyan ng tubig ulan. May epekto rin umano ang ilang flood control projects na maaaring malampasan ang kapasidad kapag nakaranas ng matinding pag-ulan. Gayunman, sinabi ng PAGASA na maaaring mabawasan ang panganib ng malawakang pagbaha kung maayos na mapaplano ang mga development project.
1: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
0: Umabot na sa 1,252 ang nasawi sa flash floods sa Nepal habang mahigit 4,200 ang nawawala. Dahil nawala na ng pag-asa na makita ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay, nagsagawa ng symbolic funeral ang ilang pamilya sa mga lugar na matinding sinalanta ng baha. Samantala, 21 ang nasawi at 541 ang nawawala sa kalapit na China. Patuloy ang search at rescue operations ng militar at pulisya, ngunit nahihirapan ang mga rescuer dahil sa pagkasira ng mga kalsada, linya ng kuryente at komunikasyon. Nagsimula ang sakuna nitong Agosto 26 matapos ang pagguho ng glacier sa Mount Langtang Lirung na nag-trigger ng napakalaking daloy ng yelo, bato at putik.
1: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
0: Samantala, mahigit 1,700 estudyante at guro sa Indonesia ang nagkasakit dahil sa hinihinalang food poisoning matapos kumain ng libreng pagkain mula sa government meal program. Pinakamarami ang naitala sa Central Java kung saan 752 na mag-aaral at 21 guro ang nakaranas ng pagsusuka at pagdudumi. Ayon sa school principal, kabilang sa pagkain ang grilled chicken na napansin umanong malagkit bago ipamahagi. Pinangangasiwaan ng National Nutrition Agency ang programa na naglalayong mapabuti ang nutrisyon ng milyong-milyong mga bata. Nanawagan naman ang isang mamabatas ng mas malalim na imbestigasyon sa pagpapatupad ng programa.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit, 121, mga talatang 7-8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong buhay. Sa lahat ng iyong paglalakbay, iingatan ka niya mula ngayon at magpakailanman.
1: Bagong Araw, Bagong Balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, 4 sa buwan ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58.
3: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa kahabaan ng EDSA ay mayroon akong nabasang billboard na may ganitong paalala. Doubt has killed more dreams than mistakes. At totoo nga naman, maraming pangarap ang kinalimutan na, plano na hindi na itinuloy ng dahil sa pag-aalinlangan o pagdududa. If you sometimes doubt what you can do, never doubt what God can do through you. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Unang-una, because you can do all things through Christ who strengthens you. Yan ang paalala sa atin sa Philippians chapter 4 verse 13. Isang pangako na pwede mong panghawakan araw-araw. Kapag nagsimula kang magduda, nanghihinayang kang magsimula ng isang bagay, lalo na't pagharian ka na ng takot. Magpinsan ang doubt at ang fear. Don't allow these two to hinder you from growing. Believe that you can do all things with God's help. Pangalawa, because doubt has put more people in trouble than certainty. May mga taong napahamak dahil nagdalawang isip sa pagtawid sa kalsada, kauurong sulong, nahagip tuloy ng motorista. Kapag nagpa siya kang gawin ang isang bagay, lalo't nasimulan mo na ito hanggat maaari, tapusin mo na. Mahirap ang mag-entertain ng doubt sa kalagitnaan ng ginagawa mo. Stay focused and committed. Finish what you started. At panghuli, bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Because growth requires some risk-taking. Maraming bagay ang talagang hindi naman natin tiyak at kontrolado, pero kung magpapatalo tayo sa pag-aalinlangan at kung gusto mong palagi kang sigurado sa magiging resulta ng mga pasya at plano mo, hindi ka talaga makaaalis sa iyong comfort zone. Growth requires you to overcome fears and doubts, and growth requires you to have faith in God and in yourself. Huwag kang mag-alinlangan. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at gagamitin niya ang trabaho at negosyo mo para mangyari ang mga planong ito. Overcome doubt and turn over your worries to God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
5: Kailangan ng bagong Pilipino, para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV.
7: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpila.
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
11: Ang ating tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
12: Oras na!
13: Pilipinas!
14: Oras na para maging mapagpasalamat at hindi puro reklamo.
12: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay! Paano ba yan? Maulan na naman, di ba? Nako, ang dami na namang basang-basa na pumasok sa mga opisina. Marami din ang walang pasok today, hindi lang dahil sa inaasahang epekto ng habagat, kung hindi may mga areas pa rin na medyo delikado yung air quality. So, kaagapay, ingat po tayo. Siyempre, health is wealth. Mahirap na pong magkasakit, di ba? Lalong-lalo na kung leptospirosis yan. So, ingat po yung mga kababayan nating up to now, talagang chinatsaga yung pagsuong sa baha, ano, para sa pagpasok sa trabaho or sa mga pag-aasikaso sa mga kabuhayan. Ingat po tayo mga kaagapay. And syempre, dito po sa Oras na Pilipinas, nag-uusap po tayo, nagkwekwentuhan tayo tungkol po sa mga pangyayari sa ating paligid. Di po natin na inaalis ano, yung katotohanan na affected pa rin po tayo sa mga ganap sa atin pong paligid. Kaya dapat aware na aware tayo dyan kaagapay. And of course, para alam din natin kung ano yung mga ipapag-pray natin. Patuloy ano, sa ating Diyos para sa kapakanan ng ating lupang hinirang. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Thank God it's Friday! Thank you pa rin, di ba? Kahit na maulan-ulan at makulimlim ang ating panahon dahil every day is a gift from God. Kaya kung humihinga ka ngayon kaagapay talagang maging grateful ka pa rin kahit na may mga challenges tayong kinakaharap. Asahan po natin ang pagtulong at pagtatawid po sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw. Dito po sa ating Oras na Pilipinas, grateful din tayo dahil sa iba't ibang platform ay nasusubaybayan tayo. Di na lang tayo napapakinggan, napapanood na rin. Thank you sa iyo kaagapay dito sa Facebook Live.
1: Good morning!
0: Hello, hello din sa mga gumagamit ng ating YouTube channel.
1: Hello po!
0: Pasubscribe naman, yan. Ang ating official YouTube channel ay 702-DZAS-FEBC Radio TV. And salamat din naman dahil merong additional na way para makapakinig pa rin sa DZAS 24/7, anytime, anywhere. Yan po ay via radio app. Yan yung ating orange icon. I-download mo lang sa iyong App Store or Google Play. 702-DZAS. And hello, hello din sa mga nasa radio pa rin at PM Radios.
2: Happy listening.
0: Yan, baka nanonood o kaya nakikinig sa atin si na Aling Biring. Hello po, Nanay Biring. Kina si Zilea. Diyan sa Bulacan, may baha pa po ba sa inyo? Good morning. Good morning din sa mga nasa biyahe.
1: Take care.
0: Ingat-ingat po at iwasan ang mga potholes. Nakakasira ng gulong, di ba? At saka nakakagising ng kaluluwa. Di ba? Kapag ka na-pothole ka. So, sana'y ayos agad yan. Ma-repair agad ng ating mga kinauukulan. Happy 80th birthday kay Nanay Nitz Efrenita Kapulong. Maagang pagbati mula kay Emily Manalang. O sige, welcome ko muna yung ating mga katsim positive co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy, be positive, kagapay.
0: Sinagupa ang ulan. Para makaabot sa ating broadcast. At nandito rin naman ang ating bagong graduate. Woo-hoo-hoo! Congratulations kay Ara girl.
1: Good morning.
0: Ano nga si Ara? Most behave. Ay, hindi pala. Suma. Yan o, suma. Suma cum laude, di ba? Ang bongga-bongga naman ni Ara. Ang lagay, ganun-ganun na lang. Ara, masarap ngayon ng ano, lugaw. Wala ka bang baong sopas dyan, ganyan. Celebrate natin, nagmarcha na siya kahapon. So congrats sa mga ka-university. Ano yon, Ara? Cavite State University na nag-graduate kahapon. Ayun o, nagsablay. Mga sumablay. And shout out din, syempre, kay Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
5: Gagaan din ang
0: di papahuli si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Na kahit Friday, mamaya meron siyang bida bandila. O ito pang isang suma. Suma cum laude, si Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: na nag-birthday kahapon. At syempre naman, thankful din tayo kay Shaira Gabornes.
2: Rise and shine with Shy!
0: Sila ang DC sa ating produksyon. Tapos sa ating RTV, si Angelica Calayag.
5: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Salamat din naman sa ating engineering at Bokawe Tech people.
7: No problem.
0: Yun o, kompleto ang ating mga ka-team positive. So, ibibigay ko na yung ating QOTD.
8: Ako'y isang mabuting Pilipino.
9: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas.
0: O, diba, improving tayo. May stinger na ang ating QOTD. So, anong QOTD natin? Related to sa pag-uusapan natin mamaya. At saka, syempre, alam natin, marami tayong mga minamahal na mga senior citizens na naka-tune in, nakasubaybay dito sa Agapay ng Sambayanan. Kaya, i-flex natin ang ating mga lolo at lola. Yan. Kukumpletuhin natin, meron tayong pa-complete the sentence ngayon. O, di ba, Friday na Friday, may pa-essay na naman si Ate Heidi. So, complete the sentence ka, Agapay. Wala kayo sa lolo ko! Wala kayo sa lola ko, di ba? Complete the sentence. Ano yung mga kaya pang gawin ni na lolo at lola? Ano yung hinahangaan ninyong karakter, katangian ni lolo at lola? Ayan. At syempre, pwede din namang mag-flex yung mga lolo at lola na nakikinig sa atin ngayon dito sa oras na Pilipinas. Ayan. So, complete the sentence para sa ating QOTD. Wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lola ko kasi ganito. Ayan. Kung halimbawa, syempre, ang aking lola granny, ife-flex ko yan, di ba? Wala kayo sa lola ko. Siyang nagpa-aral sa aming magkakapatid. Diba? O, diba? Saka sa aming mga magpipinsan. I-flex natin sila dahil minamahal natin sila, ginagalang natin sila, at ikinararangal natin sila bilang ating mga lolo at lola. So, ayan. Tinatawagan ko na rin lahat ng mga senior citizens na kasama natin ngayon. Tune in lang po kayo dahil mamaya, pag-uusapan natin yung expanded Centenarian Act. O, diba? Ano ba yung mga nilalaman yan? Kasi alam nyo ba, may mga cash gift na dapat na natatanggap. Ayun, oh, ang ating mga lolo at lola kapag inabot nila yung mga milestone years. So, yan ang ating uunawain. Ano yung mga panuntunan patungkol dyan? At para sa ganon ay alam natin, diba, kung ano yung mga na-avail dapat natin ang mga benepisyo para sa ating mga senior citizens. So, kaagapay, complete the sentence for our QOTD. Wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lola ko. Kasi ganito, ganito sila. Alright, so habang nagsasubmit kayo ng inyong mga entries, eto muna ang ating pagbubulay galing sa Ang Bible Pinoy Version.
10: Pulsang pera ng bayan.
11: Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 23 verse 6, huwag mong kainin ang sinerve ng taong madamot. Huwag kang matakam sa pagkain niyang masarap. Again, kaagapay, huwag mong kainin ang sinerve ng taong madamot. Huwag kang matakam sa pagkain niyang masarap. Proverbs 23 verse 6. So, dito po sa ating talata ngayon, tinuturuan tayo kaagapay na mag-ingat sa taong mapagkunwari at sakim. Maaring maganda ang kanyang pakikitungo o mga inaalok, pero iba naman ang nasa puso niya. Nako, bato-bato sa langit. Ganito ba yung, hindi naman lahat ng politiko, ano? Pwedeng maganda yung pakikitungo, di ba? Maganda-ganda yung mga inaalok, pero iba naman pala yung tunay na motibo. Sinasabi rin po na mga taong ganito ay iniisip at binibilang ang bawat binibigay niya. Aba, makwenta. Parang laging pumapatak ang metro, ano? Kaya hindi po tunay na bukal sa loob ang kanyang kabutihan. At sa bandang huli, maari po nating pagsisihan yung pagkain, yan, or yung pagtanggap ng kanila pong mga alok dahil malalaman nating hindi pala ito galing sa tunay na pagmamalasakit. Pang photo op lang pala tayo, John B. Diba? Ang sakit naman nun, kaagapay. So, gaya po nung karugtong ng atin pong kawikaan today, dun sa verses 7 and 8, ang sabi pa ron, sasabihin niyang, sige, kain ka pa. Pero hindi naman pala siya sincere. Iba ang nasa isip niya at isusuka mo lang yung kinain mo. So masasayang ang magagandang sinabi mo. Kaya kaagapay, maging mapanuri po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. At piliing tanggapin lamang ang mga bagay na may malinis at tapat na hangarin. So huwag din pong basta magpapadala sa mga alok na maganda sa panlabas, ngunit may masamang motibo pala. So maging discerning tayo kaagapay at napakakulit namin dito sa DZAS na huwag na huwag po tayong magpapagamit sa mga politiko, di ba? Kasi yun yung minsan nagiging sanhi kaya hindi na be-break talaga yung cycle ng katiwalian at ng korupsyon, di ba? Na kilalim-lalim na po ng ugat dito sa Pilipinas. Eh kasi nga ang katwiran natin ngayon, di ba? Eh tanggapin ko na lahat ng mga inaalok ng mga bumibili ng boto, pero di ko naman sila iboboto. Diba? Parang maling katwiran din naman yan. And ito din po ay paalala din naman sa atin na ganun din ano kaagapay na sana'y maging matuwid din yung ating mga motibo sa atin din pong pagtulong sa kapwa. Diba? Na tulungan talaga natin ng sincero mula po sa puso, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakapagsukli or makakapagbalik ng tulong dahil naniniwala tayo na si Lord mismo ang magsusukli po sa atin at tutulong po sa atin habang tayo po ay sincero na nag-extend ng help sa ating kapwa-tao. So yan po ang ating paalala ngayong Friday. Proverbs 23 verse 6, huwag mong kainin ang sinerve ng taong madamot, huwag kang matakam sa pagkain niyang masarap. Naghatid sa oras, 7:22 ng umaga, narito na po ang ating sitwasyon sa iba't ibang kalye sa Metro Manila, iyahatid ng ating masipag na tagapag-ulat mula sa MMDA Metro Base.
7: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
13: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
14: Metro Manila Development Authority.
15: Charlie Nosales.
0: Good morning, Sir Charlie. Happy Biyernes.
16: Yes, magandang umaga rin at maulang umaga sa iyo, Kaheidi. Ganun din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa ngayon, ulahin natin tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan nakakaranas sa po ng pagbagal simula dyan sa May West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At bahagyang pagbagal din ang nararanasan pagdating ng Aurora Boulevard sa Cubao hanggang sa May Santolan MRT Station. Pag-akyat din po ng Ortigas sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to Shaw Boulevard. Samantalang moderate traffic naman nasa may Estrella sa Makati papunta naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Masusundan yan pagdating ng tramo sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, dyan po nagsisimulan pumagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ang Buendia MRT Station. And after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan na patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang direction sa mga oras na ito, mabilis naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate traffic yan hanggang sa may Green Meadows. Subalit pagdating naman ng TNT Citas, babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito na sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Green Meadows sa patungo ng Calye Industria hanggang sa may Eastwood. Pag-akyat ng Libisa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng traffic. At paalala na lamang sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon, madulas ang ating mga kalsada dulot nga ng mga pag-ulan upang maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9-0. At bawal na nga kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na kahit ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie. Happy weekend. Salamat sa pag-uulat na yan from MMDA Metro Bay, si Ate Marie Provadora, nagpapa-shoutout sa mga taga Abulala, Sagunoy, Bulacan, kena Jojo sa kaniyang kabiyak yan. Sa dalawa nilang anak na si Mark Gerson at Gabriel. Ingat kayo dyan! May baha pa po ba? Sa Abulalas, Sagunoy. At ang kaniyang sagot sa ating QOTD, wala kayo sa lola ko nung nabubuhay pa. Siya ay magaling na modista. Oh, mananahi po yun, ano, modista. Tagal ko nang di narinig nung term na yon, Ate Marie Provadora. And sa ating mga kaagapay dito, Roberto Tan Maniebo Jr., maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Agapay ng Sambayanan mula noon hanggang ngayon. And salamat din kay Dulce Gimano. Mga taga ano sila, El Nido, Palawan, pero nanonood sa ating Facebook Live. Si Merle Largado, ang hinahangaan niya daw sa kanyang lola ay mabait. Okay, mabait si lola and madisiplina, mapagmahal, higit sa lahat, prayerful. Kaming mga apo niya, tinuturuan niya kami. So thankful and grateful kami na kanyang mga apo. Mahal namin siya. Buhay sa puso ang mga tinanim sa aming mga anak ko. Alright, babalikan ko po yung mga entries ninyo sa ating QOTD. Pero sagot lang yung iba, habol pa. Complete the sentence. Wala kayo sa lolo ko. Wala kayo sa lola ko kasi ganto siya. Yan. So eto na po ang ating update muna sa ating lagay ng panahon mula sa Pag-asa DOST. Iyahatid po ni Ma'am Lori De La Cruz. Miss Lori, good morning.
15: Yes, good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, magiging maulan sa Zambales at Bataan dahil sa habagat. Gayun din sa Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Malaas po yung mga tsansa ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Moderate to heavy rains dahil po sa epekto ng habagat. For the rest of the country, generally, fair weather naman ang mararanas sa panahon, liban sa mga localized thunderstorms in the afternoon or evening. Sa ngayon po, meron tayong bagyo na minomonitor sa paligid ng FAR. So, hindi pa po ito nasa loob. Wala pa po ito sa loob ng FAR. Hindi natin nirurule out na ito ay pumasok. Pero sa ngayon, nakita natin mababa naman ang chance na ito ay pumasok ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layo 1,770 kilometers sila nga na extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan, wala pa po siya international name dahil hindi pa po ito nasa tropical storm category. But anyway, we're continuously monitoring this weather disturbance. Sa ngayon, hindi naman natin ito nakikita na magbibigay ng direct impact sa anong bahagi ng ating landmass. So yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Okay, Ma'am Lori, thank you po. Wala na siya sa linya, no? Anyway, sige, so in short, kaagapay, asahan natin na magiging maulan itong ating weekend. So ihanda ang ating mga bahay at syempre maging alisto po, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga daluyan ng tubig, gaya po ng mga tabing ilog, ano, yung mga bahay po dyan. Bagamat master na, dahil nakatira na po dyan sa mahabang panahon, di po natin masabi paminsan biglaan pong tumataas ang tubig. Tubig. So, ingat po tayo. Yes, Trinidad Villa, maulang Friday daw. And stay safe. Oo, pasulyap-sulyap daw siya sa Facebook page, pero nakikinig din siya sa kanilang radio. And Nanay Ponying, hello po sa inyo. Ang pa-shoutout ay galing kay Del Cortez. Via YouTube naman sila nakasubaybay. Si Mark Petronio, wala kayo sa lolo ko. O sabi niya dito, 91 years old na, nakakapagsulat pa sa diary niya. Ay kahusay, di ba? Mark, shout out kay lolo. And Emmy Chodoro, hello sa inyo dyan sa Linwood, Washington. Tapos si Del Cortez, wala kayo sa nanay ko. Sabi niya, 95 years old, nagbabasa pa ng Bible. Wow, walang salamin! Jan B! Galing naman po nito, 95 years old, Bible reading, walang salamin. Wow, blessing po yan, blessing. Dulce Gimao, wala kayo sa lolo ko at the age of 87, malinaw pa ang mata. Nakakapagbasa pa ng Bible nang walang salamin sa mata. Nakakapaglakad pa paakyat ng simbahan paglinggo. Nakakapagtanim pa ng kamote sa paligid ng kanyang kubo at nag-i-encourage ng kanyang mga apo na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kabilib-bilib naman yung mga ganitong lolo at lola. Yan. Pero di na napangalanan, ano? Yan. Singit nyo na lang din po. Di ko pala na-mention kanina. Kung gusto ninyong ma-mention din yung name ni lolo and lola. And tayo po magbigay daan na muna kay Desa Girl, 7:31 ng umaga. Alamin natin ang panibagong trivia sa likod ng bandila.
17: Salatsanga.
18: Tita, bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
19: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po, ang inyong radio tour guide na palaging handang magbigay ng kaalaman para sa inyo. Samahan ninyo ako ngayon na tuklasin ng isang lalawigan na puno ng likas na ganda, pakikipagsapalaran at mayamang kultura. Ito ay ang huling lalawigan ng Luzon na kilala sa mga bulkan, whale sharks, pristine beaches at tahimik na probinsyang vibe. Dito, maririnig mo ang hampas ng alon ng Pacific Ocean, mararamdaman ang preskong hangin mula sa kabundukan at maaamoy ang sariwang halimuyak ng dagat at nyugan. Tara, tuklasin natin ang probinsya ng natural wonders at adventure. Walang iba kundi ang Sorsogon. Alam mo ba na ang pangalang Sorsogon ay nagmula sa salitang Bicol na sorsog na ang ibig sabihin ay paglusong o pagdaan ng tubig? Ipinangalan ito dahil sa makitid na kipot o straight na dinadaanan ng mga bangka noon na nag-uugnay sa mga karatig dagat. Mula rito, nabuo ang pangalang Sorsogon, isang lalawigang tunay na konektado sa dagat, kalikasan at buhay ng mga tao. Para sa mga nature lovers at beach lovers, punong-puno ng adventure ang Sorsogon. Pwedeng-pwede kang mag-relax at mag-surf sa gubat at Lola Sayong Eco Surf Camp. Perfect para sa beginners at pro surfers. Huwag palampasin ang Subic at Tikling Beach sa matnog na may pinkish white sand at crystal clear waters na parang postcard sa ganda. Kung mahilig ka sa kakaibang karanasan, siguradong ma-enjoy mo ang whale shark interaction sa Don Sol, kung saan pwede kang lumangoy kasama ang mga gentle giants ng dagat. Para naman sa mahilig sa bundok, akyatin ang Mount Bulusan at bisitahin ang Bulusan Lake, isang tahimik at mahiwagang lawa na napapalibutan ng luntiang kagubatan. Para sa adventure seekers, subukan ang caving sa Barcelona Ruins Park, mag-relax sa Muskrat Springs o mag-chill sa Bayugin

0: masipag at mapagmahal sa kanilang probinsya. At syempre, hindi mawawala ang food trip. Tikman ang mga lokal na delicacies tulad ng pili nuts, laing, kinunot at sariwang seafood. Huwag din kalimutan ang mga produktong gawa sa pili bilang pasalubong. Sa Sorsogon, bawat bundok, dagat at bayan ay may kakaibang ganda at kakaibang kwento at bawat karanasan ay may kasamang ngiti at init ng pagtanggap ng mga tao rito. Kaya naman tara na sa Sorsogon! Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
2: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colyanto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
1: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
3: Proud member po tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang iyong 702 DZAS at para sa ating malayang talakayan sa oras na Pilipinas, samahan niyo po akong patuloy, Heidi Bernardo Sampang. So, kinig ng mabuti lahat ng may mga senior citizens na kasama sa bahay or may mga kakilala kasi ito po ano kamakailan pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa National Commission of Senior Citizens or NCSC na pabilisin pa ang pagbibigay ng 10,000 pesos na cash gift sa ating mga kwalipikadong senior citizens. Ito po ay sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Kasunod po ito ng mga reklamong inihain sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ng ilang senior citizens na umano'y nakaranas ng pagkaantala sa pagtanggap ng kanilang cash gift. Sa ilalim po kasi ng Expanded Centenarians Act o itong RA 1198-2, ang mga senior citizens na 80, 85, 90 at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 pesos na cash gift habang 100,000 pesos naman ang matatanggap ng mga aabot sa 100 years old. So para malinawan po tayo sa mga detalye ng programang ito at sa proseso po yung mga panuntunan kung paano pong ipinamimigay itong cash gift, kasama po natin ngayon sa ating linya ng telepono si Ma Maria Mercedes or Merceditas Gutierrez, ang chairperson at CEO, Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Ma'am Mercy, magandang umaga po.
4: Magandang umaga naman, Heidi, at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa ating mga senior citizens.
3: Yes, ma'am. Kahit po maulan ay maganda ang umaga kasi tayo po'y may panibagong buhay, lalong-lalo na po dun sa mahabang buhay ng atin pong mga kababayang senior citizens. So, Ma'am Mercy, ano-ano po ba yung mga naging issue po natin dito sa Expanded Centenarians Act? Lalong-lalo na nga po dun sa milestone na cash gift ano, na pinapamigay po natin. At paano din po ninyo ito ina-address dyan sa NCSC?
4: Oo, kasi naging issue doon yung sa may mga nag-complain sa ARTA na hindi daw sila nabigyan. Yan po ay nabigyan na. At ang mga applications na hindi kakaagad na validate, dito sa NCR lang naman ang naging problema dahil ang NCR ang pinakamalaking populasyon ng senior citizens. Mga 1.4 million.

0: milyon. Oo, hindi natin masasabi na antala yung pagbibigay o nagkaroon ng kapabayaan ang komisyon sa pag-validate, pagpuproseso ng mga papeles, ng application, at saka yung sa pagbibigay. Hindi, nag-take effect yung law, yung 11982, noong March 17, 2024.
1: Mm-hmm.
0: So, noong March 18, 2024, so marami na nag-apply.
1: Mm-hmm.
0: Until August 2025, patuloy ang pag-apply. Pero noong 2024, wala pang budget.
1: Mm-hmm.
0: So noong dumating ang budget, mga ano na, second term na ng 2025. But the meantime, dating na dating ang mga applications.
1: Mm-hmm.
0: So dapat maintindihan natin mga kababayan na hindi kami makapagbigay at hindi makapagproseso kung wala pang budget.
1: Mm-hmm.
0: So noong dumating na ang budget, ipinroseso na ngayon yung lahat ng mga applications noong 2024 at noong up to August 2025 na. So mga 1 year and 4 months or 5 months na ang nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: So ano masasabi mo ba yun? Pending ba yun? O pagka ano ba yon, pagka delay ba namin o malabo o mabagal ang aming pagproseso, ito yung ano, gawa na ang pagka hindi papagtanggap ng budget. At yung mga ibang applications, karamihan na andun pa sa OSCA at hindi na papunta sa amin dahil nga wala pa namang budget.
1: Mm-hmm. Okay. So ibig sabihin, ma'am, parang nagkaroon lang ng bottleneck. Kasi nga nung na-release na yung
0: dumating lahat,
1: yung budget.
0: Lahat naman nag-a-apply, wala mm-hmm. namang budget, hindi naman makakapagbigay. So paano kami makakapagbigay kung wala naman pera, di ba Heidi?
1: Mm-hmm. Okay.
0: So dumating na dumating ngayon ang mga applications. Mm-hmm. At sa ating mga region, nakaka-cope naman sila, okay naman kahit na gano'n ang pangyayari. Pero sa NCR, dahil sa dami ng mga senior citizens na nag-apply sa NCR, nagkaroon ng ganong problema.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan naman yung nasolusyon na natin. Kahit na at kulang pa tayo sa personnel, mm-hmm. ang nagbabalidate lang dito sa Quezon City, lima.
1: Mm-hmm.
0: Sa dami ng mga applications na dumadating.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang yun ang naging problema natin. Pero lahat sila na nagsabi na hindi pa natanggap, yung mga nagpunta sa ARTA, nabayaran na sila kaagad dahil tinignan yung kanilang mga application. At pagkatapos, yung mga sinabi na hindi pa na proseso at pinilit ng paproseso at maubos lahat yung mga applications
1: mm-hmm.
0: na noong pang 24-25, natapos yun. At in a matter of 10 days, nagkaroon kami ng tulungan na may mga senior citizens pa natin ang nag-assist sa komisyon.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapasalamat tayo sa kanila para ma-validate na kaagad. Dahil madali naman ang proseso, time lang ang kailangan at pagsusuri kung ano ba ang mga kulang.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am Mercy, yun pong 1.4 million sa NCR, ito po ba ang bilang ng mga senior citizens o ito lang yung qualified for the expanded centenarian?
0: Hindi naman. Yan lahat
1: ito na yung senior citizens.
0: Lahat ang senior citizens. Pero siyempre, marami dyan ang qualified na 80, 85, 90, 95, at 100.
1: Okay.
0: So, mas marami sa kanila.
1: Nationwide, ma'am, ilan ang bilang natin ng mga lolo at lola, seniors?
0: Kasi noong 2025 to 26,
1: mm-mm.
0: yung sa age 80, no, sa buong Pilipinas, ang nabigyan natin, age 80, 95,464.
1: Mm-hmm.
0: Ang 85 naman, 54,464.
1: Mm-hmm.
0: Ang 90 years old, 22,682. At ang ating mga centenarian, malaki na rin, 1,240.
1: Mm-hmm.
0: At dahil humahaba ang buhay ng ating mga kababayan, ating mga seniors, dahil alam mo naman, marami na tayo ngayong mga gamot, napakatulong ating pamahalaan sa pagbibigay ng gamot, at meron ma tayong mga doktor through the DOH na nagbibigay ng serbisyo, PhilHealth, kaya hindi na, I mean, napiprevent natin talaga yung pagkakasakit. Yung mga pagkakasakit ng seryoso, no? Kasi may mga gamutan na tayo nangyayari.
1: Ma'am, kung sakaling may umabot ng 105, may 100,000 ba siya ulit? Or another 10,000 yun?
0: Pagdating lang kasi ng 100, nagbibigay ng 100,000. At hindi, alam mo, pag nagbigay ang isang, ano, pag nagbigay sa isang siyudad
1: opo
0: ng 100,000, nagbibigay din ng counterpart
1: opo
0: yung LGU.
1: Mm-mm.
0: Kung ano man ang kaya nila, binibigay. Kaya nakakatuwa na para halos kung minsan nadodoble, depende sa kapasidad, no?
1: Opo, ng lokal na pamahalaan.
0: Oo, sa budget ng opo, ano na LGU, nakakatuwa na nabibigyan ng dagdag ang binibigay na ating pamahalaan through the National Commission of Senior Citizens.
1: Okay. Ma'am, ang dami tuloy pumasok na tanong dito. Covered din daw po ba yung 92 years old ngayon? Ano ba tong rules po natin, ma'am? Guidelines? Ano ba to? Retroactive po ba to since maging effective yung law noong March 2024? Oo. Paano po ba?
0: Kung halimbawa na naging 90 ka ngayon, no, 90, o sa mga kapag-apply ka na, ini-encourage nga namin sila na mag-apply na sa OSCA bago pa lang mag-90.
1: Mm-hmm.
0: Dahil para malaman yung mga requirements, no? Kung minsan, walang birth certificate. O kung minsan, may pagkakamali sa birth certificate. At pinag-aaralan natin kung mga papeles, ano ba, tama ba ito? Para mabigyan natin ng assistance. Ang PSA, andyan laging open ang kanilang opisina para makapag-issue ng birth certificate sa kanila. Dahil, di ba, at the age of 100, mayroong mga kababayan tayo, mga senior citizens, the centenarians, na may problema sa birth certificate.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede namang mag-delay the registration para makakuha nitong benepisyo. Yun ang mga nagiging problema. At, kumisan magkiklaim doon sa isang lugar, tapos yun pala, nag-apply din sa ibang lugar.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat alam niyo yun, saan ka ba nakatira ngayon at nagkaroon ba ng pagtanggap before dahil dalawang applications.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Okay. May mga ano tayo, may mga validation na ginagawa at saka tinitingnan natin nung mag-apply, pagkatapos nung mag-aprobahan, buhay pa ba si senior citizen?
1: Mm-hmm.
0: I-check pa natin yan sa LGU kasi yung pag-apply sa OSCA.
1: Mm-hmm.
0: At pagka okay na sa OSCA, may mga regional offices tayo, pinadadala nila sa region.
1: Mm-hmm.
0: At from the region, dadali sa central office dito sa Quezon City.
1: I see.
0: At yun, kaya may proseso.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman dahil sa nag-apply ka, kumisan hindi na-aksyonan ng OSCA, ibibintang na sa komisyon hindi nagbabayad.
1: Mm-hmm. Okay.
0: May
1: pero
0: mga pangyayari.
1: May step-by-step po pala na processes. Okay.
0: Pero pinapamadali natin.
1: Opo. Ay, parang mga inaabot po ng ilang linggo or buwan bago ma-release.
0: Kasi noon, nung bago ako dumating, medyo matagal, maabot ang mga 60 days.
1: 2 months.
0: Pero ngayon, pinoproseso na natin na kasi kaya nagtatagal dahil sa mga birth certificate.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga nagkakaroon ng problema, pero kung meron ka ng birth certificate, agad na po proseso na madali at saka yung ID. Yung ID mo. Kung ID mo ay kumpleto na, kagaya yung national ID o yung ID na kinukuha doon sa egov.ph na kasi, ano yun tie-up itong pagkakalagay ni pag-i-issue ng ID ay may kinalaman ng PSA at ang DICT at ang komisyon.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag meron ka ng ID na ngayon, mawawala na yung problema doon sa birth certificate kasi na-determina na mabigyan ka ng ano ng ID, yung birth certificate, kaya madali na lang yon. Sa pictures na lang, photo. Tapos, bibigyan na kaagad yun sa commission, mapapadali yung proseso. At, iniipon pa namin yung lahat ng mga bibigay kung sino ba ang makakatanggap. Dahil, wala naman kami mga opisina. Sa region lang ang office namin, sa LGUs, wala kami opisina doon, so umaasa tayo sa LGUs. At i-distribute na isa-isa sa kanila. Ngayon, para madali, ang naging kautusan ko sa opisina ay sana may mga bank account na ating mga seniors para madali.
1: Mm.
0: Yeah. At kasi pag ugnayan kami, meron tayong MOWA with the land bank na pwede sila mag-open sa land bank na libre.
1: Mm-hmm.
0: Walang sisingilin
1: na. Walang maintaining.

0: Wala, wala. At pag-open nila, doon na namin dadali. So, mandali na pag-distribute, hindi na yung maghihintay pa.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, clarify ko lang, what if meron ng national ID pero walang birth certificate? Mapaprocess po ba yung application?
0: Oo, mapaprocess din. Kasi sa national ID, andoon na yung ano, andoon na yung birth certificate. Ano?
1: Okay.
0: Mm-hmm. Dahil kasi ano, kung na-determine na yun ng PSA na ano, yung birth certificate na ito, nakalagay doon.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya yung digital, yung sinasabi kong digital na dapat natin gamitin.
1: Opo.
0: Yung e-gov, e-gov.ph, PNA, ano yan, kasama na dyan yung sa PSA, kasama na yun sa, na yung pagpapaproseso na mabilis, nakasama namin dyan yung DICT para magawa yan.
1: I see, okay. So ma'am, kung dati po, before kayo naupo dyan sa NCSC, 2 months ang inaabot, ngayon ma'am, napaikli po ninyo ng gaano?
0: Oo, napaikli na natin. Na mga ngayon, abot na lang ng mga 20 days.
1: 20
0: basta,
1: days?
0: Na tuloy-tuloy at walang problema yung mga applications.
1: Mm-hmm. Okay. So, nakakatuwa po, ang dami pong mga gustong magtanong sa inyo ma'am. Dito sa atin pong chat box, 80, actually po yung age, doon po sila nalilito, ano? 80, 85, 90, 95?
0: Dagdag ka ng 5, 85, dagdag ka ng 5, 90, dagdag ka ng 5, 100.
1: Mm-hmm. Okay.
0: O nag-umpisa lang ito ng 2024.
1: Opo.
0: Pero ang centenarians natin, nag-umpisa yan noong pang 2016.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: At nabago yung batas at dinagdagan kung sino ang mga kakukuha. Ito yung tinatawag nating mga octogenarians, nonagenarians, at ang ating mga centenarians na kasama. So, 80, 85, 90, 95.
1: Mm-hmm.
0: At 100.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, what if po kung si Lolo or si Lola ay bedridden or hindi na po nakakalabas ng bahay, sino po ang mga otorisadong mag-apply on his or her behalf?
0: Oo. Itong ating OSCA ay sana makatulong sa pagpunta sa kanila. Dahil ating OSCA, mga constituents nila yung mga senior citizens sa kanilang lugar, di ba? At dapat lang na alamin nila itong mga may sakit, mga hindi na makatayo, at meron din tayong local social welfare development officer na tumitingin sa kanila at alamin sino ba ang pwedeng tumanggap sa kanila at asistihan nila sa pag-apply. Dahil kami hanggang regional office lang kami, wala naman kami opisina sa local level. No, kaya kailangan namin ang tulong ng OSCA at ng local social welfare officer diyan sa munisipyo o sa siyudad.
1: Mm-hmm. Okay. So kailangan po parang ma-validate, ano?
0: Oo, para ma-validate at makita ang mga papeles at tulungan.
1: Opo.
0: Hindi yung nag-apply ako, tingnan yung mabuti, ay kulang ka ng birth certificate. Mm-hmm. Ang dapat no, paano ba tayo makapagtulungan o tulungan namin kayo na makakuha ng birth certificate?
1: Mm-hmm. At kung hindi na rin makakakuha ng national ID.
0: O tulungan. Mm-hmm. At marami naman tayong mga senior citizens organizations.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nadidinig yung mga
1: asosasyon. Ang sisipag kaya nila, ma'am.
0: Kaya nga, magtulungan tayo, alamin kung ano ba ang pangangailangan ng ating kapwa senior citizen.
1: Okay.
0: Lahat na ito talaga dapat makita natin at mapakita natin ang ating bayanihan spirit.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang tayo aasa sa isang opisina, sa gaya ng komisyon, na siyang gagawa lahat ng trabaho para sa atin. Tulungan tayo.
1: Okay. So ma'am, clarification lang from Grace. So kung 88 years old ngayon, need pa daw bang maghintay ng 2 years para saktong 90?
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon na nasa batas eh. Wala tayong magagawa. Wala naman kaming pagkukunan.
1: Oo.
0: At baka kami makowa.
1: Oh, di naman pwedeng magpaluwal si Ma'am Mercy.
0: Oo nga. At ang liit lang ng budget namin, Heidi. 200 million yung ginagamit namin sa aming pagpapatakbo ng opisina.
1: Mm.
0: At may nakalaan talaga na para sa mga gifts na yan na worth 3.4 billion.
1: Mm-hmm. So ngayon, para ma'am, tuloy-tuloy na po yung release. Tuloy-tuloy na po.
0: Oo, tuloy-tuloy. At dahil kung may kakulangan tayo sa ating personnel, alam mo ba kung sino ang nakakatulong sa atin?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bagong graduate na meron kasing programa, ang ating ang DOLE, yung sa mga government interns
1: mm-hmm.
0: na tumutulong humihingi ang ating opisina para madagdag yung aming personnel at nakakatulong sila sa pag-validate.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo, mga bata pa to. At maganda nga ang kanilang nagiging experience dahil tumutulong sila sa matatanda, lalo sila nagiging aware ng pangangailangan ng matatanda.
1: Mm-mm.
0: At nagiging mas ano sila, nagiging caring and protective of their senior.
1: Mm-mm. Ma'am, sabi natin kanina na ibigay na yung benepisyo ng mga dumulog sa ARTA. So ibig sabihin, hinugot na rin po nila yung complaint laban sa NCSC sa ARTA?
0: Ano?
1: Hinugot na rin po ba nila? Binawi na po ba nila yung kanilang complaint sa ARTA?
0: Hindi ko alam kung anong pangyayari. Mm-mm. Pero ang importante ay nabayaran na sila.
1: Mm-mm.
0: At ang importante din malaman ng ating mga kababayan na ito ay hindi dahil sa kapabayaan ng komisyon, mm-hmm, kundi dahil sa natural na pagtakbo ng pagproseso, mm-hmm, dahil sa hinintay pa ang pagdating ng budget.
1: I see. Okay. Ma'am, may mga follow-up lang din po dito, with your indulgence. Kagaya po from Ate Marilyn. 80 years old siya noong February 23 from Kawit, Cavite. Nag-submit na daw siya ng all papers niya, pero up to now, wala pa. Ayan. Pambili daw sana niya ng mga maintenance.
0: Naintindihan natin yun. Pero saan ba sila nag-apply? Hindi naman sa komisyon, din sa OSCA. Na-submit niya na ba lahat ang kanyang mga papeles?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang sabi ng OSCA? Pwede sila mag-follow up sa OSCA.
1: Mm-hmm.
0: At kung halimbawa na, Heidi, doon sa inyong programa, pwede mong kunin lahat yung mga pangalan na yan at ipasag mo sa amin sa komisyon.
1: Mm-hmm. Sige po, ma'am.
0: Para makatulong din, makapagtulungan tayo, then, mm-hmm, media and the commission. Nagtutulungan para mabigay itong mga benepisyo.
1: Mm-hmm. Okay. Actually, yun din mga questions po nung iba. Nag-apply noong 2024, October 17, 80 years old siya noon. Up to now, wala pa daw natatanggap sa City of San Fernando, Pampanga. Nagpasa ng lahat ng dokumento, ma'am. Kompleto daw po.
0: Kompleto. Alamin natin yan. Heidi, pakikuha yung pangalan,
1: yes,
0: at pagkatapos isubmit sa akin, ipadala sa akin.
1: Mm-mm. Sige, ma'am. Ipon ko po dito kay Ara para ma-forward po sa inyo.
0: Pero in general,
1: ma'am, yung pagkagano na up to now, wala pang natatangga, pero sa tingin po nila na isubmit naman namin lahat ng requirements, kanino po kami unang dapat na mag-follow up? Sa status po ng aming aplikasyon.
0: Una sa OSCA, no, napadala ba sa region?
1: Mm-hmm.
0: At kung napadala sa region, dahil kasi pupunta pa sila sa region para magtanong, pwede na din sila magtanong sa amin sa opisina.
1: Mm-hmm.
0: Para kami naman, tanungin namin ang region, ano ba nangyari? Doon pa pending, mm-hmm, ba sa inyo? O pending nyo sa aming komisyon? Kung sa amin na andoon na, I will see to it na marilis na yan kung walang problema.
1: Mm-mm. Ma'am, yung po bang mga nag-apply, nag-submit ng documents, meron po bang natatanggap na parang reference number para pag mag-follow up?
0: Meron. May reference number.
1: Para mas madaling mag-follow up, no, ma'am?
0: Yes.
1: Okay, sige. Sa ngayon daw po ba, meron din ba tayong mga parang possible partnership daw po sa ibang mga banko aside from Land Bank?
0: Kasi kung may mga account sila, kagaya ng may mga GCash,
1: mm-hmm,
0: kagaya may, di ba, halos ang dami ng tao ngayon na may GCash, di ba? O tapos, ibibigay lang sa amin yung kanilang account number. Itinatanong naman yun sa application. O kaya, pwede naman silang tanungin ng OSCA o ng aming opisina, may account number ba kayo? O meron ba kayong bank sa GCash?
1: Mm-hmm.
0: O kaya sa Land Bank, kung nakapagbukas.
1: Okay.
0: Ayun, madali na namin mapadala.
1: Mm. So, ang option, ma'am, Land Bank or GCash? Or other banks?
0: At yung sa mga malalayo, mga Palawan, basta ibigay lang sa amin yung
1: kung paano ipapadala
0: na pwede namin para pwede kami makaremit.
1: Mm-hmm.
0: At ang gusto namin, buong-buong matatanggap na ating mga senior citizens ang kanilang benefits na walang bawas.
1: Yan.
0: Walang bawas. Kaya ito sa Land Bank, wala talagang bawas yan at walang bayad. Dahil kasi government yan. So, yun din ang pagtulong ng Land Bank sa ating mga senior citizens.
1: Maganda pong nalinawan niyo yan, Ma'am Mercy, na walang dapat na namomorsyento dito po sa cash gift na to.
0: Oo, para wala. Hindi ba posible yun, Heidi?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, ito, tutulong.